0: 80 square meters lang naman siguro yung kanyang wala pa nga yata, no? Mga kaibigan, eh, basta't may poste, may sahig, may bubong, oh, madali nang utay-utay niya. Yan yung mga kababayan nating talagang kailangan ding tulungan. No, kung buhay lang si Mayor Edward Hagi doon, sandali lang yan. Bukas lang, eh, may, pwede nang lumipat, may bahay na yan. No? Kaya lang, wala pa tayong nakikitang ganong klaseng diskarte, no? Sa mga nakaupo ngayon. Ay, mga ganong estilo. Mga kaibigan. Pero anyway, wala namang, pwede namang tumulong, eh, tulungan natin. Okay? Good morning sa Aborlan. Mayroon akong ipapakban paki ano mga ito sa may bahagi ng Plaridel. Yung mga bumibili ng tanso, ah. Baka bumibili kayo ng tanso, yung mga junk shop, Plaridel, Nara, pabay malapit-lapit sa Plaridel. Malapit sa Plaridel, Nara na yan eh. Diba? Aborlan, konti lang yata yung junk shop dyan. Itong mga heavy equipments na ito, dyan sa Plaridel, Aborlan. Ha? Abay, hindi lang pala sa puerto. Ano? Ang talamak ang nakawan ng tanso. Yung nandyan sa ano, ha? Yung nandyan yung mga street lights natin. Grabe, walang patawad, mga kaibigan. Basta't may... Magkano ba yung tanso ngayon, Bon? Magkano? Ilang piso? Yan. 50? 500? Tanso? Ay, anak nung ba? Kaya pala. Kaya pala. Oh. Sinagsabi? Si Bitoy? Oh. 500 pala ang kilo ng tanso ngayon? Anak ng tinapay talaga, oh. Ay, oh, ubusin talaga lahat ng tanso. Ha? Sa mga kali eh. Oh, yung street lights natin. 'Di ba? Ginastusan ng milyon-milyon 'yan. Ngayon, na makikita natin may bumbilya naman, but ayaw umilaw. Wala nang wire. Binaklas na yung tanso. Yung PLDT wires natin. 'Di ba? Pinaghahabol pa namin yung mga tirador ng tanso dyan sa Zone 3 Abanico. Doon sa dagat tumakbo. Yan na, may nabol. Dagat yan, bilis yung, ang bilis lumangoy. Oh. Mm. Binabalatan nila yan. Kaya pala, 500 pala. Oh. Ngayon, sa puerto, walang patawad, ha? Ito, sa Plaridel. Atensyon, ha? Barangay official dyan sa Plaridel, Aborlan. Oh, si paring Richard, may-ari nitong mga heavy equipments na to. Eh, kanina, alagang galit na galit. Oh, ito, ano to eh? Parang genset yata ito. Oh, genset nga. Oh, ito naman, mga conveyor. Mga conveyor. No? Hindi na nag... Hindi, yan, mga yan, hindi na umaandar. Oh, magpapalit ka na naman ng mga wires. Oh, dahil ito kasi yung, yan, oh, ang kapal niyan, 'di ba? Puro ang loob niyan, mga tanso talaga 'yan. Mga kaibigan, putol, ubos ang mga wires. Open kasi yung ano eh, parang ano siya eh. Ito mga classifier yata ng ano to, classifier ng mga aggregates. Oh, conveyor, genset. Ah, hindi natatakbo lahat yan. Bakit? Ubus ang mga tanso. Oh. Ang yung suspect minabanggit eh maaring mga minor de edad na naman. Grabe mga minors, no? Mga kaibigan, dapat talaga ibaba eh. 12 siguro, sabi ng PNP, huwag naman yung 10. Masyadong bata yun. 12 lang. 12. I-consider na, ano, yung 18, wala. Yung 18, matanda na yan. 18 years old, alam niya lang ginagawa niya. 12, eh, baba. Diba, amyendahan niyang batas na yan. Eto, balik tayo dito. Doon sa mga junk shop. Junk shop. Sa Plaridel. Ang kasunod kasi ng Plaridel, Nara na yan eh. May mga tao kami dyan sa area ngayon. Kahapon pa nga yung iba. Madali namang i-identify itong mga tanso. Ito kasing sa genset. Makakapal ito eh. Diba? Makakapal. Kaya lang nga, mahirap din sa i-identify. Kasi pag binalatan mo na ito, pag binalatan mo na, wala na yung itim-itim na yan, puro na lang tanso maiiwan. Biro mo 500 pesos yung tanso ngayon, kaya pala. Kaya, yung mga bumibili ng mga nakaw na tanso, alam nyo na kayo ha, kung saan kayo pupulutin. Anti-fencing law, damay po kayo. Kung ano yung kaso ng nagbenta sa inyo, nakaw, ganun din yun sa inyo. At pwede pang i-recommenda, kung may mayor's permit ang junk shop ninyo, pwedeng i-recommenda for closure. Kasi bumibili kayo ng nakaw eh. Bukod pa dun sa kaso na kakaharapin ninyo. Plaridel. No, open kasi ito eh. Wala siyang bakod. So, ganyan siya katindi ngayon. Mga kaibigan, huwag mong iiwanan yung mga baterya ng truck mo. Halimbawa, iwanan mo yung truck mo dyan, yung baterya. Halimbawa ay 3SM o 4SM, 6SM. Bukas pagising mo, wala na yan! Huwag na huwag kayo mag-iiwan ng mga baterya. Kamamahal pa naman mga baterya ngayon, ha? Mga kaibigan. Ngayon, may mga identified kaming junk shop dyan sa Nara at Plaridel na maaring pinagdalhan nitong mga kutong lupang ito na nagpigtas-pigtas ng mga wires na ito ng mga heavy equipments para balatan at kunin yung tanso. Mga kaibigan, hindi lang ito ha, maraming mga lugar dyan sa Nara, Aburlan, ang hindi lang nakakarating sa ating mga balita. Yung iba kasi, walang Facebook, walang, hindi nila na ipopost, no? Mga kaibigan, kaya hindi natin alam minsan. Minsan, hindi na rin nablablatter. No, pero ito malakihan ito eh. Siguro yung mga nadali dito sa area na to, baka ang lalaki eh. Oh. Mga kaibigan, ang lalaki yung mga wires nitong genset na ito eh. Siguro mga 2-3 kilo. So kung naka 2-3 kilo siya, ba? 1 pipe. Ah? Naka 2-3 kilo, 1 pipe. Ah, mga kaibigan, okay? So, mayroon kaming ina-identify ha, na mga junk shop. Dito sa Puerto, ilan din lang yung mga legit na junk shop dito. May ilan na junk shop dito. Pero iba, wala mga mayor's permit. Ha? Ingat kayo dahil walang ibang pagdadalhan eh. Diba? Walang ibang pagdadalhan itong mga kuyukot na ito. Kuyukot eh, no? Ha? Walang ibang pagdadalhan itong mga kuyukot na ito kung hindi sa junk shop. Mga kaibigan, walang iba eh. Kaya, hindi naman nila pwedeng iuwi yan. Anong gagawin nila dyan? Sa junk shop yan, babagsak. Kaya pag nakita namin yung mga kable na yan sa junk shop ninyo, di ba? Hindi na rin pwedeng idugtong yan. Naputol na eh. Balat na eh. O ano pang gagawin ng may-ari dyan? Di ba? O kakasuhan na lang kayo. Matik yun. Hindi niya na rin pwedeng bawiin yan. Paano bababawiin niya? Kahit bawiin mo yan, eh, balat na. Di ba? Oo. Pero issue to, katulad yan, genset yan, no? Hindi mo mapapaandar ngayon yan. Bibili ka na naman ngayon, magpapa-electrician ka. Tatawag ka ng electrician. Pagkatapos yung electrician, eh, estimate pa yung wire mo. Sir, bili kayo ng ganito, ganito, ganyan, ganyan, bago natin mapaandar to. Di ba? Pagkatapos, eh, mamayang gabi, pag iniwan mo na katiwang mang, titirahin na naman ito, mga kulukot na ito. Di ba? Oo. Oh. Yung iba kasi, itong mga batang ito, sige lang ng sige. Diba? Hindi yan ano eh, hindi yan gagawa ng ganyan kung walang pangangailangan. Either walang pangkain, may bisyo, o may pangangailangan. Diba? Ba't niya kukunin yung mga wires na yan? O? Ano saan niya dadalhin yan? Siyempre, gusto niya magkapera. Diba? At kung mga minors yan, baka walang makain doon sa bahay nila. Diba? Oo. Hindi, yung mga may edad, hindi na gagawa yan. Mga kaibigan, diba, mga bata lang talaga yan. Okay? Mga minors yung iba. Yung tirador dyan sa abaniko, diba, nagma-minor-minoran lang yun. Pero pambira, ang kapal na ng tahid niyan. Oo. Sabihin, minor ako. Anong minor? Tingnan mo yung tahid mo, pambira. Eh, makapal pa sa tandang yung tahid mo sa ilong eh. Yung ginagawa kasi nila eh, nagdadahilan na, di ba? Okay? So, balik tayo. Kung pwedeng, kasi alam ninyo eh, di ba? Kilala ninyo yung benta ng benta sa inyo. Kayo mga junk shop kayo. Di ba? At alam ko yung 500 pagka pinagsama-sama nyo sa isang container yan at dinala nyo ng Maynila, hindi naman nyo dito ibebenta yan, papunta ng Maynila, lalagay sa container eh. Diba? Mas malaki kitain ninyo. Pero yung mga tatanungin din ninyo, boy, saan galing ang tanso mo? Eh, alam mo naman kung anong... Diba, pag tanso na mahabang ganun, diba, galing yan sa binalatan ng wire. At tatanungin ninyo, saan mo kinuha yung wire na yan? Hindi rin, iba mga junk shop yan eh, utusan pa yung mga bata eh. Sige, dala lang ng dala dito. Huwag lang kayong papahuli. Oh. Sa halip na sitahin ninyo, diba, dahil kailangan nyo rin yung mga tanso na yan, eh minsan utusan pa ninyo. Diba? Kaya dapat matik yan. Pagka nakita sa inyo, yung mga kabling ganyan, kaso, pati kayo, kasuhan na rin. Oo. Kasi wala eh. Ano pang gagawin ng may-ari dyan sa tanso na yun? Eh, balat na yan. Hindi niya na rin pwedeng magamit yan doon sa genset niya o doon sa conveyor niya. Dahil tanso na yan, balat na yan. Kaya para manos, may di pati yung nakabili, pati yung junk shop na bumibili ng nakaw na tanso, kasuhan! Namimihasa kayo eh. Diba? Magtataka kayo. Itong mga batang to, saan galing yung mga tanso na yan? Oh, huwag nyo sabihing galing yan sa bahay ninyo. Diba? Oh, okay lang yung mga makikita mo yung mga tanso talaga na mga luma na. Diba? Yung mga namimili ng tanso sa yung mga nakatora-tora. Bakal tanso! Bakal tanso! Diba? Oh, okay lang yan, mga ganun. Pero itong mga batang ito, tapos yung mga tanso bago pa, makintab-kintab pa, sisitahin ninyo. Saan galing yung tanso mo, doy? Doy! Diba? Oh, minsan alam nyo nakaw, sige lang kayo dahil kailangan nyo ring bumili para mayroon kayong may padala din sa Maynila, kikita din kayo. Pero tingnan nyo naman yung piniperwisyon nito mga batang ito. Diba? Oo. Eh, naghahanap boy din ng parehas yan. Kaya huwag nyong tinotolerate. Dahil may pangangailangan kayo sa tanso. Nabalaan namin kayo yung mga junk shop, ha? Mga junk shop. May mga kilala tayong junk shop dyan. No, eh, siyempre, pagka nandiyan sa inyo, oh, mababanggit yung pangalan ninyo, makukunan yung junk shop nyo, masisira negosyo ninyo nang dahil dyan. Kasi tinotolerate ninyo, imbis na pagsabihan ninyo, huwag ka magdadala ng nakaw dito, baka madamay pa ako, ha? Ganun sana. Pero, sige, nakaw lang na nakaw. Dalin mo rito. Ha? Huwag lang kayo magpauli. Meron na, ilang beses lang ganyan. May mga nakiusap pa sa atin, sir. Hindi ko naman alam na nakaw yan, eh. Huwag mo na lang banggitin yung junk shop ko kasi masisira. Sus naman, tumanda ka na dyan sa negosyo na yan hanggang ngayon. Hindi ka pa nagtatanong kung saan galing yung mga tanso ng mga bata na yan. Siyempre galing yun sa nakaw yan. Oh, lalo yung mga bago. Nakukuha ng mga tanso yung mga batang yan. Kaya pagka medyo minsan may nasusunugan, nakikita nyo, akala nyo may mga tao doon na tumutulong, nag-aayos-ayos. Yung iba doon, hindi nag-tutulong, nag-ahanap ng nasunog na wire dahil babalatan nila para ibenta yung laman ng wire na tanso. Kaya, in demand. Binabalaan lang namin kayo. Diyos na may Plaridel, ha? Plaridel, Nara. Oh. Kahapon nangyari ito. Nung madiskubre ng mayari, hindi na tumatakbo yung genset, yung kanyang conveyor. Yung classifier niya doon sa mga aggregates, hindi na tumatakbo. Eh, putol na yung wire. Obos! Sige lang. Oh, huwag niyo sabing hindi kami nagbigay ng babala, mga kaibigan. Okay? Alas 8:20 na tumawag yung staff sa ni board member Winston sa akin kahapon. Bukas sa isang komite ay ipapatawag yung Committee on Transportation. Committee on Transportation ng Sangguniang Panlalawigan regarding sa problema ng beach bus. Beach bus na naman, di ba? Kala ko tapos na yung beach bus na yan, pambira. Yung beach bus, naglabas ng... May lang tayong video dyan. Naglabas ng, di ba nung nakaraang linggo? Ano yun? Jerry Peel, inaantay kong ibalita mo na isang petos ang nahuling nagnakaw. Ganyang kalupit ang kapwa. Bihira, petos pa lang, nagnanakaw na. Aba, lupit mo naman. naglabas ng, mensahe, yung beach bus, di ba? Na nabasa naman natin lahat. Na stop operation muna sila. Stop operation. Noong isang araw, nakuna ng mga tricycle driver natin, siyang katerba na naman yung pinadala sa atin, ganun pa rin. Hindi ko maintindihan kung ano yun. Ngayon, sa Committee on Transportation, bukas, sa Sangguniang Panlalawigan, tayo natin yung bahay nun. Inspeksyonin natin bukas. Unti lang yun. Kwadro-agwas lang yan, kagawad. Kwadro-agwas lang. Ganun. May puste lang. May ano. O, service yung katropa yan. Ibubungan natin. May bubong lang sa kasig. Okay na yun. Bullseye! Bullseye! May privileged speech si Board Member Winston. Tama rin ito kasi para malaman natin. Kasi nung una, hindi talaga maintindihan. Diba? Eh kung hindi kusang loob na nag-stop operation si Beach Bastion sa El Nido, hindi mapapatigil ng LGU, eh. Di ba? Kaya nagtatanong, sino ang magpapatigil dito sa beach bus na ito? Na kung saan, eh, may nilalabag na mga municipal order o executive order sila. Di ba? Stop operation, hindi tumitigil eh. Kaya from there, malaman kung saan may problema. May problema pala tayong ganun. Kasi ngayon, ako, ang tagal ko na rito, 25 years na tayong nagbo-broadcast dito. Pero ngayon ko lang na-encounter to. Isang executive order o order from the office of the mayor, oh, Brad, dito ka muna kasi may paglabag ka eh. Diba? Karamihan ginto eh. Diba? Ito, ang tigas ng kukutin ito, grabe. Ha? Walang makapigil sa kanya. Pumunta na nga tayo doon. Nag-abang tayo doon sa highway. Ticket. Pero hanggang ticket lang. Di ba? Andiyan ba yung privilege speech ni Board Member Winston? Ha? Bukas, cover natin to. After nitong SONA. SONA muna tayo ngayon. Para maintindihan natin. At malaman din natin in aid of legislation, pagka ganitong may mga executive order o municipal order galing sa Office of the Mayor, sino mag-i-implement? Dito, hindi maano kung sino magpapatigil eh. Ngayon din lang natin na-encounter. Kaya maganda rin ito, parang president, pagka may ganitong mga sa susunod, eh malaman natin. Oh. Ano yung nilalaman ng privilege speech nung nakaraan ni Board Member Winston?
1: Any other members who want to avail, Mr. Chairman, kindly recognize our senior member of the council, the gentleman also from El Nido, Board Member Winston Arzaga.
2: Okay, proceed. Thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you, Mr. Floor Leader. A very brief manifestation. I just would like to call the attention of the provincial board pertaining to the operations of the beach bus in the municipality of El Nido. The operation of that bus company in the town has caused several issues. First, it has a public interest issues because it has effectively sidelined the operations of tricycle operators in the municipality. And then, to my mind, its operations are not environmental friendly. But on top of that, I'd like to see how the franchise was awarded. Perhaps, Mr. Presiding Officer, the provincial board can authorize the Committee on Transportation to look into this problem, invite local government trade officials concerned with this problem, at the same time, get the opinion of the local transport establishment in the municipality. So, Mr. Presiding Officer, I would like to formally move that this matter of the beach bus in El Nido be referred to the Committee on Transportation for its immediate action so that this issue can be solved once and for all. Thank you, Mr. Presiding Officer.
0: Yan, mga kaibigan, ano? May tawagan mga si Boy. Bukas ay itinakda sa Committee on... Teka, may session sila bukas, di ba? Saan ko na yung panalawigan, di ba? Martes. Oh, pero ang nakalagay dito is Tuesday. Mga kaibigan, ano? Pero linawin natin kay Board Member Winston. Alam nyo naman tong kaibigan natin sa Provincial Board. Basta't ganito, apektado yung mga babae, lalo ito, transportasyon to, action agad eh. Diba? Board Winston, magandang umaga po.
3: Good morning, Good morning.
0: Oo, kapiplay ko lang nung... privilege speech po ninyo. Board, bukas ba ito? Kasi alam ko may session kayo bukas, di ba?
3: Ang meeting natin sa committee.
0: Apo.
3: At sa may session.
0: Ayan.
3: So, mga bandang alauna yan.
0: Alauna,
3: okay. Oo. Then, tinatabirutan ko ngayon kung makakarating yung ultra-carbon saka ultra-carbon. Hmm. Yung pinaka-importante yan.
0: Oo.
3: Kung sinto yung manager ng beach bus at then, at saka yung mga engineer pieces natin. Kaya hindi tayo natin.
0: Oo, tama.
3: Ngayon talaga, mas maganda makakasabing kayo doon.
0: Oo.
3: So, binuksan mo yung isyo nito.
0: Tama. Diyan kami, Board, huwag ka mag-alala dahil ako interesado kasi sa tinagal-tagal ko dito sa likod ng mikropono, eh ngayon lang ako nakakita o naka-encounter ng isang executive order o municipal order na hindi sinusunod. Yun namang LGU, ang sabi nila, hanggang dito lang kami, hanggang dito lang yung powers namin, hanggang ticket lang kami. Pero yung inisyo ni Vice Mayor is hanggang impounding, ang nakalagay yung order niya, i-impound . Pero walang mag-implement. So tama po ito, na next time na may mangyaring ganito, alam natin kung sino talaga ang mag-i-implement at saan may somewhere down the road, mayroong problema. Oo, board.
3: Correct, correct. Mm-hmm. Kasi talagang mga pichon dyan, mga yung mga tugrador.
0: Driver, o, tricycle.
3: Kasi lahat sa mga rota na, na tao, yung kinuha na lang yung beach bus.
0: Oo nga. Hindi naman sila pinipigilan sa pagbiyahe, pero doon sa inisyo ni Mayor Edna Lim is you are limited to national highway. So ipaubayan na lang sa tricycle o kung sino diyan yung mga palabas ng highway. Hindi kayo pinipigilan, pero highway lang. Wag na lang doon, pero wala eh. Talagang pinasok nila yung Nakpan, yung Town Square, may mga terminal doon. Sus, nako po.
3: Yun talaga, yun. Doon pa siya na pasayari yung transport.
0: Oo.
3: Pinasok nila yun.
0: Pinasok nila yun, no? Kumbaga, opo eh. Kumbaga, board, hati-hati tayo. Dito yung, sa yun na yung highway, dito kami sa mga inroads. Amin na lang to para lahat-lahat tayo.
3: Correct tama yun. No. Dapat doon.
0: Kaya...
3: Yung gusto ko rin tingnan to ngayon. Apo. Yung nakalagay sa transfers na yun.
0: Oo.
3: Yung nakalagay sa transfers na yun. Gusto mo ko sa yun.
0: Oo.
3: Saka, simple,

0: مشكلات جراحيه. بس انا لا كنت شدردم
1: kaya nga ng franchise ano to board ah, hindi lang ano to, hindi lang El Nido to, sa El Nido parang 10 units buong Palawan to, hindi ko nga alam kung kasama na nga Puerto eh. Hindi ko alam kung saan pa sila sa Puerto, malabo sila dito kasi arangin sila ng mga tricycle driver dito. Oo, pero tama po, timing. Timing po yung ano, timing po yung pagpapatawag po ninyo dahil mayroong technicalidad doon sa ano eh. Malaman natin, baka maging president pa yan next time na may ganyan, eh ito mag-implement. Kasi yung TMU, Traffic Management Unit doon, sila Kernel Baksa, sabi nila Kaluy, hanggang tikit lang kami. Tikita namin ng tikita niyan, 2-5 ng 2-5 ng mayor's permit. Pero wala kaming, wala kaming impounding authority. Eh nakalagay doon sa pinirma ni Vice Mayor Rosento, i-impound nyo yan, i-apprehend nyo yan. Yun ang nakalagay doon, pirmado yun. So, saan tayo lalagay doon? Oo. Ngayon pa... Ang impounding area pala, hindi lang pala dapat na itambak mo kung saan-saan yan. Kailangan eh, mayroong permit din yung impounding area, tsaka secure. Hindi lang pala basta-basta yon. Oo. Tama po na tama po kayo diyan sa provincial board, nag-middle kayo dito. Kasi yung mga nandoon sa El Nido sa totoo lang, babalik-balik po ako doon, dalawang linggong doon tayo lagi, ay eh, nalilito. At mga tricycle driver, baka magkaroon ng class sa pagitan nitong mga driver ng bus at ng tricycle. Ang kukulit ninyo sinabi, ang ganoon. 'Yun ang iniiwasan board.
0: Magkakainitan.
1: Pagdating naman sa LGU, mayroon namang local autonomy

0: Oo. Oo, ba, wag mong i-deprive yung local community.
1: Yan.
0: Na magwala na yung kababuhay.
1: Oo, tama,
0: hindi
1: tama.
0: Hindi ka pwede ganun.
1: Oo, sige.
0: Hindi ka nabuhay. Alam mo naman ang tourism seasonal. Ang maraming tourist sa mga agawas ka.
1: Ngayon lang ako nakakita, Birmo, pati yung bus, pumapasok sa mga PD road, barangay road, eh, pag pinasok mo yan, eh, one way, hindi na yung kasalubong mo, atras eh. Ang laki, bus talaga.
0: Malaki yung bus.
1: Bira, oh, mapasok siya sa mga barangay road.
0: Maliit siya,
1: no? Oo, ito, malaki to eh. Bird, sana makarating yung ano, sana mapilit natin na, yung beach bus. Yung beach bus kasi ito talagang itong hindi ko maintindihan kung ano bang dahilan nito eh. Kung may mga legal basis naman yung pagbiyahe nila, kahit na sinasabi ng mayor, hinto muna kayo, eh kung meron naman silang legal basis, eh why not na ipakita din sa inyo para magkaintindihan.
0: Di ba?
1: Sige po. Okay, sige, board. At nandiyan kami bukas at medyo ito eh dagdag kalaman sa atin, no? Thank you, board. Si board member Winston Arsal. Alam niyo si board, kasangga natin to eh. Marami na tayong nasolusyonan dyan sa norte. Katuwang tong si board member Winston Arsaga, katuwang si board member Anton Alvarez, si sino may sa Committee on Agriculture, Ariston, Toto Pineda, di ba? Madali silang ano eh, naintindihan nila eh, katulad na sa New Guinlo. Di ba? Yung New Guinlo, yung Malampay Sound, yung illegal troll. So ni-request ng mga taga New Guinlo na doon mismo gawin yung committee hearing. Biruin mo yung Committee on Agriculture doon mismo sa barangay hall ng New Guinlo. Doon kami nag-hearing. Oo. Na nadala doon, no. So kahit papaano eh na-address yung problema. No. Yang diyan sa Sitio Tamalarong. Yung in-expose nating flood control na nagpahirap ng isang taon sa mga magsasaka doon. Oh. Nilapit natin kay board member Winston, board member Anton Alvarez, board member Toto Pineda, yung mga board member natin sa Norte. Pinunta namin doon mismo sa bundok, nakita nila lubog ang mga basakan. Anong dahilan? Ay, may pambira itong DPWH Third Engineering. Ha? Imbis na lumabas yung tubig papunta doon sa ilog, ha? Pagka umuulan, bumaba, abay bumabalik sa basakan, hindi makalabas yung tubig eh kasi nakaangat, ha? Yung nakaharang yung imbis na lumabas yung tubig, bumabalik sa basakan, di ba? Oh, milyon ang pagkakagawa nun. Pwede binakbakan natin, sakto naman pumutok yung flood control, o gumawa sila ng panibagong hukay doon sa likod. Ngayon nakaraang mga buwan, nakapagtanim na yung mga magsasaka doon. Sa loob ng isang taon, gutom sila. Sabi nila, Kalaw, bigyan mo kami ng Armalite ngayon, mamumundok na lang kami. Doon sa NPA, mag-i-NPA na lang kami. Bakit? Eh, pambira, magugutom kami rito, hindi kami pinapansin eh. Oh. Yung mga magsasaka na yon sa Sitio Tamalarong, puntahan ninyo doon, mga kaibigan. Armasan ko yun, bigyan ko ng mga karbinar, tiga-armalay, tagi-isa-isa, sasama sa akin yun. Mamumundok yun eh. Kasi doon eh, baka makakuha sila ng ustisya. Pero sabi ko, wag. Subukan nating ilapit ito sa gobyerno. Yan. Oo. Di, pinatawag yung DPWH, dinala doon sa sanggol niyang panlalawigan, sila yung Engineer Aguirre. Di, nagkaintindihan doon. Bumutas ng panibagong kanal. Bukod doon sa ginawa nilang palpak na flood control na yon, ay di nakalabas yung tubig kahit papano. Nakatanim. Di ba? Isang taon na nagtiis. Namatay pa nga yung isang farmer dyan eh. Di ba? Yung live namin yon, nagmumumura. Eh, nandun yung mga board member natin. Di ba? Ang sabi ko naman, pupunta yung mga board member dito, pwede kayong magmura, pwede kayong maglabas ng samang lubog, ka lang kayong mananakit. No? Okay lang yan, freedom of speech yan eh. Huwag lang kayo

0: mananakit. Pero hindi mo maiwasan eh, namatay yung tatay dahil hanggang sa uling sandali eh, bago namatay yung tatay ng farmer, sinasabi, Doy, ang palay, harbisin. Oh, hinarbis kahit na basa ng tubig. Nung binilad, natuyo, pinagiling, ang labas ng pinagiling yung palay, ang labas ng bigas, may amoy. Eh sino ba naman na dali mo sa palengke? Meron bang, di ba pagka namimili tayo ng bigas, inaamoy-amoy natin kung amoy aroma ba yan, amoy ano. Eh pag naamoy mong ganun, yung basang, ano, basang bigas, di mo bibilin. Di ba? Napakinabangan ng, ano, para dun sa baboy. Oh. Eh bago tumubo ang palay, grabing hirap ng farmer dyan. Aararuhin mo araw-araw yan. Mabuti nga, may mga hand tractor na, hindi katulad nung kalabaw. Di ba? Hand tractor, araw-araw. Pag okay na yung, ready na yung basakan, hagis ka ng mga seeds, pula. Di ba? Maghapon din yung taniman, pagod. Di ba? Pagkatapos, lulubugin lang dahil may palpak na gawa ng gobyerno. Oo. Eh talaga magre-rebelde yung mga tao na yan. Oh, ngayon, na-actionan yan dahil dinala natin doon yung gobyerno sa kanila. Diba? Yan yung sinasabing bring the government closer to the people. Diba? Ganun lang yun. Nakatulong pa tayo sa na hindi mag-rebelde itong mga taon to. Oh, eh kung hindi, baka mamroblema na naman si Task Force ELCAC niyan. Diba? Sir Tony Magbanwa, at least tayo, tumutulong tayo hindi para awayin si gobyerno. Para ilapit yung mamamayan sa gobyerno. Hindi man tayo gobyerno. Di ba? Pero nilalapit natin yung mamamayan sa gobyerno. Para hindi mag-rebuilde. Mga kaibigan. O ito mga tricycle driver na ito. Anong gagawin mo rito? Di ba? Eh, pambira, inutusan na ng mayor, hinto kayo, ayaw pa huminto. Eh, gutom na itong mga driver dahil hinahakot nitong beach bus yung mga pasayero nila na hindi naman dapat. Oh. Mm. Eh, kung wala nang maipabaon sa anak niya yung tricycle driver, oh, wala nang pangkain ng pamilya, naburyong, hinarang niya itong beach bus, sumagot-sagot yung driver, sinaksak niya ngayon, eh, pambira, sasagot ka pa, pa! Dapat doon ka lang sa highway. Amin na to, pasayero na namin to. Sasagot ka pa. Saksak. Patay si driver. O akala niyo hindi aabot sa ganon? Nandun tayo sa El Nido. Alam natin yung mga to, nagtitimpi lang yan. O, ay yung gobyerno ng El Nido, walang magawa. Hanggang ticket lang. Abi? O, noong isang araw, kahit nasabi huminto, wala, hindi huminto. Turoy-turoy mga gagong yan. O, kaya tama na pinatawag sila bukas para magkaintindihan sino ba talaga ang pipigil dyan. LTFRB, LTO, kasi nakalagay doon sa sinabi ni Vice Mayor Rosinto, impound. Impound nyo yan, apprehend. Iwa lang ganun. Sabi ni Colonel Baksa, yung TMU, retired Colonel Baksa, kaluwi, wala kaming impounding authority. Gawa sila ng ordinansa. Ordinansa kasi sinusunod namin. Gawa sila ng ordinansa na kami pwede mag-impound ng bus. Impound namin yan. Oh. Kaya lang kami, ang ordinansa natin hanggang ticket-ticket lang kami. Pwede namin i-impound yung tricycle. Kasi within our jurisdiction, municipal tricycle, parang dito yung City FRB, City Traffic and Management Board. Authority, mga ganun, di ba? Pwede silang mag-impound ng tricycle dahil within their jurisdiction. Ay, ito bus ito, di ba? Ang bus, ang nagbibigay ng permit dyan, LTFRB. So, wala silang jurisdiction. Nga lang, kailangan nilang sumunod doon sa mga ordinansa ng isang munisipyo o syudad. Di ba? Dahil may local autonomy, ano, ang syudad o munisipyo na gumawa ng kanilang mga traffic rerouting scheme na dapat sundin kahit may franchise ka pa. Sample yan dito sa Puerto, di ba? Tagal na natin minuulit-ulit. May franchise yung mga shuttle van dyan sa terminal. Yung bus, yung Cherry Roro, may mga national franchise yan. Pero, nakakabasok ba sila sa Puerto? Hindi. Doon lang sila sa terminal. Kasi dito sa syudad, mayroong ordinansya. Lahat ng may mga franchise, dyan kayo sa integrated bus and jeepney terminal. Yung mga magdadala sa inyo ng pasero, ayan yun yung multicab, tricycle. Kasi, inaano yan eh, sinusukat. Di ba? Kung para kumita, lahat magkaroon ng pera, mga kaibigan. Kung di mo i-re-regulate yan, di ang gulo-gulo. Di ba? Sa El Nido, wala pang ganun. Yung traffic ordinance nila, wala pa. Kasi wala silang pwedeng paglagyan ng mga bus at saka tricycle. Bakit wala? Ay pambihira yung terminal ang gumawa si Discaya. Oh. Ay ta. Oh, 145 million, 30 million na lang ang naiwan, hindi pa tapos. Saan mo ilalagay ito ngayon? Paano kagawa ng ordinance? Ay wala ka naman terminal. Iyan ang problema diyan. Sa El Nido, walang terminal. May terminal sana silang pagkaganda-ganda. Pambihira na iskam pa ni Discaya. Oh. Kaya wala siya, hindi sila makagawa ng mga traffic route, rerouting scheme na katulad dito sa Puerto, na dyan lang lahat kayo sa terminal, magdadala sa inyo dyan, tricycle, hindi na kayo pwede mag-ikot-ikot dito, kayo, mga shuttle kayo, mga bus, mga dyan lang kayo sa terminal. Para hindi kayo magulo, hindi magka-rambol-rambolan. Oo. Oh. Iyong mga pasero ninyo, loading and unloading, dyan kayo lahat sa terminal. Bus man yan o shuttle. Para hindi kayo lahat dito kung saan-saan na lang. Diba? Pag pumasok kayo dito, ticket kayo. Ganon. Sistema. Diyan sa El Nido, wala pang sistema. Kanya-kanya, pasok dyan sa public market. Nakita nyo mga nakaparado doon, kaliwat kanan, sa kalsada. Wala kasing terminal. May pera ang DOTR na nilagay dyan, panahon pa ni Digong, 145 million, 150 million yan. Yung 5 million, iniwan sa DOTR dahil yun daw ang ginamit nilang pamasahe. Pagpunta dyan, pag-inspeksyon ba? 5 million ha? O 145 na lang. Diba? Mamumorsinto pa si ano. Ayun. Diba? 30 million na lang ang naiwan. Kaya ngayon, hindi pa tapos. Di, walang terminal ng El Nido. Oh. Yan ang isa sa problema dyan. Ngayon, bukas, mas maganda, kayo sa beach bus, baka naman, sa pamunuan, baka naman merong kayong mga legal papers na pangontra doon sa nilabas ng Office of the Mayor na cancel na yung tempo permit ninyo. Baka naman may ganun. Kasi sabi ni Attorney Hermoheno, yung bata ni Mayor Edna Lim dyan sa LGU, active yun. Yung pinirmahan ni Acting Mayor Joel Rosinto. Okay yun. Hanggang ngayon. Pambira, ilang linggon nyo rin hindi sinunod yun. Nagpatigas-tigas talaga kayo ng itlog ninyo. Ha? Grabe ito. Ngayon lang ako nakakita. Inuto. Nag-utos na yung mayor, acting mayor. Hindi nila sinusunod. Grabe katigas. Oh. May padrino yan. Hindi natin alam kung sino. Hindi naman gagalaw yan kung walang padrino eh. Ikaw ba naman, siyudad yan. Mayor, pinapahinto ka na ng Office of the Mayor. Ayaw mo pa huminto. Di ba? May padrino yan. Hindi lang natin alam. Hindi ba bukas? Mas maganda. Dumalo po kayo. Kasi ilang beses na rin namin kayo tinatawagan, hindi mo kayo sumasagot. Diba? Para sa inyong panig. Okay? So, maganda ito na ipatawag ni Board Member Winston, kasama niya sila Board Member Anton Alvarez, yung mga bukal natin dyan sa Northern Palawan. No? Dahil alam nila baka magkagulo at apektado rito itong mga tricycle drivers and operators, mga kaibigan, pambigas-bigas din ito. No, na dapat eh kanila na kukuha pa nitong wala sa ruta na beach bus na ito. Okay. So, kita-kits tayo bukas. James Zewer. Good morning, Kalui. Ding Australia. Kandang umaga, katropang Lui. Good morning din po sa inyo. Isneri Alpa, magandang umaga po katropa. Sheridan. Inuulit natin ha. Kung pakita mo ulit yung mga ninakaw ng mga kable dyan. Inuulit natin ha, yung bibili ng mga tanso. Kaya pala, grabe yung nakawan ng tanso dito. Abay, 500 pala ang kilo. Ha, mga kaibigan. No. Merong isang open kasi itong lupa niya. Parang nagka-classify siya ng mga aggregates. May conveyor, may genset. Ah, yan, hindi na tumatakbo lahat yan. Alam niyo kung bakit? Abay, sinangkot siya ng mga magtatanso yung mga buhayer dyan. Ubus! Diba? Oh, ngayon, yung bibili ng nakaw na mga... Kasi hindi na rin mapapakinabangan ang mayari. Anong gagawin niya dyan? Kailangan naman idugtong yan dyan bukas na yung walang... walang balot na mga tanso. Ibalik niya dyan. Di makukuryente sila. Diba? Ang gagawin ng mayari, yung nakabili ng mga nakaw na mga wires niyan, idadamay niya na lang para paila ng kaso. Anti-fencing law. Kaya bantay kayo, ha? Namimihasa yung ibang mga ano dyan, ha? Namimihasa. Mm-hmm. Yung ibang mga junk shop. Namimihasa. Yung iba dyan, inuutusan pa yung mga minor de edad. Sige. Nakaw lang ng nakaw. Benta lang ka ng benta dito. Matutumbok din namin kayo. Yung business, pagsabihan ninyo, huwag niyong mga nakaw. Yung mga, hindi na, ano, mga nakatambak na lang dyan. Mga gar, ano na lang. Mga junk. Diba? Pero yung, puputulin niyo yung streetlights. Pagkatapos, tatanggalin niyo yung mga tanso doon sa loob na perwisyo. Edi, madilim na naman doon sa isang lugar na pinapailaw nga para walang madisgrasya. Oh, tapos tinotolerate nyo pa kayo mga ibang mga junk shop dyan, ha? Ay, nako. Huwag nyo sabihin, hindi namin alam yan. Liit lang ng perto. Huwag ako, ha? Oh, imbis na sabihan ninyo, eh. Utusan nyo pang, sige, balat ang balat lang. Dali nyo lang dito. Ay, madisgrasya pa yung mga bata na yun na mga live wire yan. Okay, Borlan ha, Borlan, Nara, baka kayo mapagbenta, no? Mga junk shop dyan. Anti-fencing law, anti-fencing law. Tandaan po ninyo yan, mga kaibigan. Okay, sige. Antabayanan po ang ating coverage sa State of the Nation address ng ating presidente. Ano kayo ito sinasabi ni Professor Beleno kanina? Na may babanggitin si presidente doon na earth-shaking. Ano kaya itong earth-shaking na ito? Pag sinabi mong earth-shaking, parang kinakalug-kalug mo yung daigdig. Ibig sabihin eh, nakakagulat. Diba? Mga kaibigan, ang alam ko lang eh, yung mango shaking. Mango shake. Pero earth-shaking, eh. Tingnan natin mamaya. Coverage po, ha? XFM, buong Pilipinas po yan. Didinig po ninyo ang Sona. Nakaraan, mahiya naman kayo! Ano kaya mamaya? Ano kaya ang babanggitin niya? Kaya banggitin ni Presidente, nahiya nga! Antabayan po mamaya, mga kaibigan. Lalo tayong oras, mga kaibigan, mga katropa. At kailangan na natin magpaalam. Stay healthy, ha? Everyone, ha? Stay healthy, mga kaibigan. Oras natin, 8:53 ng umaga. Oras natin sa atin ng Uno. Mga katropa, feeds para sa baboy bang hanap. Narito ang Uno Plus feeds na kalidad. May immunize immunity builder na tumutulong para tumibay at lumakas ang resistensya ng baboy. Panlaban din sa mga sakit. Kaya para tiyak na kita at lalago, Uno Plus. Siguradong di ka malulugi, feeds na may kalidad, Uno Plus. Kabalikat mo sa asenso, basta feeds, Uno Plus tayo!
1: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Sample Plus, Herbal Oil!
2: Po, TSL si Komplikado, Balam Antike. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus, Herbal Oil!
0: Paaasahan
1: sa sakit ng katawan!
0: Santon Plus, Herbal Oil!
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay ng cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
4: Mabibili sa mga butika.
5: Tara, kape tayo!
6: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
7: XFM.
8: Sister Pain.
9: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangaray dahil sa sunod-sunod na customers ko. Sister Pain ang panlaban ko. Sa Sister Pain, isang manhi.
8: Sister Pain, hanggan ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Bili sa mga butika. Samsung Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Manu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix. Ang may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan na ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
8: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkapit ka na, lalakas, at gaganda ka pa! Pabibili sa mga butika!
12: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold, tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ako galing uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, ilumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix, lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
13: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.

0: suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uli ng sakit.
3: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
4: Supple Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may natural energy booster. Santum Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santum Plus Coffee Mix. Ang kape

0: sabog, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sansaon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santong Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata. Dahil yan sa tulong ng Santong Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santong Plus Herbal Soap.
4: Santong Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, tatapitik. Dati, para dating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santong Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
4: Santong Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa pusog.
4: Desminorea.
6: No more.
4: Santong Plus Herbal Oil.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
10: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: XFM.
12: Sister Pain.
13: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa aking training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
14: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Sa mga butika.
15: Samsung Gold. Coffee Mix.
16: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
15: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
14: Pabibili sa mga butika.
17: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santong Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santong Plus Gold. Sigurado ka dito. Santong Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinabisa na. Santong Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, magpapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix.
18: Ang Santong Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
19: Pangangati, palalakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
20: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
21: Vision X Plus Softgel Capsule.
20: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
15: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
22: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
15: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
23: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dating lagas? Yung konting gamot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo, para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
25: Importante ang kalusugan.
0: Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, manggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Kape at gamot, ngayon, pinag-

0: Coffee Mix ay mabibili na sa inyong isang kinutika. Kung Vitamin C, tandaan! Sunzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suging butika.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Ako sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako po na si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
6: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may Vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
7: XFM.
8: Mga katropa, X

XFM Time 908 ng umaga. Oras atin sa inyo ng 1 plus numero 1 ng alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: XFM.
1: FM.
3: Servisyong Katropa. Programang sumbungan ng bayan. Magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usapin pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong malawigan ng Palawan. Nagdapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Servisyong Katropa. Kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Servisyong Katropa.
4: Servisyong Katropa.
3: Servisyong Katropa.
5: Grabe kalamig sa loob.
3: Servisyong Katropa.
5: Lakas ng aircon.
3: Servisyong Katropa.
5: Morning, magandang umaga ho sa inyong lahat. Sumasa inyo na naman na palatuntunang Servisyong Katropa.
3: Servisyong Katropa.
5: Public service program po ng XFM Palawan.
3: Servisyong Katropa.
5: Dito ho ay merong oras para ho sa mga gusto hong manawagan. Yung bang mga merong pasyente sa ospital o di kayo naman nasa bahay at kailangan ho ng tulong.
3: Servisyong Katropa.
5: Eh, hindi naman lahat meron, di ba? Yung iba talaga, hirap din sa buhay. Yung iba nga, nabablanko, nahihirapan. Ano bang unang gagawin pagka merong pasyente na nasa ospital, lalo na kalakihan yung gastusin? Aruy, grabe.
3: Servisyong Katropa.
5: Yung iba naman, nasa bahay, kailangan ng maintenance.
3: Servisyong Katropa.
5: May mga ahensya ng gobyerno na nandiyan na tandang tumulong, pero may pagkakataon din na nakabalik at nakapunta ka na doon at mukhang hindi ka na po pwede. Dito sa Servisyong Katropa, pwede ho tayong manawagan, humingi ng tulong.
3: Servisyong Katropa.
5: Dahil meron din tayo mga kababayan na handang magbigay, mag-share ng kanilang blessing.
3: Servisyong Katropa.
5: Welcome dito ho sa Servisyong Katropa. Yung mga problema, ganun din po. Pwede rin ho pag-usapan niya natin dito. Pwede rin ibulgar o pag-usapan, idulog sa Servisyong Katropa.
3: Servisyong Katropa.
5: 9-11 po na gumaga. Ay, yung ano yung pangalan?
3: Servisyong Katropa.
5: Servisyong Katropa. Tapos mapalit ako ng pangalan ko. Okay.
3: Servisyong Katropa.
5: Yun, nakalagay o.
3: Servisyong Katropa.
5: Monday ho ngayon, July 27, 2026.
3: Servisyong Katropa.
5: Nakalive na sa page ng XFM Palawan. Uy, maraming salamat sa inyo ha. Grabe kabilis. Mababa pa pero ang bilis na tumataas yung pong page ng XFM Palawan. Biruin mo yung followers, di ba? 295,000 na. Oo, 295,000 na. Bilis.
3: Servisyong Katropa.
5: Mababa pa kumpara natin sa iba dahil nga naman bago pa lang pero bilis naman, di ba? Nasa 295 na. Sa mga susunod na araw, magiging 300,000 followers na yan. Kaya maraming maraming salamat sa inyo, mga kababayan. Sa inyo po, patuloy na pagtangkilik dito po sa page ng XFM Palawan.
3: Servisyong Katropa.
5: Kung hindi ka pa nakafollow, pakifollow na rin po para marami kang mga balita, marami kang mapapanood, mababasa ng mga balita, lalo na sa puerto, sa mga munisipyo, sa Palawan. Nationwide, ano, ng mga balita nandyan sa XFM Palawan.
3: Servisyong Katropa.
5: At syempre, pwede ko kayong mag-comment sa live natin. Pwede ko kayong magpa-shoutout tulad ni Ann Julian Vargas. Nauna na kaagad, bumati na kaagad ng good morning, ha? Ann Julian Vargas.
3: Servisyong Katropa.
5: Sino pa yung mga nasa live natin? Mag-comment lang po kayo dyan. Mabasahin natin yan habang nagpo-programa ho tayo.
3: Servisyong Katropa.
5: Yung mga message nyo, yung mga pagbati ninyo, yung mga comment shoutout ninyo, mahalaga yan sa program natin.
3: Servisyong Katropa.
5: Mabasahin natin yan. Pakishare na rin ha yung live natin. Share din ha. Please.
3: Servisyong Katropa.
5: Siyempre, ang ating pong palatuntunan, kaya pakirecord na lang ha.
3: Servisyong Katropa.
5: May hatid sa atin ng Uno Plus.
3: Servisyong Katropa.
5: Mga katropa, baka meron kayong alagang baboy at syempre gusto nyong kumita ng malaki.
3: Servisyong Katropa.
5: Gusto nyong makatipid, lalo na sa feeds.
3: Servisyong Katropa.
5: Mga katropa, feeds para ho sa alaga ninyong baboy ang hanap. Narito na po ang Uno Plus. Tandaan nyo po yan ha, Uno Plus. Feeds na may kalidad. Alam nyo eh, meron po itong immunized immunity builder na tumutulong po para tumibay at para lumakas ang resistensya ng mga alaga ninyong baboy. Eh, panlaban din po ito sa anumang uri ng sakit na po pwedeng dumapo sa mga alagang baboy. Panlaban po itong Uno Plus. Kaya para tiyak po nakita ay lalago, Uno Plus na po tayo.
3: Serbisyong katropa!
5: Siguradong di ka malulugi. Feeds na meron pong kalidad, Uno Plus. Kabalikat nyo po sa pag-asenso. Basta feeds, Uno Plus na tayo mga katropa.
3: Serbisyong katropa!
5: Thank you ha, Ma'am Nulita. Nolita Granada Amorao. Yan, thank you, sabi niya, followers.
3: Serbisyo Katropa.
5: Aha, kay Andrea Antaran. Good morning po ka Gerald. Maulang umaga po dito sa Nara. Ako, maulan pala dyan sa Nara.
3: Serbisyo Katropa.
5: San banda sa Nara yung inuulan ngayon? Ingat po kayo ha, malakas ba?
3: Serbisyo Katropa.
5: Pandilig lang ba na ulan o pambaha na ulan?
3: Serbisyo Katropa.
5: Ma'am Andrea Antaran. Yan, sabi niya, good morning ka, Gerald. Ingat to kayo dyan, Ma'am Andrea, maulan sa munisipyo daw ng Nara ngayon.
3: Serbisyo Katropa.
5: Edina Oladio. Good morning po, Sir Gerald. Always po na nakikinig sa radyo. Barangay Bakungan. Pa-shoutout naman po, Family Hipulani. Thank you po. Oh, thank you so much and God bless to

0: 15 ang umaga.
1: Serbisyo Katropa.
0: Sa mga panawagan, pwede ha?
1: Katropa!
0: Matindi itong balita na ito. Biruin mo ha, yung pong maritime group sa Balabac. Grabe, nasamsam nila. Alam nyo kung magkano? 11.1 million pesos. Ang laking halaga nito na sigarilyo.
1: Serbisyo Katropa.
0: Kasi parang hindi natin napapansin, sa totoo lang, mas malaki yung pera na umiikot pagdating po sa illegal na sigarilyo kumpara sa illegal na droga.
1: Serbisyo.
0: Ano naman yung mga nahuhuli? Di ba yung mga buybus? 1,500, 3,000.
1: Serbisyo. Oh,
0: 3,000, di ba? Yung mga sa shabu. Pero ito, smuggle cigarettes. Minsan 200,000, 800,000. Ito hindi 1 million. 11.1 million pesos smuggled cigarettes. Ganon kalalaki yung pera na pinag-uusapan pagka illegal na sigarilyo.
1: Serbisyo Katropa.
0: Oh, katakot yung ano eh, yung operasyon ng illegal na sigarilyo pagka ganito kalaki na yung halaga na umiikot.
1: Serbisyo Katropa.
0: Nasamsam po ng Second Special Operations Unit ng PNP Maritime Group ang 11.1 million pesos. Grabe, laking halaga na ito.
1: Serbisyo Katropa.
0: Ayan o, 11.1 million pesos na halaga ng pinaniniwalang smuggled na sigarilyo. At eto matindi, naaresto rin po ang limang individual.
1: Serbisyo Katropa.
0: Sa isinagawang joint seaborne patrol noong pong July 26, kahapon ng maga ba ito o gabi?
1: Serbisyo Katropa.
0: Umigit kumulang 2 nautical miles mula ho sa baybayin ng Sitio Marabon sa barangay Bangkalaan sa Balabac, Palawan yung pong area.
1: Serbisyo Katropa.
0: Malapit na lang yun, 2 nautical miles.
1: Serbisyo Katropa.
0: Pinangunahan po ang operasyon ng Second Special Operations Unit ng Balabac Special Boat Crew ng Rio Tuba Maritime Law Enforcement Team. Katuwang po ang PIT Palawan at yung pong RIU 4B at Batarasa Municipal Police Station. Malaking operation talaga ito. Ang dami nilang joint operative.
1: Serbisyo Katropa.
0: Nakumpiska po ng mga otoridad ang 8,310 na rims ng pinaniniwalang smuggled sigarilyo na may tinatayang halagang 10,636,800 pesos. Gayun din po ang isang motorized kering-kering tawag nila. Kering-kering na nagkakahalaga ng 500 million pesos na may kabuuhang tinatayang nagkakahalaga ng 11,136,800 pesos.
1: Serbisyo Katropa.
0: Maraming halaga oh. Kung naikalat at naibenta ito, mga times 3 siguro ang presyo nito.
1: Serbisyo Katropa.
0: Paldo-paldo yung illegalista dito. Nabigong magpakita mga suspect ng kinakailangan mga permit at kaukulang dokumento dahilan upang maharap sila sa mga kasong paglabag sa Republic Act number 10643, 10863 at 12022.
1: Serbisyo Katropa.
0: Dinala ang mga naarestong individual at ang mga nakumpiskang ebidensya sa Balabac, SBC Rio Tuba MLET para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng naangkop na kaso.
1: Serbisyo Katropa.
0: Patuloy na nanindigan ang Second Special Operations Unit ng PNP Maritime Group sa pagpapatibay ng seguridad sa karagdagang sakop po ng Palawan at mas pinaigting na kampanya laban po sa smuggling at iba pang illegal na gawain sa pamamagitan ng mga matatatag na ugnayan at koordinasyon ng mga katuwang na ahensya.
1: Serbisyo Katropa.
0: Grabe, 5 po yung naaresto dito. Sobrang dami nito. Congratulations sa Second Special Operations Unit PNP Maritime.
1: Serbisyo Katropa.
0: 11 million pesos na halaga ng illegal na sigarilyo.
1: Serbisyo Katropa.
0: Okay, 9:20 ng umaga.
1: Serbisyo Katropa.
0: Dito tayo mamayang hapon sona na po ng Pangulo.
1: Serbisyo Katropa.
0: Ano ang mga aasahan at gusto nyo pong marinig dito po sa sona ng Pangulo?
1: Serbisyo Katropa.
0: Ano ba yung mga sa tingin ninyo mga nabanggit ng mga unang sona na nagawa napakinabangan at naramdaman.
1: Serbisyong Katropa!
0: Hanang ating mga kababayan sa buong Pilipinas, ano ba yung mga tumatak sa isipan ninyo na nabanggit sa una, pangalawa, pangatlo, pang-apat na sona?
1: Serbisyong Katropa!
0: Dito merong konting listahan. Ilan lamang ito sa mga nabanggit. Alalahanin nyo lang, baka naalala nyo pa mga nabanggit ito.
1: Serbisyong Katropa!
0: Konting listahan lang.
1: Serbisyong Katropa!
0: Para ho sa sona mamaya ng Pangulo, sana manood ang marami na Pilipino. At obserbahan, pakinggan, i-grade ninyo yung pong sona na mangyayari.
1: Serbisyong Katropa!
0: Narito po ang mga ilan lamang sa mga nabanggit ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanya pong apat na sona na nagdaan simula po 2022 hanggang 2025.
1: Serbisyong Katropa!
0: Bigyan ko lang kayo ng konti. Talakayin lang natin ito. Kailangan lang po na matalakay natin ito.
1: Serbisyong Katropa!
0: Noong pong sona 2022, mananawagan ba si Kuya ano to, diba, yung nakaraan? Ken, mananawagan siya? Sige, ipasok natin siya dito. Baka umalis siya kaagad. Huwag muna siya alis, ha?
1: Serbisyong Katropa!
0: Okay, sige. Sona 2022, unang talumpati, pagbangon daw sa pandemya. Okay?
1: Serbisyong Katropa!
0: At tandaan ninyo, di ba, 2019, maabot pa ng 2021, 2022, yung pong epekto ng pandemya.
1: Serbisyong Katropa!
0: Sa 2022 Sona, yung pong talumpati, ang sabi ay pagbangon mula ho sa pandemya.
1: Serbisyong Katropa!
0: Ano-ano yun? Ekonomiya! Inahayag po na nasa maayos na kalagayan na po ang bansa matapos po yung pandemya at meron pong 8.3% na paglago ng GDP at target na paliitin na kahirapan sa isang numero bago matapos po ang termino, sabi.
1: Serbisyong Katropa!
0: Ekonomiya yan. Sa agriculture naman, pag-alis daw ng utang ng mga benepisyaryo ng reforma sa lupa.
1: Serbisyong Katropa!
0: Pagpapalakas po ng ani at pagpapababa ng presyo po ng bigas. Diba, meron 20 pesos?
1: Serbisyong Katropa!
0: Yun. At kasalukuyan, yung pong pagtatag ng Virology Institute, National Disease Prevention Authority. Lalo na itong infrastructure natin, di ba? Natatandaan niyo yung pong build program ni Pangulong Rodrigo Duterte nung siya ang nanunungkulan bilang presidente. Pinalitan po ito. Nung pong unang sona, yung pong build program, inanunsyo niya doon na yan po ay magiging build better more.
1: Serbisyong Katropa!
0: Natandaan niyo yan, di ba? Pinalitan niya. From build, ginawa niyang build better more.
1: Serbisyong Katropa!
0: Pagpapaganda ng mga paliparan at daanan ng turista.
1: Serbisyong Katropa!
0: Energy naman tayo, enerhiya, paghahanap daw po ng mas mura at maaasang kuryente, pagpapalawak ng renewable energy tulad po ng hangin at araw, yung pong solar.
1: Serbisyong Katropa!
0: Wind, ganun din. Yan yung ilan lang sa mga nabanggit noong pong 2022 matapos po yung pandemya. Okay, 2023.
1: Serbisyong Katropa!
0: Konti lang naman na konting research lang, di ba? Para kahit papaano, may balik tanaw tayo.
1: Serbisyong Katropa!
0: So na noong pong 2023, ilan lang sa mga nabanggit yung pong Maharlika Investment Fund. Ano ito?
1: Serbisyong Katropa!
0: Ipinakilala po ng Pangulo bilang pondo para po sa mas malaking proyekto at paglago ng ekonomiya. Maharlika Investment Fund.
1: Serbisyong Katropa!
0: 2023 na tayo, ha? Build better more. Ang sabi ho ng Pangulo, nasa 194 na proyekto, kabilang na po yung pong Luzon Expressway. Pagbawas po ng biyahe mula po sa Ilocos hanggang Bicol, mula po sa 20 oras. Pambiran, layo naman ito, magiging 9 na oras na lang. Mega bridge program at mga release ng trend.
1: Serbisyong Katropa!
0: Okay, yung pong ekonomiya daw ay pinagmalaki niya. Yung pong nakaraan, di ba, from 2022, nasa ilan yun? Nasa 8.3. Noong pong 2023, napababa. Ilan na ito? Naging 7.6% na lamang. Ano po? Yung pong paglago mula po doon sa 2022. Pinakamataas sa loob ng ilang taon.
1: Serbisyong Katropa!
0: tubig, pati agriculture, ganun din, kasama rin po sa nabanggit. So na, 2024.
1: Serbisyong Katropa!
0: Sa ikatlong taon, ano ho? Yung pong so na 2024, matapang na desisyon at teritoryo.
1: Serbisyong Katropa!
0: Ito na yung issue, pagbabawal na po sa Pogo. Diba, natatandaan nyo yung issue na yon?
1: Serbisyong Katropa!
0: Tuluyan po yun ay pinagbawal ang lahat ng Pogo sa bansa. Iniutos po na itigil ang mga operasyon nito bago matapos ang taon dahil sa kaugnayan din po ng mga krimen.
1: Serbisyong Katropa!
0: 2024 po yun, yung pong sona. Diba, natatandaan nyo yung pong tungkol sa Pogo, pinatigil niya raw po yun.
1: Serbisyong Katropa!
0: West Philippine Sea, matibay na paninindigan ay pagtanggol ang karapatan na teritoryo ng Pilipinas.
1: Serbisyong Katropa!
0: Laban sa panghihimasok ng China. Oh, nabanggit niya rin po yan tungkol sa West Philippine Sea. Ipagtatanggol ang karapatan ng teritoryo ng Pilipinas na gawaban ng Pangulo.
1: Serbisyong Katropa!
0: Pagtanggol ba ang Pilipinas laban sa mga dayo na patuloy na umaangkin sa karagatang sakop ng Pilipinas?
1: Serbisyong Katropa!
0: Tungkol po yan sa West Philippine Sea taong 2024. So na nabanggit. Ito pa, pagkakaisa ng kuryente. Pagkakabit daw po ng mga linya ng kuryente mula Luzon Grid, Visayas at Mindanao.
1: Serbisyong Katropa!
0: Tinawag itong makasaysayang tagumpay.
1: Serbisyong Katropa!
0: Okay, tagumpay raw ho ito, yung pong plano na ito. Nangyari na ba?
1: Serbisyong Katropa!
0: Nagawa na ba, na ikabit na ba yung pong grid mula Luzon, Visayas at Mindanao?
1: Serbisyong Katropa!
0: Agriculture, paggamit daw po ng solar-powered na irrigation. O, ito na ha, yung pong solar power irrigation. Maganda rin ho itong combination na ito eh. Yung pong hydro, pati yung solar, pansamantalang pagbabaho ng taripa, lalo na sa bigas, mais, baboy. Para sa sapat na supply. Di ba tumaas yung baboy? Nahirapan tayo ng mga panahon na yon. Tapos yung pumbigas, sinahanap na yung 20 pesos.
1: Serbisyong Katropa!
0: Sabi niya, talagang sisikapin niya na mapababa yung pumpresyo ng bigas at makamit natin yung pong kanyang pangako ng pong kampanyahan na 20 pesos ang kada presyo ng kilo ng bigas.
1: Serbisyong Katropa!
0: Yan po yung ilan sa mga nabanggit ng pong 2024 sona. Dito na tayo sa 2025 last year.
1: Serbisyong Katropa!
0: Sa ika-apat na taon ng sona ng ating pong Pangulo sa para sa mamamayan laban po sa katiwalian.
1: Serbisyong Katropa!
0: Dito muna tayo po yung 20 pesos na bigas. Inanunsyo po ang malawakang pamamahagi sa pamamagitan po ng kadiwa.
1: Serbisyong Katropa!
0: Matagal na ho kasi itong pangako ng pong kampanyahan. So inanunsyo na meron na ro pong 20 pesos na bigas mabibili.
1: Serbisyong Katropa!
0: Sa kadiwa. O yun ha, napakinabangan na ba yung pong 20 pesos? Sa kadiwa lang ha, wala doon sa ibang mga palengke.
1: Serbisyong Katropa!
0: At least na ang gawa ng Pangulo yung 20 pesos na bigas.
1: Serbisyong Katropa!
0: Laban po sa katiwalian ang sikat na linyang mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
1: Serbisyong Katropa!
0: Naalala nyo yun, di ba? Sabi niya, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino.
1: Serbisyong Katropa!
0: Habang iniutos po ang masusing pagsusuri sa mga proyektong pagbaha na masyadong mahal yung pong presyo at yung ibang ghost project. Yung pong sinasabing
1: Serbisyong Katropa!
0: Flood control corruption!
1: Serbisyong Katropa!
0: Natandaan nyo yun? Nung mga nakaraan, di ba, inanunsyo yun ng Pangulo. Talagang sabi niya, mahiya naman kayo sa inyo pong kapwa Pilipino.
1: Serbisyong Katropa!
0: Ano pa? Katiwasayan, sinabi ho na wala raw natitirang pangkat na mga gerilya at mas maingat na sa ngayon ang karapatan pantao.
1: Serbisyong Katropa!
0: Yung pong kaso rin po na mga nawawalang sabungero, ganun din, nabanggit din po yun.
1: Serbisyong Katropa!
0: Na kung walang palalampasin na naman ang katungkulin sa investigasyon sa mga nawawalang sabungero.
1: Serbisyong Katropa!
0: Ambira, nahanap na ba yung pong pinaka-suspect, yung pinakaulo at talagang napanagot na ba yung tungkol po sa mga nawawalang sabungero?
1: Serbisyong Katropa!
0: Nahuli na ba si Atong Ang?
1: Serbisyong Katropa!
0: Napanagot na ba yung pong mga involved doon po sa pagdukot, pagkawala, pagdapon sa mga sabungero na ito?
1: Servisyong katropa!
0: Yan, binabanggit lang natin yan. Trabaho at kabuhayan. Sabi, pagbibigay ng puhunan na walang interes at walang collateral. Nasa 2.5 million na pamilyang mga mahihira para ho magsimula na raho yung mga maliliit na negosyo. Siguro naramdaman din ng iilan ito. Okay? Yung sa education naman, pagbabalik daw ng mga laro at sports club sa mga pampublikong paaralan. Dagdag na mga silid sa mga school.
1: Servisyong katropa!
0: Okay, yan po yung ilan sa mga nabanggit nito pong last zona. Nabanggit natin simula 2022, 23, 24, 2025.
1: Servisyong katropa!
0: Yung mga binanggit ko, naramdaman nyo ba? Nakita nyo ba? Nagawa ba? Nung po mga nagdaang taon?
1: Servisyong katropa!
0: O patuloy pa rin po na salita, patuloy pa rin po na pangako.
1: Servisyong katropa!
0: Ano ba ang mga aasahan? Ano ba yung mga pangunahing aasahan at gustuhong mapakinggan ng mga Pilipino sa SONA mamayang hapon?
1: Servisyong katropa!
0: Ayon po sa survey, nasa 48.3% ang nasabing mga gustuhon nilang marinig ay ang konkretong sagot sa mga problema.
1: Servisyong katropa!
0: Kaysa sa listahan ng mga proyekto. Oo nga naman, na yung listahan ng proyekto, kailangan yung pong konkretong sagot. Mapanagot, ha? Nice din po nilang malaman kung paano may sa katuparan ng mga naunang pangako at kung ano po ang magiging resulta nito sa mga natitirang dalawang taon pa.
1: Servisyong katropa!
0: Mapanagot din po yung mga sangkot sa flood control.
1: Servisyong katropa!
0: Mga pangunahing isyong gustuhong talakayin. Presyo na bilihin. Presyo ng bilihin at kabuhayan sa pangunguna ng
1: servisyong katropa.
0: Yung bigas na yan, mainit pa rin talaga. Malino na hakbang para ho masiguro ang sapat na supply at mapababa yung pong presyo ng mga bigas maliban po sa pangakong 20 pesos. Ito na, hindi lang yung 20 pesos ang gusto, pati yung mga presyo ng ibang bigas ay gusto rin po mapababa.
1: Servisyong katropa.
0: Inflation at gastusin, ito talaga lahat ng SONA, lahat ng Pangulo talaga nababanggit yung pong inflation, gastusin. Ano ang plano para mapababa ang halaga ng mga langis, kuryente, pangunahing pangangailangan habang mataas pa rin ito sa kasalukuyan?
1: Servisyong katropa.
0: Sahod at trabaho. Kailangan maraming trabaho. Yung pong sahod mapataas. Yung sa ano, ha, sa Manila baka mabanggit yan kasi siyempre naipataas na. Magkano na ba? Nasa 700 plus na yung pong minimum ng ano, manggagawa sa Manila.
1: Servisyong katropa.
0: Lalo na ito, laban sa katiwalian.
1: Servisyong katropa.
0: Panagutin ng may sala. Hinihingi ho ang tunay na paglilitis at parusa sa mga sangkot sa mga katiwalaang proyekto.
1: Servisyong katropa!
0: Lalo na sa mga mamahaling proyekto, yung pong mga pagbaha, ano, involved doon po sa korupsyon sa flood control project.
1: Servisyong katropa!
0: Mas mabilis na pagbabantay sa pondo ng bayan at paglilinis sa hanay ho ng gobyerno.
1: Servisyong katropa!
0: Yung agriculture, kasama rin yung pong teritoryo, West Philippine Sea, gusto rin pong mapakinggan. At yung pong pagtugon sa sakuna, kasama rin yan. Yung mas matibay raw na plano sa pagbaha, bagyo, epekto ho ng pabago-bagohong panahon. Gusto rin pong mapakinggan yan. Edukasyon, ganun din. Yung pong pagpapatupad ng batas. Ang daming mga gustong mapakinggan natin, mga kababayan.
1: Servisyong

0: kanilang print, kasama rin po ang ID ng parent at student. Aroy, problema talaga.
1: Servisyo.
0: Italakay natin yan mamaya. Babalik po tayo makalipas lang po ang ilang paalala.
1: Servisyo Katropa.
2: XFM.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan! Cess
1: the Pain! Dayan po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Cess the Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Cess the Pain lang ang mabisa.
2: Cess the Pain! Tanggal ang pain, fast and safe. Cess the Pain! Symptoms persist, also doctor. Ibilis sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
3: Ako si Jesse, Indagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Samsung Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santong Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santong Gold Coffee na.
2: Santong Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Pagbibili sa mga butika, Santong Plus Gold.
4: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santong Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin na tunti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santong Plus Gold.
2: Santong Plus Gold, mabibili sa mga butika.
5: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix, natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix, ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ang lalabo ng panuin, madaling nasisilaw sa tisla at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata. Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule,
7: mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just right pala ng Tagum City.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uli ng sakit.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dayari for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, turbo dayari supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin. Santon Gold Live Testimony.
10: Christine po, before po kasi po, bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
2: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
5: Kung dati ayaw mong gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May ganit ka na, may kapi ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
11: Ikala ko, simple lang yung lagnat na experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kung may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sansone Vitamin C. Muntik na sana ako ma-quarantine. Ako sa Jinky, Estrella,
5: Sansone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
2: Sister Pain.
12: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero, sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Also doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
5: Kidney problems ba? Udgaya, diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sandone Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols, may isang mataas na uri ng antioxidant. Sandone Plus Gold, sigurado ka dito. Sandone Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng maigit ng tubig, ilumi, at namnamin. Ang health benefits na kaglay nito. Sandone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandone Coffee Mix. Sarap!

0: ang suplemento nasa dyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika. Premium D3.
1: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Nadiagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At masolusyonan lang ko dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at muringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-amo sa anumang uri ng sakit.
0: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin. Pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Ako si Janice Uno, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sa kilahi. Mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
0: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Ano po ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: XFM. XFM.
8: Servicio Katropa.
9: Oras 9:42 ng umaga.
8: Servicio Katropa.
9: Mga tropa, balik tayo sa Servicio Katropa.
8: Servicio Katropa.
9: Ka Gerald Galis po.
8: Servicio Katropa.
9: Batiin ko lang muna yung shoutout muna ha sa team habagat ng PSOAC Davao. Ka Gerald ba?
8: Servicio Katropa. Servicio Katropa.
9: Shoutout daw sa team habagat ng PSOAC Davao ka Gerald.
8: Servicio Katropa.
9: Na shoutout ta PSOAC Davao. Kaya
8: Servicio.
9: Sir Gomez, ganun din. Good morning, sir.
8: Servicio Katropa.
9: Okay, 9:43 ng umaga.
8: Servicio Katropa.
9: Yung oras ay atin din po sa atin ng Yes to Health Clinic.
8: Servicio Katropa.
9: Meron pong clinic na naghihintay kung kayo po'y merong karamdaman. May sakit ho kayo na kailangang ipa-check up, ipagamot, pabalik-balik yan. Gumagaling pero ilang araw lang babalik na naman.
8: Servicio Katropa.
9: Kahit malala, oo, kung kailangan, subukan ninyo. Second opinion, naturopathic doctor, alternative medicine, mga herbal. Try nyo lang po. Yes to Health Clinic. Nasaan yan? Nandyan lang po sa Barangay San Jose.
8: Servicio Katropa.
9: Nandyan po sa taas ng Nokinox. Di ba? Yung sa baba, kainan din po yun. Second floor. Nandyan po sa taas yung pong Yes to Health Clinic, Barangay San Manuel.
8: Servicio Katropa.
9: Kahit na anong karamdaman, kahit na anong klase ng sakit, pa pwede po yung ipacheck.
8: Servicio Katropa.
9: Hindi rin kalimutan yung pong mga Santone product tulad po ng yung sabon na gamit natin.
8: Servicio Katropa.
9: Yung mga butlig-butlig, ano ho, yung mga dark spot, kaya hong pagandahin yan. Gamit lang po yung Santone Plus Herbal Soap. Kahit kaya yung mga alap-alap, mga ganyan.
8: Servicio Katropa.
9: Mga kati-kati, mga butlig-butlig, okay yan. No? Matatanggal po yan gamit ito pong Santone Plus Herbal Soap.
8: Servicio Katropa.
9: Yan ang basta pampaputi, mabango pa. Yan ang maganda dito po sa sabon na yan. Gamit po namin ito, ang Santone Plus Herbal Soap.
8: Servicio Katropa.
9: Mabango. May pampaputi siya gawa na mayroong papaya.
8: Servicio Katropa.
9: Mangustin, ganun din. Siya yung nagpapapresh eh. Nagpapalight ng kulay. Basta Santone Plus Herbal Soap ang gamit.
8: Servicio Katropa.
9: 9:44 ng umaga.
8: Servicio Katropa.
9: Meron tayong bisita. Sir, ano pong pangalan? Good morning.
10: Magandang umaga, Kagawa Gerard.
9: Morning.
4: May lalapit lang sana ako, Agawad.
9: Yes, sir. Lapit ka po sa mikropono katulad ganito sa akin, ha? Ano pong pangalan, sir?
4: Roderick Bandulos po, sir.
9: Si Roderick Bandulos. Pero mas kilala ka sa pangalan?
4: Nini.
9: Nini ng Bangkaw-Bangkaw na, dating taga-Bangkaw-Bangkaw ngayon, dito na. Sa barangay, sa Libis Road, barangay San Pedro. Kamusta yung shop mo doon pala?
4: Okay lang, sir.
9: Tuloy-tuloy naman kita?
4: Not okay.
9: Okay, sige. Ngayon, may problema ka ngayon, Kuya Nini?
4: Tungkol dito, sir, sa ano ba, sa city, yung sa 3,000.
9: Yan na.
4: Kasi katulad ba sa akin, hindi ako marunong mag-follow up ng ano na yan, sa landmark na yan.
9: Sa landbank?
4: Oo, kahit magbasa, hindi ako marunong eh.
9: Maruy.
4: Ay, wala ko rin pag pinag-aralan yan. Ano yung kung gagawin dyan?
9: Paano ka makagawa ng account?
4: Yun nga. Ay, marami na rin nagreklamo doon sa palengke, sa Sampaloc Road.
9: Galing ka doon?
4: Doon muna ko minsan.
9: Oh, ano sabi
4: ako doon?
9: Ano sabi nila?
4: Ang iba doon nung Bernes, kung ganyan na naman daw, wag na lang, bigay na lang sa kanila 'yan.
9: Aruy, to sayang din ang 3,000.
4: Oh, nila kasi nahihirapan din sila, sir.
9: Hirap din sila.
4: Hirap sila.
9: Eh sila may cellphone sila, ikaw meron ka bang cellphone na touch screen?
4: Wala, sir. Hindi ako marunong kumagawa, pero hindi ako marunong mag-operate.
9: 'Yun ang problema natin. Ito na 'yung sinasabi natin doon sa kanila eh, pero sabi man ng CIO ang demand ng nakararami mukhang gusto. Ayun nga yung mga online-online, pero ang dami mareklamo at gusto cash, di ba?
4: Ayun lang, sir. Dapat yan na lang sa bawat school, sa maestra, kung ilang estudyante, yun ang ano na lang nila.
9: Abot, ibigay.
4: Oo, bago ano na lang nila ng ano, ng ID ng magulang, bago ID ng mga bata, kung totoo, para hindi napahirapan kung rasa amin na wala kami kaalam-alam yan. Bago isang bisis mo lang gagamitin yan, bago magpila ka pa doon, pasakitin mo pang ulo mo.
9: Nandun nga ito yung iba ngayon, nakapila ngayon doon sa land bank?
4: Yun nga eh. Ayun, paano nga ngayon, kung magapila ako doon, hindi ka ako marunong. Kahit magbasa nga, hindi ka marunong.
9: Alalayan naman daw kayo doon, sabi?
4: Kahit na, sir. Maraming nakilong Bernes, marami doon nag... ang iba, nag-uwian na lang.
9: Patanong daw kung nandun sila katropang toto sa land bank para mahingirin yung side nila doon. So para sa'yo, mas maganda, wag nang online, wag nang sa cellphone.
4: Sa ano na lang nila, bigay nila sa school, sa maestra school. Ba kung ilang estudyante. Bago ipapasa nila yung pangalan sa office ng ano ng mayor.
9: Hindi may bigay pagka ano eh, estudyante. Kailangan sa magulang. So pagka halimbawa bigayan, gusto mo cash, punta lang doon sa school mga magulang.
4: Sa magulang, doon na lang magano.
9: Kaliwaan lang sana no, tapos perma?
4: Oo. Ganun ang maganda sana, para madalian, di pasakitin ang ulo ng tao.
9: Parang katulad sa bigayan ng PWD, allowance.
4: Oo, ganun.
9: Ayun sa senior yun. Allowance, di ba, cash?
4: Oo, mas maganda yun.
9: Mabilis.
4: Nung trahean na, sus, pasakitin mo pang ulo mo na ang iba dyan, nag-iiyak na nga sa kung anong gawin eh.
9: Eh sa'yo, wala ka pang cellphone, paano mo masikaso yun, di ba?
4: Ayun nga ang problema, sir. Marunong tayo mag-awak ng touch screen, di naman tayo marunong mag-operate.
9: Tapos wala ka, well, yun nga, sabi ko, marunong ka maghawak ng touchscreen, wala ka naman hawakan. Ang meron ka dyan ngayon, yung keypad lang.
4: Keypad.
9: Tadi, sakit sa ulo yan, hanap ka pa ng pwede mahiraman para makagawa ng account.
4: Ay, paano, kahit maghiram tayo, sir, hindi naman ako marunong mag-operate.
9: Yun lang, kung paano mo ipa-register yun, di ba? Hirap nun, sakit sa ulo eh. Pati iba, mga magulang doon sa pinuntahan mo, ayaw rin nila ng ano ng
4: ayaw
9: online.
4: Ayaw na ibibigay na lang nila eh. Kung ganyan na naman daw.
9: Sayang naman kung ibibigay.
4: Kung sakit daw ka ulo lang man nila.
9: Hindi, baka may iba pang paraan, baka payagan din nila na i-cash.
4: Yun lang, sana maganda. Mas maganda yun. Automatic na ano, hindi yung mga landmark, mga online na yan.
9: Kasi, mahirap eh, no?
4: Hindi naman ako ang magulang ano dyan, marami eh.
9: Marami. Oo, maraming gusto nga magsalita. Marami nga gusto tumawag at magsalita rin na pwede manawagan daw sila. Pero ikaw, sir, anong pampanawagan mo sa city government?
4: Yun nga, sir eh. Inahiling ko sana kay mayor. Kung pwede ang mayor, pakiano muna lang nyo sa high school. Bago papuntahin mo magulang sa school, pag nag-ano na kayo ng pera.
9: Payout na.
4: Oo, ano yung pangalan ng magulang, estudyante, kung totoo. Para hindi na magsakit ang ulo. Isipin mo, maghapon ka doon, magpila ka. Katulad nung Bernes, dami na guyan. Kasi puno.
9: Oo. Hindi nga makapa-register yung iba?
4: Hindi nga eh.
9: Pending sila. Inabot pa ng tig-tatlong araw dito kanina. May comment dito. Nabasa ko yun. Diba? Sabi dito, marami po ka, Gerald, ang naggawa ng account sa bank account pero 5 days na ang pending ang account tapos ang deadline aroy ng school hanggang July 28 pa naman ito bukas at saka 29. Tadi ko pa paano ito pag hindi ka makagawa?
4: Sorry na lang, sir.
9: Sayang naman.
4: Sabagay, makakain pa rin kami kahit wala yan, sir.
10: Ay,
4: kung ibigay nila sa tama lang na ano, di mas maganda. Pakinabangan.
10: Oh, pakinabangan, di ba?
4: Malaking, ano yan, malaking tulong.
10: Mm.
4: Malaking tulong pa yan. Kaya paano nga makatulong kung magsakit lang yung ulo namin?
10: Oo. Oh.
4: Ay, hindi kami makaano. Kung maglakad-lakad man, ay, wala man tayong alam yan.
10: Yan na nga eh. Si Katropang Toto nando sa Land Bank. Tignan natin yung sitwasyon ha. To, good morning to.
11: Yes, magandang umaga, Katropang G. Ano?
10: Mm.
11: Tayo ngayon sa may Land Bank Quizal.
10: Yan,
11: at,
10: okay.
11: Tayo nang inasahan.
10: Mm.
11: Samot-saring tiyatawag na pagka... Kasi yung iba, Katropang G, ang sinasabi nila, eh, ready na sila.
10: Mm.
11: Ngunit, wala lang silang confirmation kung kaya at ito yung pinoproblema sa ngayon. Dahil una, okay yung tawag ito, national IT.
10: Oh.
11: Pero sa panahon huli, hindi na raw pwede. Ito, isa sa mga problema dito sa ating mga magulang na nakapila dito sa Land Bank Quizal, pero ina-assist na rin sila sa Tropang J.
10: Mm-hmm.
11: At naayos naman, ina-accommodate naman ng mga staff ng Land Bank. Marami ka kayo sa mga kwan sa nakapila? Ah, iba ba?
10: Baka mag-withdraw lang yan.
11: Oo, kikita natin dito sa...
10: Mahaba ba? Pila? Mahaba? Mahaba?
11: Ano ang nangyari sa ano nyo? Sa ano nyo? Sa... Tawag ito, yung pag... tawag ito, pag-file doon sa ayuda. Ano lagi problema?
12: Ano po, kasi pending yung ano namin, yung aming account ngayon. Ang problema po, dapat, sabi ang ano sana, para hindi mahirapan yung mga magulang, eh, cash to cash na lang sana, katulad dati sa school.
11: Gusto nyo, cash to cash na lang, hindi dadaan sa gitong bangko.
12: Ganito, andyan, ngayon, andito ang mga magulang, makapila, hindi rin makapasok sa loob. Eh, paano naman yung mga iba na pending yung account nila? O katulad sa akin, pending din. Paano kayo kung ngayon ang ano ng school ngayon, yung deadline ngayon? E paano ang ibang mga magulang? Yun lang naman po sana yung nakit namin na sa lalang ayusin yung galito. So, kasi naabala din minsan kasi mga magulang, lalo na pang may mga trabaho.
11: Patropansi, baka may katoka ni ate, no? Isa si ate sa mga gusto na i-cast na lang, kagaya sa panahon ni Mayor Byron na bawat school, mayroon na magkukuha lang ng pasiras ng ID ng estudyante, tapos firma ng principal o yung guardian, ito yung principal, makukuha na. Pero dito si ate, ito si
12: medyo,
10: ma'am,
12: medyo,
10: oo,
12: ngayon po kasi
10: oo, ma'am, ilang araw ka nang ano ma'am nag register doon sa ano sa application na yon, yung Land Bank Piso Plus?
12: Mga apat na araw na po sir, hanggang ngayon ganun pa rin.
10: Pending pa rin o okay na siya?
12: Pending pa rin po sir.
10: Bakit na pending pa rin, apat na araw na?
12: Hindi lang po, hindi namin alam ngayon sir kasi ngayon nandito kami sa Land Bank.
10: Oo.
12: Nandak po.
10: Sige.
12: Eh, para i-process po namin kasi ngayon po kasi nag-chat na yung sa school na deadline po namin ngayon. Eh, katulad po ganito, pila-pila tapos hindi rin po makapasok kasi punuan din sa loob kasi ang rason po nila eh may ano daw, may priority daw mga senior. Eh paano naman po yung mga magulang na katulad ngayon may trabaho, inuuna ngayon ito kasi kailangan din.
10: Naku, na-perwish. Ma'am, na-perwisyo na kayo ma'am sa ganyang sitwasyon, di ba?
12: Kaya nga po sir eh.
10: Yung apat?
12: Ang hinaing lang po namin sana sir na ma-actionan po sana yung mga magulang na ngayon nagpipila po dito, nagbabaka sakaling maayos mo kanilang mga account.
10: Okay, sige. Kasi yung apat na araw pa lang na nakapending yun, lagi mo siyang iniisip, doon pa lang maepekto na kaagad eh.
12: Okay.
10: Stress na kaagad sa apat na araw na yun, kaya nagpasya ka na pumunta dyan. Pagdating nyo dyan, ang hirap din ang kalagayan ninyo.
12: Ang hirap din po, pila-pila pa rin po ngayon. Sa ngayon po, ganito, ang haba ng pila dito sa Land Bank.
10: Baka mabilis naman?
12: Hindi po namin alam kasi ang sabi po sa amin, eh, antayin po yung ano eh.
10: Mm.
12: Antayin lang po.
10: Okay, sige. Ano ang panawagan ninyo sa city government? Kasi ang sabi nga, di ba, dapat school supply yan. Tapos na bago, sabi cash. Pera, okay. Cash. Ang sabi cash, ngayon naman napunta na sa ano sa online. Ano pong panawagan ninyo?
12: Ang ano lang po namin sana sir, na maayos po yung proseso ngayon sir, katulad nito, naaabala po yung mga trabaho ng ibang mga magulang.
10: Okay. Thank you ma'am. Sige po, salamat po.
12: Thank you po sir.
10: Okay, naaabala so, na sila.
11: Isa lang sa mga magulang ang reklamo. Hindi naman, all the reklamo, pero yun talaga kasi...
10: Nahirapan sila?
11: sa pila natin sa tropa ng medyo mahaba yung iba.
9: Mm-hmm.
11: Yung iba hindi kina binalik na lang kasi nga parang may isa dito kanina na meron siyang bank account sa Land Bank pero na-close. So ibig sabihin, mag-o-opisa ng panibago.
9: Naku.
11: Ang account sa dati sa Land Bank nag-close na. Oh. Hindi siya naka-access doon sa Land Bank sa tropa ng
9: Oh, nasaan yung pila ngayon? Yung pinakadulo?
11: Medyo mahaba sa katropa ng na mayroong nangulikta ng mga ID.
9: Oo.
11: Pero binalik na rin at sinasabi doon sa loob na yung mga pangalan may verify pa. Medyo mahaba pang proseso.
9: Oo.
11: So ngayon nag-inspect yung iba na masikaso ngayon. Mukhang hindi rin lahat ma-accommodate katropa ng kasi unang-una araw ngayon ng Lunes maraming mga pumapasok sa Land Bank, may mga senior, may mga magluluto sa mga kuan, ay mga depositor nito. Pero ito nakapila ngayon lot talaga lahat ng mga magulang at least at pare-pareho ang kanilang sentimento na sana cash na lang na iabot na lang doon sa katulad sa panahon ni Mayor Byron na nagbibigay siya ng financial sa mga estudyante na pagdating doon mayroon na siyang alphabetical na pangalan pilido na diyante, doon na lang didiretso at madali silang makakuha.
9: Ayan, o. Oh. Meron pa ba na gusto magsalita na nandyan kasama mo? Oh?
11: Ma'am. Ano pa po? Ano pang naging problema sa account mo?
9: Oh, ma'am. Kamusta yung account mo, ma'am? Na meron ka na? Okay na ang account mo?
13: Good morning po, sir.
9: Morning.
13: Kasi naka-login na po kami, kaya lang hindi lang po nag-verify si Land Bank.
9: Oh, o paano yun?
13: Dapat siya na, di ba sir, dapat i-balance inquire namin para makita namin kung papasok na ba yung...
9: Oo. Ang pera? Ang 3,000, oo.
13: Oh. Ngayon, hindi na namin ma-open, sir.
9: Hala?
13: Alagay doon, existing account na po.
9: Roy Tadib, kung halimbawa ganitong sitwasyon, ha? Halimbawa lang ha, nagagamit mo na open, tapos na-send na yung 3,000, tapos biglang ganyan na ang mangyari. Halimbawa lang, hindi na ma-open. Sayang yung 3,000.
13: Talaga po.
9: Delikado yan, baka mamaya hindi mapakinabangan.
13: Nakatikim ka na ng ganito, sir.
9: Ha?
13: First time na yung nakatikim ng ganito, tapos pahirapan pa.
9: Oo nga eh, ano bang panawagan mo?
13: Nakapaunan kami dito sa Lanima, para yung
9: ano?
13: Maalis ka ito.
9: Maulan ngayon dyan? Anong oras ka pa dyan, ma'am?
13: Kanina pa, sir. Wala pa kami almusal.
9: Ay, pambira o palas gis na ito ng umaga?
13: Baka pwedeng i-gcash na lang sana, sir, diba? Para hindi na kayo mahirapan.
9: Yan, okay. Pwede yon. Halimbawa, gcash po. Pwede. Kung ayaw ng cash, gcash na lang.
13: Opo. Magbigay na lang din ng mga ganyan. Sir, pahirapin pa talaga yung mga magulang. Ano ba yan?
9: Oo, nga eh. Sakripisyo tuloy kayo dyan. Ilang araw na kayong nakaano, ma'am, naka-register sa Land Bank o naka-pending? Ilang araw na?
13: Ang Friday pa po kasi sabi may deadline daw po ngayong bukas.
9: Oo. Okay. Kaya napasugod ka na dyan sa Land Bank?
13: Ito, nagpasapalaran kami dito.
9: Oh.
13: Eh, noon na lang last day namin, sir, kaya bukas deadline na.
9: Aroy, tadi pa paano yan?
13: Hindi kami makapasok ngayon, hindi wala kami ngalawan.
9: Mabilis ba yung pila?
13: Mahaba, sir, ba? Hindi na nag-ausad.
9: Aroy, kung anong oras pa yung abutin, baka abutin pa nang hanggang hapon yan. Grabe yung sakripisyo naman.
13: Dali pa kami ng San Manuel Land Bank, kung ano rin doon, mahaba.
9: Puno rin, ay galing din pala kayo doon. Kita mo na ang ano ninyo. Grabe yung sakripisyo ninyo para lang dyan sa 3,000 na yan.
13: Grabe yung sakripisyo, sir.
9: Ano ang gusto nyong mensahe, ma'am, sa city government? Sige.
13: Sana po, kung ibibigay na rin lang talaga sa amin, huwag na rin kayong pahirapan, pwede namang gikas, o pwede, willing naman kami magpila sa school, kung katulad po ba ng monthly, ilan ba yun, sir? Yung quarterly allowance?
9: Mm-hmm.
13: Pwede naman po sanang ganun na lang, hindi na po idaan sa, isan lang din naman po.
9: Oh, sige.
13: Okay.
9: Oh, sige. Salamat ha, ma'am, thank you po.
11: Yan, Katrapanjik, subukan natin kasapin itong sa loob ng Land Bank.
9: Sige, subukan natin. Si Kenini kasi nandito rin sa station eh, hirap din talaga ito hirap din itong magpa Land Bank account. Gusto niya, cash niya, cash na lang.
11: Ano po naging problema sa kanila yung mga nag-apply?
14: Marami po kami for pending application. Bali po either po yun sir, nagkamali po sila doon sir, or magkaiba na po yung address nila. Or hindi po match yung mga record nila sir doon sa pag-online nila. pati doon sa mga valid ID na na-attach ko nila, sir. So, ngayon, sir, pinapriority po namin yung mga nakapag-online na, na mga pending for application. I-evaluate po namin today, sir, para sikapin po namin na mabigyan po sila lahat kayo ng account number.
10: Ilan yung target nila?
15: Ma'am,
10: good morning, ma'am. Ilan yung target natin na maasikaso natin yung mga pending account nila, ma'am?
15: Ma'am, ilan ang target natin mag-apon?
14: Ilan ang target natin? Ilan po, ilan yung kakayanin, sir, na ma-accommodate? Kasi sobrang dami po talaga, sir. Actually, sir, lang si 10, mag-ano na po kami nag-evaluate na para maihabol po natin na, sir.
10: Oo, kaya yan, ma'am. Yung haba ng pila na yan, kaya yan matapos ngayon. Kasi iba, maaga pa lang, baka mamaya, abuti sila ng hapon, tapos din pala si ma-accommodate, bad trip, mainis lang sila. Kaya ba yan? Yung dami na yan?
15: Medyo katapang hindi siya masyado natin makakuan dahil nga nakaharang yung mga mga magulang nag-aabot ng kanilang mga ATM card. At pariparyong yung kanilang mga hinaing. Dahil nga, yun, sinasabi nga kanina, napinding, nag-iba yung address, iba yung pangalan. So, yun ang nagiging dahilan kung bakit yung kanilang mga application sa 3,000 na ito, Katropang J.
10: Ano ba naman? Tadi, problema pala yun pagka nabago yung, halimbawa, spelling lang, nagkaroon ng konting mali. O di kaya yung address na bago, yung lumang address niya, bago na ngayon.
15: Ayan.
10: Aray!
15: Ito sa mga naging problema, Katropang J. Kaya nga, yung sinasabi laki na, kung talaga ibibigay sa mga estudyante, ganun na lang, ipapilahin na lang sa eskulaan. Ang mga magulang naman, kaya mo itong magtaga, magpila, basta... Kasi pag ito katropang siguro hindi man natin alam, yung iba naman yung mahina yung internet connection, hindi kaya nagkakamali ka, kung makala talaga kasi sa dami ba namang nakapila at buong Puerto Princesa ang ina-accommodate nito, itong 3,000 na ibibigay. So kung by school, mas madali siguro, o kaya through GCash na lang na magsasubmit ito mga magulang ng GCash nila, so isin na lang. So, yun isa sa mga gusto sana mangyari, Katropang J.
10: Yan, okay. Sige, so, kanina kausap natin babae, taga-Landbank yun. Nga asikaso.
15: Oo, yung ganyan, yung sinasabi na sisikapin nila yung maghapon na ma-accommodate hanggang saan ang kanilang makakaya kasi last week pa sila nagsisimula, Katropang J.
10: Ah, aray, pati rin sila talaga na-istorbo rin last week pa pala. Na ano rin sila, na-istorbo rin pala dito, sa ganito.
15: Sa ito ngayon, kasi may deadline binigay ng school. So hanggang bukas na lang, kaya itong ating mga magulang sa ngayon, nagpumilit na makakuha kasi may deadline, Katropang J.
10: Okay, sige. Videohan natin, picturean natin na yung mga ano mensahin nila para maano natin maipost natin diyan sa ano sa Land Bank para makita rin ng city government kung ano yung epekto ng ganitong transaksyon nila. Baka mabago yung sistema eh.
15: Oo, sana. Kaya ako rin, Katropang J, sa aking personal din na pananaw, medyo mahirap din talaga itong dadaan sa bangko. Siyempre, may proseso talaga pag dinadaan sa bangko. Pero kung sana mabago, magbagong isip ng ating city government na yung pinakamadali na lang siguro para itong ating magulang. Kasi kina, may makita tayo na may dadala pa yung mga bata, Katropang J, umuulan pa naman dito sa labas.
10: Kawawa kaya, naman.
15: Dahil nga, inahabol nila na makaabot bago ang deadline na tinakda ng eskwelahan, Katropang J.
10: May mga deadline na pala bukas? At saka sa 29?
15: Bukas. Deadline na bukas kaya itong iba.
10: Habol talaga nila? Inahabol nila?
15: Humahabol pa. Inahabol nila na makapasok bago mag-deadline.
10: May absent na sa trabaho? May nag-absent na sa trabaho para lang pumila dyan?
15: Yan, tama ka dyan, Katropang J. Yan ang problema.
10: Nabawasan na yung araw nila. Yung 3,000, nabawasan na ng, sabi natin, 500 o 400. Sayang naman.
15: Yun, nang dito, iba-ibang kanilang mukha kaila, nahiya lang na magpapa-interview, pero iisa lang kanilang hiling. Na sana, kung ibibigay man talaga sa mga estudyante, yung pinakamabilis na lang sana para mas mabilis. At ito nga, sabi mo nga, may nag-absent, mayroong pang... may mga bata pang kasama ngayon at umulan dahil nga lang merong deadline itinakda ang eskwelahan, Katropang J.
10: Sige, subukan namin na dapat magsalita yung ano ngayon, yung kahit na busy, dapat bigyan ng ano ng pagkakataon ng City Information Office na magsalita o maglabas ng statement tungkol dito kung ano ba yung mga plano. Kay si Anos, tawagan din natin yung ano, tawagan din natin si Consul Oliveros kasi sabi niya mag-uusap na sila ni Mayor. Baka meron na sagot. To, maraming salamat to ha. Kunin lang natin yung ano nila. Yung mga mensahe nila.
15: Yes, maraming salamat, Katropang J. At yun lang siguro yung ating masasabi na sana mabago yung kanilang kaisipan at para mapangiti yung ating mga nanay na nagpipilang dito ngayon sa Lanbang Katropang G.
9: Sige po.
15: Dito sa kahabaan ng Rizal Avenue, kasama si Katropang Bim. Ako naman ang inyong katropa sa radyo, Katropang Petoto, XFM News.
8: Servisyong Katropa!
9: Sige to, thank you, Bim.
8: Servisyong Katropa!
9: Andyan sila ngayon sa napakahabang pila na umuulan. Meron pang mga nagsipag-absent, may mga kasama pang bata.
8: Servisyong Katropa!
9: Nagtsatsaga simula pa kaninang alas 6, alas 7 ng umaga para lang ho, i-verify o di kaya naman patulong. Ano doon sa limang araw, apat na araw na pending na yung kanilang application sa Lanbang Piso Plus.
8: Servisyong Katropa!
9: Gani, kita mo yung problema nila doon? Hindi, lapit ka dito. Hindi ka pumila doon sa Lanbang?
4: Sir, ay... Pernes pa lang yung mga kasamahan ko sa palengke.
9: Oh.
4: Doon na sila, iba na, nag-uwi na lang kasi...
9: Ah, galing, wala, di pala sila, galing di pala sila sa Lanbang?
4: Oo.
9: Oh,
4: ay, tapos... bago, parang nasira yata yung ano nila doon eh.
9: Mm, Justin nila?
4: Oo.
9: Ikaw, hindi ka na pumila?
4: Eh, hindi na ako na gano'n. Kaya kontra sa magpila ako doon, sayang yung araw ko na yun.
9: Ayaw mo na rin? Oo, nga pala no. Kasi kung pipila ka, sasarado yung shop mo.
4: Hindi, sa trabaho ko.
9: Ay, sa trabaho mo?
4: Oo. Ay, sayang din. Isipin mo, 700 ang araw ko.
9: Oo.
4: Bago magpila ako doon. Ngayon, magpipila na naman yun. 1-4 na.
9: Aroy!
4: Oo, diba? Oo, ngayon. Matira, magkano lang matira ngayon?
9: Oh.
4: Bago mag-withdraw ka, absent ka na naman.
9: Mm.
4: O di, halos 1,000 na lang ang matitira mo dyan.
9: Kawawa naman yung mga magulang.
4: Hindi yung, para yung dapat, ibigay na lang nila sa madaling
9: paraan. Idea,
4: paraan. Mm. Hindi yung pera, panipipi. Kung maraming anak, maraming napapakain, lalo may mga anak pa, may mga napagatas pa dyan. Absent sila sa halagang 3,000.
9: Mm.
4: O, malaking bagay sana yung 3,000. Kasi hindi mo nita trabaho yun.
9: Kung hindi mababawasan.
4: Oo.
9: Ay, paano absent ka sa trabaho?
4: Ayun lang, maganda kung lagay natin hasta ngayon.
9: Oh.
4: Kap nung Bernes, ngayon, bukas, sunod na araw. Hindi, sa apat na araw.
9: Mm.
4: Papalagay mo sa 500 na lang, 2,000.
9: Oh.
4: Ayun, pamasahin mo pagkain mo.
9: Oh,
4: alos 3,000 mo, tabla-tabla lang.
9: Ay, di sayang din yun. Imbis na makatulong sa inyo, mapupunta sa wala.
4: Yung nga, dapat ilagay nila sa ano, sa school na lang, sa mga maestra ba?
9: Mabilis na ang sana na paraan, di ba? Pero I mean, umuulan doon ngayon, maambon, tapos nakapila, may mga bata pa kasama.
4: Ay, ang sipon pa. Kung tamaan ka pa ng sipon.
9: Talo ka! Talo! Siyempre, bibili ka ng vitamins, bibili ka ng gamot.
4: Ay, kung ilang araw pa itiga mo dyan, di, wala na. Yung 3,000 mo, kulang pa.
9: Yun na nga eh. Sana mabago nila, no?
4: Yun nga eh. Dapat sana, kung panawagan ko lang kay Mayor, Mayor. Hmm. Bigay nyo na lang sa pangdali ang idea yan. Mm. Hindi yung papilain nyo pa ang tao. Ay magkano lang din ang araw ng tao? Sa 3,000, mababawasan pa. Oh. Ngayon, kung hindi maagupin yung account nila, di sayang din. Pangdalian na lang ng sistema, katulad ng mga pidaw ba?
9: Mm.
4: Para hindi na maraming mag-account-account yan. Yung Bernes, marami. Natataranta na ang iba.
9: Okay, sige, Kenny. Maraming salamat, ha?
4: Sige, kagawa, Gerard. Madang umaga rin.
9: Oo, paabot ko ito doon sa city, yung pag-uusap natin, pati yung mga nandoon ngayon na nakapila. Palagi ko, alam na rin nila, pero tignan natin yung sagot nila, ha?
4: Sige, sir.
9: Thank you.
4: Madang umaga, sir.
9: Kenny po, yung ibigin natin, taga-bangkaw-bangkaw dati ngayon na dito na sa Libis, San Pedro.
8: Servisyong Katropa!
9: Jess, 8 na ho ng umaga.
8: Servisyong Katropa!
9: Tawagan ni Kuya Nini kung po pwede raw, cash na lang na ibigay doon po sa skwelahan.
8: Servisyong Katropa!
9: Kayo po, ano po ang gusto ninyo? Cash ba? O ituloy na lang itong pending-pending account na ito at isend na lang dyan? Ala, sabi nila kahapon nabuksan yung account tapos ngayon hindi na mabuksan.
8: Servisyong Katropa!
9: Maruy! Ay papaano kung halimbawa nabuksan mo yung account mo tapos na-send na yung 3,000? Bago hindi mo mabuksan. Aroy, disgrasya yung 3,000 mo.
8: Servisyong Katropa.
9: At tayo, hindi katulad na pagka-cash talaga. Hawak mo yung pera. Pag hawak mo yung pera, di ka mahihirapan. Di ka magagastusan. Di ka absent sa trabaho. Di ba? Ang hirap ng kalagayan nila ngayon.
8: Servisyong Katropa.
9: Ito, basahin ko yung mga comment ninyo, reaction ninyo sa ating pinag-uusapan, ha?
8: Servisyong Katropa.

0: dapat magsalita po. Sana ma-interview natin. Hindi ko pa nakakausap ni Minsan sa ano, sa program yung City Information Officer ng City Government, si Attorney Glyza Mungkatar.
1: Serbisyong katropa.
0: Si Ayo, baka pwede kang makausap tungkol dito. Alam nyo na ba kasi yung Karina, napakinggan ko doon sa balita na banggit mo na kaya merong ito yung mga online-online kasi ito yung request sa, ng mga magulang.
1: Serbisyong katropa.
0: Iba man. Kasi ang daming reklamo ngayon na napapakinggan namin. Simula pa noong nakaraan, ang gusto cash.
1: Serbisyong katropa.
0: Oo, yun naman ang sabi, di ba? Sa halip na school supply, i-cash na lang. Kaya yung tao, yung mga magulang, naghihintay ba? Naipatawag sila sa school, doon ibigay cash. Nagbago man. Nag-online na tayo.
1: Serbisyong katropa.
0: Hirap po. Hirap yung mga magulang. Aba ng pila, umabsent na sila. Kanina yung kausap ko, di na nakapagtrabaho.
1: Serbisyong katropa.
0: Wala na o.
1: Serbisyong katropa.
0: Ay kung si Kuya Nini pumila, umabsent, 700 ang siyang araw. Ay pagpila niya ngayon, katulad ng iba dyan, hindi ma-accommodate ng land bank, lahat. Buong isang araw. Umabsent ka, 700. Bukas, aabsent ka uli. Magkano na yun? 1,400. Ilan na lang yun ang matatabi mo sa 3,000 para makabawi?
1: Serbisyong katropa!
0: Talo ka!
1: Serbisyong katropa!
0: Ay, mga comment nila sa live natin. Sabi ni Edmar, Buenas Salbas, cash na lang.
1: Serbisyong katropa.
0: Hindi nga eh, ano pong comment ninyo para mabasa natin yung mga comment ninyo dito sa pinag-uusapan natin para mapabot natin sa city government. Baka ngayon sa mga oras na ito, nag-uusap na si Konsehal Oliveros at si Mayor Byron.
1: Serbisyong katropa.
0: Matutuloy ba yung sabi at pangakong cash? O tutuloy itong land bank account.
1: Serbisyong katropa.
0: Ang sabi po noong una, hindi na school supply ang ipamimigay kundi cash na lang. Ngayon namigay sila pero pahirapan.
1: Serbisyong katropa.
0: Ito, binabasa ko yung mga comment ninyo. Hindi, pero salamat sa city government. Pasalamatan natin yung city government. Ako talaga nagpapasalamat ako. Kasi malaking tulong po ito sa mga magulang, sa mga estudyante yung 3,000. Salamat talaga tayo.
1: Serbisyong katropa.
0: Nerlin Dosen, good morning po. Dapat po cash na lang po. Sa school na lang, pipila ang mga magulang. Huwag na pong pahirapan ang mga magulang.
1: Serbisyong katropa.
0: Sabi po ni Ma'am Nerlin. Sabi ni Edmar, cash na lang. Yan na. Sabi ni Ludi Parangge, pinahirapan pa kasi ang mga magulang para lang magpila sa number, hindi lang ibigay sa teacher. Bahala na ang teacher na magpamigay sa mga magulang. Maawa naman kayo, city government. Oh, kita mo na, oh. Sinabasa ko lang ang city government, ha. Ako nga, sabi ko, pasalamatan naman ninyo pa. Pahingi naman ang message, yo. Yun ang papasalamat sa city government para mabasa ko, please.
1: Serbisyong katropa.
0: Tulong ito ng city government. Pero ito, matindi, oh. Pinahirapan pa kasi ang mga magulang para lang magpila sa number. Hindi lang ibigay sa teacher. Bahala na teacher magbigay sa mga magulang. Maawa naman ng city government.
1: Serbisyong
0: katropa. Tamo na, inulit ko patuloy. Ako po, student ng Santa Monica National High School. Sana po, tama na po ang pagpapahirap. Kita mo na.
1: Serbisyong katropa.
0: Ayan, oh, estudyante na yung nagko-comment dito. Ako po, estudyante ng Santa Monica National High School. Sana po, tama na po ang mga pagpapahirap.
1: Serbisyong katropa.
0: Oh, estudyante, oh, nahihirapan na, oh. Ito pa, yung mga comment ninyo. Aroy, nga ba, dami nilang comment dito.
1: Serbisyong katropa.
0: Sabi ni Ann Julian Vargas, paano naman po yan? Kasi deadline na, minamadali na kami ng school. Makapagpasa. Yan na, kita nyo na.
1: Serbisyong
0: deadline na raw, oh. Bukas, di ba ang deadline bukas at saka sa 29?
1: Servisyo Katropa!
0: Oo, yan ang sabi. Pero po, pwede naman kahit na hindi pa deadline sabi, di ba? Pero sa school kasi, minamadali na ito. Kaya yung ibang mga magulang, sa halip na nakahawak lang sa cellphone at hintay nang hintay, kasi nga pending, nasugod, sumugod na sa land bank.
1: Servisyong Katropa.
0: Dalawang land bank, grabe kahaba ng pila.
1: Servisyong Katropa.
0: So sana nga ipamigay na lang ng cash kasi kung ganyan, pinapahirapan pa yung mga magulang.
1: Servisyong Katropa.
0: Di ba? Nahirapan tuloy. Yun lang sana ang sinunod. Yung mga maestra na lang po sana binigay para hindi mahirapan na mga nanay.
1: Servisyo Katropa.
0: Sabi ng mga nagko-comment dito kung po pwede yung maestra na lang daw. Yung mamigay ng pera. Ipagkatiwala sa mga maestra tapos sila'y mamigay sa mga magulang.
1: Servisyo Katropa.
0: O kaysa naman yung land bank. Isa lang yung land bank pero dalawa lang land bank dito sa atin. Dalawa lang pero yung magulang, yung mga guro, marami yan.
1: Servisyo Katropa.
0: Diba? Kung mas marami na magtutulungan, mas madali.
1: Servisyong Katropa!
0: Hindi, cellphone lahat naman. Marami naman tayo eh. Dadaan nga sa cellphone eh. Ang problema lang natin sa ngayon, dalawang land bank ang talagang dinudumog ngayon ng mga tao.
1: Servisyong Katropa!
0: Papaano na lang po yan kung may mga dalang anak at walang iwanan, masakit ang anak, may sakit ang anak, hindi nila... Iyan mabibigyan uli ng pambili ng gamot. Kita mo na?
1: Servisyo Katropa!
0: Pati yung mga bata oh, na mayroong masama ang pakiramdam. Halimbawa, kailangan mong pumila dyan at di mo maiwan sa bahay yun. Isasama mo talaga. Ay, maulan pa.
1: Servisyo Katropa!
0: Sabi ni Ludi, dapat kasi hindi na nila pinapahirapan ng mga nanay.
1: Servisyo Katropa!
0: Sabi naman ni Ann, cash na lang po tulad ng dati, nakasanayan ang bawat parents noon sa pagkuha ng allowance ng mga bata.
1: Servisyo Katropa!
0: Diba? Sabi ni Julian, marami po ka Gerald ang mga nagawa ng account sa bank account pero 5 araw nang pending ang account. Tapos ang deadline ng school ay 28-29. Ano ba yan?
1: Servisyo Katropa!
0: Tamo na oh. Maraming account ng ginawa pero pending pa rin daw. Sa loob ng 5 araw, kailan ba maayos yan?
1: Servisyo Katropa!
0: Ren Bal, good morning sir. Watching from Manalo Street. Oh, yan, morning.
1: Servisyo Katropa!
0: Morning po. Babati naman, Public Market Brooks Point. Talagang market day today. Pangako kay BBM magkaroon ng plaka ng sasakyan at yellow plate number para sa mga jeep, bus, taxi, trucks at tricycle. Ipapangalan kung bawat bayan makikinabang 2020.
1: Servisyo Katropa!
0: Okay. Maroy, pagkahababa, dami yung comment. Andali, ano muna ako? Magko-commercial muna ako tapos basahin ko ulit mga comment ninyo ha. Maawa naman po kayo city government. Okay, sige. Yung mga comment ninyo, binabasa ko rin yan. Ko-commercial kami, tapos babalik din po kaagad.
1: Servisyo Katropa!
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay ng cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Ako sinubukan ng sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kumilis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako po na si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
7: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball, hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalang.
8: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
9: Symptoms persist, sa doctor.
10: Sa mga butika.
11: Kidney problem.

0: na Visa at mas pinahusay.
1: Sabi mo, kape ko rin.
0: Healthy ka at ako. Yan ang Sandown Coffee Mix. Halos ay isang lasa na mainit ng tubig, ilumi at namnamin. Ang health benefits na matagal nito. Sandown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandown Coffee Mix. Sarap!
2: Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.

0: Boom! Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika. Premium D3.
1: Ako si Kayla Ibas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang ko dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at muringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa lamang uli ng sakit.
0: Para sa mga lalaking gigasin, mag-turbo. Pinapalakas ito ang libido na kakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Ako si Janice Ull, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakaawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
0: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Ako sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
0: Santone Plus Herbal Oil.
8: Po, si Ethel Komplitado, Balog Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santone Plus Herbal Oil.
9: Aasahan
0: sa sakit ng katawan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, ketuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Kakalain mo yun na sa isang kape na ang hinahanap ko?
0: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
11: XFM.
12: Pangangati, pananakit ng mata at panlalabo ng paningin.
0: MagVision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
13: Flu. Astro.

0: is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Mga barboys, may good news! Dumating na ang Turo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng road quality na lang. Lagi akong nakasantan, vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Santon Plus Herbal Soap, epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap, para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin, Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty, sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, para dating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
6: Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Si Ronald Tuto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: XFM.
15: XFM.
14: XFM.
15: XFM.

0: balik tayo mga katropa.
1: Servisyong katropa.
0: Si Girly nag-iwan pa ng marka.
1: Servisyong katropa.
0: May iniwan.
1: Servisyong katropa. Servisyong katropa.
0: Balik tayo, 10:29 ng umaga.
1: Servisyong katropa.
0: Ken, okay na si Consel Oliveros. Pwede na natin makausap. Pati si CIO.
1: Servisyong katropa.
0: Oo, para mabigyan ng ano, linaw dito sa usapin na ito.
1: Servisyong katropa.
0: Ano ba, ito ba ay talagang wala na ibang paraan, talagang kailangan naka-land bank na account.
1: Servisyong katropa.
0: Naka-land bank account na ba yung mga benepisyaryo o po pwede pang magkaroon ng paraan sa pamamagitan ng pagbibigay ng cash?
1: Servisyong katropa.
0: Kasi yung iba umaasa pa rin na sa hirap ano ng pagpapa-register dito, baka mapahintulutan ng cash. Maasa pa sila eh. Tuldukan na natin.
1: Servisyong katropa.
0: Ano ba, hindi mamasusunod yung paraan na literal na cash? Baguhin na natin, gawin na nating online.
1: Servisyong katropa.
0: Final na ba talaga? Tuldukan na natin kaagad para hindi na mahirapan yung mga magulang.
1: Servisyong katropa.
0: Kasi iba umaasa pa na talagang masusunod yung usapang cash.
1: Servisyong katropa.
0: Oh, yung cash talaga na hawakan nila yung pera, ha? Hindi yung wala man doon na papalob. Hindi man nabanggit ng mga una na sabi, ito ay hindi cash kundi idadaan sa online.
1: Servisyong katropa.
0: Okay, tawagan natin para malaman natin kung ano nangyari sa pag-uusap.
1: Servisyong katropa.
0: Wala pa dito yung mga nasa mamalayo, yung mga barangay, ha? Yung mga nanay na talagang hindi na gumagamit ng cellphone. Yung mga nanay na senior na sa bukid ba nakatira, yung tipong ang hawak sa umaga, sud-sud. Wallace. Sinampay, yung mga ganun mga buhay bahay, mga nasa bukid-bukid, yung mga nababanggit ko kasi mga malalayo yung mga barangay, San Rafael, papunta doon ng Langugan, yung sa mga Simpukan, Bagong Bayan, yung Paggangan, yung mga ganun ba? Yung mga nagre-reklamo yung sa bayan, mayroong signal, mayroong cellphone, pero hirap sila, pending-pending oh. Paano nila sa mga malalayong barangay?
1: Servisyong katropa.
0: Diba, Ma'am Jeanette Alpas, good morning po. Ayos naman unang usap ng parent at teacher. Nung nagpatawag na ng meeting, sabi GCash daw, GCash na naman ito, GCash daw or PayMaya ang gagamitin para sa 3K na yan. Tapos now, nagbago na naman. True Land Bank na. Mas lalo pang nahirapan mga parent at guardian. Mas, saan yun? Ang haba eh. At teka, nag-iba yung nababasa ko dito. Tapos, nung nagbago na naman True Land Bank, mas lalong nahirapan mga parent guardian. Mas the best sana kung cash na lang tulad ng city allowance para walang sakit sa ulo.
1: Servisyong katropa!
0: Ito na oh! Panawagan po ng mga nanay. Cash na lang daw, city government.
1: Servisyong katropa!
0: Nakinig ako ng balita sa teacher na lang. Sa teacher na lang po ibibigay ang allowance ng mga bata. Bakit parang hindi po nasunod ang sinasabi nila? Parang awa na ninyo sa mga nanay. Paano na lang po yan? Umaangas ang iba dyan na mga senior na at tamang kape lang, walang kain maghapon. Silang kape dyan. Ano ba yun?
1: Servisyong katropa.
0: That I am not my knocking eh. Makinig ako balita sa teacher na lang po ibibigay ang yung alamas, allowance ito ng mga bata kahit parang hindi po nasusunod ang sinasabi nila. Parang awa naman ninyo sa mga magulang. Paano na lang po iyang umaangas ang iba dyan ay mga teacher na ay mga senior na at tamang kape na lang, walang kain, maghapon, silang kape na dyan, kawawa naman po.
1: Servisyong katropa.
0: Nahirapan din ako magbasa pero minasak lang at sinikap ko.
1: Servisyong katropa.
0: Okay, ano nyo naman yung maayos na comment na tignan natin. Oh, yan, nabasa na natin ito.
1: Servisyong katropa.
0: Sige, Ken, may sinend pala ako doon sa Telegram, nagpapatulong lang. Public service ba? Gustong manawagan din?
1: Servisyong kakatropa!
0: Sana po mapili naman kami na land bank, hindi naman kami for peace. O sabi, sana po mapili naman kami ni land bank, hindi naman po kami for peace. Bakit pilihan ba ngayon sa land bank?
1: Servisyong kakatropa!
0: Kala ko pila-pila, ba't may pilihan?
1: Servisyong kakatropa!
0: Anong nangyari dun? Di ba sabi pila-pila? Good morning po mga katropa. Good morning sir, watching from El Nido. Ask ko lang sir, wala na bang live air dito po sa El Nido si Ma'am Belia? Hintay lang po, inaasikaso na po yan.
1: Servisyong katropa.
0: Nabi mismo na si Ma'am Belia. Ayan mo po, sasahin papawid na naman yan El Nido XFM.
1: Servisyong katropa.
0: Hintay lang natin, paano na lang po yan, kung ang ibang mga senior, lalo na kung hindi pa nakakape, maawal.

0: Pirap daw. Talagang bank. Aroy, napapasok kasi yung ibang, talagang bank ng kape. Lalo na bastante lang ang pamasahe nila pa uwi. Wala naman po yan dyan. Magbigay ng pagkain. Sapat lang ang pamasahe nila pa uwi papunta.
1: Servisyong katropa!
0: Sayang naman ang effort ng mga magulang. Si Papa nga po, hindi makasikaso. Kaya nyan ako, maasikaso, ano yun? Sayang naman po ang effort ng mga magulang. Si Papa nga po, hindi makaasikaso niyan. Kaya ako na lang ang nag-aasikaso. Pero di po kaya ang haba ng pila. Mag-effort kang mauna sa pila. Tapos di rin aabot sa deadline. Pakiusap na lang po City Government ng Puerto Princesa City na magkusang loob na lang po kayo na baguhin ang paraan ng pamimigay ng allowance. Kawawa naman po ang ibang estudyante na may mga magulang na hindi na maka-absent sa trabaho para lang may maipakain sa pamilya nila. Please lang po, City Government, Puerto Princesa City, Palawan.
1: Servisyong katropa!
0: Tapos mayroon tatlong emoji na gano'n, no? Tatlong gano'n, yung graming makaawa na yun. Pagkatatlo, isa lang eh. Sa word pala, nagmamakaawa na, tapos sama mo pa ng gano'n, isa. Ay, tinatlo niya pa, grabe yun, parang nakaluhod na na. Pagmamakaawa yun, no?
1: Servisyong katropa!
0: Oo? Papaano po kung pag-send po ng cash account tapos biglang di na ma-open ang account? Di ba po useless din? Di mapakinabangan? Kaya dapat cash na lang po talaga.
1: Servisyong katropa!
0: Yan ang sinasabi kanina nung kausap natin. Kaya siya napunta dyan sa land bank kasi nga naman nabuksan, na-verified na eh. Nabuksan niya na yung account niya. Tapos, nung bubuksan niya uli, kasi gusto niyang i-check yung balance eh. Ngayon, nung bubuksan niya uli, hindi niya na mabuksan.
1: Servisyong katropa!
0: Oo, mayroon na siyang account na verified na. Hindi na pending ha. Okay na yun, kumbaga, hinihintay mo na lang doon yung pera na i-download eh.
1: Servisyong katropa!
0: But in-open niya. Pag-open niya, hindi niya na mabuksan.
1: Servisyong katropa!
0: Ito rin yung tanong ni Ma'am Dicen, ni Ma'am Dosen. Sabi niya, paano po kung pag-send ng cash sa account tapos biglang di ma-open ang account, di po ba useless din? Di mapapakinabangan, kaya dapat cash na lang po talaga.
1: Servisyong katropa!
0: Wala si Consel Victor Oliveros, alanganin pa.
1: Servisyong katropa!
0: Sige, sa'yo na lang, kung makaabot sa'yo, pati si Attorney Mungkatar, i-ano natin siya, i-correct natin kasi binabanggit niya yun ang gusto ng marami, Gcash, hindi. Si Ayo, ang gusto ng marami cash, ha? Mali po yun nababanggit nyo na gusto online-online. Ang gusto po ng marami cash.
1: Servisyong katropa!
0: Sana po masunod na lang po ang sinasabi ng mga teacher na lang ang ibigay kung saan po kasi ako meron po kasi akong pamangkin din na nag-aaral. Lalo na baka nanay niya ay nandyan din nakapila. Ota?
1: Servisyong katropa!
0: Ako sir, hindi makagawa ng account. Anong gawin ko? Paano yun? Hindi na ba makukuha ang 3K? O yan na!
1: Servisyong katropa!
0: Sabi ni Jerry ang katain. Ako sir, hindi makagawa ng account. Anong gawin ko? Paano yun? Hindi na ba makuha ang 3K? O, City Government, may mga tanong gano'n, no? Halimbawa, hindi talaga. Katulad kanina ni Kuya Nini, na nandito, ang cellphone niya ay keypad. Walang touchscreen, pero marunong siya mag-touchscreen, hindi lang marunong mag-operate. Yan sabi niya kanina, eh. Paano yun sila? Cash na lang daw.
1: Servisyong katropa!
0: Sige. Eto muna, meron po kasing humingi ng tulong. Lumapit po dito, mayroon po siyang kahoy. Gusto pong ibenta. Manawagan lang ba ito? Baka gusto niyo bumili ng kahoy. Ito, nanawagan. Sige, play natin, Ken.
2: Magandang araw po. Magandang tanghali po, tatay. Ano pong pangalan ninyo?
3: Magandang tanghali po. Buddy Ryan Palangka po.
2: Buddy Palangka?
3: Opo.
2: Taga saan po kayo?
3: Taga San Manuel.
2: San Manuel. Okay. Ano po ang sadya? Napunta po kayo ng XFM?
3: Gusto ko saan mag-iing ng kuhan ng tulong sa iyo, panawagan.
2: Ah, sige. Paano po mong panawagan natin?
3: Yun nga, sabi ko kung meron sanang tao na na nangangailangan ng lumber.

0: tao na nangangailangan ng kahoy.
1: Opo.
0: Tapos, ano po, ibibigay ninyo? O ano ba?
1: Ibibinta po sa kanya kasi kailangan pong pangpaayos din ng bahay po.
0: Ah, okay. Anong ano po ba yun? Anong mga kahoy yan?
1: Halo-halo po. Merong...
0: mga kukulamber, chililina, mga ugani.
1: Mahogani,
0: ayan o. Bali, yung pong mga kahoy na yan, nasa bahay lang ninyo?
1: O doon sa loob ng area ninyo.
0: Oo.
1: Tanim ko yun.
0: Ah, bali, ano pa ito? Puputulin pa?
1: Opo.
0: Okay, sige. So, pwede. May picture ka ba niyan? Puno?
1: Wala.
0: Kasi kung anong panapermit yan, di ba?
1: Opo. Sige. So, ang sabi ng tiga... DNA, pag nasa loob ng bakol, kasi kung man yun, yung ano yung...
0: Tanin mo yun, tanin.
1: O, at saka yung titulado man yung lupa.
0: Okay, sige. Bali, ang harap natin nito, yung tao, buyer.
1: Yes.
0: Kasi kailangan mo pang paayos din ang bahay.
1: Opo.
0: Mga ilang puno yun?
1: Marami-rami rin niya.
0: Magkano benta mo?
1: Ay, depende po sa mga pagkakasunduan.
0: Ah, okay. Sige, depende rin sa board pit, ano?
1: Opo.
0: Tsaka doon sa puputol?
1: Opo.
0: Sige, kailangan mo yan ng ano rin? Yung mga chainsaw, pumping permit, mga ganyan. O, sige po, ano pong panawagan natin? Manonood sila, mapapakinggan, mapapanood nila ito. Kaya po, panawagan.
1: Yan po ang panawagan ko na sana

0: columna, kasi kailangan ko tayong financial.
1: Halika na lang mag-uusap kung paano yung hanap ng tao ngayon sa tao, pagpaputol.
0: Transaction namin.
1: Okay na ba?
0: Nagkilala naman akong pan eh, yung nag-change of. Nagkilala naman.
1: Basta sa atin, hanap lang tayo ng tao ngayon, buyer. Opo,
0: buyer.
1: Kung gusto nilang makita, pwede na lang puntahan sa San Manuel. Ano po ang contact number nyo? Para mabanggit din natin dito, pagka napanood nila ito, pwede kanilang tawagan. Ito po ha, tawagan nyo lang po yung Sir Buddy po, no?
0: Buddy Ryan.
1: Si Sir Buddy Ryan Palangka ng Barangay San Manuel. Pwede nyo siyang tawagan kung gusto nyo hong makita yung pong mahugani, mga mahugani raw eh.
0: Halo-halo yun.
1: Halo-halo. Marami siyang kahoy doon sa San Manuel. Paputol niya yun kasi kailangan niya ng pera pang pagawa rin daw ng bahay.
0: Yung iba nga, pinuputol na eh. Nagbulok na lang ano.
1: Sayang.
0: Oo.
1: Maipil doon. Ay, wala. Bawal.
0: Bawal po. Mga fruit trees yun meron doon.
1: Yung talaga. Mga langka, ganun?
0: Langka.
1: Yeah, sarap nun. Mahinog na? Bunga?
0: Ay, ngayon.
1: Wala.
0: Bago pa.
1: Maganda may number ka para matawagan ka nila. Saan ba banda eksakto doon sa San Manuel?
0: Sa papuntang Juan? Papuntang Moreno.
1: Moreno? Nandiyan ang contact number mo? Sa ulo mo ba? Hindi.
0: Hindi. Sa kapatid, sa pamangkit tao, ako po pala
1: ito. Pero meron kang number? Cellphone number?
0: 41.
1: Teka, ulitin natin, Sir Buddy. Ano po yung contact number ninyo?
0: 0905-941-5394.
1: Okay, tignan natin. Ngayon, 0905-941-5394. Okay, sige. So, tawagan ka lang nila ha. Pagka gusto nilang makipag-transaction sa'yo tungkol sa mahogani na kahoy. Okay, sige po. Magtawag lang din ako.
0: Thank you, maraming.
1: Sige po. Ako rin magtawag din sa'yo kung mayroon po mag-contact sa akin ha. Okay, thank you po. Sir Buddy Palangka.
0: Okay.
2: Serbisyong Katropa.
3: Si Sir Buddy Ryan Palangka ng Barangay San Manuel.
2: Serbisyong Katropa.
3: Papatulog po, nananawagan, baka gusto niyo po ng kahoy. Assorted iba-ibang uri ng kahoy.
2: Serbisyong Katropa.
3: Mahogani, jimbilina, tiba pang uri ng kahoy. Kaya lang papaputol pa, nakatayo pa yung kahoy.
2: Serbisyong Katropa.
3: Depende sa pag-uusap ninyo. Baka makamura pa, di ba? Pwede kayo mag-usap, tawagan nyo lang siya, 0905-941-5394.
2: Serbisyong Katropa.
3: Ano yung number ni Sir Buddy Palangka? 0905-941-5394. Number niya po yan. Ay, bagalan ko ha. 0905-941-5394. Okay.
2: Serbisyong Katropa.
3: Tawagan ba? Mga puno. Gusto niya na ipaputol. Ang bakay niya naman doon kasi pagka kumita siya, pagawa siya ng bahay niya. Luma ng bahay niya. Pagawa siya ng bagong bahay niya. Tsaka pan-repair ng bahay. Okay?
2: Serbisyong Katropa.
3: Tulong lang ha doon sa sa kaibigan natin.
2: Serbisyong Katropa.
3: Na, sana po i-cash na lang po at ipamigay sa school or di kaya magsagawa ng meeting para hindi na po mahirapan ang mga magulang. Ito na.
2: Serbisyong
3: Katropa. Mga comment ninyo doon sa natin, sa pinag-uusapan natin, cash or land bank.
2: Serbisyong Katropa.
3: Lenny Crown, good morning ma'am Lenny Crown. Good morning.
2: Serbisyong Katropa.
3: John R. Pineda, good morning po. Katropang Gerald Idol. Ka Gerald Gales, watching from Nara, Palawan. Katanapos lang po ng ulan dito sa bayan ng Nara. Mabuti, ayos na yung ulan dyan. Di naman napabaha, no? Tamang pang dilig-dilig lang na ulan.
2: Serbisyong Katropa.
3: Bukas daw deadline. Na daw bukas ang bigay ng account dito po sa Mario Goncer, Aroy.
2: Serbisyong Katropa.
3: Sana hindi napahirapan kami, sir. Wala deadline na raw bukas. Atawin talaga yan, kailangan maasikaso.
2: Serbisyong
3: Katropa. Una, baba na yung mga taga-malalayong mga barangay. Kung kailangan bumaba, dalawa lang naman dito yung land bank. Land Bank, Rizal Avenue, bayan. Tapos Barangay San Manuel.
2: Servisyo Katropa.
3: Ayan yung Land Bank na pwede nyo pong mapuntahan.
2: Servisyo Katropa.
3: So, punta lang ho kayo doon para masikaso nyo na kasing iba, limang araw ng pending. Hindi pa maano eh. Verified. Yung iba na verified na rin naman.
2: Servisyo Katropa.
3: Sana sir, cash na lang. Di talaga makapasok sa Land Bank, sir. Nakakapasok naman sila. Nakakapasok sila. Ibig sabihin mo ba yung Land Bank sa cellphone online or yung doon sa pisina ng Land Bank? Nakakapasok sila. Mabaga lang. Gawa ng sobrang dami yung pila hanggang sa labas. Naulan na ng iba. Inaambunan.
2: Servisyo Katropa.
3: Tsagaan lang daw talaga. Kasi yan daw yung pinakamabilis na paraan. Para maibigay sa inyo yung 3,000 pesos.
2: Sir.

0: Itong nga tinatawagan namin eh. Oo, oh, eh, kaya lang hindi pa makapagpaliwanag.
1: Serbisyong Katropa!
0: Baka hindi pa tapos yung pag-uusap ni Consal Oliveros pati ni Mayor Byron tungkol dito. Pero ang tiyak naman, kasi nung nakaraan pa po, iba yung mga ngayon, yung sitwasyon ngayon, na napakaraming tao dyan po sa land bank at nagsasalita, talagang nahihirapan at gusto, cash na lang. May mga nauna na, nung nakaraang linggo pa nagsasalita sa radyo, yun po yung nailapit ko kay Consal Oliveros na kung po pwede i-cash na lang. Sabi niya, sige, ilalapit niya ro kay Mayor. Ngayong Monday yun, nakaschedule na magharap, mag-uusap sila.
1: Serbisyong Katropa!
0: Wala pang resulta kasi hindi pa natin matawagan. Baka nag-uusap na sila ngayon.
1: Serbisyong Katropa!
0: Pero mamaya, baka sa sentro ni Katropang Ali o kaya sa asintado, doon po pwede nang makausap si Consal Bitoy. Baka meron ng update. Okay, halimbawa, sabihin natin, talagang ito na, papunta na talaga sa ano eh, sa account ng land bank. Cellphone, online na talaga. Pero baka pwede rin pagbigyan yung gusto ng cash, di ba? Tapos sa susunod na taon, kung halimbawa ito ay taon-taon talaga, di doon, makakasanayan na rin siguro yan ng marami. Oh. Di ba? Ng lahat na lang. O sige, ng lahat, baka makasanayan din nila. Eh, pero sa ngayon talaga, nainip na rin sila eh. Gusto na nilang makuha yung pong 3,000 na yan. Kaya ang gusto nila, doon na lang. Gcash nga eh. Meron din panawagan kanina eh. Gusto, Gcash eh. Pero kung po pwede raw, sa school na lang. Oh, patawag ng meeting. O di kaya patawag yung mga magulang. O dito na yung pera. Kunin nyo na dito. Ibigay namin sa inyo. Pagkuha ng pera, perma, ayos.
1: Serbisyong Katropa!
0: Ayos, di ba? Napakadaling paraan kung ganun lang.
1: Serbisyong Katropa!
0: Kaysa naman pahirapan natin sila. Nangangamba pa sila.

0: ba ng mano?
1: Serbisyo Katropa!
0: May kasamang pangalan, ano raw yung gagawin ninyo? Meron daw po kasing ano eh, meron papatulong lang eh, yung po, sa mga nagbukas daw po ng land bank account na hindi ko naka-screenshot ng reference number na may kasamang pangalan, ano raw po yung nagawa ninyo? Tinanggap po ba yung ganito sa land bank? May experience diba kayo na ganun na hindi nyo po na-screenshot yung pong reference number?
1: Serbisyo Katropa!
0: Okay, cash na lang po. Oh, yung binabasa ko ulit mga comment din yung
1: Serbisyo Katropa!
0: Sana po cash na lang. Ako hindi na pumila sa land bank kasi kailangan ko na pong pumasok sa trabaho. Wala pa rin ako land bank account. Hindi ko alam gumawa. Aroy, si Arte Rita. Sana po cash na lang. Ako hindi na pumila land bank. Sige, hintayin natin na baka may maka-update din.
1: Serbisyo Katropa!
0: At ang oras natin ay palasoon si Dahodang Umaga, mga katropa! Grabe, ano? Tsagaan lang mga kababayan, lalo sa mga magulam, ha? Yung iba nga hindi maka-absent sa trabaho, eh. Yung mga estudyante na yung nag-absent sa kanilang eskwela. Talagang nandyan ngayon, nagbabantay, nakapila. Sakripisyo talaga, talang sa napakalaking halaga, 3,000 pesos. Malaking tulong po yan. Kahit na maulan, kahit na hirap, kahit na umabsent, talagang paghihirapan nila talagang susumikap sila na makuha nila yan. Ma-open pa lang yung account. Wala pa naman yan. Ma-open pa lang yung account. Para lang doon sa mga estudyante, gagawin niya ng mga magulang.
1: Serbisyo Katropa!
0: Salamat! Maraming salamat talaga sa city government sa tulong na ito. Thank you ha, city government, dahil naisip ninyo na gumawa ng ganito pong programa na makakatulong sa ating mga kababayan, lalo na sa mga estudyante. Salamat! Maraming salamat, city government!
1: Serbisyo Katropa!
0: Paalam tayo mga kababayan. Thank you sa inyong panonood. Thank you sa inyong pakikinig sa palatuntunang Serbisyo Katropa, public service program po ng XFM Palawan.
1: Serbisyo Katropa!
0: Sa ngalan po ni Axel Bon Novaredes, sa ngalan po ng buong puwersa ng XFM Palawan, ang inyo po lingkod, Gerald Gales, magandang umaga sa inyong lahat.

0: ang XFM Palawan.
1: Bago-bago na himpina ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: XFM. Cess the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain, relief na maaasahan.
4: Mga Bargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Go.
6: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya umunog na ng Santol Plus Gold araw-araw.
7: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
8: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain.
10: Ko si Boy, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa kanakbuhan ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist, call your doctor.
11: Bili sa mga butika.
13: Sanfon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
13: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
13: Xanthone Gold Coffee Mix.
15: Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cover Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangosteen, malunggay at soybeans. Nasa isang tasang ng kape na. Santone Cover Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cover Mix is now available in your leading drugstores.
16: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
17: Ice yan!
16: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Premium D3.
19: Ako si Kayla Rivas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At masolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
20: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
23: Santone Plus Herbal Oil.
24: Opo, TSL kompletado, balam ang teke. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
23: Santone Plus Herbal Oil.
24: Aasahan
23: sa sakit ng katawan.
24: Santone Plus Herbal Oil.
25: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
26: Mabibili sa mga butika.
27: Tara, kape tayo!
1: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.

0: fighting time mga katropa. Garap na po ang 2 minuto makalipas sa ang alas 11 ng tanghali.
1: Sentro, programang si Sentro sa mga napapanahong usapin. Magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambaya sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Nagdapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Sentro.

0: Isa pong makulimlim at umaambon na umaga, mga kababayan, mga katropa, dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Kamusta naman po ang ating po, mga kababayan, mga katropa, sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Mga kababayan, mga katropa, oy, araw ng Lunes, Manic Monday. Abala, abala, abala, busy ang karamihan. Siyempre, Lunes, may trabaho, may pasok. Ay, mamayang hapon pula, po pala, mga kabayan, mga katropa, yung pong gagawing SONA, ha? State of the Nation address ng ating pong Pangulong Marcos Jr. Antabayan lang po ang magiging full coverage ng XFM Network Philippines, ha? Lalay po natin yan. Lalo sa ating pong, mga kabayan, mga katropa, yung mga may gustong marinig. Mula mismo sa ulat sa bayan ng ating pong Pangulo, ay tutok lang po dito po sa inyo pong katropang istasyon. Sa ngalan po ng ating pong partner sa bahaging technical, pansamantala si katropang Axel Bon muna. Obaredes, tama ba? Ngir ko siyang banggitin ang mga pulido mo. Basta Axel Bon, mga kabay, mga katropa. At syempre, sa ngalan din po ng buong pwersa ng XFM Palawan, sa pangunguna pa rin po ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Ako naman, pansamantala, araw ng Lunes, ang ino po makakasama sa programang sentro, katropang Alizon Salvatus po. Ay, nagmamaganda. Nagmamagandang morning po sa inyong lahat. Tanghali na naman, isang oras na lang, lunch time na. Ang iba naman, nagpa-brunch na lang. Tipid-tipid din, ha, mga kabayan, mga katropa. Tipid-tipid din sa mga panahong ito. At ilang araw pa, bago na naman ang katapusan. Meron pa bang mga nakaipit dyan sa inyong po mga wallet? At yung usapin pa rin po sa ayuda sa mga estudyante dito sa lungsod ng Puerto Princesa, hindi magkamayaw ang mga magulang. Kung ako, nagkamali rin. Yung ID na wala pong pirma, hindi rin po tatanggapin. Mga kabayan, mga katropa. So, yung mga identification na inyo pong ipapaserox, yung pong may pirma daw po ninyo, ha? Yung national ID ko hindi tinanggap, wala kasing pirma. Pero may ano naman doon, may tawag dito. Ano lang ang tawag doon, katropang aksin? Barcode? Ah? Ayun. Hindi tayo magkakarinigan nito, ha? Well, anyway, oo, sa mga magulang ngayon, abala, may mga pumila. Ayun, QR. Oh, QR code. Meron naman yun, nandun naman yung ano, lahat naman ng detail. Bakit hindi natanggap eh? Wala ko ibang identification. Yung aking appeal health pala meron na. Well, anyway, basta mga kabayan, mga katropa dito sa mga tagalunsod ng Puerto Princesa, yung mga magulang, mga guardian, na hindi pa ako nakakapasok doon sa app ng Land Bank Piso Plus. Ang iba pending pa hanggang ngayon, pangatlong araw na raw po nila. Wait lang kayo. Ay, malaman natin mamaya, ano? Susubukan natin, alam natin may session ngayon na ang sangguni ang panlunsod. Hindi po natin ma-istorbo pa si Konsihal Oliveros. Sabi nga, kakausapin niya po si Mayor regarding dito sa panawagan, hiling ng karamihan sa mga magulang na meron pong mga estudyante na binipisyaro nga po. Tulong pinansyal ang ating pong pamalaang panlunsod. Ha? Na baka pwede naman doon sa traditional muna na pamamahagi ng ayuda tulad daw po ng PWD tsaka senior at solo parents. Kasi nga po, pahirapan po yung pag-online. Sa uling impormasyon nating nakuha mula kay CIO, Attorney Glyza Moncatar, noong Bernes, ito rin po kasi ang nakausap ng city government, yung land bank. So, si land bank, naglatag naman, noong pong tinatawag na mga panuntunan din para makuha itong 3,000 pesos per student sa mga pampublikong paaralan dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Anyway, subukan po natin mamaya, ha? Kaya na pa tayo nakikipag-ugnay. Mga busy lang po siguro yung ating pong mga kinokontak na mga opisyal ng ating pong pamalaang panlungsod. Well, anyway, sige, tuloy-tuloy tayo mga kabayan, mga katropa, ha? Sa oras na 8 minuto. Makalipas po ang alas 11 ng umaga. At ang ating pong palatuntunan ito, mga kabayan, mga katropa, ay handog naman po siya ito sa atin, ha? Ng Santon Gold Herbal Tea. Magtsaka muna tayo, mga kabayan, mga katropa dyan. Lalo na po doon sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan, medyo bloated na po yun dyan. Mabigat ang pakiramdam. Konting kain lang, feeling busog na. Naku, may problema po yan, pag ganyan. Yung pong digestion system natin. May problema yan, pag ganyan. Malaking tulong po dyan, mga kabayan, mga katropa, yung pong araw-araw na pag-inom ng ating Santon Gold Herbal Tea. Gawa po yan sa mga natural sangkap na pinaungunahan po ng Moringa Powder, may turmeric, at cinnamon bark. Pinatatamisan mo po ng stevia, kaya kahit doon, sa ating po mga kabayan, mga katropa, meron pong diabetes. Safe po yan para sa inyo, mga sir, mga mama. Yan ang ating Santon Gold Herbal Tea. Available yan. Mabibili po ninyo yan. Mga kabayan, mga katropa, dun sa mga butik at parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa. At ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Mga kabayan, mga katropa, meron po tayo mga bisita dito sa ating pong himpilang. Dinayo pa tayo, mga kabayan, mga katropa, at meron lang po silang nais na idulog. Mga kabayan, mga katropa, ito ay usapin sa lupa. Alam niyo naman po natin, mga kabayan, mga katropa, pagdating sa usapin sa lupa, talagang medyo masalimuot ito, ha? Ganun pa man, siyempre, yung ating pong mga kababayan, mga katropa, ay bumiyahe pa mula sa bayan ng El Nido. Hoy, mga taga El Nido! Good morning, good morning, good morning! Sa inyo pong lahat dyan, especially sa barangay Pasadena, di ba? Pasadena. Yan! Lupain! Usapin sa lupa. May nag-over the bakod. Na-over yung bakod. Hindi. Ano ba yan? Tama ba? Nag-over the bakod or nag-over yung bakod? Yan. Yan po ang ating aalamin. Mula po sa ating pong mga bisita, mga kabayan, mga katropa. Siguro. Sino bang unahin natin, madam, sa inyo? Si Ma'am Lopez. Ma'am, medyo lapit lang po sa mikropono. Para po marinig tayo. Good morning po, ma'am.
1: Good morning din.
0: Apo. Yes, ma'am. Ano lang ang first name natin, ma'am?
1: Sandra Lopez.
0: Ma'am Sandra Lopez. Opo. Meron po tayong kabayan na kaanak po niyo. Tama po ba? Mula sa bayan ng El Nido. Ano po yung kwento rito, ma'am Sandra?
1: Bali, nung isang araw, tumatawag po itong aking kamag-anak na si Roseline Lagrillo Condo tungkol po sa lupa nila sa bayan ng El Nido sa Pasadena.
0: Pasadena. Oo. May problema.
1: Apo.
0: Oo. So, yung binabanggit ko kanina, nag-over the bakod or nag-over yung bakod?
1: Apo.
0: Saan po doon? Nag-over bakod ba o nag-over the bakod?
1: Halos parehas po.
0: Halos parehas. Sige po. Mga kabayan, mga katropa, na dito si Ma'am Roseline, ano? Ma'am Roseline? Konting lapit lang po. Okay. Si Ma'am Roseline Lagrio Condo. Tama?
1: Apo.
0: Kayo po ay may-ari ng lupa na binabanggit ni Ma'am Sandra?
1: Opo, kami, sa amin po yun.
0: Sa inyo? Sabihin, hindi lang po kayo may-ari nun?
1: Opo, kami pong magkakapatid.
0: Magkakapatid, opo. Na Lagrio.
1: Opo.
0: Yan po ay nasa barangay Pasadena.
1: Opo.
0: Pasadena, oo. Ma'am Roseline, ano po ba talaga ang nangyari dito? Sino po yung nag-over ang bakod doon sa property na sinasabi ninyo?
1: Una po kasing nangyari po, ang una-una pong nangyari ay binantayan po kaming umalis. Pumunta po kami ng Villa Libertad. Pag uwi po namin, ay nakabakod na po yung area.
0: Kailan po ito nangyari, Ma'am Roseline?
1: Nung nakaraang buwan pa, yun ang unang nangyari.
0: Oo. Matanong ko lang, Ma'am Roseline, ano? Yung area na binabanggit natin sa Pasadena, doon po ba kayo nakatira or property lang po ninyo?
1: Doon po kami nakatira mismo, sir.
0: Ah, doon kayo nakatira.
1: Opo.
0: Oo, sir. Sige po, tuloy po yung kwento nyo.
1: Tapos po, nung dumating po kami, nakita po namin na ano na po, talagang sarado na po, nakabakod na po.
0: Binakod na?
1: Opo.
0: O, wala na kayong madaanan?
1: Wala na po kaming madaanan, sir. Tapos, eh, sabi ko, ala, bakit binakod nyo to? Tapos sabi naman ng ka-boundaries namin, ay binakod po namin to kasi amin to.
0: So, sabi ko, ay, sinasabi nila parte ng kanilang property yun?
1: Sa kanila daw po.
0: Ano ra yung katibayan nila na kanila yun? May pinakita ba sa inyo?
1: Hindi rin po nila pinakita yung papel nila, pero sabi nila, titulado daw sila.
0: Titulado raw.
1: Opo. O,
0: ano po, ang sa inyo naman po, ano naman po ang pinanghahawakan yung papeles na sinasabi nyo, inyo po yun?
1: Sa amin po ay tax deeds END po.
0: Tax deeds na may kategory na END.
1: END.
0: So, ibig sabihin, alienable and disposable.
1: Opo.
0: O, ito po ba, kailan nyo po nakuha itong tax deed nito? O kailan nyo po, na kumbaga, kailan kayo nagposisyon doon sa lupa nito?
1: Simula po, doon po kami pinanganak.
0: Doon kayo pinanganak. Oh, opo. Ibig sabihin, ito ay parte ng, ang nag-acquire nito, mga magulang nyo, tama po ba?
1: Opo.
0: Okay.
1: Oo. Kasi po sa ngayon, yung edad po ni nanay ay nasa 89 na po.
0: Siya. 89. So, opo. Doon na talaga sila sa area?
1: Opo.
0: Okay. Tapos, yung binabanggit ninyong kaboundary ninyo, o yung kalapit doon sa area ninyo, kailan po sila nag-position dito?
1: Sila po ay, sa pagkakaalam ko po, binigyan lang po sila ni asawa po ni Ramon Abrina, na si Elvira Abrina. Binigyan lang po sila ng portion.
0: Binigyan sila ng portion?
1: Opo, na malapit doon, kaboundaries po namin sila.
0: Kadikit
1: opo,
0: ninyo.
1: Kadikit.
0: So, ibig sabihin, opo, yung mismo talagang may-ari ng lupa na yun na binabagit natin ay sa Pamela Abrina.
1: Opo.
0: Binigyan lang sila.
1: Binigyan lang po sila.
0: Ilan daw yung binigay sa kanila doon? Na may knowledge kayo, ma'am?
1: Sabi nila, 2 hektar daw.
0: 2 hektar, yan.
1: Opo.
0: Eh, doon po, sa party po ninyo, ilan po bang hektar ang nandun sa inyo?
1: Sa amin po, base sa
0: tax deck. Oo, sa tax deck ninyo.
1: Yung sa tax decks po ay 6 hectares. Yung
0: 6 hectares.
1: Opo, yung sa cadastral ay nasa 17 po.
0: 17?
1: Opo.
0: Bakit hindi po nagpapantay doon sa tax deck ninyo, sa cadastral? Oo, yung parte, nung magmula doon sa 17, ang nasa inyo pong tax deck ay 6 sector na lang.
1: Opo.
0: Sige. Well, anyway. Oh, ito, yung pong 6 hectare na yan, doon sila pumasok?
1: Opo.
0: Yung,
1: sa
0: 6. Sa 6 hectare.
1: Opo.
0: Ilang area po ba yung nasakop ng bakod nila?
1: Hindi po ako magkamali. Baka nasa 1 hektarya po.
0: 1 hektarya?
1: Opo.
0: Ang pinakod nila?
1: Base po dito.
0: Base dyan sa
1: area na yan.
0: May mapa po sila kasi yung tinapakita dito, mga kabayan, mga tropa. Pero, ito po ba, Ma'am Jo, Roseline, nagkaroon po ba kayo ng pagkakataon na makipag-usap or sila makipag-usap sa inyo na magbabakod sila? O bago sila magbakod, nagkaroon ba kayo ng usapan? Mga nakalipas?
1: Nung una po, wala po kaming usapan na ganon. Tapos nung nagbaranggayan na po kami, may usapan po kami na wala mo nang may gagalaw sa area. Hanggat hindi pa po kami nakakapagpasukat. Kasi ni-required po ni CAP na magpasukat muna.
0: Magpa-resurvey.
1: Opo.
0: Oh, tama naman yun. Kailangan magpa-resurvey muna. So, kayo, hindi kayo kumilos. Hindi muna kayo gumalaw doon.
1: Wala, hindi po kami gumalaw doon.
0: So, nabigaan na lang kayo na binakod na?
1: Opo, nagbakod na po sila kahapon.
0: Ano pong binakod nila doon? Barbed wire? Buho? O ano
1: ba? Kahoy, sir.
0: Ah, kahoy lang.
1: Na, dyan, alambre.
0: Oo, yun, barbed wire nga.
1: Oo,
0: yung matutulis. Oo. So, yung halos sinasabi nyo na halos 1 hektarya, binakod nila yun?
1: Opo.
0: So, pumalag kayo.
1: Pinagsabihan lang po ng ate ko na kung pwede, di mo na po sila, wag mo na nilang galawin yung area kasi wala pa namang survey. Oo.
0: Pero may ginagawa na kayong hakbang para magpa-resurvey?
1: Opo, naghahanap na rin po kami ng manig-survey. May nakausap na po kami.
0: May nakausap na kayo. Ang problema lang, nagbakod na sila.
1: Nagbakod na po sila.
0: So, dito, Ma'am Roselyn, sa pagbabakod na ito, siyempre, pumalag kayo.
1: Pumalag po kami. Mm-hmm. Nandoon po si Kap at saka yung mga tanod niya po yung nagbako doon. Pati yung mga kapatid po ni Maricel, sila Gina, sila Gino, mga anak niya.
0: Ito yung binabanggit ng mga pangalan, bakit nadamay dito si Kapitan?
1: Kasi po misis niya yung...
0: Ah, sila yung nagkiklaim?
1: Opo.
0: Sila yung nagkiklaim, yung misis niya?
1: Opo, si Maricel.
0: Ah, okay. Tapos, ang nagbakod, yung pamilya niya.
1: Pamilya niya at saka mga tanod po kasama doon.
0: May tanod pang ginamit?
1: Opo.
0: Oh.
1: Tapos, kinistyon po namin yung tanod. Sabi ng tanod, ay kami po ay nagasunod lang din sa busing namin.
0: Yun. Pero pribadong pagmamaya...
1: Nandoon si Kapitan po.
0: Pribadong pag-aari yon ng pamilya ni Kapitan, ha? Yung binakod na sinasabi. Pero may tanod na nagbakod. Ano pong ginawa ninyo? At tapos nun, nung nakita nyo yung nagbabakod na sila?
1: Wala na rin po.
0: Wala na.
1: Nabayaan na lang namin.
0: O pagdating nyo, tapos na?
1: Tapos na.
0: Tapos na. Sige, so ang inyo pong disposition ngayon, Ma'am Roselina, yung gusto po ninyong iparating sa kinaukulan, ano po ba ang gusto ninyong iparating sa kinaukulan?
1: Gusto naming mabigyan to ng solusyon yung mga ganitong problema, sir.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kung sa amin lang po, wala po kaming magagawa kasi sabi nga nila, malakas po daw sila.
0: Sabi daw yun.
1: Wala daw kaming pirang ikakaya na maglaban sa kanila.
0: Sino yung magsabi niyan?
1: Yung si Gino po, na si Cervantes.
0: Sino si Gino Cervantes?
1: Asawa ni Gina Cervantes, kapatid ni Maricel. Asawa ni Kap.
0: Asawa ni Kap. Yun ang sinabi sa inyo.
1: Tapos sabi ni Gina, sir, yung ito daw yung mapa daw ng lupa namin ay wala daw yung kalbuluhan, kung saan ko lang daw yan dinampot.
0: Ganun daw, sabi niya?
1: Opo.
0: Bakit sila may pinakita ba sa inyo na mapa rin?
1: Mayroon din po siyang hinahawakan, pero hindi naman po niya niladlad sa barangay.
0: So, ibig sabihin nito, before ng pagbabakot, meron na kayong usapan sa barangay. Nagkaroon na ba ng, tawag dito, yung pag-uusap regarding sa problema sa lupa?
1: Opo, mayroon po kami.
0: Tapos, sino nag-cater? Si Kapitan din. Opo. Si Kapitan din ang umarap sa inyo.
1: Hindi po, yung kagawad niya.
0: Ah, kagawad. Oo. Ano sabi doon sa ni kagawad? Sa unang usapan ninyo?
1: Unang usapan po namin, yun nga, magpa-survey muna daw kami.
0: Magpa-survey muna.
1: Opo.
0: Wala mo nang gagalaw.
1: Wala mo nang gagalaw.
0: So,
1: pero,
0: parang sinasabi, status ko muna.
1: Opo.
0: Pero nabigla na lang kayo, nagbakod na.
1: Nagbakod na po sila.
0: Kailan kayo humarap sa barangay dito?
1: Nung nakaraan lang, sir, dito mayroong...
0: Ngayong buwan na ito?
1: Opo, itong buwan lang. Nung Webes lang po.
0: Webes lang kayo nag-arap?
1: Opo.
0: Doon kayo nag-usap?
1: Opo.
0: At sinabi, wala mo nang gagalaw?
1: Opo.
0: Tapos pagbalik nyo, may bakod na?
1: May bakod na po.
0: Instant, ano? Oo. So, parang nabaliwala yung usapan doon sa barangay?
1: Yeah.
0: Na wala mo nang magagalaw?
1: Opo.
0: Sige. Engineer Axel Bow, nandiyan number ni Kapasuyo kung makakontak natin, ha? Ngayon lang natin. Kung yun nga, kung mayroong usapan doon sa barangay, na wala mo nang gagalaw. Bakit daw nagbakod na yung kanyang may bahay? At kasama raw po sa nagbakod, tanod. Mga tanod. Ilang tanod po yun doon na pansinin nyo? Kung ano. Kilala nyo. Siyempre, kilala namin yung mga tanod doon, ano?
1: Marami sila, sir, kaya lang doon sa kalsada na lang di pumunta yung iba. Dalawa lang yung nandoon.
0: Dalawa lang. Baka yung dalawa na yun, binayadan naman. Duty pa ba nung panahon na yun?
1: Hindi ko alam, sir, kung anong nangyari.
0: Kasi kung duty, may question. Pero kung off-duty naman, pero tanod sila, baka binayadan lang naman ni Kap. Hindi kaya?
1: Hindi ko alam, sir.
0: Kaya lang natin, Anong pangalan ni Kapitan doon?
1: Ferdinand Perez po.
0: Si Kapitan Ferdinand Perez ng Barangay Pasadena, El Nido, Palawan. Ito, mga kababayan, mga katropa, yung ganito mga usapin, lupa, medyo masalimuot ito, sabi ko nga. Pero dito sa pinabanggit, kasi may usapan na pala sila sa barangay na wala pang survey na hinihintay para magkaalaman kung saan ba talaga mga boundary nila base doon sa mga dokumento na magkabilang panig. Mga kabayan, mga katropa, pero out of coverage si Kapitan. Hirap ng signal doon, ano? Wala talagang signal doon.
1: Alis po namin, wala pa pong signal.
0: Malaki ba ang mga cell site doon?
1: Malapit lang din po, sir.
0: Bakit? Wala lang kurente. May kurente ba? May kurente na ba ang pasadeng niya? Sige, di ba alay? Ganito, Ma'am Rosalyn, ano? Itong usapan na ito, ang kailangan natin dito ay yung pong mga eksperto. Ano, ha? Yung pong yung kanyang usapan natin, nabanggit din ni Kagawa Gerald, ang makapag bibigay po ng mas magandang payo po sa inyo ay yung pong ating mga abogado, ano, ha? At ito ay ilalapit natin sa kanila. Yung ating tao, okay naman dyan, yun. Para maayos ito. Silip mo ito. Kasi kanya-kanya po, may pinapakitang dokumento sila, Ma'am Jocelyn, dito. Na matagal na lang. 1992, no? Yung, ano, yung cadastral map nyo. 1992 pa, hawak ninyo yan. Hawak ng mga magulang nyo na ipinasa na lang sa inyo.
1: Yan, na-release po.
0: Na-release yan, di ba? 1992. Mm-hmm. Tapos yung pinapakita yung portion na sinasabi, yun ang property nung kabila. No, bago na lang yan.
1: Bago lang po.
0: Bago na lang yan. No. Yun ang masakot yung mga kabay, mga tropa. Ha? Paano nakalagay doon sa kanilang dokumento na sinasabi, yung parte ng property ng pamilya nila, Ma'am Rosalyn, ay bakit napasok ng kabilang parte? So, siyempre naman, kahit sino naman, papalag naman. Mas isang hektarya pa. Kahit naman, malaki-laking ano yun. Malaki-laking lupa pa yun. Ilan po ba kayo magkakapatid, ma'am?
1: Siyam po kami.
0: Siyam? Medyo marami-rami pala. Maghahati-hati pa kayo doon. O nahati-hati na ba? Wala pa naman.
1: Nahati-hati na.
0: Nahati-hati na. So, yung party na binakod, sa'yo na punta?
1: Opo.
0: Sa'yo?
1: Kaya ako po kaya ang nakikipaglaban sa kanila.
0: Kaya ikaw ang ano ngayon, taya? Sa buong pamilya, siyempre, property mo naman yun. Pero siyempre, mga kabayan, mga katropa, itong mga ganitong usapin, kinakailangan dito dumaan sa proseso. So, ang payo lang po ng programang sentro, ma'am, since na iyong kabilang parte, nagkaroon na kayo ng usapan sa barangay at medyo hindi sinunod, yung pong napag-usapan doon, hanggat wala pang panibagong survey na kapwa ninyo hinihingi, tama, di ba? Para malagkaalaman kung saan yung mga boundary ninyo. So ngayon, ang tanging po namin mapapayo sa inyo, contact po tayo ng abogado, no? At pwede tayong humingi ng assistance kung medyo alanganin pa sa PAW, PAW office. Oo. Tanong lang po kayo kung ano po yung mga prosesong dapat po ninyong gawin regarding po dito sa issue na ito. Ma'am Rosalyn, Ma'am Sandra, baka meron pa po kayong nais sabihin sa doon sa parte sa kabila. Baka meron pa po kayong nais sabihin sa kanila. Go ahead po.
2: Humihingi po kami ng tama dito sa nangyayari kay Rosalyn.
0: Mm-hmm.
2: Alam namin na alam mo ang tama. Tiwala po kami sa inyo.
0: Mm-hmm.
2: Na sana naman po may lagay sa tama. Wala pong masalimuot na nangyayari katulad ng sinasabi ni Rosalyn na muntik pang magkaroon ng tagaan.
0: Uy. Meron pa?
1: Opo. Meron pa po.
0: Kaya lang po nangyari ang Ma'am Rosalyn?
1: Mas nauna po yun sa nagbarangayan kami.
0: Oh, so kaya kayo nagpatawag sa barangay? Kasi may nangyari ng muntik tagaan. Ganun ba? Nauna muna yung
1: Nauna muna po yung tagaan. Muntik po yung mag-asawang tinaga ni
0: Sino?
1: Sino nga yun?
2: Renante Moreno.
1: Renante Moreno.
0: Renante Moreno. Kapatid din tong asawa ni Kap.
1: Pamangkin.
0: Pamangkin.
1: Opo.
0: Oo. So nako naman, oo. Meron na pala, kaya nagpabaranggayan kayo.
1: Opo.
0: At sa baranggayan, yung napag-usapan, magpa-reserve muna.
1: Opo. Opo.
0: Yun na yung naging resulta ng usapan.
1: Opo.
0: Ang problema, gumalaw na sila.
1: Gumalaw po sila.
0: Sige, oo. So yan, nako, mga kabayan, mga katropa, kay Ma'am Roselyn, yung sabi ko nga, pahay po natin, abogado talaga dyan, ha? Para legal lahat, ma-question ng lahat ng tawag dito, angulo. Especially doon sa sinasabi na bakit sila nakapasok doon sa inyong pong property. At kung meron sila pinapakita ang mga dokumento, sabi nga, kung anong dokumento ba yung hawak nila, pwede rin kasi nang nating, pwede po ninyong questionin yun. Yung authenticity nyo. Pero siyempre, ang gagawa po niyan, abogado. Sila po yung tanging may kapangyarihan para mag-question ng anumang po mga dokumento sa tamang proseso. Ma'am Roselyn, ano po, ha?
1: Apo.
0: Sige po. Ma'am Sandra, baka may, Ma'am Roselyn, may additional pa kayo?
2: Katulad po ng dati, sinasabi ko, ha, paulit-ulit po naming hinihingi ang katarungan, ang presensya ng pagpapatotoo na sana naman wala pong mangyaring krimen.
0: Yun. Yun, importante, Kailangan, kulang, ha?
2: Kasi po, ang pagkakaalam ko sa isang tulad ninyong punong barangay, kayo po dapat yung nagpapatupad ng tama. Hindi po sa ganitong karahasan na halos sa harap sa akin ng mga kamag-anak ko nang nakapaa from El Nido, Pasadena.
0: Okay,
2: hindi po ito ang inaasahan ko sa isang ginoong kapitan. Wala po kaming ganong inisip na may ganito palang klaseng usapin at pananaw.
0: Mm-hmm.
2: Malungkot po, sir. Para sa akin.
0: Opo. So, ang gusto nyo, maging patas lang.
2: Maging patas lang.
0: Iyan, maging patas lang. Opo. Okay. Ma'am Roselyn, kayo, baka gusto ko yung sabihin sa kapitbahay nyo. O, kasi kadikit lang ng property nyo.
1: Sa akin naman po, hindi naman po ako nagagalit sa kanila. Ay, kumbaga, sila na rin pong nauna sa amin. Kaya, kailangan magawaan po ito ng leksyon ng mga ganitong tao. Sa tama lang po, sir. Yun lang po. Maraming salamat.
0: Ay, sige po. Ma'am Roselyn, sabi ko, Ma'am Sandra, mas the best kung mayroon po tayong makakausap na abogado. Ha?
1: Okay.
0: Kasi masalimuti itong usapin na ito. Although kayo po ay bumayay pa sa malayo. Since andito na rin kayo, sabi ko nga yung ating pag-office, bukas naman yan. Pwede tayong humingi ng payo doon. Kung ano po yung mga hakbang na dapat gawin, ha? Sige po. Well, anyway, sige po. Ma'am Roselyn, thank you very much. Ma'am Sandra.
2: Okay po. Daghang salamat.
0: Daghang salamat din po. Okay. Sige po. Kung mga kabayan, mga katropa, pag-usaping lupa na talaga. Mahirap ito, ha? Ang mga dokumento lang kailangan na Ma'am Sandra, Ma'am Roselyn, kompleto, ha? Yung mga pinangahawakan po ninyo, ha? Sige. Thank you very much. Si Kapitan, hindi pa rin makontak. Out of coverage. Itong nababanggit. Na kapitan po. Ingat po, Ma'am Sandra, Ma'am Jocelyn. Thank you po, ha? Si Kapitan Perez. Misis niya pala yung po nagpabakod. At nagkita daw po nitong pamilya ni Ate Jocelyn na may tanod daw pong nagbakod. Sabi ko naman, baka day off nung tanod. Malaman natin yan, ha? Pag-usaping talagang lupain, ha? Pero ang lahat naman po ng mga usapin ay nadadaan naman po sa mapayapa o wala naman pong tagaan. Walang pong ambahan ng ng itak. Ibang usapin na po yun, ha? Pag ganun po, may nangyari, ha? Yung pong mga dapat gawing hakbang, ito ang sila, Ma'am Jocelyn, parating na rin po ng programang sentro, ha? Alas 11:32 na po ng patanghali. Ng umaga patanghali. Magbabalik pa rin po ang ating pabalatunto ng sentro pagkalipas ng po ng ilang paalaala. Sentro.
3: XFM. Premium D3 Softgel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Na ako sinubukan ng sabon, pero naiiba talaga ang Santong Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santong Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santong Plus Herbal Soap.
7: Santong Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, tagapitiki. Dati, para dating sumastakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santong Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
7: Santong Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa pusog.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santong Plus Herbal Oil.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Coffee break na naman.
13: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
14: Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, isang manggi.
15: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
16: Symptoms persist. Sa doctor.
17: Ibili sa mga butika.
18: Santong Gold Coffee Mix.
19: Ako si Maling, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santong Gold Coffee Mix. Ang may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan na ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
20: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa

0: Food, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uli ng sakit.
3: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapatas ng libido. Kaya, subukan mo.
0: Supple Plus Gold.
4: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ang ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape

0: para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: XFM.
2: XFM.
0: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Sunzone Plus Coffee Mix, pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya magpapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sunzone Plus Coffee Mix. Ang Sunzone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata at paglalabo ng paningin.
4: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang paglalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sunzone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Sunzone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ. Araw-araw gumagamit ng Sunzone Plus Herbal Soap.
6: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako po na si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang panarakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santong Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dating manggagas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo, para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, manggay at mangustin. Mga sangkap ng Santong Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
0: Kape at gamot, ngayon.

sa tinutika. Kung vitamin C, tandaan! Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang

0: sakit. Sunflown Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Magbibili sa inyong mga suging butika.
1: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
2: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Paking training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, magtitake ako agad ng Cease the Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
3: Cease the Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Cease the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sunfone Gold, Coffee Mix.
4: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Sunfone Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Sunfone Gold Coffee Mix.
3: Sunfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa,

Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa likabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious,

0: Plus na uri ng antioxidant. Sunzone Plus Gold. Sigurado ka dito. Sunzone Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna. Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
2: XFM.
3: Oras, mga kabayan, mga katropa, ganap na po nga 44 minutos. Makalipas na po ang alas 11 ng patanghali, mga kabayan, mga katropa. Sinusubukan po natin makipag-ugnayan sa City Information Office regarding doon sa naiwan ko sa pinika tropan Gerald. Si katropang Mike, try lang natin kung nandun niya sa session. Si Konsehal Oliveros, nag-upag-usap na kaya sila ni Mayor doon sa nauna na nga pong request ng ating pumakabay mga katropa regarding pa rin dito nga po sa pamamahagi ng ayuda mga kabay mga katropa, ha?

0: sa session si Katropong Mike, alam na natin. Ayun ang session eh. Hirap hirap mo nang mahugot si Councilor Oliveros nito. Si CIO naman daw po, kanina raw po, base sa impormasyon na, nasa ano, kanina raw nasa mayor's office. Nag-usap kaya? O kami panibago bang ano? May panibago bang abiso? Nagtatambakan na yung pong mga magulang sa dalawang land bank branch dito sa Lunsod ng Puerto Princesa. Yung mga iba nag-update nung kanila pong mga lumang account, papareactivate. Yung iba naman po ay nagtatanong, pending pa raw kasi yung kanila pong ginagawang ano, application online. May payo na nga yung ating city government magpupunta ng ano ng mga land bank. Doon pong sa naging pahid po nung una ni CIO Attorney Glay Samungkatar. Sinusubukan po natin makipag-ugnayan. Nasa session nga, sabi ni Katropang Mike, yung mga istorbo yun, ongoing yung session. Anyway, mamaya mga kabayan, mga katropa, no, sa mga susunod pang programa, baka mahila ni Katropang Mike ito mamaya si Councilor Oliveros. Doon sa naging pahayag nito nakaraan, mga kabayan, mga katropa, kakausapin niya po si Mayor. Regarding doon sa kahilingan ng ating pong mga mas nakararami ng mga magulang na nahihirapan nga po dito sa pag-o-open ng Land Bank Piso Plus account, mga kabayan, mga katropa. Yung palawarin kasi ng ating pong pamalang panlunsod, ito yung napili ng city government na maging partner sa pag mamahagi nung pong 3,000 pesos na ayuda para sa mga estudyante, sa mga pampublikong paaralan dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. At na isa pang nakapagdagdag doon sa alalakani ng mga magulang, yung pong binigay na due date. Oh, due date talaga. Na kailangan makapag-submit na. 29. Sabi naman po ni Attorney Glays doon sa huli po nating panayam ng Bernes, hindi naman po porke may nilabas na deadline hindi na makakasama. Makakasama pa naman daw po mga kabayan, mga katropa. Yung plano nga raw po ng Land Bank Management para doon sa mga malalayong barangay, doon sa mga IP communities na medyo hirap ang signal, mga kabayan, mga katropa, bababa para mag-assist para makapagbukas ng Land Bank Piso Plus account number, mga kabayan, mga katropa, na siya nga pong kinakailangan para makuha ito nga pong ayuda. Yung nga po doon sa mga damdamin at nais ng nakararami ng mga magulang at mga guardian, baka pwedeng pansamantala o yung ano lang muna, yung old method, yung makalumang paraan, mano-mano na iaabot yung pong ayuda, mga kababayan, mga katropa, ha? ATM na lang ngayon lang yan na maproseso next year pag nagbigay sila ayuda, mabilis na, konting tiis lang, taon-taon na yung ayuda na yan. Kaya kung may ATM ka na, di na mahirap mag-withdraw. Isa rin nga po yun sa maganda. Kasi nga binabanggit gagawing ordinansa. Itong pamamahagi, ordinansa. Pero kasi di ba dapat to school supplies. Gawa nga ng medyo gipit sa panahon, kaya ginawa na lang cash. Pero sa mga susunod na taon nata, panay school supplies na lang daw talaga. May klaro hindi natin yan. Mga kabayan, mga katropa, ha? Sa ngayon, mga kabayan, mga katropa, yung pa rin kahilingan ng mga magulang na mano-mano na lang muna. Dahil nga po doon to sa mga nagiging ganap ngayon, Ang mga kabayan, mga tropa, sa dalawang branch ng Land Bank, ang dami na pong mga nakapilagaling po sila katropang Kuya Toto o Ronnie doon. Mga kabayan, mga tropa, pare-pareho yung kanila pong, di ba? Pare-pareho yung kanilang saloobin. Hirap sila. Di ba? So, ang gusto nila, mano-mano lang. Kung pwede. Ha? Oo. Gcash. Oh, kasi Gcash. Parang ganun. Ito kasi Land Bank, parang ganun din. Kaya lang nga po, pag mag-open ka ng account, para doon ibagsak yung ayuda, yung tulong, mahaba pila. Ay, hindi man sila kay... Kinikater ba sila sa loob? Kinikater din sila. Kailan mahaba? Oh, magkabilaan yun sa dalawang branch ng Land Bank. Buti, pasalamat ako nung natsagaan ko kasi. Oo, kaya lang hindi tinanggap yung aking ID. Oo, doon sa Xerox, kasi walang pirma. Yung national ID. Prepare ka rin ng ID na mayroong pirma. Oo. Ay, naku naman talaga, masalam mong utol. Pero yung ginamit ko doon sa pag-open ng Piso Plus, yung aking national ID. Hindi ko na kapinitsura yung ID. Oo, yung pag-selfie ko pa lang, matik na lumabas doon sa system ng Land Bank. Uy! Tinignan ko na lang, bineripay ko na lang yung ID, national ID number ko. Pareho. Pag ibang ID ang ginamit nyo, hihingin pa yan ng ID number ninyo. Pero kasi ginamit ko yung national ID ko, matik! Nag-appear ka agad doon sa record ng Land Bank. May record ba ako sa Land Bank? Kasi nga national ID, Pero hindi tinatanggap yung Xerox na yan. Ng national ID kasi wala raw pirma. Kasi kailangan nila ng ID na mayroong pirma, tapos yung Xerox na ipapadala sa mga bata, kasama ng ID nila, kailangan may pirma ka doon, tatlong specimen na signature to compare doon sa ID mo. Eh, yung national ID ko, wala naman pong pirma kasi yan. Pero may QR code. Kasi nung mag-apply ako niyan, pinapirma rin naman ako doon. So, ibig sabihin, doon sa loob ng QR code, doon makakita ang iba pang mga impormasyon tungkol sa holder ng ID na yon. Di ba, mga kabayan, bakit hindi natanggap? Ay, national ID nga yun. Ay, naman. Para hindi na lang humaba, sige, mag-produce ka na lang iba pang ID na meron kang signature para walang tanong-tanong. Di ba? Ano na lang yun. Pero yung pag-a-apply, online, doon sa Land Bank Piso Plus sa account. Iyon ang nagiging problema ngayon ng karamihan. Marami raw, karamihan yan, pending pa rin yung kanilang application kahit 2 days na o 3 days na lumipas. Iyon ang medyo nakakaabala doon sa karamihan sa ating pong mga magulang. Iba puyat na. Kasi iba talagang binantayan na lang medyo kukonti. Mga bandang alas 12 hanggang madaling araw, kukonti na lang. Pero ganun pa rin daw, pending pa rin. Ikaw, katrabang kita, meron ka na, di ba? Meron ka na ba? Account? Piso? Wala pa rin? Pero nakapalay ka na. Pending. Pending. Lakulap talaga. Lahat pending. Karamihan. So, ganun kadami nag-a-apply. Ilan ba naman talaga namang populasyon ng Puerto Princesa? Ikaw pagsasabay-sabay mo yan talaga dyan. Marano talaga yung portal ng Land Bank. Kala nyo, ganun-ganun lang yan. Nagbabara rin po yan sa portal. Mga kabayan, mga tropa. Well, anyway, sige. Ilang minuto na lang po bago po ang alas 12 ng tanghali. Hindi pa tapos ang sesyon. Antabayan na lang po dito siguro sa page ng 104.7 XFM Palawan. Baka sakali pong mahatak, mahugot ni Katropong Mike si Councilor Oliveros. Baka meron pong mga bagong instruction ng ating pong City Mayor. Ng ating pong City Mayor's Office. Baka naman po pakinggan yung kahilingan ng ating pong mga magulang dito sa lungsod ng Puerto Princesa na may mga benepisyaryo doon sa Student Assistance Program ng City Government, mga kabayan, mga tropa, ha? Sa ngalan po ng ating na partner sa bahaging teknikal, si Axel Von Obaredes, at siyempre sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan sa ngalan ni katropang Mike Iscote, fresh from Camiguin. Hey, thank you very much muna sa Sobinera. Mga kabayan, mga katropo ka naman, pansamantala ang inyong nakasama ngayong araw ng Lunes, katropang Alison Salvatos. Ang tabayanan po, ang XFM News Nationwide. At siyempre, ngayong alas 12 yan. At mamaya pong hapon, ang full coverage naman po ng XFM Network Philippines sa ikalimang zona ng Pangulong Marcos Jr. ang tabayanan din po. Maraming maraming salamat po mga kabayan, mga katropa, at isang magandang magandang tanghali na Pilipinas!
1: Inyo ang kabuuan ng programang Sentro sa damdamin ng mga nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Maraming salamat po hanggang sa muli, mga katropa!
2: XFM.
3: Sister Pain.
4: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuwing nawala ang pain. Sister Pain, the best.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Sa doctor. Sample plus gold.
5: Ako si Weng. Tanggal ko na ang inihinda yung sakit ng likod ko. Talagang kasakit. Pero pag take ko ng Sample plus gold, sa loob ng dalawang linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
3: Sample plus gold. Mas pinamakas, pinagaling, pinahusay. Sample plus cold.
6: Pagdating sa kape, iba-iba tayong tibla. Ang tibla ko, makaiba. One coffee with nine spin moringa and soya, please. Sample plus coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na kagdag sa cash. Mangosteen, moringa at soya. Makaiba. Kaya sa Sample plus coffee ka na. Sample plus coffee, available sa Piling Drug Stores nationwide.
7: Ang lalabo ng panuwin, madaling nasisilaw sa tisla at iwanan ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata. Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Fisher X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Fisher X Plus. Softgel Capsule. Fisher X Plus. Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uli ng sakit.
11: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C.
13: Kasi Sansom
14: Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay ng cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Ako sinubukan ng sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: sakit ng katawan, Mag-Santon Plus Herbal Oil.
2: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
13: XFM.
1: News. Entertainment. Wellness. And service to the Filipino. We make lives better. Katropa mo sa Mega Manila.

0: Exciting time, mga katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega.

0: pinakapaunang headlines sa tip po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Sona ni PBBM posibleng abutin ng mahigit isang oras ayon sa Malacañang.
1: Senador Robin Padilla at Senador Alan Peter Cayetano liliban sa ikalimang Sona ng Pangulo.
0: Ikalimang Sona ni PBBM isa raw sa pinakamahirap na talumpati ayon naman sa Ibon Foundation.
1: Pagsabog yumanig malapit sa DOJ, investigasyon isinasagawa na.
0: At Senado at Kongreso, binuksan na po ang second regular session ng 20th Congress.
1: Sa balitang regional, Antiqueño Trail Runner, kampiyon sa Southeast Asia Trail Running Cup sa Indonesia.
0: Balitang international, Cuba President inulagsa ang bagong parusa ng US.
1: Sa balitang showbiz, SB19 itinalagang bagong tourism ambassadors ng Pilipinas.
0: At sa sports, Scotty Thompson, di pa makababalik sa Inebra dahil po sa injury.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po ng Lunes, July 27, 2026, panglimang Sona rin ni Paolong Ferdinand Marcos Jr. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa sa inyo na XFM News Nationwide. Live din sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 89.1 XFM Davao, at iba mga XFM station sa buong Pilipinas.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At international sa pamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian.

0: 6.
1: Mga katropa, posibleng abutin ang isang oras at 20 minuto ang panglimang sona ni Paolo Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. mamayang hapon. Ayon mismo kay Palace Press Office, USEC Attorney Claire Castro, ito ang kanilang naging pagtaya base po sa nagiging pagpapractice ng Pangulo. Matatandaan, inabot din mga katropa ng 1 hour and 11 minutes naman ang ika-apat na sona ng Pangulo noong 2025.
2: Naglaan ang kamera ng parking space para kay Vice President Sara Duterte sa venue ng ika-limang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Bagamat kasalukuyang nasa ibang bansa si Duterte at hindi inaasahang dadalo sa sona, inihanda pa rin ang nakalaang parking bilang bahagi na karaniwang protocol para sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Matatanda na taong 2023 nang huling dumalo si VP Sara sa sona ni Pangulong Marcos.
0: XFM News Nationwide.
1: Kinumpirma ni Senator Robin Padilla na hindi rin siya dadalo sa ikalamang State of the Nation Address o SONA ni Paolong Ferdinand Marcos Jr. Anya, wala siyang in-expect sa SONA ng Pangulo. Ayon pa rin sa Senador, ito na ikalawang pagkakataon na liliban siya sa taon ng pagtitipon ng Kongreso para sa SONA. Sinabi ni Padilla na nagkasundo na ang mga member ng Minority Bloc kaugnay po ng kanilang desisyon sa pagdalo sa SONA. Dinagdag ng Senador, mas nararapat umanong tanungin ang mga miyembro ng Majority Bloc tungkol sa nilang inaasahang maririnig sa talumpati ng Pangulo. Sa magkahiwalay na panayam, kinumpirma rin ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na hindi siya dadalo sa SONA ni PBBM at imomonitor na lamang niya ang sitwasyon online. Ito niya ang kanyang paraan para magprotesta laban sa aniyay gumuguhong demokrasya ng Pilipinas.
0: XFM News Nationwide.
2: Mahigit 1,000 tauhan ang MMDA ipinakalat para sa seguridad ng SONA. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
0: SONA Live Report.
3: Direkt ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang handa nito para sa seguridad, emergency response at pamamahala ng trapiko sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Hulyo 27. Sinuri ni MMDA Chairman Attorney Don Artes ang Mobile Command Center ng ahensya ng nakapwesto sa harap ng Sandigan Bayan City niya building sa Commonwealth Avenue, Quezon City bilang bahagi ng contingency preparations. Kasama ni Artes, sina MMDA General Manager Yusik Nicolas III at Traffic Discipline Office Director Attorney Victor Nunes sa pagbiyak sa kandaan ng mga tauhan at kagamitan ng ahensya. May kabuuan 1,481 tauhan ng MMDA ang ipinakalat para sa pamamahala ng trapiko, emergency response at pagpaparatili ng kaayusan sa paligid ng batasang pambansa. Nakaantabay din ang rescue trucks, ambulansya at first aid stations para sa agarang pagtugon sa anumang insidente. Para sa kakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropa Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, mga katropa, QCPD, tiniyak naman na mahigpit po pero makatao daw na seguridad dyan sa Pilcoa para pa rin sa SONA 2026. Katropa natin sa balita, Sylvester Rambo, labay na XFM Mega Manila.
0: SONA Live Report.
4: Bilang unahan ni QCPD District Director Police Brigadier General Randy Glenn Selvio ang inspeksyon sa mga tauhan ng Special Task Force Unit o STU na nakatalaga sa Pelcoa bandang alas 7 ng umaga kanina bilang bahagi ng tinaigting na seguridad para sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kanyang pagbisita, tiniyak ni Selvio ang kahandaan ng mga pulis na nakatalaga mahalaga sa lugar at pinalalahanan ang mga ito na manatiling alerto, disiplinado at profesional sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Binigyan din pa ni Silvio ang pagsunod sa direktiba ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abirin na pairalin ang maximum tolerance at igalang ang karapatang pantao sa lahat ng pagkakataon. Na dagdag pa ni Silvio na nanatiling naka-full alert ang kanilang hanay upang agad na makaresponde sa anumang insidente at matiyak ang ligtas, maayos at mapayapang pagdaraos ng SONA 2026. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Silvestre Rambolabay para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Isang pagsabog na hinihinalang dulot ng Improvised Explosive Device o IED ang naganap bandang alas 12:17 ng madaling araw nitong Lunes malapit sa entrada ng Department of Justice o DOJ sa Padre Faura Street, Ermita, Maynila. Ayon sa DOJ, wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa insidente. Agad ding rumisponde ang Philippine National Police Explosive Ordnance Disposal o PNPEOD Unit upang magsagawa ng technical examination sa pinangyarihan. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang pinagmulan, uri at iba pang detalye ng pagsabog. Tiniyak naman ng DOJ na kontrolado na ang sitwasyon at nananatiling ligtas ang compound habang nagpapatuloy ang komprehensibong at patas na investigasyon.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay pong balita, kinumpirma rin ng Pasay City Police na isang improvised explosive device. Ang natagpuan malapit sa gusali ng Senado sa Pasay City ngayong umaga. Ayon sa pulisya, nakita ang IED ng isang empleyado ng towing service sa Center Island ng Jokno Boulevard bandang alas 8 ng umaga. Agad po na responde ang otoridad para tiyakin ang kaligtasan ng mga o ang kaligtasan ng lugar at mga isinasagawa na kaukulan ng seguridad. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya para matukoy ang pinagmulan at posibleng nag-iwan na nasabing IED.
2: Nagtalaga ang Philippine Red Cross o PRC ng 78 na staff at volunteers upang tiyakin ang kahandaan sa pagibigay ng serbisyong medikal at iba pang emergency response sa ikalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Binubuo ang deployment ng mga first aid, ambulance at welfare teams na nakaandang tumugon sa anumang insidente sa araw ng SONA. Ipinwesto ang mga tauhan ng PRC sa iba't ibang pangunahing lugar sa Quezon City, kabilang ang paligid ng Batasang Pambansa, Commonwealth Avenue, Quezon City General Hospital at iba pang strategic areas. Ayon sa PRC, layunin ng deployment na matiyak ang mabilis na pagtugon at kaligtasan ng publiko sa buong araw ng SONA.
1: Umaasa mga katropa si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa. Natatalakayin po ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang tunay na kalagayan ng ekonomiya sa kanyang State of the Nation Address. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, iginit ni Africa na ang isa raw po ay kalimang SONA ni PBBM sa pinaka mahirap na talumpating harapin ng Pangulo. Anya, malaking hamon umano sa Pangulo ang ipaliwanag ang kalagayan ng ekonomiya at tugunan na manaunang pangako ng administrasyon.
5: Hirap na hirap itong SONA nito para kay Pangulong Marcos kasi ang dami niyang pinangako na walang kagutuman, ang dami niyang pinangako na karang SONA dun sa maya naman kayo. Hirap na hirap siya sa totoo lang, hindi namin alam kung magsasabi sila ng totoo or kung aaminin niya na bigo siya at sisikapin niya magwasto sa nakarang sa huling dalawang taon niya. Kaya sa totoo lang, inaasahan namin hindi niya ilalatag ang totoong kalagayan na dumaming mahirap, dumaming nagugutom. Hindi niya ilalatag yung sitwasyon na isa tayo sa pinakamataas sa unemployment, inflation sa rehiyon at isa sa pinakamabagal na paglago ng ekonomiya. At sigurado, hindi niya ipagmamalaki na matagumpay yung kanyang bayaran mo kayo campaign kasi daan-daan, libo-libong mambabatas at mga opisyal ay nakalusot sa kanyang lambat.
1: Mga katropa, si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa.
0: XFM News. News Nationwide.
2: Sinabi naman ni University of Santo Tomas Political Analyst Professor Dennis Coronacion na inaasahang ilalahad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address o SONA ang mga nagawa ng administrasyon sa nakalipas na taon. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Coronacion kabilang sa mga hakbang ng pamahalaan ang pagpapatupad ng mga reforma laban sa korupsyon gaya ng paggamit ng digital at forensic tools sa investigasyon ng mga kaso.
6: Simula nung pumutok yung ano na yan, flood control mess na yan, bigla akong pumasok itong corruption as an urgent and pressing concern that the government should address sa loob ng top 5. At ngayon nga po nasabi niyo, parang nasa top 3 na. So talagang growing yung concern ng mga Pilipino, no? Hindi nila nilulubayan yan. At ninanais talaga nila na tugunan yan ng pamahalaan. Well, hindi naman po sa totally na walang ginawa. Ang ano po dyan, tingin ko ay nakukulangan. Mm-hmm. Kasi meron naman po mga individual na pangalan ng joint investigations na nakasuhan na ngayon sa Sandigan Bayan.
2: Yan po ang tinig ni Professor Dennis Coronacion.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, sa iba pang interview ng XFM Philippines, nagbabala si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa laban sa posible na pagbanggit ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagiging upper middle income country ng Pilipinas sa kanyang State of the Nation Address o SONA. Sa panayam po ng XFM Manila, sinabi ni Africa na taliwas yan sa nararanasang hirap ng maraming Pilipino, kasabay ng patuloy na pagtaas din ang presyo ng mga pauunahing bilhin.
5: Sa amin, kung sabihin ni Pangulo Marcos na upper middle income tayo, maraming ng karamihan na makikinig sa kanya, taliwas yung serenidad, I think sasabog yung sa kanya mukha. At medyo delikado para sa kanya, tingin namin kung bagitin niya yun kasi lumalo na ang sitwasyon sa pagtaas ng presyo ng bilihin. At siguro ako, isang punto lang sa amin na sinasalamin yung State of the Nation, kinumpit namin kagabi, mas malaki pa yung kinita, 3 beses ang nilaki ng kinita ng mga oil companies noong Marso, kaysa dun sa ginastos niya bilang ayuda sa kanyang uplift program.
1: Mga katropa, si Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa.
0: XFM News Nationwide.
2: Senado at Kamara, binuksan na ang second regular session ng 20th Congress. Handa na rin makinig sa SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang report.
0: SONA Live Report.
2: Formal nang binuksan ng Senado nitong Lunes ng umaga ang second regular session ng 20th Congress. Dumalo ang mga senador sa pagbubukas ng sesyon bilang paghahanda sa panibagong yugto ng gawaing legislatibo at sa pagdalo sa 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kanyang opening speech, tiniyak ni Senate President Wid Gatchalian na handa ang Senado na harapin ang mga hamo ng bansa at ipagpatuloy ang pagtupad sa tungkulin nito sa sambayan ng Pilipino. Samantala, nakahanda na rin ang Kamara sa pagdalo sa SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Ito naman katropa, yung pong trust at performance ratings nina Marcos at Duterte bumaba sa wala pang 50%. Katropa natin sa balita, Dede Guzman ng XFM Mega Manila.
0: SONA Live Report.
7: Bumaba sa wala pang 50% ang National Trust and Performance Rating sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte sa Quarter 2, 2026 tumba na masa survey ng Octa Research. Mula 54% noong March 2026, naging 49% ang trust ratings ng Pangulo ngayong buwan. Bumaba naman mula 55% sa 47% ang kanyang performance ratings. Sa Vice Presidente, bumaba mula 55% sa 47% ang trust ratings at mula 50% sa 45% ang performance ratings. Ayon sa Okta Research, ito na ang pinakamababang national ratings ng Panginoong Pangulo sa survey series. Isinagawa ang face-to-face survey sa 1,200 respondents mula July 411 na may plus or minus 3% na margin of error. Katropa mo mula sa pamasya ng mga kanyang para sa Pagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, J.D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, Sona 2026.
0: XFM News Nationwide.
2: Tinuligsa ng Malacanang si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte dahil umano sa pagbibigay prioridad sa pamumulitika sa halip na tugunan ang kalagayan ng mga residente ng Davao City na naapektuhan ng pagbaha. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, walang kinalaman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte dahil mandato ito ng Kongreso. Igrit din ni Castro na ang mga kasong kinakaharap ng ilang personalidad ay nakabatay sa ebidensya at hindi dahil sa pananakot o pamumulitika. Binigyan din pa ng Malacanang na dapat unahin ng mga opisyal ng pamahalaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan kaysa sa pagpapalitan ng akusasyon sa gitna ng mga suliraning kinakaharap ng publiko.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. July 27, 2026, Lunes, tumutok sa 99.5 XFM para sa mga balita, impormasyon at updates sa Sona 2026. Ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pakinggan at panoorin sa Facebook page at YouTube channel XFM 99.5 Mega Manila at dito sa 99.5 XFM. Sona 2026 Special Coverage sa 99.5 XFM. XFM News Nationwide.
1: Alas 12:19, ang tama oras sa XFM News Nationwide. Napapahinga nyo rin katropa sa 106.5 XFM Rojas, 99.5 XFM Zamboanga, at 99.9 XFM Tacloban.
0: Balitang regional.
1: Meron pong Antiquenio Trail Runner ang kampyon sa Southeast Asia Trail Running Cup sa Indonesia. Katropa natin sa balita, Pesa May Mariano na XFM Antique.
8: Muling nagbigay ng karangalan sa Pilipinas ang Antiquenio Trail Runner na si John Ray Stingray Unifa. Matapos masungkit ang gintong medalya sa 75K Long Trail kategory ng Southeast Asia Trail Running Cup na ginanon sa Cianjur, West Java, Indonesia. Tinapos ni Unifa ang karera sa impresibong oras na 9 hours, 51 minutes and 22 seconds. Dahilan upang masungkit niya ang kampyonato at muling maitaas ang bandera ng Pilipinas sa prestigyosong international na kompetisyon. Si Unifa ay tubong hantik-antike. Kilala siya bilang isa sa mga pinakamahusay na trail runners ng bansa at patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga Pilipinong atleta sa pamamagitan ng kanyang dedikasyon at mga natatamong tagumpay sa loob at labas ng Pilipinas. Matatandaan noong 2022, naging kauna-unahang Pilipino si Unifa na lumahok sa World Mountain and Trail Running Championships na naging daan upang lalo pang makilala ang Pilipinas sa larangan ng trail and mountain running. Sa panibagong tagumpay na ito sa Indonesia, muling pinatunayan ni Unifa ang husay, dedikasyon at tibay ng atleta Pilipino sa larangan ng trail running. Habang patuloy niyang dinadala ang karangalan, hindi lamang sa lalawigan ng Antique, kundi sa buong bansa. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Tessa Mariano, XFM News.
2: Empleyado ng Cagayan City Airport sa Isabela, inaresto matapos umanong mag-bomb joke. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
0: Live.
9: Report.
10: Inaresto ang isang empleyado ng Cagayan City Airport dito sa lalawigan ng Isabela matapos umano itong magbiro tungkol sa pagkakaroon ng bomba sa loob ng kanyang sasakyan. Batay sa ulat ng Philippine National Police Aviation Security Group, papasok pa lamang sa paliparan ng suspect nang umano'y sabihin nito na may bomba sa likurang compartment ng kanyang sasakyan. Dahil dito, agad na pinatupad ng mga security personnel ng paliparan katuwang ang PNP Explosive Ordnance Disposal at K-9 Unit ang Standard Aviation Security Protocols upang tiyakin ang kaligtasan sa lugar. Sa isinagawang inspeksyon, walang natagpo ang anumang pampasabog sa sasakyan ng suspect kaya nakumpirmang walang katotohanan ang kanyang pahayag. Sa kabila nito, inaresto pa rin ang suspect at naharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1727 o ang Anti-Bomb Joke Law. Pinaalalahanan naman ng mga otoridad ang publiko na iwasan ang pagbibiro tungkol sa bomba dahil maaari itong magdulot ng takot, pangamba at pagkaantala sa pagpapatupad ng mga hakbang sa seguridad. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: 11 kabahayan at 2 pang istruktura na sunog sa Muelle Lone, Iloilo City. Isang sugatan dyan, katropa. At katropa natin sa detalye, R.S. Pinosa na XFM Iloilo.
11: Umabot sa 11 kabahayan at 2 iba pang structures ang nasunog sa Barangay Muelle Lone City proper kaniyang umaga. Samantala, isa naman ang sugatan dahil sa nasabing insidente at ito ay kinilala kay alias Bubot. Ayon sa biktima, nung nagising siya, nakita niyang nasusunog na ang bubong ng kaniyang bahay. Dahil sa mabilis na nagkalat ang apoy, gumapang na lang ito palabas ng bahay ngunit naabot ang kaniyang likod at kamay ng singaw ng apoy. Samantala, dahil rin sa walang kasama sa bahay, gumapang rin si alias Victoria, 70 years old na isang PWD. Hindi nakakalakad si Victoria kung kaya't para hindi siya mas lalong mahirapan, iniwan na lang nito ang kanyang wheelchair at gumapang. Maswerte naman itong walang natamong sugat sa sunog. Samantala, umabot sa 25 pamilya o 43 individual ang apektado at pansamantalang nananatili sa mga evacuation centers. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection Iloilo City sa sanhin ng nasabing insidente. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
2: 4 anyos na bata patay sa sunog sa Talisay City. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
12: Patay ang isang 4 taong gulang na batang babae habang sugatan naman ang tiyuhin nitong 17 taong gulang na batang lalaki matapos masunog ang kanilang bahay sa Purok Lubi, Sityo Kaulong, Barangay Campo 4, Talisay City noong Sabado ng hapon. Ayon sa Talisay City Fire Station, nasa kwarto sa 2nd palapag ng bahay ang magtiyuhin nang sumiklab ang sunog. Natutulog di umano ang batang babae habang naglalaro naman ang cellphone ng batang lalaki. Na mapansing mabilis nang kumakalat ang apoy, agad na tumalo ng 7 taong gulang na bata mula sa bintana ng 2nd palapag upang makaligtas. Nagtamo ito ng paso sa kanyang palad. Sinubo ka namang iligtas ang kanyang ina, ang 4 taong gulang na bata, ngunit hindi niya mabuksan ang nakasarang pinto ng silid kaya dumaan siya sa bintana. Gayunman, nadatnan niyang malubhang nasunog ang kanyang anak. Agad ay sinugod sa ospital ang biktima, ngunit idideklara itong dead on arrival. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP sa Talisay City, lumabas sa isang electric clip fan ang pinagmulan ng sunog. Mga katropa, ugalin na pag-inom ng Sanfon o vitamin C ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
9: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ang man ng balita sa loob at labas ng bansa, inyong

0: Pang Brian, patuloy na nakakapekto ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon.
1: Katropang body ayon sa DOST at Pag-asa, humina na ang bagyong Quiapo at isa na lamang itong tropical depression na mahigit 1,000 kilometros sa kanluran nilagang bahagi ng extreme northern Luzon na may lakas na hanging 55 km per hour at pagbugsong hanggang 90 km per hour.
0: Nasa labas po ng PAR at inaasahang lalo pa itong hihina mga katropa sa mga susunod na araw hanggang tuloy na pong maging isang low pressure area o LPA.
1: Samantala, inaasahan din unti-unti nang hihina ang habagat na makakaapekto na lamang bukas sa kanlurang bahagi ng northern at central Luzon bago tuluyang lumayo sa bansa pagsapit ng Miyerkules at mapalitan ng easterlies.
0: Sumikat ang araw kanina 5:38 ng umaga at inaasahang lulubog alas 6:27 ng gabi.
2: Balitang regional.
0: Ihabol po natin ang isa pang balitang pamprobinsya natin. May isa ang patay sa bangga ng truck at motorsiklo dyan sa Rizal, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
3: Report. Nasawi ang isang individual sa nangyaring banggaan sa pagitan ng isang motorsiklo at isang logistic truck sa bahagi ng Barangay Raan, Rizal, Palawan. Pasado alauna ng madaling araw kahapon, nangyari ang aksidente sa matarik at pakurbadang daan sa Sitio Arara, Barangay Raan. Ayon sa paunang investigasyon ng Rizal Municipal Police Station, agad na nadala sa paggamutan ng driver ng motor, ngunit binawian pa rin ito ng buhay. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa insidente. Hindi na isinapubliko ng PNP ang mga pangalan ng mga sangkot sa aksidente. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: XFM News Nationwide. Balitang International.
0: Ang Balita International, mga katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold. Tinulagsa ni Cuban President Miguel Diaz-Canel ang Estados Unidos dahil sa panibagong mga parusa na ipinato nito laban sa Cuba. Ayon kay Diaz-Canel, layunin po nito ng mahakbang na yan ng Washington na pahinain ang kanilang ekonomiya at palitan ng kasalukuyang pamahalaan ng bansa. Kabilang sa mga pinakabagong parusa ng Estados Unidos sa mahakbang na tumatarget sa overseas medical missions ng Cuba na isa sa paunang pinagkukuhanan ng kita ng bansa. Sa kabila naman ng lumalalang krisis sa ekonomiya at enerhiya, nanawagan po ang Pangulo nito ng pagkakaisa at iginit na ipagpapatuloy ng kanilang pamahalaan ang mga reformang pang-ekonomiya.
2: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Itinalaga ng Department of Tourism o DOT ang pop-up group na SB19 bilang bagong tourism ambassadors ng Pilipinas. Ayon kay Tourism Secretary Dita Angara Matay, malaki ang maitutulong ng impluwensya ng grupo sa pagpapakilala ng bansa sa mga tagahanga sa Estados Unidos, Europa, ASEAN at iba pang bahagi ng mundo. Nagpasalamat naman ang SB19 sa pagkakatalaga sa kanila at nangakong isusulong ang kulturang Pilipino at hihikayatin ng mga maraming dayuhan na bumisita sa Pilipinas. Kasunod nito, nakatakdang maging kauna-unahang Filipino aka ang SB19 na magtatanghal sa Lollapalooza Music Festival sa Chicago sa July 31. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports.
0: Hatid naman sa atin ang sports ng Premium D3. Di pa makakabalik po si Barangay Ginebra guard Scotty Thompson sa paglalaro dahil patuloy pa rin siyang nagpapagaling mula sa left hamstring injury. Ayon kay Thompson, wala pa rin siyang kampetsa kung kailan siya mapaglaro katropa. At kailangan pa niyang sumilalim sa rehab at pagpapalakas ng kanyang kaliwang pinti. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na mga katropa ang XFM News Nationwide ngayon pong July 27, Lunes, Sona Day. Abangin nyo po ating special coverage sa XFM Philippines.
1: Mga katropa, maaaring nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man. XFM News.

na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health, Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa ating pong programa, The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Dr. Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hines. Isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Makasama po ng live dito sa ating pong programa. At siyempre, atin din po mga kapanaya, mga dalawa sa ating pong mga bantay kalusugan, Dr. Ronald Paler at Dr. Algie Bakla. Isang malusog na araw po, mga Dok.
1: Isang malusog na araw, mga ka-wellness. And thank God, it's Monday, mga ka-wellness. Welcome po muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, panibagong araw, panibagong talakay ng po hinggil sa kalusugan ng ating pag-uusapan ngayong araw na ito. At isang napakagandang topiko, especially kung paano natin maiwasan and of course, matulungan po makarecover yung mga may problema sa puso o cardiovascular diseases. Mga ka-wellness, kaya tabayanan po yan dito lang po sa ating program ng Secrets of Health.
2: Siyempre, welcome natin lahat na ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas na nakatutok sa XFM stations and Solid FM stations nationwide. So, kumusta na po kayo? Sana ho ay marami tayong matutunan sa araw hong ito. It's Monday. And again, mamaya may SONA. At napakaraming pinagkakabalahan ng mga tao. Pero kahit abala ho tayo sa ating kanya-kanyang ginagawa, samahan niyo po kami sa ating puntalakayan para ho tayo matuto kung paano ho tayo mananatili healthy at makakaiwas po tayo sa mga karamdaman.
0: Mm-hmm. Sa malusog na pakikinig ha, at panonood din sa lahat ng mga ka-wellness natin na nakikinig sa ating pong mga FM stations at gano'n rin sa mga nanonood sa ating pong Facebook live streaming. Of course, tayo po ay naka-live stream ngayon sa ating pong Yes to Health Facebook page. I-search po ang ating FB page, Yes to Health Inc. Para makita nyo ng live, mapanood nyo ng live ang ating mga program as well yung mga products natin, mga infos of our products ay nakapost dyan ha, sa ating pong FB page. At kung kayo ay nakatutok na ngayon at nanonood na sa ating pong Facebook live streaming, nako, napakaswerte po ninyo dahil may handog na regalo na kagad ang Yes to Health para po sa inyo mga ka-wellness ha. Sundin lang yung ating pong mechanics. Ayan. I-share nyo ang ating pong live streaming. I-comment po dyan ang mga good experiences patungkol sa ating pong mga products. Ha? At huwag na huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. Malay nyo, mamaya, ikaw ang maswerteng marigaluhan po natin ng ating pong Santone Gold Coffee Mix Gift

0: Express para makabaling siya dito sa ating pong programa. Okay? Sa mga ilang isang masubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede pong mabili yan ha, sa ating pong mga leading drug stores. Especially yung ating pong Santon Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, at Santon Plus Coffee Mix. Pwede mong mabili ha, sa Mercury Drug, Watson's DGP, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, at sa lahat ng mga pharmacies, mga local pharmacies sa inyong lugar. Pwede rin mabili yan sa Fisher Mall Supermarket. And sa mga ka-wellness natin, kung gusto nyo ng hassle-free din na pag-avail ng ating mga produkto, pwede kayong order din sa ating pong online shopping store sa Shopee. Ano? Search nyo lang, Yes to Health 2011.
1: Siyempre, sa lahat ng Yes to Health Clinic, pwede rin kayo makabili na ating mga produkto. Ang kagandahan, meron pong special discount sa ating mga senior citizen. Siyempre, laging hinahanap yung discount ng senior citizen. So, dali lang po ang inyong mga ID para malaman natin kung kayo po ay eligible for our discount. At pag nandun na ho kayo, samantalahin nyo na ho na magpakonsulta sa ating pong mga naturopathic consultant kung ano man ang inyong concern sa kalusugan at gusto nyo kong subukan ang naturopathy. Naturopathy is a holistic way of healing na kung saan ginagamit natin dito ang mga non-invasive protocol, mga program, especially yung ating detoxification, yung nutritional therapy, other modalities like acupuncture, meron tayong mungkukbuyang Korean therapy, and mga modalities like biozapper, yung natutrad, ayan, kung nais natin magkondisyon na ating katawan, ano. So, sa madaling salita, you can talk to our consultant kung ano yung mga specialized, personalized program na pwede po ninyong subukan sa Yes to Health. Ayan, puntahan lang po yung ating mga branches at ang ating branches open po mula Sunday hanggang Friday from 8 a.m. hanggang 5 p.m.
0: Mm-hmm. Yan sa mga ka-wellness natin ha, na gustong makasubok ng mga services na ina-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo ang ating po mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land Building, 851 EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centrist Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Cugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Cugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Diego's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizardo Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Galti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Phone Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shop Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng

0: para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santol Gold Herbal Tea. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health Info.
1: Health Info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po nito ahead sa atin. Thanks Anton Gold Herbal Tea. Na napakasarap na herbal tea na na-produce ng Yester Health mga kaibigan. At tumpak na tumpak, ano? Saktong-sakto sa kinakailangan ng ating po mga ka-wellness. Dahil na yun, nahihirapan sa pag-control ng kanilang blood sugar levels sa kanilang pangangatawan. Subukan nyo ang ating po Santon Gold Herbal Tea. Mabibigyan rin yan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Ngayon po araw ay pag-uusapan natin mga ka-wellness. Ang isa sa mga common problem, ano? I think this is the most common problem dito sa bansa natin. And even other countries ay napakarami ang nakakaranas ng ito pong problema. Ano? Yung tinatawag na cardiovascular disease. Ang cardiovascular disease ay isang term po yan siya na nakaka-apekto sa ating pong puso at mga ugat. Ano? Yung coronary artery. Yung pinuugat sa ating pong sa ating puso. Ano? At ito din ay kadalasan pinagmumula ng heart attack and strokes. Ha? At marami ha? Sa mga kababayan natin na meron pong ganitong problema ang nakakaranas ng mga komplikasyon pa nito. Yun ang mahirap doon. And according po sa PSA, sa Philippine Statistics Authority, ang ischemic heart disease ay number one cause yan. Hindi nababago, Dr.

0: itong ischemic heart disease. At ito namang cerebrovascular disease or stroke kung tawagin, ay nag-rank up sa third, sa pangatlo mga ka-wellness ano, na cause of mortality dito sa bansa. Ayon sa statistics, ha, ito nakakalungkot at nakakatakot din kung ating iisipin. Ang heart attack, it attributes to over 122,000 deaths annually. Kung mga taon-taon yun, Dok. At minsan, lumulobo pa ng lumulobo ang ka-wellness. Ha? Ang stroke naman, around 156 new stroke cases occur in the country every year.
1: Kada taon.
0: Grabe, ano? So, ganyan po kadami ang naapektuhan. Ano? At yung prevalence niyan, more than 1.2 million Filipinos ang nakakaranas ng ganito pong problema o yung long-term disabilities dahilan sa pagkakaroon ng cerebrovascular disease o yung tinatamaan ng stroke. Ano? Ngayon ang katanungan, Dok Ron, itong heart attack at stroke, ano po ba ang nature ng karamdaman na ito?
1: With regards sa heart attack, mga ka-wellness, ang heart attack ay kung saan yung blood flow o yung pagdaloy ng dugo doon sa muscle ng ating puso ay nabarahan. At ang nangyayari kapag ka nababarahan, of course, walang oxygen. At kapag ka walang oxygen, nadadamage po yung tissue ng ating mga puso. At ito ay isang seryosong medical emergency. Kapag ka mayroong heart attack, ay kailangan po kayong tumawag ng tulong agad at kailangan na matanggal yung as much as possible yung tinatawag na mara yung sa puso. So, common signs is kalimitan is chest pain and also pressure nung parang pinipiga at parang dinadaganan ng malaking ano, malaking mabigat yung dibdib, squeezing feeling. Also, sakit na nagmumula dito sa left side ng inyong arm hanggang sa shoulder, hanggang sa leeg. And also, yung pang ano din, hanggang dito din sa ano, sa panga. Also, kapag ka nahihilo and also sumasakit yung kasali yung ano yung sikmura, sumasakit ng sikmura at labis na biglaan na pagkakaroon ng sweating or pagpapawis. Ang pinagmumulan nito is ito yung fatty deposit o yung mga cholesterol deposit po sa inyong mga ugat. Kapag pumutok po yun at naano doon sa ano sa mga maliliit na ugat, pag gumasok doon sa maliliit na ugat ng puso, yan po ay nagkakaroon or nagdadala ng heart attack. At ang nangyayari is nawawalan yung tinatawag na nawawala yung oxygen doon sa tissue, kaya namamatay or nasisira yung mga tissue sa ating puso.
2: And hindi lang yan, ano? Actually, yung stroke naman, alam natin na napakarami ang nabibiktima nito sa Pilipinas. Nangyayari ito kapag yung bahagi po na ating brain ay nagkaroon ng tinatawag na pagbabara. No? Kasi kanina yung puso, pag nabarahan, hihinto yung puso. Mahalak. Sa utak naman, pag nagkaroon ng pagbabara sa any side or any part of the brain, pwede kang magkaroon ng stroke. Either ischemic stroke or hemorrhagic stroke. Depende rin kung ano yung tatama sa'yo. No? So, maraming klase ng stroke na pwedeng tumama. Unang-una, yung kadalasan, yung ischemic stroke na nagkakaroon ng blood clot sa isang blood vessel sa ating brain. For example, nagkaroon ka ng blood clot sa right side of the brain, mapapansin mo yung kaliwa ang napaparalyze. Pag nasa left side of the brain, kanan naman.
1: Kanan naman.
2: Although karamihan yata parang kaliwa yung napaparalyze. Yun yung pag nagkaroon ng pagbabara. No? Yung isa naman, hemorrhagic stroke. So, medyo mahirap-hirap kasi pag yung blood vessel sa ating utak pumutok, medyo matindi yung recovery nito, medyo mahirap. No? And may isa naman na madalas din, minsan nga hindi napapansin, yung tinatawag na TIA, transient ischemic attack. Ibig sabihin nito, ito yung mini stroke o mild stroke.
1: Mild stroke.
2: Na may iba na nagkakaroon sila ng TIA na hindi nila napapansin. Ang tanging parang manifestation lang na nagkaroon sila ng ganon, kasi mild ito eh, parang pwedeng ilang araw o pwedeng ilang linggo, kung sineswerte, mabilisan lang, kasi temporary blockage lang naman to. Yung iba parang nahirapan sila sa concentration, yung iba bumagal ang pagsasalita, yung iba parang nangihina. May mga ganong senaryo pagdating dito. So, tingnan lang natin yung mga sign. Kapag napansin natin sa isang tao, for example, yung abbreviation nga dyan, yung FAST, ano, F-A-S-T. So, nakita natin yung medyo tumabingi yung mukha. May mga ganun. Nagkausap mo pa lang. Tapos, ako actual. sa clinic, may pumuntang pasyente. Yung pala, yung pasyente, pinunta nila doon, dapat sa hospital na yun eh. Hindi naman tayo pang emergency case. Kinakausap ko yung pasyente, maya-maya, parang tumatabingi na yung mukha niya. Oo, tumatabingi. Tapos tumutuloy yung laway. Sabi ko doon sa family, tawag na tayo ng ambulance kasi dapat sa hospital to dinadala. Hindi dito.
1: Hindi sa clinic.
2: O, hindi sa Yastuel Clinic. So, yung pag-drop ng face, meaning, possible, nagsisimula yung stroke. Then, yung iba, ang gagawin niyo, pataas niyo yung kamay. So, yung pagkamay, hindi na itaas. So, pag tinaas niyo, tapos pag itaw niyo bumabagsak, malamang-lamang na stroke na yun. Tapos, yung pagsasalita, yung dila, palabasin mo yung dila. Pag ang dila, instead na lumabas, tumaas. O, hindi na yan. Ayun. So, yun yung sign that you need to check if you suspect a stroke. Oo, kasi visible na visible yun yung sa stroke kasi na makikita nyo yung ganon sa isang pasyente.
0: Dapat dito, Doc, eh, maagap ka dapat.
1: Yeah.
0: Kasi life and death situation ito. Eh. Itong problema na ano, cardiovascular disease, ano, especially pagka matindi yung tama sa ating brain or sa heart area natin, kinakailangan maagapan ka agad. Ang tanong, Doc Ron, ano ba yung mga risk factors itong pagkakaroon ng heart attack and itong stroke?
1: According sa study, itong heart attack and stroke, halos pareho lang ng pinagmumulan. At sad to say, it is sad to say on one part, and also a positive thing to be looked at, na ito ay modifiable yung mga causes ito. Ibig sabihin na modifiable, it can be, ano, it can be prevented. So katulad ng high blood pressure, tapos mataas na cholesterol, high blood sugar, ay present nearly 99% sa mga taong nagkakaroon ng cardiovascular disease. So those are mga risk factors na kung saan makikita natin na kayang ano, kayang i-modify, or what I mean is pwedeng ma-prevent. Is say, for example, pag mataas ang blood pressure o may hypertension kayo, ang nangyayari kasi yung mga ano, sobrang stress, sobrang taas na pressure, na-damage yung mga blood vessels, prone sila sa pagputok and prone sila sa blockages. Kaya ang hypertension pwede ding ma-prevent. But at the same time, pag meron kayong hypertension, it is a major signs or major risk factors kung saan ay ang isang tao pwedeng magkaroon ng cardiovascular disease, heart attack, stroke. Also doon sa mga mayroong mataas na cholesterol level, ang nangyayari kasi kapag mataas ang cholesterol level, lalong-lalo na ang triglyceride po ninyo, at merong madaming build up doon sa mga ano, sa mga parte ng ugat ninyo, ay nagre-restrict po ito ng blood flow. It's either sa ating brain o di kaya doon sa puso. So pag nasa brain, pag mag-restrict ng blood flow, pag sobrang mataas na pressure, puputok, posible magkaroon ng blockages, stroke. Pagka sa puso naman, heart attack. It's also doon sa mga may problema din sa may diabetes or mataas ang blood sugar. Kapag mataas ang blood sugar o may diabetes po ang isang tao, nangyayari is nasusunog yung mga ugat doon sa loob, and also nagkukos ng build up. Also yung tinatawag na atrial fibrillation, kung saan tinatawag, isa itong tinatawag na arrhythmia, kapag ka hindi rhythmic. Madaming klase ng arrhythmia, pero itong atrial fibrillation, instead na ba ang puso kasi mag-thump, nagluloko kasi yung tinatawag na electric signals doon sa puso. Ang nangyayari, instead na mag-thump siya, nag-shake lang siya. So, ang nangyayari is, nagkakaroon ng build-up, parang nasasakal yung puso. That may cause yung tinatawag natin ng clotting sa ating puso and also sa ibang parte ng katawan.
2: Kaya dapat tingnan natin yung mga risk factor o yung lifestyle o isa siya sa pinakang ano eh, kaya nga modifiable kasi pwede mong prevent, pwede mong baguhin. Sa lifestyle factor naman ng mga risk, ano, pwede yung smoking kasi laging makikita mo pag tinignan mo ano ba yung cause of heart attack and stroke. Laging kasama top 2 o top 3 yung smoking. Kasi pag nag-smoke tayo, yung lining ng arteries natin, based on study, talagang nagre-reduce siya ng oxygen flow. Alam mo naman, na single cigarette smoke, you have thousands of chemicals. Yeah. Kaya nga, nakalagay na nga yan sa pakete ng sigarilyo, yung mga pananakot eh.
0: Ilalagay na rin yung parang effect para
2: kung ano-ano ng nakakataap, mga graphic image na eh, wala pa rin.
0: Ay, hindi na sigarilyo, Doc. Ano, vape na lang.
2: Ay, questionable pa rin yun. Kini-question nga yun ng Department of Health, di ba? So, physical inactivity, ibig sabihin, kung tayo ay kain lang ng kain, especially yung pagkain natin, more than fat, sodium, and sugar, hindi naman tayo nag-exercise, or any kind, hindi naman kinakailangan tumakbo or whatever. Kailangan lang natin ang physical activity that can help the body use those macronutrients for energy. Para hindi nakatambak sa katawan natin at nagkukos ng possible problem. Ano? So, kapag kulang ka sa activity na paglalakad, lagi ka nakasakay sa sasakyan mo, lapit-lapit lang, hindi naman lang lakarin, di ba? So, magkakaproblema ka doon. Unhealthy diet, meaning hindi balance, mas mataas yung carbohydrates minsan. Minsan naman, yung fat ang sobrang taas. Kaya nga tayo, hindi tayo agree doon sa pagbabawas ng any types of macronutrient. Ang kinakailangan, balance.
1: Balance.
2: Meron kang fat na healthy, meron kang carbohydrates na hindi yung basta sugar, and meron ka rin protina na dapat kinukuha mo sa tamang source. So, kung hindi po tama yung choices mo, ang tawag doon unhealthy diet. Obesity and overweight. So, madaling malaman, check mo yung BMI. Ano ba yung pinakang standard body weight. Kasi ang tinitinan kasi dito yung timbang. So yung standard body weight ng mga tao makikita ka parang hindi naman obese pero ang timbang nila mabigat. Kasi masyadong mataas yung muscle mass nila. So okay lang yun kasi depends upon your build. Oo. Eh kung ikaw 10 kilograms to 15 kilograms minsan na 20, 30 kilograms
1: for excess.
2: Mabigat yon sa ating circulation. So yung isa pa dito ano, marami naman ang hindi siguro umiinom ng alak. No? Kasi commonly pag mayroong risk hindi tinitigil na nila yung alcohol. Pero paalala din na alcoholic beverages can also raise our blood pressure. Isang baso lang yan, it can raise our blood pressure immediately. That contributes to irregular heartbeat. Ibig sabihin, pag nag-take kayo ng alcohol tapos para kayo nagpa-palpitate, huwag yun ang ituloy next time.
1: Hindi naman napalpitate. Kaya ituloy-tuloy na.
2: Kaya sabi nga, drink moderately. Yung ginawa, drink moderetso. Nagkakaproblema po tayo mga ka-wellness.
0: So, kung papansin natin mga ka-wellness, ano, halos parehas mga doc, ano, yung mga factors kung bakit nakakaranas or maaaring makaranas ng heart problem or brain attack kung tawagin, ano? At pare-parehas ito sila, mga emergency cases ito na hindi dapat baliwalayin o ipagpawalang bahala. Kinakailangan ng immediate action. Ang katanungan is, ano yung mga pwedeng gawin or paano yung mga emergency aid na pwedeng gawin pagka mayroong mga ganitong problema, mga preventive measures na dapat po nating gawin na hakbang para makaiwas sa ganito pong mga scenario, ha? Lalo-lalo yung mga natural na pamamaraan para po malabanan ang ganito pong mga karamdaman, ha? So, mamaya, ipagpapatuloy natin yung mga doc, ha? Kaya tutok lang po mga kawelas dahil magabalik ang programang
3: The Secret of Health.
4: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. 7 Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. 7 Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa 7 Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang at labag sa buhay. 7 Plus Gold.
5: Mabibigay sa pinagaling.
6: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong programa. Sa inyong mga katulungan, ha, huwag po mahiyang magtanong. I-text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Balik po tayo sa ating pinag-uusapan mga doc, ano, patungkol sa heart attack and stroke na kabilang sa CVD or cardiovascular disease. Doc Ron, ano po ba yung pwedeng gawin na first aid or remedies sa mga ka-wellness natin kapag meron nakakaranas ng heart attack o di kaya naman ay nakakaranas ng stroke? Ano ba yung mga hakbang na dapat gawin? Kasi di ba merong mga ano, merong mga first aid na pwede kang magawa or merong mga steps na dapat you must seek medical attention first para hindi maging hindi mo mai ano may sa panganib yung kalagayan ng isang tao. So ano yung pwedeng gawin po nila?
1: Well, doon sa mga listeners natin, ang swerte nila, o mga blessed yung mga nakikinig sa atin. Kasi ito, kuminsan hindi natin na napapansin na yung mga bagay na could save someone's life. Could be your family, part of your family, or kapitbahay ninyo, or someone dear to you, could be saved by simple things. But then, hindi ito pang-replace doon sa tinatawag natin na medical medical response. Yes, kailangan ito ay habang nag-aantay kayo, meron man lang kayong magawa para yung isang tao ay ma-save as much as possible. Isa sa mga first aid na kung saan ay ito napatunayan na ng maraming mga tinatawag natin mga naturopathic practitioner. Meron nga pumunta sa retreat ni Dr. Barbara O'Neill na kung saan is nagkaroon siya ng heart attack. Bigla na lang bumagsak. Meron pala siyang heart attack. At alam nyo ano ang isa sa ginamit or ginamit para na mabigyan siya ng first aid habang inaantay yung pagtawag ng ambulansya. Well, ang kagandahan doon, hindi na nga nadala sa nagbalik na yung but then the next day is dinala pa din nila sa ospital. Is itong tinatawag natin na cayenne pepper. Ang tawag sa atin dito sa Pilipinas is siling labuyo. Pero ito yung siling labuyo na mas mahaba. Hindi yung mga maliliit na sili. Ang maliliit kasi na sili is mas maanghang yun. Yung siling labuyo is much milder yung tinatawag natin milder na yung kanyang anghang. But then ang epekto nito sa ating katawan is it is a natural tinatawag natin blood thinner. Kasi as we have discussed, ang stroke at saka ang heart attack is caused by clotting of blood. So ang trabaho ng cayenne is a natural blood thinner, and also hindi lang siya blood thinner, it is also a natural vasodilator. Ibig sabihin ng vasodilator is nagpapabuka ng ugat. At not just that, ilalagay niyo sa pagkain niyo or gagawin niyo nakahiligan niyo kumain nitong cayenne pepper, ito din ay nagpapatibay sa mga ugat mo or sa mga hole ng ating ugat para hindi siya prone sa pagputok na siyang cause ng tinatawag natin ng heart attack or ng stroke. So kaya ang pag-consume nito na regular would greatly help. Paano gagawin? So say for example, merong nagkaroon ng stroke, pag meron kayong siling labuy, kung wala kayong powder, dalawa o tatlong piraso, isdikdikin po ninyo, tapos ilagay sa warm water, tapos yun yung ipainom. Tatlong piraso, dalawa o tatlong piraso, pag walang mas maganda yung powder. Yung powder naman is isang kutsara doon sa isang baso ng warm water, yun ang gamitin. And also, doon sa, let's say for example, merong na-stroke. Ito naman as a mga na-stroke, para gumanda yung blood circulation that would help na makarecover. We could not say na pwedeng bumalik na 100% yung nagkaroon na ng stroke. Pero ito, pwedeng makatulong na kung saan magbalik yung circulation at may balik yung movement ng hindi masasabi natin na 100%, is itong ginger bath. Yung ginger bath, ang gagawin po ninyo sa ginger bath is sa isang tub na kung saan is pwedeng malublob yung parte ng katawan or yung buong katawan ng taong may nasok, is maggagad po kayo ng ginger na kung saan is ma-feel niyo yung init. Hindi naman yung sobrang init, baka mapaso yung tinatawag na skin. So tama lang na yung init, and also pwede niyo yung tinatawag na hot foot bath. Pwede niyo yung hot foot bath, yung mainit na tubig, ilagay niyo sa paa, and then lagyan niyo ng mustard kung meron kayong mustard o di kaya cayenne pepper. Ito ay nagpapaganda ng circulation ng dugo para doon sa mga nagka-problema ng stroke.
0: Nabanggit mo kayo na Dr. Ron about cayenne. Meron itong active compound na capsaicin blood thinner properties. Yung Santong Plus Gold natin, meron naman siyang allicin, which is also a blood thinner. Meron din siyang blood thinner properties. Makakatulong din ba ito, Doc Algie, sa mga kababayan natin na merong cardiovascular disease, either heart problem or sa brain area?
2: Yes, makakatulong, pero wag sa emergency cases. Mm-hmm. Kasi pag emergency, tama si Dr. Ron kanina, mm-hmm. kailangan mong itampo sa ospital. Mm-hmm. Kasi it's beyond the capacity ng isang naturopath. Mm-hmm. Hindi yun yung task natin mm-hmm. sa healthcare
1: industry.
2: Katulad na sinasabi ko sa inyo, dinala sa atin, iniisip nila siguro, mm-hmm. hindi naman naatakihin kasi mm-hmm. maayos pa naman. Kaya lang at the middle of conversation,
1: nandun,
2: inatake. Mm-hmm. So, yun yung point. Ano? Pag emergency cases, hindi natin siya sasabihin na ito yung first aid mo. Mm-hmm. Yung sinabi mo kanina na capsaicin or kayin, popular yan sa US at mm-hmm. saka sa Europe. Totoo yun, nilalagay sa underneath the tongue. Mm-hmm. Pag halimbawa hindi na siya makalunok, mm-hmm. nilalagay mo lang sa ilalim ng dila. Uh-huh. Totoo po yun. It's a popular first aid for having yung nga nasa ambulansya na. Mm-hmm. Yung mga nurses na nagdadala or paramedics na may alam, nilalagyan nila yan. Mm-hmm. So, sa Santon Plus Gold naman, preventive ang approach. Mm-hmm. Ibig sabihin, pag nagtake ka ng Santon Plus Gold, nakakatulong to since meron siyang mga phytochemicals na nagpapaganda ng daloy ng dugo. Particularly, yung allicin. Mm-hmm. Ang allicin nandun sa garlic extract na nandun sa Santon Plus Gold. Meron din tayong quercetin. Tanda natin, ang quercetin is not only nature's natural antihistamine. Mm-hmm. Maganda rin dito sa pagpapababa ng inflammation at maganda rin dito sa daloy ng dugo. Tapos, meron pang mga essential fatty acids and essential nutrients like yung mga amino acids na nandun sa Santon Plus Gold na nakakatulong naman sa pagpapatibay ng mga ugat. So, preventive, ibig sabihin, bago pa ine-expect natin na heart attack, kasi pag may high blood ka, lagi mong i-anticipate na yan ay pwede dumating sa'yo yung heart attack. Especially kung hypertension mo, maabot na ng 140, 150. Alam mo naman, ang heart attack saka stroke, ang pinakang ingredients yan, unang-una, hypertension. Diba? So, kinakailangan handa ka doon. So, from now on, halimbawa, natuklasan mo, binigyan ka ng doktor ng maintenance, mag-take ka na ng Santon Plus Gold. Kasi, malaking bagay yun sa prevention. Ano? Kasi lalo na kung may kasabay ng vitamin C, kasi vitamin C nagpapabilis ng absorption. Mm-hmm. Yan, para tumibay yung ating, kasi vitamin C is everything eh. Mm-hmm. Yung ating mga cells is pinatitibay ng vitamin C in a terms na yung ating pong production ng collagen is in-enhance ng vitamin C. So, ang nagpapatibay sa structure ng ating buong katawan, alam natin, collagen. So, if you have vitamin C, titibay yung mga endothelial wall. Mm-hmm. Kumbaga, kahit nagkaroon ng chances na matinding pressure, mm-hmm. hindi ganun katindi yung risk na puputok yung ugat mo. Katulad ng common na nangyayari sa mga nai-stroke, na saka yung pagbabara kasi sa daloy ng dugo, pag hindi elastic yung blood vessel mo, nangyayari talaga yun eh. Kumbaga, parang stiff na siya eh. So, pag bumara, wala na. Tumarado na. Hindi na siya nag-expand. So, ganun ang nagagawa ng mga produkto like Santon Plus Gold as a preventive approach. Kasi tandaan natin na kahit sinong doktor magsasabi, prevention is better than cure. Huwag mo nang hintayin na tumirik yung mata bago mo pa puntahan yung Santon Plus Gold para inumin. Wala na. Hindi na yung makakatulong sa ganong senaryo. Kailangan emergency care.
0: Yun. Sa mga kawalnas natin, napakainom talaga yung proactive approach. Ano? Especially sa ganitong problema, ano? Itong cardiovascular disease. At maliban po sa pag-inom ng mga suplemento, mga nutrients, pagpapasok ng mga sustansya sa ating pangangatawan to help our internal organs, isa sa napakagandang gawain do is yung physical activity.
1: Yeah.
0: Kumbaga, walang makakapagpalit dyan ng mga gamot o inumin o mga suplemento. Mm-hmm. Walang pwedeng pumalit dyan na inom na lang ang Santon Plus Gold. Even wala ng physical activity, ay okay na. Napakahalaga po mga ka-wellness ng exercise. Yung regular exercise basis natin, napakalaki ng tulong nito. Una-una sa daloy ng dugo sa ating pangangatawan, as well as sa mga organs ano na gumagawa ng kampanin, lalo na pag tayo ay nag-physical activity. Ano? Mapatibay ito yung heart muscle natin. Mm-hmm. And even yung blood vessels, yung daluyan mismo ng dugo, ay nagiging maganda. Kaya nga, di ba, may sinasabi sila, galaw-galaw para hindi ma-stroke.
2: Galaw-galaw para hindi pumanaw.
0: Totoo yun, mga ka-wellness. Ano? Kasi every time na nag-move tayo, na-exercise po natin dyan ang iba't ibang parte ng ating pong cardiovascular system. Mm-hmm. Yung mga ugat natin, yung puso natin. Well, ang puso naman natin is nagpa-pump naman yun siya. Magkilos man tayo o hindi. Mm-hmm. Pero iba pag tayo po ay nag-exercise. Mm-hmm. Kasi mas maganda yung rhythm niya. Mm-hmm. Mas nagiging maganda yung tibok ng ating pong puso, mga ka-wellness. Of course, tigilan natin yung mga gawain na nakakapagbigay ng mas matinding pressure sa ating pong heart area. Nandiyan na yung mga bisyo, ano? Lahat ng mga bisyo. Ayan na nakakasira yan sa ating pong cardiovascular area kasi yung mga chemical na nakukuha po natin doon. Yung mga processed foods, yan da isa pa sa malaking malaking factor kung bakit nahihirapan ng husto ng ating pong cardiovascular area, ano? Mga pagkain, mga matatabang pagkain, mga meat, yan na, diba? Very common na ipinapaiwa sa isang tao na meron pong cardiovascular problem is yung mga meat ng mga pagkain. Mm-hmm. Kasi yung mga taba na nandun, mm-hmm, at yung mga
1: hormones,
0: ano, kung poultry, that's a poultry product, mm-hmm, so yung mga culture na mga hayop, hindi po maganda sa ating sistema, ano? At syempre, iwasan din po natin yung mga matatamis na mga pagkain o inumin kasi malaki ang impact niyan sa ating pong ugat at ganoon rin sa ating pong dugo, mga kaibigan. I think, isa sa mga common na nag-i-impure ng dugo natin, nagpapadumi ng dugo natin, yung mga highly sugary drinks po na iyan, mga ka-wellness. Kaya iwasan natin, ha? As well as mga caffeinated drinks or food. Mm-hmm. Yung mga pagkain na merong caffeine. Kasi yan naman sila is highly stimulant.
1: Mm-hmm.
0: Hindi natin totally pinagbabawal yan kasi merong mga instances na kinakailangan mo talaga yan.
1: Mm-hmm.
0: Well, for example, nag-drive ka. Mm-hmm. Eh, sanip naman madiskrasya ka, mm-hmm, dahil sa antok mo. Mm-hmm. So, merong mga ganong instances.
2: Oh, depende lang yan sa kondisyon. Mm-hmm. May mga talagang sensitive sa caffeine.
0: Mm-hmm. Tama daw.
2: Saka ngayon, ang caffeine, hindi lang naman sa kape.
0: Tama daw.
2: Sa mga energy drinks, soft drinks. Kasi ang caffeine kasi is pang-stimulate. At once you're using a stimulant, nakaka-addict din yun.
0: Mm, tama.
2: Hinahanap-hanap ng utak yun kasi parang it's for the brain eh. Parang wow.
1: Boost na dopamine. Dopamine boost.
0: Euphoria. Sabi ng brain. Kaya hahanap-hanapin lagi niya yan. Ano? Mm. Kaya kung gagamitin mo yun in a daily basis, imaginein mo yung katawan mo na siya lagi. Sabi pa dyan, break the limits.
1: Uh-huh.
0: Parang magandang pakinggan, pero pag yung katawan mo na nag-suffer because of that pwersado ng husto yung katawan natin, mga ka-wellness. Ha? O kaya kung kayo ay nag-i-take ng mga products na meron pong caffeine, mas maganda, iwasan nyo na muna yan sila. Alisin na muna, mga ka-wellness. Ano? O kung coffee lover ka, tapos mahilig ka sa mga caffeinated coffee, palitan mo ng mga uncaffeinated. Ano? Ang problema lang ngayon sa mga yung mga decaf ng mga coffee, yung mga hidden caffeine pa rin. Nanadaya pa rin tayo, mga ka-wellness.
1: And also yung mga chemicals.
0: Mm-hmm.
1: Yung chemicals lang to decaffeinate the coffee itself. Of course, pag alam nating chemicals, that is very destructive, mm-hmm, sa ating katawan.
0: So pili na lang kayo ng kape mismo na wala talagang caffeine, or very small amount lang yung caffeine niya, mga ka-wellness. Ano? Kung sinusubukan yung Santon Gold coffee mix natin, napakagandang alternative para dun sa mga caffeinated coffee na iniinom po ninyo, yung mga highly caffeinated coffee na nakasanayan po ninyo, pwede nyo ipamalit yung ating pong Santon Gold coffee mix. Magugulat pa kayo sa mga benefits nito, mga katropa, mga ka-wellness. Ano? Since meron siyang 5 kinds of herbs na nandyan sa Santon Gold coffee natin, dinagdagan pa siya, nag-glutathione yun. Mm-hmm. And yung collagen, yung mga master antioxidant na sinasabi po natin. Ano? So, hindi ka lang basta nagkakape, hindi mo lang nag-gratify yung sarili mo, mm-hmm, of having a coffee, pero yung siksik na benefits na nandun ay na i-enjoy pa po ninyo mga ka-wellness. Dok Ron, ano po yung pwede mong maidagdag sa mga ka-wellness natin para maiwasan ano, yung heart attack na nakaka-dismay at nakakatakot din for some reason.
1: Ito din, isa sa napakaganda na prevent ng clotting is itong bromelain. Ang bromelain kasi is nagdi-dissolve ng clots, clotting sa ating ugat. So, saan ba natin makukuha yung bromelain? Yung pineapple o sabinya. Yeah. So, pag inom po ng pineapple juice, hindi po yung ano ha, hindi po
0: nakalata.
1: Nakalata kasi kung minsan kalimitan is may nakalagay ng mga ano, added sugar doon sa ano, doon sa pineapple juice.
0: Mas maganda. Sodium pa.
1: Yeah, sodium. Sodium.
0: Yung bagay yan.
1: And mas maganda is kayo mismo ang magpiga. Gadgarin ninyo, hindi kaya juicer ninyo, and then pigain ninyo, and then inumin ninyo. Also, flaxseed oil and chia seeds is napakataas sa ano, sa ALA. Napakataas yan sa ALA. ALA, ang function naman ng ALA is nagpapababa ng ano, inflammation and oxidation sa ating mga blood vessels. Also, taking vitamin C to prevent pag putok ng mga ugat. Up to 3,000 milligram per day. So, if you want yung vitamin C na maabot niyo yung 3,000 milligram na hindi aasim yung sikmura niyo, santan vitamin C. Kasi alkaline base. It also, hindi lamang na nagpapaganda ng nagpuproduce ng collagen, also nagpapatibay ng ating ugat. Also, it reduces inflammation sa ating ugat. Coconut oil. Ito sa mga controversial na palagi is itong coconut oil. Pero yung coconut oil at saka or di kaya ang virgin coconut oil ay nagpapaganda ng insulin sensitivity. As we have mentioned na isa sa mga causes nitong cardiovascular disease is ang pagtaas ng blood sugar level and also insulin resistance. So isa sa mga substances na kung saan ay nagpapaganda ng insulin sensitivity is itong MCT na meron po ang coconut oil. Kung gusto po ninyo na mas mabilis siya i-take at hindi kayo mahirapan masagwa naman mantika. Hindi kaya gata, okay naman pag magata. Also VCO minsan masama sa panglasa. Kung gusto niyo mas mabilis and also mas madali yung i-take. Ito po ang premium D3 po.
0: Yeah, no.
1: Taking premium D3, meron po yung MCT, hindi lamang MCT, meron ding moringa seed oil. Ganda po yan para po sa pag-detox ng ating katawan, especially from plastics, microplastics na nakaka-disrupt ng ating hormonal function. And also, tumutulong din na mag-reduce ng calcification dun sa ating mga ugat. Lalo na if you take premium D3 with vitamin K2, mga ka-wellness.
0: Yun, Sa mga kababayan natin dyan, ha? Mga ka-wellness natin dyan, kung gusto yung maiwasan itong very prominent na problem dito sa bansa, hindi lang dito, pati sa ibang bansa ay ganito rin ang nagdudulot ng sufferings sa mga tao, ay baguhin natin yung ating lifestyle. Kasi highly preventable naman talaga ito siya. Nasa sa kamay na lang natin yung desisyon kung gusto natin na makaranas ito o gusto natin mag-suffer from the results of this problem o kung gusto natin na maiwasan ito at hindi tayo tamaan ng mga komplikasyon pa na ganito pong problema, mga ka-wellness. Okay? Maraming salamat mga dok sa mga napaka-informative talakayan. At we hope na kayo po ay nakapag-iwan sa inyo ng mga impormasyon na magagamit po natin sa ating pang-araw-araw na pamuhay, mga kabayan. Kung binigay mga katanungan po tungkol sa ating pong pinag-uusapan, i-text na yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At mga po, tutugunan natin ng live ang pong mga katanungan. Totoo naman mga ka-wellness, dahil magkabalik ang programang
3: The Secret of Hell.
6: The Secret of Hell. Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Samsung Gold Coffee Beans.
5: Sir, good morning po. Kung saan yung kape na inapin nyo ngayon?
7: Pero masarap siya, sir.
5: Sakto lang yung lasa niya. o ikumpara mo sa mga nakasanay sa kape?
7: Ano siguro sir, ito hindi ma-update siya sa sikmura. Sakto lang talaga. Kasi yung ibang kape masyadong malasa. Pag tirikpan mo, may iba sa, ano, sa lalamunan, masyadong malasa. Ito sakto lang. Masarap siya.
5: Sir, thank you ha. Sa pagtangkilik sa kape namin.
8: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa Gabutika. Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. The secret of health. Free soft gel. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Ubain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.

0: Buong programa mga ka-wellness. Kamari kayo mga katanungan ha. Huwag po mahiya magtanong. Sax lang yan sa ating pong numero. Ating pong sax line 0969-609-6545. Hindi po kayong kamasala yung po mga katanungan. Pakilagyan po ng pangalan at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito.
1: Siyempre ang programa natin, laging handog po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng humanyang Yes to Health. Katumang po natin para makaiwas sa sakit at lagi tayong healthy.
0: Ang Santon Plus Gold mga ka-wellness ay may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga standardized extract mga ka-wellness. Ha? Kaya wala pong side effects and highly absorbable sa atin pong pangangatawan. And of course, yan po ay mabibili na sa Mercury Drug, Watson's DGP, South Star Drug, Generica, St. Joseph Drug at sa Fisher Mall. Ganun rin yung ating Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix po natin. Hanapin po yan ha. Sa mga parmasya na nabanggit po natin. At sa mga local pharmacy sa inyong lugar, ipagtanong-tanong nyo na rin ang ating pong mga produkto. Hanapin lagi ang Tatak Gastro Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para makaiwas sa fake or makaiwas sa mga counterfeit. Dahil marami na nagsilabasan ngayon mga ka-wellness. Ha? Para hindi natin mai-compromise ang ating kalusugan sa mga produkto po na iyon. Ha? Pwede rin umorder ha sa ating online shop Mr. Shopee. I-search lang Yes to Health 2011. O di kaya ay sa mga Yes to Health clinic natin. Ha? Ay mabibili po yan ang ating pong mga produkto. And speaking of Yes to Health clinic, announcement natin itong darating po na Linggo sa August 2 mga ka-wellness. Ha? Ay meron po tayong gaganapin na seminar sa ating pong Yes to Health na Balibago branch. Natara sa Balibago branch natin. So, pundahan po ang ating Yes to Health wellness clinic dyan, ano? Matagpuan po yan sa commercial complex ng Balibago.
1: Super 8 building.
0: Yan. Harap yan ng Max Restaurant. So, hindi sila malutuntun ang ating pong Yes to Health center dyan sa Balibago. So, narating na Linggo na po yan ng ka-wellness. Okay?
1: Pagdating natin yung ating mga viewers sa Facebook. Ayan, si Sir Romeo Aguda. Sabi niya, good afternoon po. Hashtag The Secret of Health. Yun, sinunod na. Listening from Barangay La Mesa Ridge, Calamba City, Laguna, Agudas Family. Salamat po. Yan, si Ma'am Josephine Abrugar, Australia. Gandang hapon mga katropa. Nakikinig kami ng Yes to Health habang nagkakape ng Santon Plus Herbal Capsule. Yan, nagkape ka na, nakatulong ka pa. Oh, God bless po mga katropa. Ayan.
0: Pero daw, may texter tayo. Happy listening daw. At, happy listening to learn about health. Thank you po sa inyong tatlo. Knowledge is power. Totoo po yan.
1: Welcome po.
0: Galing kay Ma'am Ophelia Tolentino ng Santiago City.
1: Ayan, si Sir Ding Strelia. Ayan, happy viewing sa inyong lahat dyan, ha? At sana po ay lagi na nyo kami samahan sa ating pong programa. Sa ating mga texter.
0: Yes.
1: All over the Philippines. Kung hindi nyo pa na-follow yung page natin, pwede nyo i-follow yung Yes to Health Inc. Yan, sa ating pong Facebook. Okay. Doon tayo nagla-live.
0: Oh. Yan. Doc, meron mga katanungan po dito ano, ng ating pong mga listeners. Ito, Doc, tanong ko lang po, ano po ba ang gamot sa colon cancer? Kasi po yung madam ko po ay meron siya, meron siyang ngayon. Dito po kami sa West Kong Road, sa Puerto Princesa ito.
1: Hindi siya, kumbaga it's a collective approach ang pag-treat ng colon cancer. Kaya kung merong colon cancer talaga, kailangan ng personal consultation. Kasi hindi siya simple. Ang colon cancer, isa sa mga pinakang common deadly cancer na naitala sa Pilipinas.
0: Isa sa napakahirap gamutin.
1: So, pinaka-importante paano siya alagaan nutritionally, kung may advice ba ang doktor na siya ay mag-undergo ng mga treatment. So, yun yung mga consideration. Ano? And sa naturopathy, ang ating mga cancer approach talaga, medyo kailangan ng personal intervention. Kailangan makipag-usap po kayo, tapos makita namin kung ano yung kondisyon, then we can do some personalized program. Kasi ang cancer patient, hindi kasi direktang ginagamot ng naturopath ang cancer patient na yung ang cancer mo mismo yung target parang gusto mo. Ang ano kasi niyan is may plan, nutritional plan. Kasi mostly ang kinamamatay ng cancer patients nutritional deficiency. Mm-hmm. Kasi una, ang cancer can hack your system. Kumbaga, kumakain ka, pero instead na pakinabangan mo yung kinakain mo, yung cancer cell ang nakikinabang. Mm-hmm. So, lumalaki siya while ikaw nanghihina ka. Mm-hmm. So, yun yung mga consideration dyan. Sa allopathic view, kailangan ng cancer talaga i-eradicate totally by surgery, by radiation, or by chemotherapy. Mm-hmm. So, hindi naman natin kinokontra yun, pero isa sa pinakamahalagang consideration sa cancer patients, yung nutrition.
2: Nutrition, yeah.
1: Kasi hihina ang katawan, pag humina ang katawan mo, mas bumibilis. Mas bumibilis yung pagbagsak ng cancer patients. Mm-hmm. Kaya, hindi ko sasagutin ng direkta kung ano yung pwedeng gawin, pero mas maganda po talaga makipag ugnayan sa Astro at Wellness Clinic for personal advice.
2: So, sa Puerto Princesa, may clinic naman po tayo.
0: Meron. Sa Puerto Princesa, pwede yung puntahan yung ating wellness center dyan sa DCR and Plaza.
1: Kung pag-uusapan naman yung supplementation, kung pwede siya mag-take ng Santon Plus Gold, kumbaga pinakang the best na gawin talaga, mag-take ng supplement. Especially yung mga functional food like
0: Santon Plus Gold. In terms of nutrition, Doc.
1: Yeah, kung hindi makakapag-consult doon sa Yes 12 Clinic at gusto mag-take muna ng supplement, malaking bagay ang pag-take ng supplement. Mm-hmm. Okay, napakaraming mga testimonies around the world na nang nagka-cancer sila, yung iba nga nagpa-chemo, nagpa-radiation. They follow the doctor's advice, of course, especially kung ang mga cancer naman, mga early stage. Doon magiging kapakipakinabang yung mga chemo, yung mga radiation therapy, surgery. Pero pag lumala na kasi yung cancer mo, ng stage 4 na yan, and stage cancer, medyo nahihirapan na talaga even yung pasyente. So, nutrition is a very good approach to assist yung cancer patient. So, yun yung masasabi ko po sa inyo. There's no such single treatment for cancer even sa nutrition. Wala tayong propensity. Ito, gamot to sa cancer. Wala akong ganun. Kaya dapat kinakailangan nating makita ano yung mga gagawin. It's a total change of lifestyle sa totoo lang. Kasi lalo na pong nag-progress na yung cancer.
0: Okay yan. Sa mga kababayan natin, ha, na nakakaranas ng ganito pong problema, napakahirap talaga at nakakalungkot na even na yung mga mayayaman, ha, mga maraming pera na kaya nilang magpagamot kahit saang lugar, kahit pumunta pa sila sa ibang bansa to treat their cancers, minsan o madalas hindi nagiging successful.
1: Kasi nga, mag-late na. Kaya kinakailangan, we need to be more aware.
2: Yes. Sa late resident, kaya Aquino nga.
1: Maraming mga prominent personalities na talagang ginupo ng cancer.
0: Kasi lagi yung Doc, lagi yung colon cancer. Kasi ang problema sa colon cancer, kaanan kasi ng dumi. Kaya napaka-challenging yung pag-handle sa pag-treat sa kanya.
1: Saka hindi siya madaling makita. Napaka-discreet ng development. At dumedepende pa rin. For example, nagkaroon ka ng cancer cells. Tapos ang stress level mo very high, mas mabilis yung cancer
2: kumalat.
1: Kumalat. Tapos kung nutrition ka pa, kung sa colon, kung constipated ka pa, kulang ka sa fiber, hindi maganda yung pagdumi mo. Isa pa yun sa kaya ako, pabor ako talaga na dapat talaga magpapascreening tayo. Yung iba kasi mga Pilipino, hindi lang sa Pilipinas naman, kung wala silang nararamdaman, they think they're okay. Yung problema yung mga deadly na sakit kasi hindi siya nagpaparamdam ng maagay. Kaya kailangan natin ng awareness talaga. Kaya yung program ng Yes to Health, yung The Secret of Health, kung mapapansin nyo, nakafocus kami how you know basically kung ano yung isang sakit. For example, hypertension or heart disease, di ba nakikita natin ano yung mga signs, ano yung mga possible way to develop it. So meron kayong knowledge pagdating doon. You don't need to be a doctor to know basic of what your body is capable of doing and nangyayari sa kanya pag nagkakaroon siya ng weakness. Kaya nga itong programa natin, lagi natin sinasabi na dito, pakinggan nyo lang kasi somehow matututo po tayo pakunti-kunti.
0: Yan mga ka-wellness, ha? Sa mga kaubayan natin na nakakaranas ng itong problema o meron kayong mga kilala na ganito po ang kanilang nararanasan, mas mainam, ano, ay samahan po ninyo kung kayo mismo ay magbisita sa ating mga Yastro Health Wellness Center para bigyan po kayong holistic assessment sa inyong mga karamdaman, mga problema sa inyong pangangatawan, at mabigyan kayo ng eksaktong program kung ano po yung mga pwede nyong gawin.
1: Pero bigyan natin siya ng konting idea. Kasi nagtanong din lang siya, ano yung general principle if you have cancer? Number one, you need to remove everything in your diet na merong harsh chemical that also contribute sa cancer. Yung mga processed food, big no dyan. Yung mga prutas at gulay, because cancer cell survives with sugar. Pero namamatay siya in the presence of antioxidant. Okay? High oxygen in the body. So you need to take more fruits and vegetables. Then, kinakailangan mong i-control yung emotional, yung stress. Kasi stress can trigger cancer. Kaya nga, sinasabi nila na stress can cause cancer. Totoo po yun sa isang pag-aaral. They concluded that stress can cause cancer. And also, kinakailangan talaga natin ng balancing diet. May protein ka, meron kang fats, meron kang carbohydrates na galing sa mga healthy source. Kasi kailangan ng may cancer, malakas ang katawan eh. Hindi pwedeng may cancer ka na nga, tapos kulang pa yung nutrition mo. Yung iba, dinedyeta eh. Di ba? Uy, may cancer, kailangan kumain lang ng ganito. Meron namang sobra, pinakain na ng masasarap kasi baka daw
2: para
1: matikman na.
2: Para matikman na lahat.
1: So, you need to be balanced pagdating sa cancer.
0: I think maganda na paraan para makakoop up yung katawan natin when we are battling cancer is to put more oxygen in our body. Pansinin niyo yung heart area natin. Bibihira lang ang cancer sa heart. Parang wala nga yata, ano? Yung sa heart mismo nag-uumpisa na cancer.
1: Kasi active yung heart.
0: Kasi always siya na-oxygenate, yung heart area natin. Pero yung pansin yung mga area sa katawan natin na minsan ay napaka kaunti ng oxygen na nakakarating doon, yun ang mas prone sa pagkakaroon ng mga cancers. So, we need more oxygen in our body. Kaya ngayong physical exercise, nakakatulong siya ng malaki sa iba't ibang parte ng pangangatawan natin. Especially sa pag-combat ng cancer
2: cells.
0: Mga ka-wellness. So, we need exercise, physical activities para kahit pa paano makalaban yung katawan natin. Kasi siyempre kasama ng gamutan at mga supplement. Okay? Paano po, napakabilis ng oras natin mga dok. At pansamantala po muna tayong magpapaalam sa lahat ng ating mga avid listeners. Baka may pahabog pa kayong mensahe mga dok.
2: Well, maraming salamat and I hope nakapagbigay po kami ng magandang information po sa inyo ngayong umaga na ito. And of course, huwag kalimutan ang tamang choice ng pagkain, ehersisyo, and of course, samahan din ang pag-inom ng ating ultimate trio, ang ating Santong Plus Gold Santon Vitamin C and Premium D3 para palagi po tayong lusong araw-araw at makaiwas anumang karamdaman.
1: Maraming salamat ka Wellness sa inyong pakikinig. See you again tomorrow sa isa na namang makamuluhang talakayan na makakatulong sa atin para tayo manatiling healthy at makaiwas sa pagkakasakit. Siyempre, Doc Algie po itong mula po sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc Algie at Doc Ronald sa mga infos na yun ay bahagi sa ating mga ka-wellness. Maraming salamat din sa ating mga kabayan na lagi nakaantabay at lagi pong nakikinig at nanonood sa ating mga programa. Ganda rin sa ating tumatangkilik ng ating mga dekalidad ng mga produkto. Sa kalam po natin butihin na CEO Doc Remilito, ito po yung Doc Michelle Hinas na sabi, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ano po lang dalangin ng Panginoon nga ang siyang tutulong ng pagaling at magpanakas ng ating pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating program.

0: adal palamantike. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko na radyo ang Sanson Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sanson Plus Herbal Oil. Maaasahan sa sakit ng katawan. Sanson Plus Herbal Oil.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Puyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Corona, 91.5 XFM El Nido, Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Caramay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
4: XFM.
2: XFM.

mga bagoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!

kagatropa. Exciting dito!

0: SFM. Premium D3 Softgel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, Clear Skin Music. Marami natin sinubukan ng sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napinuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, tagapagpipi. Dati, para dating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso.
3: Yes, Minoria.
1: Santon Plus Herbal Oil.
0: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat mag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
6: Si Kati po ito, isang massage therapist. Madalas akong mga ride-eye sa sinusunod na customers ko. Cess the Pain ang panlabang ko. Sa Cess the Pain, isang mandi.
0: Cess the Pain, ang kalang pain. Fast and safe. Cess the Pain. Symptoms po sa Sergeant Doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nalakas at gaganda ka pa.
4: Bili sa mga butika.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang ito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
0: Vision X Plus. Soft gel capsule. Problema sa mata, gaya ng cataract, iridio, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Palagi akong pagod, matamlay, at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no faith, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
4: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Naminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Supple Plus Gold.
12: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na
3: na lang inaatake ng sobrang pasakit ang ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
5: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santong Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santong Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
13: XFM.

0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
2: Vision Next, marami na ang natulungan.
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
1: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold Live Testimony. Santon Plus Gold.
4: Nanay Christy.
5: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Tanawan, I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamagal. So I tried Santon Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
1: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagiang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
1: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
2: The Secret of Health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement.

0: Para sa mga lalaking tigasin, tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men, 100% effective. Subukan mo.
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain.
6: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang isturbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
9: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
10: Ice yan!
9: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3.
11: Ako si Kayla Rivas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Isel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
17: Tara, kape tayo!
16: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
18: XFM.
19: XFM.

0: XFM.
1: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
1: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Gil.

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: XFM.
2: XFM.
3: Ang exciting time sa buong Pilipinas, 4 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.

0: Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon po, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Ngayon po, araw po ngayon na Lunes, July 27, 2026. Samahan niyo po kami sa amin pong special coverage sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw na ito. At kami po ang inyong makakasama, mga katropa. Ako po si katropang Mike Escote.
1: At ako naman po si katropang Girly Kadasho.
0: Yan. Magandang hapon sa iyo, katropang Girly.
1: Ayan. Magandang hapon, katropang Mike.
0: Yan.
1: Talaga inaabangan na itong hapon na ito.
0: Oo. Talaga naman, oo. Ikaw ba ay nakapaghanda na para sa zona na ito? Yan, mukhang handang-handa ka na eh.
1: Hindi pa ako masyadong prepared, wow. Kasi hindi natin alam kung ano yung mga panibagong ano naman ng Pangulo na talaga naman pinaka-aabangan natin ngayong hapon.
0: Yan, at doon sa Kongreso, yung Kongreso ay mahigpit na yung seguridad. Batay doon sa ating mga nakuhang information, sa oras na ito, matindi rin seguridad sa loob ng batasang pambansa at sa labas ng batasang pambansa, dahil mamaya meron konti, katropang Girly, ay
1: magsisimula na. Oo. At saka unti-unti na rin, katropang Mike, dumarating yung ating mga senators, kasama yung kanilang mga pamilya, yung mga guest nila na pwedeng gusto ring masaksihan na personal itong State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.
0: Yun. Pero bago yan, balikan lang natin, ano ba yung mga pinakamalalaki at mga tumatak, ha, sa isip ng mga Pilipino na nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang huling sona? Yan. Ha?
1: Ayan yung pinaka-aabangan natin at yan yung mga babalikan natin, katropang Mike. Meron bang mga pangakong natupad? Ano ba yung mga proyektong ongoing? Mm-hmm. Ano ba yung mga pangakong tawag nito? Yes, tinutuloy-tuloy pa rin ng ating Pangulo na wakasan. Mm-hmm. Diba?
0: Pero bago natin pag-usapan yan, kayong mga nanonood ngayon sa amin at kayong nakikinig, ang tanong namin sa inyo, ha, makipagtalastasan kayo sa amin, ano ang gusto ninyong marinig sa sona ng Pangulo?
1: Kung bibigyan kayo ng pagkakataon, ayan, katropang Mike, kung bibigyan sila ng pagkakataon na makausap or makapagtanong kay Pangulong Bongbong Marcos sa mga oras na ito, ano ang inyong sasabihin?
0: Ano yung mga
1: hinaing na gusto ninyong ilapit dito sa ating Pangulo na talaga namang, for example, itong ating 20 pesos na bigas.
0: Yan,
1: naramdaman nyo ba? Yo. Meron ba kayong magandang suggestion para mas mapabilis? Or okay na ba yung proseso? Mga ganun. Kasi yung ating mga kababayan, yung pinaka-apiktado netong ating 20 pesos na bigas.
0: Na
1: programa.
0: Oh, yan. Pwede nyo pong sabihin sa amin yan, ha? I-message nyo po yan dito sa ating comment section. Pwede rin ho kayong tumawag, yung number natin, paki-plus natin para makipag itong mga nakikinig sa atin.
1: Pwede silang tumawag kung may mga suggestions sila or tayo ang magiging ano tawag nito, tayo magiging bosses, katropang Mike. Yun,
0: napagdaluyan. Yan. So, nung mga nakaraan, katropang Girly, habang fina-flash ang engineer natin, yung sonat, yung sa kanyang sona, nung kasi yung meron tayo dito, sona simula noong 2022. Punta tayo sa 2024 na lang.
1: Okay, para mas malapit.
0: Para mas malapit. Sa 2024, nung ikanyang ika-apat na sona, 2025. Kasi 2026 ngayon eh.
1: Oh,
0: 2025. No? Puntahan natin, yung ika-apat na sona niya, yung sentro talaga nito niya, isa sa mga sentro, yung binabanggit mo na 20 pesos na bigas. Dahil inanunsyo po ng Pangulong Bongbong Marcos yung malawakang pamamahagi ng 20 pesos na bigas sa pamamagitan ng Kadiwa, katropang Girly. Naramdaman ba yun? Kasi di ba may naging team song pa nga eh. Yung mga Bisaya areas na yung 20 pesos na bigas, sinahanap nila.
1: Oo. Ikaw ba, katropang Mike, lalayo pa ba tayo? Mm-mm. Naramdaman mo ba itong 20 pesos na bigas? O di naman kaya kasi nakausap natin yung NFA. Parang meron siyang mga sector, meron siyang mga categories, katropang Mike, yung ating mga tricycle driver, yung mga senior citizen, yung mga PWDs, solo parent, ganyan.
0: Pero ang ini-expect kasi, katropang girly,
1: Lahat
0: yung nung unang announcement nung SONA nung nakaraang taon, tuwang-tuwa yung mga tao eh.
1: Oo.
0: Oy, 20 kasi, pesos na
1: kasi
0: bigas.
1: Kasi makakaranas, makakatikim kami nitong 20 pesos na bigas.
0: Kaya nga, ang nangyari,
1: parang
0: nung medyo nakakansyawa na, tagal ah.
1: Mm-mm.
0: Eh, ginawa nga, yun na nga yun, yung piling sector lang,
1: yung mabibigyan.
0: Nabigyan. So far, meron namang nabigyan itong mga piling sector nga, yung mga vulnerable sectors na tinatawag. Subalit yung na-expect sana ng mga tao noon
1: is lahat.
0: Lahat.
1: Lahat.
0: Na yung commercial rice sa palengke, 20 pesos.
1: Kasi katropang Mike, lahat naman tayo kumakain ng bigas.
0: Yun ang sasabi ko nga eh.
1: Diba?
0: Lahat kumakain eh. Oo. So yun ang isa sa mga ano yun ha.
1: Isa sa SONA, mga nabanggit.
0: Yun,
1: no?
0: Noong unang nakarang taon, isa sa mga pangako ni Pangulong Bongbong Marcos na binanggit na kanyang SONA ay magiging 20 pesos ang presyo ng bigas.
1: Bigas. Nationwide. Ang makakaranas, makakatikim. Diba? Although dito naman sa atin sa Palawan, marami din naman ang naka-experience. Yun nga lang is, sabi nga ng ating NFA ay pili lamang.
0: Vulnerable lang.
1: Oo, kasi yun yung mga pinaka... Hirap din naman tayo.
0: Yun ang problema dito. Yung nasa middle class, yun ang mga yung nagbabayad ng buwis.
1: Oo.
0: Yun ang nagre-reklamo mga yun eh.
1: Yun yung pinaka-apektado. Pero yun yung hindi nakakatikim. Bakit
0: kaya nga,
1: ganun?
0: Yun ang isa sa mga parang tinimbang mo ngunit gulang.
1: Talagang...
0: Kasi nga, in-expect yun, di ba, lahat? Tapos ngayon bilang vulnerable sector na lang.
1: May ano pala, yun nga, piling ano lang.
0: Piling ano lang.
1: Yung mabibigyan.
0: At saka, true ano na siya, ang in-expect kasi, makikita doon sa palengke.
1: Oo, katropang Mike.
0: Diba?
1: Ngayon, pahirapan. Diba, imagine mo yung ating mga senior citizen, talagang pipila sila this day, pipila sila maghapon, tapos ang ending is next week pa pala kapag meron ng available netong ating bigas.
0: So, kaya medyo nalungkot ako dito sa pangako na ito dahil natupad din naman. Pero may pero eh.
1: Pero
0: eh yung result, expected result ay hindi talaga 'yun.
1: Hindi siya na-reach, 'di ba?
0: Na-reach. Oo, 'di ba? 'Yan ang
1: iba kasi doon. Yung kumbaga sabi nga natin, pinangakuan ka na gusto mo talaga 'to pa talaga, 'di ba?
0: Gusto mo pang tuparin, ha?
1: Oo, talagang nangako na sa'yo, gusto mo talaga tutupad pa 'yung katropang Mike talaga. Oo.
0: Kaya nga eh, sabi ni Edgar Entiabaga, hindi na po makabalik ang 20 pesos na bigas dahil simula pag-upo niyan bilang presidente, 'yan na po ang legacy niya. Ika nga, hindi po nangyari 'yon dahil habang tumatagal, pataas ng pataas ang mga bilihin. At mababa ang sahod ng mga tao nagtatrabaho, sana lahat na walang trabaho bigyan ng trabaho.
1: Ayun. Hindi naman natin pwedeng ibigay 'yon. Yung mga walang trabaho bigyan ng trabaho kasi kumbaga sabi nga natin mga katropa natin tayo, hindi naman tayo dapat din talaga is 100% katropang Mike is iasa talaga natin sa government.
0: Oo.
1: Kailangan talaga
0: sumikap
1: din. Magsumikap tayo. Tayo din mismo yung kumbaga magbalat din talaga tayo ng buto, 'di ba? Yan yung sinasabi talaga din natin na kumbaga sabi nga ng ilan is wala tayong aasahan sa gobyerno kaya asahan natin yung mga sarili natin.
0: Yun. So ayan. Pwede naman tayong magano niyan. So isa yan ha.
1: Mm-hmm.
0: Yung isa sa mga pangako ni BBM ng nakaraang SONA, ang bigas, ang presyo ng bigas magiging 20 pesos.
1: Mm-hmm.
0: So partially natupad but
1: Pero may pero.
0: May pero.
1: 'Yun nga lang, may pero.
0: Oh, doon lang sa mga boulder. Hindi naman sa hindi sa palengke, doon lang sa kadiwa.
1: Mm-hmm. Tapos so, kailangan pa din talagang paghirapan ng ating mga vulnerable sectors kasi pipila. Mm-hmm. Hindi wala siyang ano, wala siyang mabilis na yung, na strategy ba yun, na na mapapabilis yung pagbibigay. 'Di ba? Hindi na 'yung paghihintay dito. Ang dami nagreklamo noong mga nakalipas
0: nga,
1: na buwan. Kung maaalala mo katropang Mike, meron pang blind na lumapit sa atin dito. Niya sabi niya, pinapila din siya ng ganito buong araw. Tapos ang ending,
0: wala
1: hindi, wala, wala siyang
0: wala
1: nakuha. Kaya nakakasama din talaga ng
0: kaya nga. Oh. So, ito ay kayo po, ano ang sa tingin niyo? Yung 20 pesos na bigas ba? Natupad ba 'yan o hindi? Kasi I'm expecting yung doon sa palengke ko talaga siya mabibili.
1: Oo.
0: Oh, yun ang in-expect ko eh. So, para sa akin,
1: 50-50.
0: Oo, 50-50.
1: 50-50 kasi, yung ating oo, ano, kasi, yung 20 pesos.
0: Oo, kasi doon sa natupad siya, pero hindi sa palengke.
1: Oo, natupad, pero... Pero.
0: Pero, doon lang sa mga ano. Okay. Ito naman, isa pa. Yung ito talagang matindi yung ano eh yung laban sa katiwalian.
1: Ayan.
0: Sabi niya yung mahiyan naman kayo. Ayan. Ayan ang talagang nung nakarang sona ito talaga yung pinaka ano eh highlights eh. Mahiya naman kayo sa katiwalian, ha? So, pumutok yung flood control.
1: Ayun na. Doon na pumasok doon na. Talaga nagkaalaman na.
0: Nagkaalaman na. Ngayon, ang problema lang ngayon, meron ang tanong ng bayan. May nakasuhan ba? Nakasuhan ba si Martin Romualdez? Nakasuhan ba si Saldico?
1: Yun ang dapat nating, kung po pwede lang natin na maitanong kay Pangulo.
0: Oo, oh, yan.
1: Diba?
0: No. Nung Biyernes, magkinasuhan sila. Oh. Ha? Sabi ni Jackie Nilyaska, puro kayo kayo na pumunta kayo dito sa Palawan at magtanim ng ipil-ipil. Nandito ba kami sa Palawan?
1: Nandito tayo sa Palawan, pero yung iba wala.
0: Kaya nga. So, so, yung doon sa katiwalian, ito yung malaking challenge. Ano gagawin natin, sir? O, ayan. O.
1: Ayan.
0: Ayan. Meron na ba tayong stinger dyan? O, kasi harap ko yun ang ano eh. So, yun ang, ito yung malaking challenge. Noong Friday, may finalan sila ng kaso at ngayon, meron ng, ano, meron ng warrant of arrest na nilabas yung sandigang bayan sa ilang kongresista.
1: Sis, di na, ay talagang inano nila ngayon eh. Sinakto.
0: Sinakto,
1: di ba?
0: Oo, nga eh. O, yun ang sinakto nila.
1: Ano yung tawag dyan? Style-style lang.
0: Yun. Oh. So, merong pinalan ng kaso, may warrant of arrest, pero mukhang may piyansa naman ito, 90,000 pesos ang piyansa.
1: Oh, wala, baliwala yan. Oh. Parang ano lang yan, parang merienda lang yan, ika nga sa kanila.
0: Mm-mm.
1: Wala yan, katropang may parang kinurot lang yan
0: kinurot
1: yung mga
0: lang.
1: Ano na yan. Kumbaga sa atin, talagang iyakan talaga ang mangyayari.
0: Oo,
1: pero sa
0: nga.
1: Kanila, wala yan, pitik lang yan, kumbaga kurot lang yan.
0: 90,000 lang. Tapos,
1: oo.
0: Ito naman tatawag daw na kung ano to, yung mga contractor.
1: Contractor.
0: Oh, yan, oh. So ang pinel, ang may warrant of arrest na ngayon, as ito mayroon akong kopya ng warrant of arrest dito eh. Yan ha. So, yung Sandigang Bayan 3rd Division nag-issue ng warrant of arrest kay Uswag Ilonggo Partless Representative Jojo Ang. Ito iyan ang kanyang pinailan ng kaso. Oh, kasama sa warrant of arrest itong ilan pang mga kasama ni Congressman Jojo Ang. Yan ha. So, okay. So, hinabol yan katropang girly. Pero bago yan, eh may mga nakasuhan din na ano, si senador, may mga senador din na nakasuhan. Oh.
1: Hindi magbanggit ng pangalan.
0: Si ano, senador,
1: si senator,
0: si senador Bong Revilla.
1: Oh, si Marcoleta.
0: Oh, si Jinggoy Estrada.
1: Si Jinggoy.
0: Si Marcoleta, ibang case yun.
1: Oo, iba naman yun sa kanya.
0: Pero sa flood control, sabagay, kung katiwalaan pinag-uusapan, yun nga, ano din yun, plunder case din yung kay Marcoleta eh. Kaya lang kung mapapansin mo, parang ito mga kalaban na ito.
1: Magkakalaban na
0: kalaban
1: kasi ito.
0: Sa...
1: Ibang ano na to, ibang...
0: Pero inaantay ng tao, yung doon sana sa... Si Martin Romualdez, yung pisa
1: yeah,
0: niya.
1: Yung mga binabanggit
0: oo,
1: nitong ating mga sundalo.
0: Diba? Yan, oh. Tika lang, ito muna tayo.
2: Ngayong July 27, 2026, Lunes. Tumutok sa 99... XFM, para sa mga balita, impormasyon at updates sa Sona 2026, ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pakinggan at panoorin sa Facebook page at YouTube channel XFM 99.5 Mega Manila at dito sa 99.5 XFM. Sona 2026 Special Coverage sa 99.5 XFM. Sona 2026.
0: Ayon, katropang girly. Meron na tayong stinger, no? So mamaya, maghihirit tayo ng update sa ating mga kasamahan kung ano yung mga ano nila dyan, sa mga areas nila, anong masasabi natin mga kababayan. At siguro doon sa Maynila, makahingirin tayo ng update. So iniwan natin kanina, pinag-usapan natin yung tungkol sa katiwalian. No? O yung paglaban sa korupsyon. Ito kasi talaga yung isa sa nabanggit, no? Na ni Pangulong Bongbong Marcos. Last zona niya,
1: 2025.
0: At ngayon, ini-expect ko, bibigay siya ng update. At ini-expect ko na sa, meron siyang ano, nakasuhan na!
1: Oo.
0: Ayun ang mga ganun. Mga...
1: kaso katropang Mike, paano niyo ba masasabi yun?
0: Yun lang.
1: Kaso yung kakasuhan, wala. Eh baka nanonood rin ng kanyang sona.
0: Sona.
1: Diba? Yun,
0: papalakpak din.
1: Oo. Kumbaga no. Sabi nga ni Senator Aimee Marcos, so, ano na?
0: Ano na? At speaking of Senator Aimee Marcos, si Senator Pia Caytano at si Senator yung Caytanos, dalawang Caytano.
1: Peter Loren Caytano, Ligarda.
0: Loren Ligarda, tsaka si Robin Padilla, aba hindi atin ang sona.
1: Oo.
0: Mukhang naka-black yung...
1: Naka-black si Senator Peter.
0: Peter Caytano, tsaka si ate niya, naka-ano din.
1: Mm-mm.
0: Oo, talaga. Tsaka si Aimee. Ay, talaga naman, oo.
1: So, iba, mga... ano kasi ito, eh. Kumbaga, sabi nga nila... Mm-mm. Hindi na lang ako manunood. Ganon na lang yung reaction ng ano eh, ng ating mga senators. Pero ano naman nila yun, katropang Mike? Personal na ano naman nila yun dito sa Sona. Hindi naman natin sinasabi na oy, wag na rin kayo manood ng Sona. Dapat natin tong pinaka abang-abangan talaga natin to. Lalong-lalo na yung mga kababayan natin kasi sobrang importante to na marinig nila kung ano ba yung mga nagawa, gagawin pa ni PBBM dito sa Philippines.
0: Yan. At paano nila ma-review, ma-assess yung mga sinabi niya ba noon? Naayos ba? Okay ba? So, yan ha. Pabantayan natin yan tungkol sa katiwalian. Kung ano ang kanyang sasabihin. At kung yung flood control ba, magkakaroon ba siya ng instruction na ituloy mo na ang investigasyon dyan.
1: Diba? Pero nung
0: nakaraan... Marami nag-aantay.
1: Pero nung nakaraan kasi katropang Mike, ito yung si Ma'am Claire Castro. Siya yung nagsabi na hindi mangingialam sa investigation si Pangulong Bongbong Marcos. Kumbaga, ipapaubaya niya yung investigation at wala siyang gagawin na hakbang. Kung may mahakbang man siya, pero hindi ganun ka makaka-apekto dito sa ginagawang investigation ng ating mga yung mga mag-ano dito sa flood control na ito.
0: Yan, sige.
1: At saka especially din yung impeachment. Lalayo pa ba tayo
0: kaya,
1: yung impeachment?
0: Ang tanong, babanggitin niya kaya mamaya yun?
1: Ang pinaka-aabangan din talaga natin kung babanggitin ba.
0: Pero para sa akin ha, hindi ko nababanggitin yun kung ako'y Pangulo.
1: Oo.
0: Hindi ko nababanggitin yung impeachment.
1: Bakit naman katropang
0: Mike? Para patunayan, sinasabi niya na wala siyang kinalaman doon sa impeachment, di ba? Bakit ko pa babanggitin yun? Mas lalo lang akong madudurog niyan, di ba? Pagka ganon. So, dapat hindi niya nabanggitin yun. Ang banggitin niya, yung mga achievement niya, yung mga natupad doon sa mga sinasabi niya, at yung kanyang plano sa hinaharap sa Pilipinas. Yan.
1: Kung ano ba yung mga gagawin niya dito sa katiwalian na sinabi niya last zone niya, may natupad ba?
0: Yun!
1: May matutupad pa ba?
0: May makakasuhan pa ba?
1: Oo.
0: May makukulong pa ba?
1: Sabihin niya na agad sa atin kung may makukulong para hindi na tayo umasa.
0: Yun, kaya nga eh.
1: Para hindi na tayo araw-araw umaasa. Ano ba? Meron ba talagang makukulong?
0: Makukulong ba?
1: Ibabalik ba talaga yung mga pera na yan? Mm-hmm. O hindi na? Or patuloy lang tayong mangungutang sa ibang bansa para tayo malubog?
0: Si Saldico ba? Mapapauwi na natin? Oh, mababawi yung pera?
1: May say ka ba dito sa ano sa mga Marines? Totoo ba 'yung mga sinasabi nila?
0: Kaya nga.
1: Na may di ba kasi even 'yung ating mga sinasabi na Marines, 'yung ating mga ex-Marines na ito, sinasabi na naghati din sila ng...
0: Ay, sila yung mga bodyguard ni Saldico.
1: Ni Saldico. Kaya, kailangan din talagang magkaroon ng say talaga dito yung Pangulo natin. Kasi, binabanggit yung pangalan niya, even yung si First Lady at saka yung kanyang anak.
0: Yan. Sana, diba? Sana sa pangalaman ito, linawin niya yung issue na yan.
1: Mm-mm.
0: Wala akong ano dyan.
1: Wala akong alam dyan.
0: Wala akong alam dyan. Diba? Parang ganun yung mangyayari.
1: Gawa-gawa lang nila yan.
0: Kaya nga
1: AI lang yan. Mga ganun.
0: So,
1: edited lang yan. Diba?
0: Pakita wagan mo si Jerwin Castigador, yung presidente ng kapatiran ng mga dating rebelde sa Palawan. Ayan. Gusto natin makuha yung perspektibo nila dahil sila, galing sila doon sa ano eh, sa kalaban ng gobyerno. Kasi itong isa sa mga sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos nung nakaraang SONA, na wala na raw natitirang mga gerilya, mas maangat na raw ngayon yung karapatang pantao. Oo. So wala na ba talagang rebelde?
1: Yun ang tatanungin talaga natin kung wala na talaga.
0: Kaya nga, si Jerwin Castigador, yung presidente ng kadre Palawan, kapatiran ng mga dating rebelde sa Palawan, nasa kabila niya natin. Magandang hapon po, kagawad, si katropang Mike Escote Pueto at si katropang Girly Cadasio.
3: Kasamang Mike at kasamang Girly.
0: Yun.
3: XFM.
0: Pinag-uusapan namin dito yung mga sinabi ni Pangulong Marcos noong nakaraang SONA at kasama na nga dito yung sa 20 pesos na bigas, yung sa korupsyon, tsaka yung sa katiwasayan. Sabi niya wala na raw natitirang mga pangkat ng gerilya at mas maiingat na raw ngayon yung karapatang maingat na raw yung karapatan ng pantao. Jerwin, no? Bilang dating isang commander ng New People's Army, ano ang masasabi mo sa performance ni Pangulong Bongbong Marcos? Yung kanya bang sinabi na karaang SONA ay natupad? At anong in-expect mo sa SONA ng Pangulo?
3: Nako, ay sabi ko nga sa'yo nakaraan, nasa survival mode na kasi itong administration ni Pangulong Bongbong Marcos.
0: Mm. Bakit naman?
3: Pakit tinatalakay nyo kasing 20 pesos na presyo ng bigas. Mm-hmm. Ang pinag-usapan kasi natin, ito ay isang malaganap na programa na talagang makakabili ka sa palengke ng ganyang klase ng alaga ng bigas dahil bahagi ng main commodity yan ng mga Pilipino. Pagkain talaga. Staple food yan ng mamamayang Pilipino. Sa totoo lang, yung binibentang bigas sa inyo na 20 pesos sa atin, subsidized yan eh. Ibig sabihin, hindi yan ang totoong presyo ng bigas. Binibenta lang siya ng 20 pesos pero ang gobyerno ay nalulugi sa pagbebenta niyan.
0: Binubulag lang ba ng gobyerno ang mga Pilipino? Parang ganun ba?
3: Basically, parang ayuda na rin yan. Parang isang forma siya ng ayuda na sa halip na bigyan ka ng pera, bigyan ka ng bigas na binili din ng gobyerno. Maaring binili niya ng halagang 29 pesos, ibibenta niya sa iyo ibibigay sa iyo ng 20 pesos.
0: So lugi.
3: Nalulugi ang pamahalaan dahil sa programa niya na yan. Propaganda lang talaga. Hindi siya malaganap eh. Sana, pag pumunta tayo sa palengke ngayon, may nabibili tayong 20 pesos na rice. Wala naman eh.
0: Katropang Girly, meron kang ano? Ayan, okay. So yung kasi ina-expect talaga nung pag-announce nito ka, Jerwin, yung ina-expect ng tao, sa palengke mo talaga mabibili.
3: Mangyayari sana yan, katropang Mike, kung pinaunlad natin yung agrikultura sa Pilipinas. Halimbawa, we subsidize yung pamimili ng palay sa farmers para pagka binenta sa palengke, di syempre, mura nga naman yung halaga. Pero galing sa mga farmers yun. At kikita kahit papaano yung ating mga magsaka. Sa halaga, sa bentahan ba ng palay na yan, bigas na yan, kumita ba yung mga pangkaraniwang farmers natin? Diba? Mm. Basically, hindi naman talaga. Mm-hmm. Wala naman siyang kinita, wala siyang naging pakinabang doon sa programa na yan.
0: So sa tingin niyo kailan pa bang ituloy ito o itigil na?
3: Nasa gobyerno yan kasi ang parang larawan kasi nating lipunan ngayon ng Pilipinas, ano tayo, parang isang republika ng ayuda. Puro ayuda tayo ngayon eh.
0: Puro ayuda.
1: Natin, republika ng Pilipinas. So,
3: hanggang matapos yung term ni Pangulong Bongbong Marcos, mananagana tayo sa ayuda. Di ba? Yung bawat barangay, makikinabang. Meron tayong uplift ngayon ha.
0: Suspended. Suspended, uplift.
3: Di ayuda pa rin, di ba?
0: Ayuda pa rin, ayuda eh.
3: Maaaring palta na ibang pangalan, pero the same is true. Pondo ng mamamayan, kaya nga parang ang kawawa talaga dito yun, yung sa middle class. Kasi nga yung buwis na binabayad natin ay sinusubsidyo para ipakain o ibigay doon sa mga kapatid nating mga mahihirap. O, sabi nga ni Pangulong Bongbong, magiging mahirap. Ay, malapit na tayo maging mahirap ito.
0: Yung magiging mahirap, makakatikim na.
3: Ang poverty tumataas eh. Kaya tanong mo sa akin kung mayroon pa bang mga guerrilla front pa ba, may mga NPA pa ba? Kasi nyo sa mga pangyayari na karang sa Mindoro ako, may nangyari encounter sa Mindoro, mapabalitaan nyo po yan. Sa Negros, di ba, may mga namatay doon ng mga kabataang estudyante sa Samar. So ibig sabihin, pag may ganyang may mga labanan, meron, di ba?
0: Meron pa, hindi pa natatapos.
3: Hindi pa natatapos kasi nga, maraming naiinganyong mga kabataan na pumasok sa Armadong Kilusan kasi nga out of frustrations sa ating pamahalaan. Out of frustrations. Kaya yung propaganda lines of poverty talagang mabenta sa mga kabataan. Kasi nga, actual na nasasaksihan nila at nararanasan. Sila ang basically vulnerable sectors sa infiltrations ng CPP and PNDF. Kasi nga, madali silang mainganyo para yakapin yung armadong pakikibaka. So lumalakas ha. Huwag sabihin ng gobyerno, okay, natatalo nila kasi may mga labanan. Pero the mere fact na may mga labanan at may mga kabataan na namamatay at nahuhuli, ay, ibig sabihin, meron. At nangyayari yan sa kasalukuyan.
0: So, ibig sabihin, itong mga kabataan na ito, ang ano pa ba nito, katropang girl, ka Jerwin, sa mga eskwelahan. Yun ang nakakalungkot, doon nare-recruit eh.
3: At mga prominent school yan, katropang Mike, University of the Philippines, mga state colleges and universities. Yung mga nakukuna na mga, hindi mo masasabi na mga mahihinang klase ng mga kabataan.
0: Kaya
3: nga. Matatalino at magagaling ng mga kabataan. Magagaling ang matatalino. Pero ang inaasahan ko sana, ako malulungkot ito, ako kasamang katropang Mike, kapag ka pinuspo ni Pangulong Bongbong Marcos ang barangay and sanggunian kabataang eleksyon.
0: Yun ang inaantay din ngayon eh. Kung mababanggit yan eh. Kung yan ba ay sisertipikahang urgent. Diba?
3: Kasi may batas na eh. Kaya ako talaga isa ako sa malulungkot pagka hindi natuloy yan.
0: Kasi hindi matutuloy yung pagkakapitan mo. Joke lang.
3: Hindi dahil sa may layo na kung ganun, kundi ano yan eh, disenfranchisement yan sa mga mamamayang Pilipino na may karapatang pumili ng mamumuno sa kanilang bayan. Ang kawawa sa katropang Mike, yung mga kabataan, yung mga interesado ngayon na lumahok sa kabataang barangay election, nakapag pinuspone ay hindi na qualified.
0: Kasi lagpas na ng 24.
3: Oo, kasi 24 na lang eh. Baka lumampas na doon sa kanyang edad. Qualified at mga mahuhusay na leader, yung mga maaaring ma-disenfranchise.
0: Sayang naman ang pagkakataon.
3: Oo, yun yung aking ano dyan, yung aking take. Kasi nga, kawawa lalo na at lalong kakapit yung ano yung tindi ng korupsyon sa level ng barangay kasi nga tumitigas yung kapangyarihan ng mga nasa local government kasi nga mapopostpone, magkakaroon ng resetting. So malulungkot talaga tayo niyan.
0: At saka ang problema pa diyan kapag yung may mga barangay officials natatamad-tamad at mukhang pera, aba magpapatuloy ang maling gawain nila.
3: Yes, so yun nga po, disenfranchisement. Tapos yun nga, umuupo tayo sa posisyon na hindi na tayo elected. Hindi na tayo elected. Wala na tayong parang ating ko lang, tayong moral authority to exercise yung ating kapangyarihan. Kasi nga, hindi na ito yung term na kung saan tayo nanumpa at nanalo.
0: Para, kung sa homeowners association nga, walang holdover capacity sa barangay.
3: Yes, meron.
0: Di ba? Dito sobra-sobra yung holdover capacity.
3: Sa mga incumbent, maaaring matutuwa sila. Pero alam mo sa totoo lang, kung principled nakakalungkot. Kasi nga, yung mga mamayan, kasi ilantay talaga nila yan.
0: Kaya nga.
3: Tapos so, yung usapin ng corruption, sa totoo lang, palagi napapasama yung timing ni PBBM ng kanyang zona. Dapat ilipat na ito ng ibang buwan. Kasi nga, bumabahana naman eh.
0: Sa Davao, sa Davao naman daw 'yun. Sa Davao City kaya walang problema.
3: Bumabahana naman. Kaya kada pag may baha, naalala palagi na ano nang nangyari doon sa sinasabing may mapaparusahan na
0: sa flood control.
3: Nagnakaw doon sa kaban ng yaman ng ating bansa.
0: Oo, yeah.
3: Yun pa, isa pa 'yon. Tapos yung ay siyempre yung isa pang mag-usapin kasi diyan. Parang may mga naiiwas kasi. Parang mayroong mga bagay na gusto iwasan na madamay.
0: Meron silang may hinabol sila nung Biyernes. Nag-issue na nga ng warrant of arrest yung Sandigang Bayan ngayon. Ngayon, kanina. Yung Uswag Kalusugan.
3: Yung party list.
0: Party list. Yun ang kinasuhan eh. Ano ang take mo dito? Kasi hinabol nila nung Biyernes na pinailan ng kaso.
3: Daming ang hiniyabol, di ba? Yung inauguration ng dam ng Iraan, Igbato.
0: Oh, dyan sa inyo.
3: Pakikita din nila yun eh. Yung bawat barangay makikinabang, di ba hinabol din yung mga scholarship na yan?
0: Questionable pa yan.
3: Di ba yun yung mga bagay na yun? Talagang hinabol kasi nga para may, kumbaga sa make-up, yung final touch medyo gumanda-ganda ng konti. Mare-retouch ba?
0: Mare-retouch.
3: Pero isa pang pangako kasi dyan na yung timing pa din ha. Yung nangyari sa West Philippine Sea.
0: Yun.
3: May napukpok.
0: Nasugatan
3: May nasugatan na Coast Guard. Samantalang nung nakaraang zona niya, isang pinalakpakan niya na katropang Mike. Yung sinasabi niya na hindi natin bibitawan ang ating kalaban sa
0: West Philippine Sea.
3: Diba, palakpakan ng mga tao. Pati ako, nakipalakpak.
0: Nakipalakpaka din. Nakailang palakpa ka.
3: So yun yung mga bagay kasi na pinangako. Ito kasi, ang problema kasi ngayon dito, dahil ito ay penultimate ng kanyang term of office. Hindi na dapat ito pangako eh. Dapat ikakwento dito ano na yung mga natupad
0: ano achievement.
3: Na yung nagawa. Kasi yung the following year kasi pagpapatuloy na lang kung ano yung magandang nagawa. Hindi ka na makakapangako katropang Mike ng mga bagong programa eh. Kasi one year na lang ang isang taon na lang ang matitira sa iyo eh. Ano pong magagawa mo sa loob ng isang taon?
0: Kaya
3: kung ituloy yung mga dati nang kumbaga nasimulan, aanihin mo na lang eh. Aanihin mo na lang kung ano yung nasimulan mo.
0: Opo. Kasi itong isa sa mga binanggit niya nung nakaraan, yung sa kaso ng mga nawawalang sabungero, nangako siya na walang palalampasin anuman ang katungkulan sa imbestigasyon sa mga nawawalang sabungero. Si Atong Ang na kasuhan na. Kaya nga lang, hindi pa nahuhuli. Sa tingin niyo? Achievement ba ito? Accomplishment ba ito? O hindi? Kasi nakasuhan na eh.
3: Hindi nahuhuli o ayaw makulihin.
0: Magkaiba yun.
3: Siyempre, alam mo, diba, miscarriage of justice, diba? Parang, eksepin, parang, para tayo sa barangay, diba? Yung isang tao gumawa ng krimen mismo sa harapan natin, tapos alam natin na gumawa siya ng krimen, pero bakit hindi natin siya kayang galawin. Ayan, parang may minsan may umaarbor sa atin na

0: Yan na, bumaba na ang Pangulong Bongbong Marcos at naglalakad na. Ang Pangulong at Bongbong Marcos po ay nakasuot ng barong. Nakabarong white. Yung parang typical na barong.
1: Normal na barong.
0: Tsaka gray na pantalon. Tama, gray yan. Hindi naman yan, hindi black. At kumakaway-kaway, papasok ng batasang pambansa.
1: Talaga namang tinatanggal niya na yung kanyang kinakabahan kaya si Pangulong
0: Bongbong
1: Marcos. Di ba kasi may mga ganun tayo, ayan na.
0: Yung,
1: binibigyan na siya ng pagsaludo netong ating
0: mga kasundaluhan, papasok ng batasang pambansa, naka-red carpet, yan na. Papasok na po si Pangulong Bongbong Marcos. Ang oras natin, 3:40 ng hapon, inaasahan natin ay alas 4. So, at siya ay sasalubungin, sinalubong siya ni Senator Rowen Gatchalian at ni House Speaker Bujid. Yan at ayan at kumakaway sa mga senador natin. Senador Villanueva, Senador Pangilinan, Senador Subiri, Senador Lapid. At saka yung mga congressman natin, si Congressman Sandro Marcos, ayun
1: Nandiyan din yung kanya ana, present.
0: At walang mga taga minority na sumalubong ah.
1: Wala katropang may.
0: Yan, ha? Yan ang mga...
1: Baka busy yung ating
0: So, hindi lahat ng senador na dyan, no? Ilan lang ang senador dyan, no? Ilan lang silang sumalubong. At yan, papasok na sila sa batasang pambansa. Pumapasok na po. Nakapasok na. Kumakamay na sa atin pong mga congressman, yan, no? Ayan, mga lady congressmans. Mga katropa. Konti na lang, ilang minuto na lang ay ito nga isasagawa na itong ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. At ayan, si Pangulong Bongbong Marcos ay pagkamay pa rin sa mga congressman. At kasama niya na ngayon pumasok sa isa pang kwarto dyan sa pabatasang pambansa.
1: Ayan na, magsisimula na talaga ito, katropang Mike. Wala na makakapigil sa ikalimang State of the Nation address nitong ating Pangulo.
0: Hindi ko alam kung sila ay, ayan, parang holding area pa yan eh. Ayan ayan muna, nandiyan muna sila sa may holding area. At hindi pa tumuloy doon sa plenaryo. So nandiyan muna sila, ang mga katropa. Nandiyan na si Pangulong Bongbong Marcos sa loob ng batasang pambansa at ayun, umupo muna. Kwento-kwentuhan muna siguro
1: kasama
0: sila ng mga
1: kanyang First Lady.
0: Si First Lady Lisa Marcos, Araneta Marcos. Yan, kaibigan niyan yung dean dito sa dean ng College of Law sa Palawan City University. So nandiyan po sila sa isang kwarto muna nag-uusap. Ayan, kasama dyan, ilang senador na? Lima? Anim?
1: Parang anim lang ata.
0: Senator Rowen Gatchalian, Senate President, Senator Mig Subiri, Ejercito, si Senator Lito Lapid, si Senator Pangilinan ang naan dyan, no? Di ate alam kung saan yung ibang mga senador, pero sa minority, nagsabi na, hindi dadalo, si Senator Pia Cayetano, Alan Peter Cayetano, si Senator Ligarda, si Padilla at saka si Senator Amy Marcos.
1: Sila yung mga senator na busy sa mga oras na ito.
0: Kaya nga, ipinapakita po sa ano na yan, sa video na yan, ito po yung mga congressman natin nakapuesto na. Ha, diyan po sa loob po ng batasang pambansa.
1: At naghihintay na lang sa paglabas nitong ating pangulo.
0: Oo, yan. At saka yung mga dignitaries, nandiyan na yung mga dignitaries natin, no? Mga kinatawan ng iba't ibang bansa. Yung mga iba pang mga opisyal ng pamahalaan, nandiyan na din. May mga obispo. Ayun, may mga obispo tayo nakita.
1: Yung atin kayang mga congressman, dumalo rin kaya dyan?
0: Ayun, titingnan natin dito mukhang kung nandiyan. We expect na nandiyan si Congressman
1: JCA,
0: Congressman
1: Salbame,
0: Congressman Acosta, si Pinoy Workers Party sa Congressman Carl Legaspi. Tsaka may isa pa yung dito sa isa pang party list na mula rin daw dito sa Palawan, no. So pero mostly sila lang apat talaga yung magkakasama. So yan po, nasa loob po ng batasan diyan. Anytime 3:44 to be exact ang ating oras. At ini-expect

0: alas 4 ay magsisimula, magbubukas ang joint session, yung joint session ng House of Representatives at ang Senate natin sa pangunan ni Senate President Sherwin Gatchalian at ni House Speaker Buji D. So, ngayon nandiyan sa holding area muna sila. O, ano kayo pinag-usapan nila?
1: Pwede naman natin yan mag-hook up na tayo.
0: Pwede na siguro? Pwede na ba? Meron na bang ano doon? O wala pa?
1: Oo, kasi mag-uumpisa na rin naman katropang Mike. Ito, ilang ora, ilang minuto na lamang.
0: Kaya nga. O, so, mag-ano muna tayo? Mag-copy muna tayo? Mag-copy muna tayo ng Santon Plus Coffee Mix, ang ating zona coverage, ha, mga katropa, hatid po sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix na meron pong mangustin, merong soya, merong malunggay, ha, mga katropa, ha, pagka gusto nyo pong kahit na hapon, pwede ka magkape kasi ito pong kape na ito ay purong natural, wala pong side effects kayong maranasan, ha, po, ha. Hatid po sa inyo yan ang ano, ha, itong zona coverage natin, Santon Plus Coffee Mix. At siyempre atin din po sa inyo yan, siyempre ng atin pong iba pang produkto katulad po ng Santon Plus Gold. Sabi mga bukol-bukol dyan, ay may mga cancer, nako. Para hindi ko kayo magka-cancer, dapat abilin mo kayo palagi ng Santon Plus Gold, mga katropa. May mangosteen peel extract, ampalaya, malunggay at garlic, mga katropa. Mabibili po yan sa lahat ng Yeswell Clinic at sa atin pong mga kaparter, mga butika. 3:46, kunting-kunti na lang, partner. Basahin ko lang itong mga nag-message sa atin,
1: okay,
0: ha?
1: Okay, sige.
0: Sabi ni Zoren Tumagos, puro tayo sisi sa ating Pangulo, pero tayo rin ang paupo sa pwesto. May tama din naman.
1: May point,
0: di ba? O, panay tayo yung mga tao, panay tayo naman ang bumuto. Jonard Pineda, beautiful girl, katropang Digis Girlicious, katropang Mike, watching from Nara, Palawan, nakaantabay na sa zona ni Idol Pangulong Marcos, sabi ni Sir Jonard Pineda. Robin Batersal Ombe, hi, taga Palawan, Barangay Concepcion, Puerto Princesa, Ombe family.
1: Meron din dito si Sir Edgar, sabi niya, pangako na pinako.
0: Nako talaga naman. Yan,
1: sasabi natin eh. Napako. Malalaman natin yan, ano, katropang Edgar mamaya, kung meron bang napakong pangako. Diba ito? Pero syempre, abangan na lang natin. Oo.
0: Isa pa sa inaabangan ngayon, yung ng mga labor groups.
1: Ayan.
0: Trabaho.
1: Ayan.
0: Nakakreate ba ng maraming trabaho? Yun, di ba?
1: Di ba? Meron pang nakalimutan ko lang kung sino yung nagsabi kaninang. May nagsabi siya yung ating, ano daw, yung ating, sadali, i-ano ko muna dito sa ating ano. Kasi kanina sabi niya parang yung pangako daw at yung mga sinasabi ni Pangulo ay ano lang parang anong tawag nito yung paunti-unti yung binibigay sa kumbaga si ano nga eh si wait lang ha itong si Akbayan Representative Percy Sendanya. Sabi niya dito yung gobyerno daw ay parang sachet katropang Mike.
0: Sachet, ha?
1: Oo, kasi parang kumbaga naghahabol daw palagi ng deadline, palagi daw pa-konti-konti yung binibigay sa publiko. Parang sachet ba? Konti-konti lang. Ang hihingi natin ay bultuhan. Ang binigay sa atin, konti-konti lang na parang sachet. Ganon yung pagkakadescribe
0: niya. Kung nagre-request sila ng dagdag sahod na
1: binigay, unti-unti lang. Diba? Kunyari ngayon, 35 pesos, 20 pesos. Diba sa bagay sabi nga natin, tapos dito sa kamay nilaan natin, nagdagdag nga ng sahod, pero magtataas din sila ng presyo ng bilihin.
0: Yun.
1: O ano pang sense na nagtaas ka ng sahod kung nagtaas ka rin ng bilihin, diba?
0: Yun ang masakit doon, katropang girlie.
1: Oo, pero kabaliktaran naman yan, sinabi naman ni NBI Director Matibag ay talagang 10 daw ang grade ni PBBM para sa kanya.
0: 10?
1: Oo, ten. Sinabi niya kung... Kung bibigyan nga daw niya ng grado, etong ating Pangulo, 10 ang ibibigay niya dito kay PBBM.
0: Siyempre, bagong talaga siya eh.
1: Yun lang. Pero iba-iba.
0: Kailangan, alam ka naman, sabihin niyang 9 lang. Di, director siya ng NBI. Di ba ka?
1: Di ba?
0: Tanggal siya kagad.
1: Pero ito naman din, sinabi naman dito ni our representative, council representative ba, si Luis Tro. Ang sabi niya naman, ang kabuong performance daw ni Pangulong Marcos ay sa nakalipas na taon ay satisfied daw.
0: Satisfied siya.
1: Diba? Very satisfied din talaga itong si ano, Luis Tro dito kay Pangulong PBBM.
0: Si Governor Vilma Santos nakita natin, no, na ayan. Si Batangas Governor Vilma Santos. So 11 minutes na lang, alas 4 na, inexpectate alas 4 ng hapon magsisimula yung SONA. So magbabalik tayo, maghahanap buhay lang tayo sa pagbabalik natin. Magbabalik tayo kaagad para ibigay na natin sa inyo yung magaganap na SONA, ikalimang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, mga katropa. Maghanap buhay lang kami, huwag po kayong aalis.
2: XFM.
3: XFM.
2: Premium D3 Softgel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puson.
5: Desminuria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the pain, ay isang manhit.
13: Says the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan niya at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
18: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
19: Mabibili sa mga butika.
20: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
21: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
3: XFM. Sona 2026. Ngayong July 27, 2026, Lunes, tumutok sa 99.5 XFM. Para sa mga balita, impormasyon at updates sa Sona 2026. Ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
0: Balik tayo mga katropa, mukha pumasok na. Ha? Pumasok na sila si First Lady. Nakita ko na, pumasok na. Mukha pumasok na si Pangulong Bongbong Marcos. Pero bago yan, binabati muna natin sila Tol Mar Ansa. Nakikinig ngayon sa BGF Bros Point. Kasama yung mga PDL, kasama si Budoy, Porman, Rafi, Pangkoy at si Jopay. Tol Mar Ansa, magandang hapon dyan sa BGF Bros Point. Ha? Nakita ko na si ano eh, pumasok na si First Lady. Oo, sa plenaryo. So, katropang girly, kunting-kunti na lang ito. Limang minuto bago sumapit ang ganap na alas 4 ng hapon. Oh, at yun na lang, inaantay na lang si Pangulong Bongbong Marcos at si Senate President Sherwin Gatchalian at si House Speaker Bujidi. Oh, na buksan yung session. Ito na ba? Nakapwesto na yung ano eh, yung mga...
1: May nakapwesto na sa taas, yun ba ito?
0: Oo, may ano na eh, ayan, umakyat na, parang si, ano yan, si Senate President. Yun na, umakyat na sila. So, yan na po, naando na yung tatlo. So, Senate President Sherwin Gatchalian. At si House Speaker Bujidi, nandun na din. Nakita na natin.
1: Parang mababali yung leg ko. Ganun. Ganun. Wala kang monitor eh.
0: Wala kang monitor eh. Tinitingnan natin kasi anytime soon, mag-start
1: na
0: ito.
1: Nakakyat na rin pala yung ating Pangulo.
0: Oo, nakakyat na. So, ayan na. Mayroon pang munang pinipling video pero na doon na. Time check muna tayo, time check. Time check muna tayo, time check. 4 na minuto bago sumapit ang rap na alas 4 ng hapon ang ating oras sa atin po sa inyo ng 1 mga katropa feeds para sa baboy ba ang hanap? Narito ang 1 plus feeds na kalidad. May immunized immunity builder na tumutulong para tumibay at lumakas ang resistensya ng baboy. Panlaban din sa mga sakit. Kaya para tiyak na kita ay lalago, 1 plus. Siguradong di ka malulugi. Feeds na may kalidad, 1 plus. Kabalikat mo sa asenso. Basta feeds, 1 plus na tayo!
14: Kabalikat pa sa negosyong hanap mo.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ngayong July 27, 2026.
2: Balik po tayo! Ito na po. Papasok na. Papasok pa lang pala siya. Video ano lang pala yun, ha? So ito na. Pumapasok na ang ating Pangulo. Nauna lang si Senator Gatchalian at saka si House Speaker Bojidi. So ito na.
3: Dahan-dahan na siyang papasok.
2: Oo. Sa plenaryo. Ito na po.
3: Ayan na.
2: Si First Lady Lisa Marcos at si Congressman Sandro, yung kanyang mag-ina, nauna na sa loob eh. Oo. So ito na. Mag-isa lang siya naglalakad, no?
3: Mas pinili niyang mag-isa.
2: Mag-isa lang siya. Mag-isa lang siya, yung kanyang PSG. Medyo
3: malayo.
2: Pero kanina ha, sa DOJ, may sumabog na improvised na bomba. No? Kaya medyo naghigpit. No? Naghigpit talaga yung ano, kasabay ng SONA. Merong IED na sumabog. Mga katropa. So, ayan na po. Palakad na po. Papasok na ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa plenaryo, mga katropa. Oras natin, isang minuto na lang. Ganap ng alas 4 ng hapon. At ito na, pwede na natin yan. So, hook up na tayo doon sa... Dahil papasok na ang ating Pangulong Marcos. Nakapasok na po. At yan, yung mga mag-ano pa siya. Yan, pumasok na, nagpapalakpakan na yung ating po mga congressman. Ayan na, pumapasok na po ang ating Pangulo. Pumapasok na, yan na, okay na.

0: Former President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Sherwin Gatchalian, and honorable members of the Senate, House Speaker Faustino D. III, and honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gismundo, and honorable justices of the Supreme Court, His Excellency, the Most Reverend Charles John Brown, and esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Ralph Recto, and honorable members of the Cabinet, First Lady Luis Araneta Marcos, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso at tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na pangulo, sa pangulo, ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalian. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang mga civil society organization. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng gera sa gitnang silangan, nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iaho ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.2 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya'y sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Pangalawa, bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa. Natiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz, ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng 1 linggo. Ito ay para naman maging magaan sa ating nahihirapang mga consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Bukod dito, agad din natin nilimitahan ang pagtaas ng presyo na inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may state of energy emergency. Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin. Marami ang naapektuhan o kaya nawalan ng trabaho sa panahong ito. Kaya tuloy-tuloy ang pagsasagawa natin ng mga job fair sa buong bansa. Nitong Mayo 1, araw ng paggawa at kasagsagan ng mataas na presyo ng krudo, nagsagawa tayo ng halos 100 job fair kung saan halos 300,000 trabaho ay pinagbigay alam natin sa publiko. Sa isang araw ng job fair na ito, lagpas 6,000 Pilipino ang hired on the spot. Dito rin natin ipinamahagi ang mga sweldo para sa mahigit 100,000 benepisyaryo at nagtatrabaho sa ilalim ng dilip at tupad ng dole. Kumilos agad tayo upang pigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Hinikayat ang mga bangko at e-wallet na magbawas ng kanilang karaniwang singil sa bawat transaksyon na online. Kaya ngayon, maraming bangko at e-wallet na nagbaba o nagtanggal ng kanilang sinisingil sa online transaction fee. Upang makaluwag din sa mamamayan, nagbigay ang mga bangko ng hanggang 6 na buwang palugit sa pagbabayad ng utang at hanggang 1 taon naman kung ang utang ay ginamit para sa agrikultura. Ganito rin ang ginawa ng GSIS at SSS para sa mga utang ng mga miyembro nito, pati na ang NHMFC para sa mga umutang ng murang pabahay at ng Pag-ibig Fund para sa mga naapektuhan na OFW. Kahit papano ay nakaluwag ito sa mga consumer, lalo na sa mga naghuhulog para sa kanilang bahay at sa mga nagpupundar para sa kanilang negosyo. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2,500,000 pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8,000,000 pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12,000,000 Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat manging isda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2,000,000 magsasaka at manging isda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Dahil sa mas malakas, malawak at mura nating internet, naging mainam na alternatibo ang online classes at saka ang ating work from home. Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo, dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayunpaman, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang piling consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala nating pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito. Para sa ating mga micro-entrepreneur, ipinatupad natin sa BIR sa ngayong taon ang one-time tax abatement. Layunin nito na makapagbigay ng kaunting ginhawa sa mga nalugi o kaya'y lumiit ang kita dala ng hirap ng panahon. Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Chauffeur, operator, pasahero, manggagawa o negosyo man, lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya. Ang mga chauffeur ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX. Mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga. Bukod pa rito, Mahigit 1,800,000 nagpapasada ang nahandugan din ng tulong ng AIX. Para naman sa mga pasahero, nagkaroon ng mga libreng sakay kung saan sinigundahan pa ng ilang mga ahensya ng pamahalaan gamit ang kanilang mga sasakyan. Humalili rin ang DA sa paghatid ng mga kargamento ng produktong agrikultural sa mga sentro ng kalakalan sa buong bansa. At para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeep. Sa ilalim ng sistemang ito, ang kwalipikadong operator o driver ay nakakakuha ng karagdagang kita sa bawat kilometrong tinakbo sa pagserbisyo ng mga pasahero. Sa panig naman ng pasahero, kung hindi man libre ang sakay, meron silang 20% na discount sa pamasahe. At ang diskwentong ito ay dagdag pa sa karaniwang 20% discount para sa mga estudyante, sa senior at saka sa may kapansanan. Ibig sabihin, para sa ating mga priority passengers, 40% ang kabuuang diskwento nila sa pamasahe. Nariyan din ang tupad, tuloy pasada, kung saan nagkaroon ng dagdag na kita ang mga tsuper na pampasada. Sa mga programang ito pa lang, milyong-milyong Pilipino, driver man o pasahero, ang nakaramdam ng kaunting ginhawa sa kanilang mga biyahe araw-araw mula nang ito'y nailunsad. Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginhawaan ng 50% diskwento sa pamasahe. Bukod pa ito sa mga espesyal na diskwento na ating ibinibigay tuwing Linggo at mahahalagang kapistahan. Sa ating mga paliparan at pantalan, pansamantala nating binaba ang sari-saring mga bayarin sa paggamit ng mga pasilidad. Gaya ng terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchorage at berthing fee, pati mga storage fee. Alimbawa, sa Cebu Port, naging libre ang terminal fee. Sa mga palipara naman, ang service charge sa mga pasahero ay binawasan din natin. Gayon din, sa PITX, ang terminal na nag-uugnay ng Metro Manila sa Katimugan, sinuspindi natin ng 3 buwan ang pagsingil ng terminal fees sa mga pampasaherong sasakyan. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso. At kapag ang kargamento naman, ay pagsakay ng Roro ay produktong agrikultural at sangkap ng pagkain, binaba natin mula 500 ang terminal fee. Ngayon, piso na lang ang sinisingil sa kanila. Sa pagdaan naman nila sa mga expressway, libre ang toll fee ng mga truck na accredited ng Department of Agriculture. Dahil sa lahat ng mga pinatupad na ito, milyong-milyong Pilipino ang kahit papano ay direktang nakaramdam ng tulong sa panahon ng mataas na presyo ng pretoryo. Sila ang ating mga tsuper ng pampublikong sasakyan, mga estudyante, manggagawa, pati na rin ang mga magsasaka at marami pang pasahero sa buong Pilipinas. Mga kababayan, sa ating pagbalik tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. Libuang buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon. Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon, Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Layunin natin matulungan ang 3.5 milyong benepisyaryo ng 4Ps at walang gutom program, ang 1.5 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS, at ang 2.5 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan. Kung susumahin, mahigit 7.5 milyon pamilya na lubos na nangangailangan ang matutulungan natin sa mabigat na kabanatang ito. Ngunit, hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayaran buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Malinaw ang mga leksyon sa atin ng mga nagdaang buwan. Una, ang kahalagahan ng seguridad at katatagan ng bansa pagdating sa enerhiya at sa pagkain ng ating ugnayan sa ibang bansa at ng bawat mamamayan kahit saan man sila naroon. Pangalawa, ang abilidad ng pamahalaan na kumilos agad sa angkop at mainam na paraan. At ang ikatlo, ang pagpursigi at pagnatyag ng Pilipino sa kabila ng mga hamong dumadaan. Dala ang mga sariwang leksyon nito, mas maayos at mabilis ang pagresponde natin sa ating mga naging biktima ng sakuna. Tulad sa nangyaring paglindol sa Visayas at Mindanao kamakailan, mahigit 600,000 pamilya ang ating nasakluluhan. Lampas 3 bilyong piso ang ating binuhos para sa agarang tulong sa mga pamilyang lubos na naapektuhan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkain, pagpapagamot, tulong pinansyal at pabahay. Unti-unti na rin nating naaayos ang supply ng tubig at kuryente, linya ng komunikasyon at mga daan sa mga apektadong lugar. Hindi lamang minsang paghatid ng tulong ang ating ginagawa. Ang misyon natin ay sila'y muling makabangon at maitaguyod. We have moved on from the reactive approach. Now we are not only proactive but predictive as well, aided by digital tools. The strategies of public-private supply chains, hubs and spokes, warehousing, automated production, and wide-scale pre-positioning of food and non-food supplies in LGUs have proven their efficacy.
1: We have now established a network consisting of primary disaster resource centers in Luzon, in Visayas, and soon in Mindanao, 15 hubs, 76 spokes, and 919 last-mile facilities across the country, which makes up our nationwide disaster response infrastructure. Because of this robust system, delivery of emergency nourishment and relief to target areas is now made possible under 24 hours. Sa panahon ng krisis o kalamidad, handa na ang pamahalaan sa pagpapadala ng mga mobile energy system upang makapaghatid ng emergency power sa mga lugar na nawalan ng kuryente. Complementing these are our government emergency communication system and the private sector-led and our first-ever satellite-to-mobile service, both of which guarantee uninterrupted telecommunications nationwide in the event of crises and of disasters. At dahil meron na tayong konsepto ng state of imminent disaster, hindi na natin hinihintay na mangyari ang sakuna. Aagapan natin ang paghahanda at pagresponde. And so, taking all these lessons to heart, our overarching mission and all our conscious efforts henceforth must not be to simply uplift, but to ensure security and self-sufficiency of our nation and of our fellow Filipinos. Sa nasaksihan nating pagtaas ng presyo ng petrolyo, maraming kababayan natin ang umasa sa pampublikong sasakyan. Kaya't pinagtutuunan natin na mabuti ang ating mga tren, mga busway, transport hub at integrated terminal at ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Ito ay upang mas malawak at malayo ang naaabot, tumaas ang kapasidad at maging moderno at mas maginhawa ang serbisyo. Halimbawa, sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT-7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 milyon na pasahero bawat araw. Thanks to the recently enacted Accelerated and Reformed Right-of-Way Act, right-of-way issues are now more quickly resolved, removing the biggest choke point in our mass transit development program. Sa kabilang banda, yung unang bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit ay bukas na. At yung nasa Ilocos Norte naman ay ating pasisinayaan sa susunod na taon. Ang mga nag-modernize ng mga sasakyan, lalo na ang mga lumipat sa mga hybrid at electric vehicle, ay hindi nakaramdam ng kurot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Consistent with our clean energy drive, we have encouraged the adoption of electric vehicles. We have removed all tariffs on EVs until 2028 to bring down market prices. And government has also been mandated to prioritize electric vehicles and their refleeting plans. This clean and green policy is two-pronged. It shall also spur growth of our domestic local industries across the EV value chain, specifically those involved in the vehicle assembly and manufacturing of batteries and related spare parts. Mitiin natin na sa pagdating ng 2040, kalahati ng mga sasakyan natin ay EV na. Ang ilang makabagong lab bus at ang articulated bus na gagamitin sa Davao City, mga EV na. Ang MB Dalaray naman na pinasayaan natin kamakailan lamang ay isa ring EV na nabuo sa pagtutulungan ng UP at saka ng DOST. Sa darating na panahon, ang ganitong electric ferry boat ang gagamitin sa Pasig River Ferry Service mula Pinagbuhatan sa Pasig hanggang Eskolta sa Maynila. Kaya hinihiling ko ang suporta ng buong industriya upang mapaandar na natin sa lalong madaling panahon ang ating minimiting modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan. Titikay natin na magiging makatao, magaan at makatarungan ang pagpapatupad nito. Tulad ng aking nabanggit, dapat mataas ang kalidad, matibay at maghahatid ng pangmatagalang ginhawa sa taong bayan ang lahat ng pampublikong imprastruktura. Ngayong taon, matatapos na ang bahagi ng South Luzon Expressway TR4 mula sa Santo Tomas City, Batangas, patpuntang Chaong sa Quezon. Halos 17,000 motorista araw-araw ang makikinabang dito. Ang mga nasirang tulay sa San Juanico sa Eastern Visayas, Kabagan Santa Maria sa Isabela, Pigatan sa Cagayan, Kalbigan at Liloan sa Samar at Panuliran sa Iligan ay kaagad nating naayos at ngayon nagagamit na muli. Bukod sa 137 evacuation center na naitayo sa buong bansa, magsisimula na ngayon taon ang pagpapatayo ng Ligtas Pinoy Centers. Una doon sa mga lugar na madalas tamaan ng hagupit na panahon, tulad ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro. Ang mga gusali na ito ay dinisenyo upang kayanin ang mga malubhang kalamidad tulad ng super typhoon na 340 kilometers per hour ang lakas ng hangin at ang magnitude na 8.4 na lindol. Ganon din dapat ang taas ng kalidad at tibay ng lahat ng pribadong imprastruktura. Ang lahat ng gusali sa ating bansa ay dapat handa at kayang manatiling matatag at nakatindig laban sa anumang banta ng sakuna at kalamidad. Kaya akma lamang ng bigyang halaga at pagtuunan ang pag-amyenda ng National Building Code upang maging alinsunod ito sa mga modernong pamantayan. Katambal ng paglaban sa katiwalian, kaugnay ng mga ghost at substandard na flood control project, naglunsad din tayo ng offland kontrabaha sa buong bansa. Dito sa Metro Manila, masigasig ang ginagawang paglilinis ng mga estero at imbornal sa pangunguna ng MMDA. Nakakatulong ang mga cash for work program sa malawakang paglilinis na mahigit 200 estero at waterway mula sa Luzon hanggang Mindanao, sa Ilocos Sur, sa Cagayan, sa Camarines Sur, Negros Occidental, Cebu, Capiz, Iloilo, Lanao del Norte, Maguindanao del Sur, Misamis Oriental at Bukidnon. Sa kabila ng mga ginagawa natin ito, kailangan pa rin nating iwasto ang ating pamamaraan sa pagtapon ng basura. One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act, aligning it with modern waste management practices such as waste to energy and waste treatment technology. As we recalibrate our solid waste management systems, we can draw inspiration from the solid

tumutulong sa mga magsasaka at mangingisda. Kaya mula noong 2023, patuloy na tumataas ang produksyon ng bansa. Lumalakas ang cropping intensity, dumadami ang ani tulad ng palay, mais, asukal, baboy at manok. Dala ito ng malakas na buhos ng suporta sa sektor, ang gumaganda at lumalawak na sakop ng infrastruktura at sistema ng irigasyon at tumataas na antas ng mekanisasyon. Nagbubuklod na rin ang mga magsasaka at mangingisda at nabibigyan ang ng makabagong teknolohiya, binhi at mga pasilidad ng kagamitan. Ilan sa mga ito ay ang 145 rice processing system, 3 malaking cold storage facility at halos 40,000 makinarya. Ang mga taniman naman ng nyog ay dumadami at lumalawak din dala ng ating programa na malawakang pagtatanim sa buong bansa. Nakapagtanim na tayo ng 18 milyong puno. At layunin po natin na sa pagkatapos ng administrasyong ito, makakapagtanim tayo ng 100 milyong puno ng nyug sa Pilipinas. Gagarantiyahin ito ang tatag ng ating industriya ng nyug hanggang sa mga susunod na dekada. Ang NFA din ay ngayon may mas malakas na ang kakayahan sa pagbili ng mga ani ng magsasaka sa mas magandang presyo at sa pag-imbak ng buffer stock. Ang mga sari-saring peste at sakit na ay nagbabantang manira ng mga inaasahang magandang kita. Halimbawa rito, ang avian flu at saka yung ASF. Kaya tinitiyak ng DA na ang mga magsasaka ay natututo ng mga makabagong kaalaman at mga mainam na paraan sa pag-iwas at paglaban sa mga ito. Gayunpaman, ang insurance ay nagsisilbing mabisang panangga laban sa pagkalugi dala ng pagkawala o pagkasira sa hindi inaasahang pangyayari. Sa nakalipas na 4 na taon, natulungan ang sektor upang mabawi ang halaga ng pinsala sa hanap buhay na umabot sa 19 bilyong piso halaga na kabayaran. Ang crop insurance ngayon ay hindi limitado sa mga pananim. Kasama sa saklaw nito, ang mga alagang hayop, palaisdaan, mga gamit at pasilidad, pati sasakyan na pang-agrikultura. Meron ding life insurance para sa mismong magsasaka at mangingisda. Papalawigin pa ng Philippine Crop Insurance Corporation at DA ang kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda tungkol sa crop insurance. Upang makapagbigay ng kapanatagan sa isipan ng mga benepisyaryo ng agrarian reform, wala tayong tigil sa pamamahagi ng mga titulo sa lupa na ginawad sa kanila. Kaya sa loob ng 4 na taon, lagpas 400,000 titulo na ang suma total ng atin na ipamahagi sa kanila, na may kabuong lawak na mahigit 500,000 hektarya. Tatapusin na natin ang pamamahagi ng mga titulo sa susunod na taon. Marami sa benepisyaryo ang naghintay ng 30 hanggang 60 taon. Ang iba mapalad na nasaksihan ang paglabas ng kanilang titulo. Sa tagal naman ng panahon, yung iba apo na ang tumanggap. Gayon din, kahalaga sa kanila ang seguridad na hatid ng kalayaan mula sa pagkalubog sa utang. Kaya asahan ninyo, kukumplituhin na natin ngayong taon ang ginagawa natin pagpapawalang bisa ng mga utang ng ating mga benepisyaryo. Sa kabila ng mga ito, patuloy pa rin ang suporta ng DAR sa reformang agraryo tulad ng irigasyon, mga daan, makinarya at mga pautang para sa mga benepisyaryo nito. Kaya't sinasabi ko, Secretary Conrad, huwag mong munang isipin na pwede ka nang mag-retire. Marami ka pang trabaho na gagawin sa DAR. Ang mga nagdaang buwan ay nagpaalala sa atin na kailangan natin paramihin ang pinagkukunan natin ng kuryente. Ito ay isang tanda ng pagiging matatag na bansa. Kaya't kasalukuyan nating binabantayan at tinututukan ang 200 proyekto na matatapos hanggang sa dulo ng administrasyong ito.
ang kabuuan.

Buong kapasidad ng mga ito ay halos 10,000 megawatt. 45 sa mga ito ay natapos na at 31 ay matatapos ngayong taon. At ang 124 naman ay inaasahang matatapos hanggang sa 2028. Dagdag pa rito, ang mahigit 1,700 megawatt na hatid ng mga proyekto para sa energy storage system na may kakayahang mag-imbak ng kuryente. Karagdagan siguro na dito sa 2028 para sa halos 30 milyong kabahayan at mga industriya sa bansa. Ang mga proyektong ito ay napabilis ng dahil sa mga bagong patakaran at proseso ng nagpapadali ng pagnegosyo dito sa ating bansa para sa mga Pilipino at dayuhang negosyante. Ngunit siyempre, mas pinapaghalagahan natin ang mga teknolohiya na hindi umaasa sa inaangkat na krudo na pinapaandar ng mga likas na yaman ng ating bansa tulad ng renewable at indigenous. Bukod sa ilang mga plantang pinapatakbo ng krudo, nakapagdagdag tayo ng mahigit 60 plantang pinapatakbo naman ng geothermal, solar, hydro at wind at saka ng biomass. Because of the extension as well of the Malampaya service contract until 2039, drilling operations once again resume for the first time in 8 years. What we have uncovered is truly a national treasure, an untapped reserve of 222 billion cubic feet of natural gas, which bodes well for the continuous production of our premier gas field until 2034. To put it in context, 222 billion cubic feet of natural gas is sufficient to power 1.6 million households for the next 8 years until 2034. Inspired by this development, we have already awarded a total of 14 petroleum service contracts in Luzon, Visayas, and Mindanao. By far, this is the highest number of such contracts ever to be awarded during a single term of any president in our history. Four of the contracts that we have so far awarded are for the production of hydrogen. Hydrogen gas will serve as a backup fuel for our power plants, especially useful for our off-grid areas. It is also touted as the world's clean fuel of the future. Two of the newly awarded petroleum service contracts are co-managed with the BARM government. This is the first time in our political history. BARM is now firmly set to pursue its strategic vision of energy security and total electrification for and in the Bangsamoro region. Sa kabila ng mga nailatag para sa ating seguridad sa enerhiya, panatag ang aking loob na kaya nating umangat pa. We have begun to embark on the establishment of hydrogen power plants. Multiple projects are now in their pre-developmental stage in Marinduque, in Masbate, Zamboanga, Sibugay, Basilan, and other potential areas. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. After all, we are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear. Mga kababayan, sa lahat ng mga ginagawa natin sa sektor ng enerhiya, maninaw din sa pamahalaan
ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa. Unang-una, upang maging simple, madali at abot kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang sariling kuryente act. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.

pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. To prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon. Noon nagsimula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang polisiya sa social protection floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Kaya't nariyan ang DILIP at Tupad ng Dole at AIX at Risk Resiliency Program ng DSWD para magsilbing pantawid sa anumang krisis na pinagdadaanan sa pamamagitan ng pansamantalang hanap buhay o di kaya'y tulong pinansyal. Ngunit, mas mainam pa rin ang pangmatagalang seguridad ng makukuha mula sa matatag na trabaho. Maraming trabaho ang hatid ng ating lokal na industriya na patuloy natin pinalalakas. Kasabay ng seguridad na dala ng matatag na trabaho ang SSS, GSIS at Pag-ibig Fund, nagsisilbing proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino. Katuwang ang mga ahensyang ito, nakakaipon ang manggagawang Pinoy para sa kanyang pagtanda at sa pagretiro. Nakakatulong din ito sa panahon ng kagipitan, kalamidad o krisis sa buhay. Bukod pa riyan, daan ito upang makapagpundar para sa sariling buhay tulad ng mga abot-kayang pabahay sa ilalim ng ating 4PH program. Nariyan ang DISUD at mga ahensyang kasapi sa sistema ng pabahay upang matupad ang pinapangarap ng natahanan ng Pilipino. Katuwang ang pribadong sektor at lokal na pamahalaan, puspusan natin pinupuno ang kakulangan sa pabahay sa buong bansa. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng mga bagong komunidad, mga acquired asset ng Pag-ibig Fund, Community Mortgage Program, Resettlement, at pati na mga paupahan. Sa ating programang pabahay, higit 500,000 bahay ang ating naitayo na at napondohan. Kasama ang higit 100,000 bahay na naidagdag natin sa loob lamang ng isang taon sa ilalim ng pinalawig natin na 4PH program. Susi sa lahat ng ito ang magandang sistema ng pautang upang gawing mas abot kaya ang mga pabahay para sa mga Pilipino. Isa na rito ang Pag-ibig Fund. Ang kanyang 17 milyong miyembro ngayon ay patuloy pang dumadami. Kung kaya, ang pinupundar ng mga miyembro ay patuloy ding lumalago. Ngayon, itinaas natin sa 10 milyong piso ang limit sa pautang para sa pabahay. Halimbawa, dahil dito, ang mag-asawa na may mas kakayahang bumili ng pinapangarap nilang bahay para sa kanilang pamilya. Ngayon, halos 7 milyong OFW na ang nagkaroon ng insurance. Dahil dito, panatag tayo na ang mga OFW natin ay naaalagaan at natutulungan ng mabuti. Patuloy din na dumadami ang mga kasunduan natin sa ibang bansa para sa karagdagang oportunidad para sa hanap buhay. Napataas din natin ang minimum wage ng OFW, na namamasukan bilang kasambahay. Para naman sa ating mga pensyonadong uniform personnel na nagsakripisyo para sa seguridad ng ating republika, itinaas natin simula ngayong taon ang nakukuha nilang pensyon at subsistence allowance.
Bilang dagdag tulong naman sa mga pensyonado ng SSS, pinaaga natin ang 10% pagtaas ng kanilang pensyon simula Hunyo na dapat sana ay nakatakda pa sa Setyembre. Mula nung nag-umpisa ang administrasyon, humigit kumulang 44 na milyong Pilipino na ang protektado ng SSS. Mahigit 80,000 sa kanila ay mga tsuper, mga tendero, tendera, gig worker, mga job order at contract of service at iba pang mga nasa impormal na sektor. Ang mga contract of service at job order ng pamahalaan, ipinagpatuloy natin ang kanilang mga serbisyo. Naglaan pa tayo ng karagdagang sahod para sa kanilang paghulog sa SSS, pag-ibig at PhilHealth bukod sa iba pang mga benepisyo. Misyon natin na mas marami pang Pilipino ang makakasapi sa SSS, lalo na ang impormal na sektor at mga self-employed na tulad nila. Kaya nananawagan ako sa buong sambayanan, huwag natin ipagwalang bahala ang seguridad na handog ng SSS, pati na ang Pag-ibig Fund. Tiyakin po natin na wasto ang wasto at buwanang paghulog para sa mga ikabubuti ng ating mga kinabukasan. Maganda ring balita na dumadami sa ating mga kababayan ang kumukuha ng insurance at pre-need mula sa pribadong sektor. Mainam din itong pagpundar para sa kinabukasan. Ito ay para sa lahat ng Pilipino. Ginawa rin itong mas abot kaya dahil sa mga micro-insurance plan ngayon na nasa merkado. Ito yung mga rehistrado at lehitimo. At mas maganda rin balita ng sa ating kabataan. Sa kanilang murang edad ay nagbubukas na ng mga account sa banko o kaya sa digital payment app. Hikayatin at turuan natin silang mag-impok at magpundar para sa kanilang kinabukasan. Gayunpaman, edukasyon pa rin ang siyang pangunahin nagtataguyod ng kakayahan kung kaya ito ang nangunguna sa listahan ng administrasyong ito. Sinisimulan natin ito mula sa pagkamusmus at ito'y dapat tuloy-tuloy at hindi tumitigil. Kaya dapat nakakintal sa puso't isipan ng mga Pilipino ang lifelong learning at continuous self-improvement. Ang nagdaang mga buwan ay nagpaalala sa atin na mahalaga ang reskilling at upskilling ng ating mga manggagawa. Napatunayan natin ang kakayahan ng mga senior high school graduate natin sa mga isinagawa natin bagong Pilipinas Servicio Fair nitong Marso. Mahigit 1,000 kalahating senior graduate ang naging hired on the spot. Maaari na rin sila ngayon mag-apply para sa mga bakanteng unang baitang na posisyon sa pamahalaan. Ngunit, patuloy pa rin natin pinalalakas ang curriculum ng senior high upang lalo maihanda ang estudyante para sa tunay na mundo. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan. Panatag ang ating loob sa edukasyon pagkatapos ng senior high dahil sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa ating bansa. Noong 2022, ang mga kolehiyo natin na pumasok sa World University Rankings for Innovation ay 12 lamang. Patuloy po nating ipinataas ito bawat taon. Ngayon, 140 kolehiyo na ang pumasok na sa World University Rankings. At lagpas kalahati sa kanila ay state at local universities and colleges kung saan libre ang matrikula. Para mahikayat ang kabataan na magtapos ng kolehiyo, ang tanggapan ng Pangulo ay naglaan ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Sila ngayon ang ating presidential scholar. Mabisang pambato rin sa buhay ang mga programa natin sa TechVoc o TVET. Sa ngayon, 81% na ang placement rate ng mga dumadaan sa kursong TechVoc.
Halimbawa, sa programang Super Scholar at ang programa Eng Supernor, naturuan ang mga driver ng panibagong kaalaman na sa kanilang iba't ibang pangkabuhayan. Sa programa naman ng DOLE at DA, mahigit 10,000 magsasaka at mangingisda sa buong bansa ang matuturuan na rin sa mga bagong kaalaman. Ang TechPro ay nakapaloob na sa senior high at ito'y progresibo o ladderized upang maging tulay sa agarang hanap buhay at hakbang din tungo sa patuloy na pag-aaral at pagsasanay. Maaring gamitin ng isang TVET graduate ang kanyang national certificate bilang pundasyon upang maituloy pa ang pag-aaral hanggang maging ganap itong kolehiyong diploma. Halimbawa, ang electrical installation and maintenance sa senior high, maaring magtuloy sa electrical engineering balang araw. Ang caregiving, pwedeng ituloy sa nursing. Sa kabilang banda, kahit graduate ng kolehiyo ay maaaring kumuha ng NC upang tumahak ng ibang larangan o kaya'y magdegosyo. Inahayag ng DOLE at TESDA sa publiko ang kompletong impormasyon ukol sa mga kurso at programa ng TVET, lokasyon ng mga training center at provider, paano mag-apply, petsa, iba pang mahahalagang detalye. Malaking tulong ngayon ang TESDA Passport na bunga ng digitalization ng inyong mga serbisyo. In line with our digital transformation drive, our DICT continues to train our tech-savvy citizenry in high-impact tech skills to help them stay competitive in this ever-evolving field. AI is here to stay, and so we adopt it to harness its potential to enhance critical sectors from our educational system to our industries. We have launched massive training programs for AI readiness, which have reached at least 1.8 million individuals, students, parents, and teachers alike. This success inspires confidence to further scale up our initiatives for AI literacy across all sectors. We must ensure our global competitiveness. Within and beyond the academe, we must inculcate in our youth the virtues of critical thinking, innovativeness, creativity, as well as the ability to find solutions to problems. Our targeted scholarships and funding grants are all aimed to encourage these trailblazing traits. Contests such as Young Creative Challenge, the NICE, and the Filipinovation Awards recognize their talent and their hard work. At the same time, we have to do more to protect our children. We must protect them from the harmful influences and forces that exploit their vulnerability. The corrosive influence of fake news, the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depiction of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. These pernicious influences lead to issues of their mental health, rise in teenage pregnancies and HIV/AIDS cases, and other extremely harmful consequences. We must all assume a community responsibility for our young people's protection. Ang mga nasawi na ating mag-aaral kamakailan dala ng karahasan at kapabayaan ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanilang pamilya at mapait na aral din para sa ating lahat. Sa mga magulang at kaanak ng mga nasawit at nasaktan dahil sa nangyaring karahasan sa mga paaralan, tanggapin po ninyo ang aming taimtim na pakikiramay. To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joyancy Separa, and Ayesa Nicole Dazo, we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Their courage and their selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for. Kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad. Pag-ibayuhin natin ang ating paggabay at pag-aruga sa ating mga kabataan.
magkakasama tayong lahat sa misyong ito. Ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya, komunidad. Tatayo ang paaralan bilang pangalawang tahanan para sa kanila. Kaya hinahanda natin ang mga pampublikong paaralan upang tanggapin sila ng bukas palad. Ngayong school year, tuloy ang ating school-based feeding program bilang mabisang suporta sa pag-aaral. Sa programang ito, mapapakain natin ang mahigit 4.5 milyong kinder at grade 1 at mga mag-aaral na grade 2 at pataas na mga lubos na nangangailangan ng nutrisyon. Magtutulungan ang lokal na pamahalaan, ang barangay, PNP, DepEd, upang palakasin ang seguridad sa paaralan. Siniguro ng DepEd na nakahanda, gumagana at alam ng lahat ang mga mekanismo at proseso sa pag-ulat, sa pagtugon, sa mga insidente ng bullying, pati na sa mga iba't ibang emergency. Hindi inahanda rin natin ang ating mga principal at guro upang mamagitan sa pag-ayos ng anumang hindi pagkakaintindihan ng mga estudyante. Sa tulong ng unang batch ng 10,000 school counselor associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan. Hindi mawawaglit sa ating isipan ang karangalan at kadakilaan ng ating mga guro. Pinangako ko nung nakalipas na SONA na walang magre-retirong guro na Teacher 1. Ngayon, mahigit 80,000 guro at schoolhead sa pampublikong paaralan ang na-promote gawa ng ating expanded career progression. Nagkaroon na rin ng mahigit 30,000 karagdagang posisyon para lumakas ang puwersa ng mga guro. To facilitate effective instruction, we also continue to provide them with helpful and innovating teaching aids such as smart TVs, laptops, tablets, free mobile data, even lapel microphones. To dramatically increase the traditional annual production output of DepEd, we have activated force multipliers in addressing classroom storage, tapping the DPWH, PAGCOR, and the LGUs as additional production arms for the increase in our schoolrooms. For its part, the private sector also will construct its initial share of more than 16,000 classrooms in Luzon by way of PPPs. Additional PPPs with higher production targets will soon follow for the Visayas and Mindanao. Kapag may nagkasakit sa pamilya, tila krisis ang tumama. Sa mahal ng pagpapagamot, kaya nitong simutin ang kita o ipon ng isang pamilya. Kaya malusog na pamumuhay ang ating pangunahing isinusulong. Kumpletong bakuna, maayos na nutrisyon, regular na ehersisyo at pag-iwas sa masamang bisyo at mapanganib na gawain. Mahalaga rin ang ating sports. Itinaas natin ng triple ang suporta natin dito. Hindi lamang dahil sa aliw na hatid nito, kundi para sa kalusugan. Sa nag-uumapaw nating suporta kay Alex Ayala, sana ay marami ang mainganyo para matuto at maglaro hindi lamang ng tennis, kundi ng ibang sport pa. Sa halimbawa ng Pilipinas Women's Football Team, sana rin ay mas sumikat pa ang football sa ating bansa at maraming maglaro. Balang araw, baka makasali na ang Pilipinas sa World Cup. Ang ating sistema ng universal healthcare ay ang pangunahing seguridad sa kalusugan ng bawat Pilipino, katuwang ang DOH at saka ang PhilHealth. Daig ng maagap ang masipag. Ito ang layunin ng ating YAKAP program. Ilayo ang Pilipino mula sa sakit at tugunan ng maaga ang nagbabadyang karamdaman. Sa taong ito, 4.5 milyon na ang nakapagpatingin mula sa 25 milyong Pilipino nakarehistro sa programang ito. Hangad natin, mas maraming klinika pa
ang mga kasapi sa yakap upang mas marami pa ang pagpipilian ng ating mga mamamayan. Sa kaugnay nitong gamot program, ang miyembro ng PhilHealth ay makakakuha ng kailangang gamot mula sa mahigit 2,000 accredited na provider. Ang bawat miyembro ay may benefit limit pa na 20,000 piso kada taon. Ngayon, 75 na ang mahahalagang gamot na kasama sa listahan ng programang ito. Meron diyang antibiotic laban sa asma, alta presyon, kolesterol, para sa diabetes, sa ubo, lagnat at iba pang mga sakit na kadalasang nararamdaman. Sa 7 buwan ng taong ito, mahigit 300,000 kababayan natin ang nakinabang dito. Bukod sa programang ito ng PhilHealth, ang bilang ng mga gamot na tinanggalan natin ng value-added tax ay umabot na sa mahigit 2,000. Mahigit 700 dito ay laban sa cancer, mahigit 500 ay para sa alta presyon, mahigit 600 naman ay laban sa diabetes at para rin sa mental health. Sa buwis na ito na ating tinanggal, ang side effect dyan ay mas mababang presyo nito sa butika. Ngunit, kung pag-iwas sa sakit ang ating tunay na pakay, kulang pa ito. Kailangan mas maaga ang pagbabantay. Kaya pinapalawak pa natin ang programang ito. Sa susunod na taon, unti-unti nating isasama ang iba't ibang uri ng blood test at gamot upang mas maagang matukoy at mabantayan ang posibleng sakit sa bato, atay, thyroid at hepatitis B. Nariyan pa rin ang malaking suporta ng PhilHealth kung kailangan talagang magtungo sa paggamutan. Patuloy na pinaparami ng PhilHealth ang sakop nitong mga sakit, kondisyon at serbisyo. At itinaas din nito ang limit upang matiyak na sumasabay ito sa pagtaas ng mga presyo. Pinahahalagahan ng PhilHealth ang mga laganap at malubhang mga karamdaman tulad ng cancer at sakit sa puso. Kasama na rin ngayon ang pagpapagamot ng HIV/AIDS upang makatulong sa pagpigil na dumadaming mga kaso dito sa bansa. Pati na rin ang TB na kumikitil ng halos 100 buhay bawat araw dito sa atin. Para mapaganda pa ang suporta natin sa mga batang may developmental disabilities, dodoblehin natin ang PhilHealth package para sa pagpapatingin sa therapy. Dadamihan din natin mula sa 90 hanggang 150 ang bilang ng therapy session na sakop ng PhilHealth. Nakaantabay din para sa kanila ang Project Aruga ng DSWD para sa karagdagang tulong pinansyal. Mula sa lagpas 5 milyong pamilyang Pilipino na gumagamit ng PhilHealth noong 2022, umabot na sa mahigit 7.5 milyong pamilya ang nakatamasa ng mga benepisyo ng PhilHealth nitong nakalipas na taon. Lahat ng ito ay gawa ng ating masigasig na paghikayat, maayos na proseso ng pagrehistro at mas pinabilis pang pagbayad sa mga ospital at healthcare providers. At mula nung inilunsad matapos ng huling SONA, halos 3 milyon ng kapwa natin ang walang binayaran, kahit 5 sa kanilang pagpapagamot, gawa ng ating zero balance billing sa mga ward ng ospital ng DOH. Siyempre, hindi natin makakaligtaan ang maaasahang medical assistance o MAIP. Mas marami na ang ospital na sakop nito. Mas pinadali pa ang proseso. At ngayon, may e-MAIP na sa mga ospital ng DOH, online at kasama sa ating e-gov app. 2 na lang ang requirement. Wala na ring GLGL, kaya hindi na kailangan pumila o magmakaawa pa sa sino mang politiko. Sa mahigit 56 na milyong nakapag-download at gumagamit ng ating e-gov app, ganong karaming Pilipino kasama ang kanilang pamilya
ang madali nang maabot ang napakahalagang medical assistance na ito mula sa national government. Kung kaya't sa puntong ito, mahigit 8 milyong pasyente na ang natutulungan ng maaasahang MAIP. Sa ating ginagawang mga pagbabago, mas marami pa ang matutulungan nito, anumang antas sa lipunan. Paraan natin ito upang mapakinabangan ng mamamayan ang buwis ng kanilang binabayaran. Malaking bahagi ng naisalba nating pondo mula sa korupsyon sa flood control project, binuhos po natin sa edukasyon, sa pagkain, sa DOH, PhilHealth at sa MAIP. Para talagang makatulong makapagpagaling at makapagpalakas ng katawan ng Pilipino. Patuloy pa nating inaayos ang sistema ng mga ospital at mga pasilidad sa bansa, kasama ang mga bukas at mga specialty center. Mayroon din Valor Clinics na tanging para naman sa ating mga veterano at kanilang pamilya. At magsisimula na rin tayong iguhit ang plano para sa makapagtayo ng isang Virology and Vaccine Institute dito sa ating bansa. Kasabay nito, ang hanay ng mga dalubhasa sa larangan ng medisina at kalusugan ay dumadami na rin. Mula noon na magsimula tayo, mahigit dumoble ang kumukuha ng medical scholarship kapalit ng obligasyon na maglilingkod sa mga pampublikang ospital sila balang araw. Sa kanilang pinamamalas na serbisyo publiko, ang ating mga doctors to the barrios ay nagsisilbing huwaran sa ating mga susunod na henerasyon ng mga Pinoy na doktor. As we have witnessed and proven during this difficult period, our strong foreign relations have earned us incalculable dividends. The Philippines is once again a full member of the community of nations. Vigilant trade facilitation efforts have resulted in integrating our country into the international free trade network that is the widest and most active one that we have ever had in our history. It has yielded transformative economic agreements such as the Regional Comprehensive Economic Partnership, and now we are set to seal yet another promising comprehensive economic partnership agreement, this time with the United Arab Emirates. Because of these international engagements, the Philippines now has 23 free trade agreements in force or under active negotiations with other countries. Our exports have grown. They have continued to grow, reflecting high productivity and the increasing competitiveness of our products and services in the international trade market. It now behooves us to reinforce our strengths, enhance our comparative advantage, and diversify our portfolio. On this principle, we have maintained our competitiveness in supplying critical components to top technology companies in the world. We have also maintained export competitiveness for our indigenous farm products, such as ube, coconut, bananas, other tropical fruits. And we have now ventured into new, invaluable ones like enoki mushrooms. Foreign investments continue to pour in because of our beneficial policies, especially those promoting ease of doing business and accelerating digital transformation that curb red tape and corruption. Over the past 3 years, more than 6 trillion pesos in investments have been facilitated through our green lanes. These are estimated to create over 400,000 jobs for our Filipinos. Our productive ecozones lay down the fertile groundwork that brings these investments into actual fruition, posting consistent growth rates over the past 3 years. Extending beyond Metro Manila, from Luzon to Mindanao, promising new areas have been recently proclaimed, such as in Dumaguete and Misamis Oriental. And soon, we will also present a strong case for Palawan and for the halal industry. We continue to strive.
We continue to strive for bigger and greater things, venturing into areas heretofore unimaginable. That is, strategic and emerging industries that position our country in the global value chain, such as in the fields of pharmaceuticals, advanced manufacturing, luxury goods, technology, and logistics. Additionally, a product of the 23-member-strong U.S.-led PAC-Silica initiative, the PAC-Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. As a strategic component of the Luzon Economic Corridor, the hub will be an advanced manufacturing and logistics center in the global AI and technology value chain. Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport. A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space. This we will do in partnership with a South Korean aerospace company. We do not have to look or sail very far to find dependable allies. ASEAN is our safe harbor, within which we share not only mutual proximity, but affinity. During our chairship of the ASEAN Summit this year, we advocated for greater solidarity and cooperation among ASEAN member states. Together, we found ways to alleviate the dire consequences of the war in the Middle East. Through a united ASEAN and its strong extended network, we have achieved greater security and resilience as a region and as individual nations, more capable of withstanding disruptive events. The ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve System will guarantee emergency rice supply in case of shortage in our domestic production. The ASEAN Digital Economy Framework, led by the Philippines, will harmonize digital rules and enable cross-border digital transaction. It will accelerate the growth of our local tech sector, enable fintech and digital banking solutions, and support financial inclusion, especially for small enterprises. Likewise, the Framework Agreement on Petroleum Security for the Joint Stockpiling of Energy Assets in the region has been ratified. And now that our Luzon, Visayas, and Mindanao grids are fully connected, we are in a better position to connect with our neighbors to help realize the ASEAN power grid. Moved by our stark realizations, ASEAN must further strengthen the bonds of our regional cooperation, building on our sense of affiliation and the heightened instinct for mutual assistance. This is Bayanihan for the international community and for this part of the world. And more significantly, we in ASEAN, joined by the entirety of Filipinos who by nature are peace-loving, re-echo our unified appeal for an end to violent conflict. We appeal to all parties for a heightened sense of community, to a return to the table, armed only with a genuine desire for peace and for normalcy. True diplomacy builds, violent conflict only destroys. Peace and order are the foundations of security for our country, for our region, for the world. A long but worthwhile 15 years since its signing, we are now ready to formalize a historic completion of the government's peace pact with the CBA-CPLA. And in accordance with the Republic Act No. 12317, the BARM electorate is now poised to partake in BARM's first regular parliamentary election. This is a critical accomplishment under the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. COMELEC, law enforcement, volunteers, deputized agencies, all stakeholders are now ready to ensure that this defining political exercise will be peaceful, orderly, and credible.
May these inspiring developments strengthen our collective belief in the unity and indivisibility of the Filipino nation amidst our individual diversity. Our unity and collective consciousness are challenged now greater than ever before. A common threat lies before us, directed against our dignity and self-respect. Of late, our very humanity has been called into question. Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy. We are not racists. We are not liars.

0: para sa mga balita, impormasyon at updates sa SONA 2026, ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pakinggan at panoorin sa Facebook page at YouTube channel XFM 99.5 Mega Manila at dito sa 99.5 XFM. SONA 2026 special coverage sa 99.5 XFM. SONA 2026. SONA Live Report. SONA 2026.
1: Mga kabayan, mga tropa, ayan, tapos na. Nabot din ng isang oras at 30 minuto kung hindi po tayo nagkakamali, mga kabayan, mga tropa. Yung pong naging sona ng ating pong Pangulong Marcos Jr. Ikalima. Anong tinatawa ni katropang girly? Okay, nako, mga kabayan, mga tropa. Doon sa ating pong mga kababayan, mga katropa, na tumutok sa ulat sa bayan ng ating pong Pangulo. Yung pong bang mga inaasahan ninyong mabanggit ay nabanggit? Mga kabayan. Ayan, oh. Pababa na. Nakababa na pala, yan. Nakababa na doon sa podium. Pangulong Bongbong Marcos, mga kabayan, mga katropa. Tapos na, yung kanya pong ulat sa bayan. Siyempre, matik. Mga kababayan, mga katropa. Yung pong mga nandoon, dumalo. Sa sauna po ng Panguli, isa-isa po niyang kinakamayan. Habang papalabas sa... diyan sa bulwagan na yan ng Senado. O nagkaroon nga po ng joint session ang House of Representatives and the Senate of the Philippines, mga kabayan, mga katropa. Ha? So ito, mga katropa, ilan lang? Balikan lang natin doon sa mga ilang nabanggit ng ating pong Pangulong Marcos Jr. Habang kayo po ay nanonood, ha? Yung pong mga ganap dyan sa bulwagan na yan, mga kabayan, mga katropa, ha? So, dito, yung pong una pong niyang nabanggit, ha? Mga kabayan, mga katropa, dun sa panimula ng kanya pong talumpati ng pag-uulat. Meron bang talumpating nag-uulat? Meron, no? Ayan, no? Yung pong may kaugnayan doon po sa flood control issues. Mga flood control project issues, mga kabayan, mga katropa. Dito, marami ang... parang... may mga ilan doon na napatitig na lang sa Pangulong Marcos Jr. nang banggitin niya. Mga kabayan, mga katropa, yung pong... yun daw pong mga inihahanda na ng ombudsman ng mga ebidensya doon kay dating House Speaker Martin Romualdez, mga kabayan, mga katropa. May kaugnayan nga po sa flood control projects issues, mga kabayan, mga katropa. Nagit niya rito na inihahanda na raw po, ha, ng Office of the Ombudsman. Yan daw pong mga ebidensya. Dito niya nga po nabanggit, mga kabayan, mga katropa, na siya raw ay hindi pangulo ng pamilya. Hindi rin daw siya ang pangulo ng kaibigan. Hindi siya ang pangulo ng mga kakilala. Siya po ang pangulo ng mga Pilipino. Sakit man daw, mga kabayan, mga katropa, pero kailangan may managot sa naturang pong isyo, mga kabayan, mga katropa. Satisfied yung ating pong mga kababayan dyan. Isa ito sa mga inaabangan kasi talagang doon sa mga nauna na po nating mga tanong post. Ano-ano ba yung pong gusto nyo pong marinig sa magiging sona ng Pangulo ngayong araw na ito? Daming nabanggit yung flood control project. Satisfied ba kayo sa sagot? Sa mga binanggit yan ang ating pong Pangulo, mga kabayan, mga katropa, regarding sa issue na yan. Kung di ho nyo masyadong naintindihan, pwede nyo na pong i-replay yan. Dito lang po sa ating page, XFM Palawan, ha? 104.7 XFM Palawan, para mas maunawaan ninyo agad, ha? Samantala, ilan pong mga... ilang bahagi na kanya pong naging talumpati, mga kabayan, mga katropa, ilan po rito yung mga nagkaroon po ng standing ovation. Ito yung nabantayan ko lang, ha? Pakikorek lang po ninyo ako, mga kabayan, mga katropa. Yung doon, unang siyang nagkaroon po ng standing ovation matapos niya pong banggitin, mga kabayan, mga katropa, yung pong... sabi niya nga ay nihiling niya sa mga mambabatas na tanggalin na raw yun daw pong system loss na binabayaran ng mga Pilipino pagdating po sa mga bill ng kuryente. So isa ping enerhiya po ito, mga kabayan, mga katropa. Dito sa unang nagkaroon ng standing ovation, mga kabayan, mga tropa, ha? Yun daw pong system loss na kung maaari inihiling niya, gawa ng batans, natanggalin na, tuluyan natanggalin daw po sa mga electric bill. Ayon pong mga tinatawag na system loss na ayon sa ating pong pangalo ay nakadadagdag lamang sa pagbigad para mabayaran nung ating pong karamihang mga siyempre mga konsumidores ng mga electric companies, mga kabayan, mga katropa. Pag-aralan na din daw. Oo, ayun, pati yung pagtanggal sa value added tax. But, sa serbisyo ng kuryente, mga kabayan, mga katropa. Sabi niya, hindi. Dapat i-demand na raw po ito. I-demand na. Kailan po ba sa utos? Kailangan i-demand na. Sa mga mambatas, agawan daw po ito ng batas, siyempre, na magtatanggal ng system loss, mga kabayan, mga tropa. Ayan. Ang una po sa dyang, sabi niya, ay nagkaroon ng standing ovation ang mga kabayan, mga tropa. So, isa lang yan. Sa akin, mga napansin, ha? Mga sir, mga ma'am. Samantala, ikalawang nagkaroon po ng standing ovation. Ito halos katatapos lang nabanggitin ng ating pong Pangulo yung pong usapin. Yung pong usapin sa West Philippine Sea. Matindi pa rin daw po yung kanilang tawag din eh. Yung kanya na po o paninindigan ng kanya pong administrasyon na we will not yield, hindi pasisiil sa mga dayuhan. Alam na po natin yan pong mga umaangkin sa bahagi po ng exclusive economic zone ng Pilipinas, mga kababayan, mga katropa. So yun, medyo parang din po siya ng standing ovation doon, mga kababayan, mga katropa, ha? Hoy, samantala, alas 5:40 na po ng hapon.

0: Uno Plus Feeds, kabalikat mo sa asenso. Basta Feeds, Uno Plus na tayo.
1: Kabalikat pa sa negosyong hanap mo.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
2: Mga parigoys, may good news. Dumating na ang Turbo, ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men, 100% effective. Subukan mo!
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
5: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
6: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
7: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
6: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
11: Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3.
12: Ako si Kay Lalibas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
1: Santhon Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko na radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santhon Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
16: Santhon Plus Herbal Oil.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain.

0: Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santo Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Tara, kape tayo!
0: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
3: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: mga katropa, ganap na pong ika. O, 48 minuto makalipas po ang alas 5 ng hapon. O, balik tayo dito sa ating pong pala tuntunang asintado. Hindi ko na babanggit ha. Pero sabi ko nga mga kapay mga katropa, dahil po pinabigyan nga po natin itong sinagawang State of the Nation Address ng ating pong Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ilang bahagi po mga kapay mga katropa, yung pong sabi nga nagpatahimik sa lahat. Yung unang bahagi po ng kanya pong sinabi. Ha? Para doon sa mga hindi nakarinig. Oo, mga kabay, mga katropa. Ito yung may kadalaman doon sa flood control project issue, ha? Paparinig lang po namin sa inyo, ha? Ituloy mo lang yan na Engineer Rinoboy. Ito lang yung audio dito. Dito ko ma-play ito, mga kabay, mga katropa, ha? Ito yung panimula kanina, mga kabay, mga katropa.
1: Former President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Sherwin Gatchalian, and honorable members of the Senate, House Speaker Faustino D. III, and honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gismundo, and honorable justices of the Supreme Court, His Excellency, the Most Reverend Charles John Brown, and esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Ralph Recto, and honorable members of the Cabinet, First Lady Luis Araneta Marcos, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Meron ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
0: Yun po, mga kababayan, mga katropa, yung pambungad niya agad, mga kababayan, mga katropa, yung pong isa nagawang investigasyon ng kanya pong opisina, siyempre, at katuwang dito, yung iba pang ahensya ng ating pong gobyerno, regarding pa rin po sa flood control project issues. Masakit man daw po sa kanya, pero hindi nga raw po siya ang pangulo ng pamilya, hindi raw po siya ang pangulo ng mga kaibigan, siya ang pangulo ng Pilipinas. Mga kabayan, mga tropa, malapit na raw. Sabi ng presidente, sabi sa kanya ng ombudsman, binabanggit dating House Speaker. Ngayon pulingit sa kalaman ng karamihang mga Pilipino kung ano ang kanya pong relasyon sa binabanggit. Kaya po nasabi niyang masakit para sa kanya. Pero yun daw po yun daw po ang tinuturo ng mga ebidensyang nakalab ng ombudsman, mga kabayan, mga tropa. Maraming pa sana tayong mapag-uusapan, pero alanganin na po yung oras. Antabayanan po ninyo sa mga susunod pong programa bukas. Unti-unti, hihimay-himayin natin yan. mga kabay, mga tropa, ito pang ilang pang mga nabanggit dito sa ikalimang sona ng ating pong Pangulo, mga kabay, mga tropa. Dahil 7 minuto na lang po, mga katropa, bago po sumapit ang ika-6 na po ng gabi. Sa ngalan po ng lahat o ng buong persa ng XFM Palawan, panguna ng ating pong station manager, Carlo Villarosa. Siyempre, sa ngalan din po at ng ating pong partner sa Baguio Technical Engineer, Rene Boy Federico. Kanina po, kasama niyo sila katropang Mike Scotte at katropang Girlie Cadasio doon po sa bago po yung zona. Mga pagbabalik tanaw doon sa mga naunang zona at yung mga naunang pong napangako, tila naman po ata nasagot. Ang tanong lang po ng ating pong mga kababayan iba pong mga nagkomento, mukhang hindi raw po nila ramdam yung mga nauna, ha? Yung mga naging tugon sa mga hamon nung nakaraang zona, yung ika-4 na zona, ha? Ay, marami pa sana tayong mga mapag-uusapan, mga kabayan, mga katropa, pero alangan na pong oras. Mga kabayan, mga katropa, oy, bago pala ako mag-extra, batiin ko muna ng isang maligayang Car One, yung aking pong biyanan.
2: Happy birthday!
0: Diyan sa bayan ng Dumaran. Okay, Mr. Leopoldo Pontillas. Ay, happy birthday at sa lahat din po ng kapwa. O, ng mga kapwa. Ka-birthday ng aking pong biyanan. Happy birthday sa inyo, ha? Kay Mr. Leopoldo Pontillas sa bayan ng Dumaran. Happy birthday. At syempre sa lahat po ng mga nagdiriwa ng kanilang pong karawan ngayong araw na ito. Happy birthday po sa inyo. Sana maging happy na at birthday pa, mga kabayan, mga katropa, ha? Mga kabayan, mga katropa, katropang Alison Salvatus po ang inyo pong kaibigan at katropa rin po sa radyo. Nag-iwan na po sa inyo ng isang magandang gabi, Pilipinas.
3: Sumainyo ang asintado hanggang sa susunod na talakayan. Dito lamang sa numero 1 stasyon ng Radyo XFM Palawan. Maraming salamat, mga katropa. Asintado.
4: XFM.
5: Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
9: Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puson.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
13: Mapibili sa mga butika.
14: Coffee break na naman.
4: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
13: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, alisang manhid.
14: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pagbili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan niya at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
14: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Pabibili sa mga butika.
17: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Sarap!
18: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
19: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
20: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
19: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
21: Kabalik at pa sa negosyong hanap mo.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: X.
1: XFM.
2: FM.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
4: Good evening po. Magandang gabi sa lahat ng ating mga suking tagapakinig dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. At syempre po, magandang gabi din at binabati namin ang mga suking taga-subaybay sa buong lalawigan ng Palawan. Kumusta po kayo? Naway nasa mabuting kalagayan po kayo. Nandito po ulit kami kasama ang iyong wellness consultant upang magtalakay or magbigay patnubay sa mabuting kalusugan. Sa may mga nais pong tanong about sa inyong mga karamdaman or may mga health issues po kayo, gusto nyo pong magpa-advise, nandito po ang ating wellness consultant. Siya ang sasagot sa inyong mga katanungan. Maaari po kayo mag-text or tumawag sa aming numero 0975-842-4832. Ulitin ko po, ang numero po namin ay 0975-842-4832. Ayan po ang aming text line number. Maaari na po kayo mag-text or tumawag kung ano man po ang inyong mga concern, ano? At nandito po kami kasama inyong katropang Cynthia at ang ating wellness consultant Doc. Good evening.
5: Good evening sa iyo, katropang Cynthia, lalo na sa ating mga suking tagapakinig na laging nakasunod sa ating programa upang magkakaroon ng bagong kaalaman paano magamot gamit ang natural na pamamaraan.
4: Yes. Okay, Doc. Ano naman po ang ating pag-uusapan? So before po yan, sa mga nais pong mag-avail ng mga Santon products or gustong magpakonsulta, meron po tayong free consultation sa Yes to Health Wellness Center po. Matatagpuan po yan sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Yan po ay nasa taas lamang ng Nokinox. Every day po meron tayong free health consultation. Ano? Nandyan po ang ating wellness consultant na si Doc Jemar Ebet. Magbibigay po sa inyo ng mga health advices at mga diet guidelines. Ayan po. At ngayong gabi, kami po ay magtatalakay muli. Ano yung topic natin, Doc?
5: Ang tatalakay natin ngayong gabi, katropang Cynthia, itong tinatawag na breast cyst.
4: Okay, breast cyst. Ano yung mga bukol-bukol yan, Doc, no? So, paano, Doc, nagkakaroon ng bukol? Bakit ang mga kababaihan ay nagkakaroon ng ganitong klaseng problema?
5: Ang breast cyst ay mga sac na napuno ng likido sa loob sa iyong dibdib o breast na karaniwang hindi kanseros. Maaari kang magkaroon ng isa sa maraming breast cyst. Madalas, inilarawan ang mga ito bilang bilog o hugis itlog na bukol na may natatanging mga gilid. Sa texture, ang breast cyst ay karaniwang parang ubas o isang lubo ng puno ng tubig. Ngunit kung minsan, ang breast cyst ay matigas. Yun yung mapansin sa ating mga kababayan, mga katropa, na may mga breast cyst. At itong breast cyst, katropang Cynthia.
4: Yes, Doc.
5: Ay, iba nito, hindi sila gaanong magbigay ng treatment o advice na ano yung mga gawin kasi kumpiyansa eh. Kasi yung breast cyst, hindi yan cancerous.
4: Ay, so cyst lang talaga siya, bukol.
5: Benign siya, tinatawag niya siya benign, non-cancerous. Kaya yung iba, hindi na pinapansin. No? Pero ang kaproblema lang, katropang Cynthia, lumalaki siya. Hindi nga siya cancerous, pero lumalaki siya. Katagalan, pwedeng lilipat din yan sa kabilang breast. Kabilang breast, katropang Cynthia, na mas lalong problema. Yung isang breast nga, problemado na, pero paglilipat pa sa kabilang breast, no? Mas lalong problema. Kasi, hindi nga siya cancerous, katropang Cynthia, pero lumalaki siya. Isa sa mga sign and symptoms, katropang Cynthia, ay yung bukol sa breast sa isang babae ay hindi delikado. Pag yung bukol na yan, meron kang breast cyst, yung bukol mo sa breast, malilipat mo. At saka hindi siya kumikirot. Mailipat mo siya na hindi masakit.
4: Kumbaga, you mean is mamove mo siya.
5: Magagalaw mo siya. Yung sa mga posible cancerous na bukol sa breast, katropang Cynthia, ay yung hindi mo malipat, pag itry mo ilipat o imove, masakit siya.
4: Okay.
5: At saka lagi siyang kumikirot, no? yan yung mga sign, Dr. Pangsintia, na posible
4: na cancerous.
5: Na cancerous pag yes. yung maramdaman mo yan. Kumikirot lagi, then hindi mo siya ma-move. Masakit mo siya yung i-move siya. Kaya pag meron tayong mga mapansin niyang mga katrupa, ay dapat agapan na, no? Kahit braces lang yan. No? Dapat agapan na kasi yung pabutin mo pa yan na lalaki pa siya, kailangan mo talaga yan. Anuhan ng mahabang gamutan, yeah. no?
4: Paglaanan.
5: Paglaanan. Yeah. O, paglaanan ng time, mahabang time para mawala talaga yung bukol. Pero kung malaki na katrupang sintya, kung maliit pa lang, madali mo lang siya magamot. Mabilis mo siya matunaw pag maliit pa lang. Kaya pag ganitong problema katrupang sintya, yung mga bukol sa breast, dapat maalarm na yung babae. Kasi lumalaki siya. Hindi man cancerous, pero lumalaki. Kaya yung mga sintoma naman nito katrupang sintya sa may mga breast cyst, unang-una, isang makinis, madaling ilipat na bilog. Hugis itlog na bukol sa suso na may natatanging mga gilid na kadalasan, bagaman hindi palagi, palaging ay naghiwatig ito ay benign, no? Yung mga ganito na ano. At isa yung sa mga binanggit natin katropa kanina, yung mga namumove muna ano, yung bukol na hindi sumasakit. Isa yan sa matatawag na benign tropang sintya. Karaniwan matatagpuan sa isang suso, ngunit maaring makaapekto sa parehong suso. Katagalan pagpabayaan.
4: Lilipat pa rin.
5: Lilipat pa rin siya. Pagtaas sa laki ng bukol sa suso at lambot ng dibdib bago ang iyong regla. Pagbaba ng laki ng bukol sa suso at paglutas ng iba pang mga palatandaan at sintomas pagkatapos ng iyong regla. Yan yung ano, mapansin sa may mga bukol sa breast. Pero actually, katropang sintya, sa pag-aaral, sa pinakadahilan ng mga bukol, mamalignant ba yan or breast cyst, isa sa dahilan yan, yung hormonal imbalance.
4: Oo. Hindi
5: normal yung level ng hormone. No? Karamihan sa ganun, sa pag-aaral katropang sintya, nawawala daw yan pag magmenopause na. Oo. Pero hindi sa lahat ng ganong sinasabi ay totoo.
4: Kasi may mga
5: may percentage na mawala siya, pero marami tayong mga katropa, lalo na yung pasyente o katropang sintya na 70 plus na.
4: May bukol.
5: Hindi
4: lang sa medyo bata.
5: Hindi lang medyo bata. Ano lang siya, mas low rate lang sa may mga nagmenopause na.
4: Yeah.
5: Oo. Yun siya katropang sintya, bago siya nagkabukol, nag-harvest yun siya ng ano eh. Meron siya hinarvest din. Nilalagay niya dito sa sling niya, then katagalan, napansin niya na kumikirot na yung breast niya hanggang naging dalawa na, then tumitigas na din. At yung anak din niya ay pasyente natin sa clinic at gumaling din sa clinic, kaya nung nalaman niya na ganun na ramdaman ng kanyang mama, sabi niya dalhin niya daw doon sa clinic natin.
4: Yes.
5: Ayun, napansin ng matanda sa kanyang breast, tumitigas, then kumikirot. Ayun, ano natin ang gamutan katropang sintya, mga 2 buwan yung gamutan natin sa pasyente na may edad na.
4: Ano naman, Dok? May mga natural remedies ba yan?
5: Mayroon tayong binibigay sa kanya. Bukod sa mga supplement, mga santo natin, mayroon pa tayong mga ibang supplement na mas mapadali yung pagtunaw ng bukol.
4: Makakatulong.
5: Yes, nakakatulong. Then, after 2 months ng katropang sintya, o before 2 months, hindi niya na makapa yung bukol.
4: Amazing,
5: hindi niya
4: no?
5: na makapa yung bukol. Ayan yung miracle ng Panginoon na gumagawa sa kanila.
4: Yes.
5: No, yung supplement natin ay ginagabayan talaga ng Panginoon para gagaling yung mga kliyente natin, mga pasyente. Kaya ngayon, atin talagang pinapayo sa kanila, una-una katropang sintya sa pagkain.
4: Oo. No? I-change talaga, Dok, yung lifestyle.
5: Yes.
4: Yung kung paano kumain, ano yung mga dapat kainin at dapat iwasan, no? Yes. Importante mga katropa.
5: Tuturo talaga natin yung mga bawal. Una-una, yung bawal talaga kasi yan yung dahilan na nagkakasakit yung tao. At yung mga tamang pagkain na nagkakalusog sa katawan. Yan yung mga first step natin na gagawin nila, no? Habang nag-undergo ng medication. Kaya sa proseso na ganun, maramdaman talaga ng isang pasyente na gagaling, no? Habang uminom ng gamot, umiwas din ang mga bawal. Kaya yun nga mga hindi kumakain ng karne isda, katropang sintya, nagkakasakit na.
4: Nagkakasakit pa rin.
5: Yes,
4: nagkakasakit pa rin. Lalo na kaya yung mga katropa, no? Yung mga vegetarian, yung yes. hindi kumakain ng karne, nagkakasakit pa rin.
5: Nagkakasakit.
4: So, how come pa yung mga
5: kumakain
4: ng mga lamang kati, mga karne? So, talaga mas malaking chance na magkasakit tayo, mga katropa, no? So, nakadepende po talaga sa ating lifestyle or diet. Yung ating katawan kasi humihina kapag wala masyadong mga minerals and vitamins. So, mas mabilis tayong magkasakit. So, paano to, Doc? Ano pa yung ibang mga kailangan nating gawin, no? Ng mga katropa natin?
5: Isa din katropang Cynthia na nagkakabukol sa Didi ay pinakauna yung hormonal imbalance. Yes. Kasi mangyari katropang Cynthia, yung hormonal imbalance, yung estrogen niyan mataas. Masyadong mataas yung level ng estrogen at saka yung progesterone, kaunti lang, dapat balanse kasi yan katropang Cynthia.
4: Oo.
5: Kasi yung progesterone, siya yung nagkocontrol ng iyong estrogen. Pag mataas yung estrogen, mas mataas ang chance na magkabukol.
4: Okay.
5: O magkabukol sa breast. At matitrigger din yung katropang Cynthia, no? Yung hormonal imbalance. Pag hindi healthy yung mga pagkain natin, hindi nakakasigla ng katawan. No, lagi tayong kumakain mga prito. Hindi tayo kumakain ng mga gulay. Lagi nalang karne, isda. Nahilig pa tayo sa mga prosesong mga inumin.
4: Ay, lalo na ngayon sa ating mga kabataan, mga katropa, napakahilig uminom ng mga yung mga unhealthy drinks, yung mga milky, mga soft drinks. So dapat
5: yes,
4: pala, Doc, iwasan natin yan,
5: yes,
4: no?
5: Kasi nakakahina kasi yan ng mga function ating katawan, katropang Cynthia.
4: Oo.
5: No, kasi mga toxin yan sa ating katawan. Ang nakakabenepisyo lang yung ating panlasa.
4: Yes.
5: No? Kasi dito sa ating panlasa, katropang Cynthia, pag ito yung susundin natin,
4: oo,
5: puro na lang masarap yung kakainin natin, iniinom. Kasi nga, gusto ng ating bibig. Yan, magresulta talaga yan sa problema sa katawan, katagalan. No?
4: Yes.
5: Lalong-lalo sa mga babae. Pag ganun yung hilig, hindi mahilig sa gulay, hindi magaling sa prutas, kulang pa sa tubig araw-araw, katropang Cynthia. Oh, kaya ito madaling makuha sa babae, no, yung
4: yes,
5: mga problema sa bukol sa breast. At itong sa breast din, katropang Cynthia, itong didi ng babae. Kung titingnan mo sa science, sa picture, itong breast ay napakaraming lymph nodes. Yung kulani.
4: Yes.
5: Oo. Kaya ang mangyari, katropang Cynthia, madali siyang matubuan ng bukol. Kasi yung bukol sa breast, dyan niya nagsimula sa lymph nodes, sa kulani. Yung kulani na yan, parang butil lang ng pala yan. No? Kaya hawakan ng mga babae yung breast nila, hindi talaga nila mapansin yung kulani na ano. Kasi maliliit lang kasi yan. Isa yan sa naging dahilan na yung bukol magbuo. Isa sa dahilan, katropang Cynthia, na lalaki yung kulani na yan, pag hormonal imbalance. O, yung kulani na yan, isa yan sa maapektuhan. Mag-iba yung size niya, lalaki. At pangalawa naman, pag may mga nakakasabay na mga virus dun sa ating dugo.
4: Yes.
5: O, pag mapansin yan ng kulani natin, ayan ay kinukulong. Kasi yung kulani natin, katropang Cynthia, mahalaga din yun sa function sa ating katawan. Kasi siya yung nagsasala, siya yung nagtatrap. O, hinuhuli niya yung mga nakakasira sa ating katawan. Lalo yung bakterya, pag madetect yan ng ating kulani, kukulongin niya yan. Babalutin ng mga laman, kaya mga muscle, kaya magkakaroon ng bukol.
4: Yes.
5: O, isa sa magpapalaki niya, katropang Cynthia, na mabilis ang paglikan niyo pag mga unhealthy yung kain mo.
4: Oo.
5: O may kaunting napansin ka na bukol sa breast mo, pagkatapos yung lifestyle mo, mali-mali pa, no? Laging karne, laging mga barbecue.
4: Ay,
5: oh. Madali mo makuha yung ganong ano. Tsaka yung bukol, pag may bukol ka, mas mabilis yung paglaki ng bukol. Kaya yun yung mapansin ng ating mga katropa,
4: yes,
5: no? At saka hindi lang bakterya, katropang Cynthia, yung itatrap ng ating tinatawag na lymph nodes sa breast. No, yung pag makadetect din sila ng mga virus, tinatrap din niya yan.
4: Yes.
5: Oh, kaya kung yung tinatrap niya is masyadong malakas, katropang Cynthia, isa din yan sa dahilan na mabilis yung paglaki ng bukol sa breast. Saka yung mga hormonal imbalance, katropang Cynthia, mapansin mo din yan sa may mga nakaka-experience lagi ng dysmenorrhea. No? Oh, kasi isa din yan sa dahilan, maapektuhan. Unang-una, dun sa iyong menstruation,
4: hindi
5: buwan-buwan, meron yes, din iba, buwan-buwan naman, pero nagkaka-dysmenorrhea.
4: Yung iba, Doc, naman isang buwan wala pangalang magkakaroon.
5: Yan yung tinatawag na amenorrhea.
4: Oh.
5: Hindi buwanan mag-means.
4: Oh.
5: Hormonal imbalance pa rin yung katropang Cynthia.
4: Oh.
5: At yung buwan-buwan naman, pagkatapos sobrang sakit yung maramdaman nila, halos pipilipit sa sakit ng kanilang tiyan pag magkaroon sila ng menstruation.
4: Yes.
5: Isa din yan sa epekto ng hormonal imbalance, katropang Cynthia. At ayon sa pag-aaral, maglolo ang rate ng ganong problema sa hormonal imbalance, katropang Cynthia, pag nagme-menopause na.
4: Kapag
5: yes,
4: menopausal stage.
5: Pero hindi siya 100%, katropang Cynthia. No, kasi mayroong iba na kahit nagme-menopause na, pero mayroon pa rin silang mayuma. Mayroon pa rin, nakakaranas pa rin sila ng kirot sa kanilang breast or nagkakaroon ng bukol.
4: Yes.
5: Kaya isa yan sa bigyan pansin, katropang Cynthia, no, sa mga kababaihan. No, pag sila sila nakakaranas ng ganon, lalo na pag yung ano din katropang sintiya, yung mga dysmenorrhea, yes, no? Kasi isa yan sa dahilan na sa hormonal imbalance. Mm-hmm. At hindi mo yan papansinin, mali-mali pa rin yung lifestyle mo, pwedeng magkakaroon ng bukol sa breast, no? Katagalan. Yes. Kaya,
4: so, kailangan ipanormal din yung hormones ng isang babae, yes, dok.
5: Tsaka katropang sintiya, nagdidepende din yan sa lifestyle mo.
4: Yes.
5: Mm. Kaya kung gusto mo na mapanatiling normal yung hormone ng babae, ay unang-una talaga, i-correct mo talaga yung lifestyle.
4: Oh.
5: Kasi yan yung dahilan na pag mali yung lifestyle natin, nagkakaroon ng abnormality sa ating katawan.
4: Mm-hmm.
5: Magkaroon ng mga karamdaman, mga bukol, at sa pagtetest naman ito katropang sintiya sa mga bukol at pag-diagnose,
4: oh,
5: ito yung mga paraan, no?
4: Yes.
5: Ng mga doktor.
4: Paano nila ipa-check up or ano ipapagawa nila para ma-check nila na kung normal ba yung cyst or cancerous.
5: Mm, ito yung ating ano. Isa sa i-recommend na katropang sintiya, yung breast exam.
4: Oo.
5: Kaya ang physical na suriin ng iyong doktor ang bukol sa suso at suriin ang anumang iba pang problema sa iyong suso.
4: Mm-hmm.
5: Dahil hindi natukoy ng doktor mula sa isang clinical na pagsusuri sa suso lamang kung ang bukol sa suso ay isang cyst. Kailangan munang pang susuri.
4: Mm-hmm.
5: No, isa sa ano nila, yun nga, titingnan nila,
4: mm-hmm,
5: yung breast mo.
4: Mm-hmm.
5: At pangalawa naman, yung ultrasound ng dibdib.
4: Mm-hmm.
5: May ultrasound siya kung gaano na ba kalaki yung bukol sa loob ng breast. At panglast, yung fine needle aspiration. Ito naman yung tinatawag na biopsy katropang sintiya.
4: Mm-hmm.
5: Ito yung
4: kukunan
5: ng fluid, susugatan yung breast at kukunan ng fluid para i-test kung mm-hmm safe ba yung bukol, mm-hmm, na cancerous ba or hindi. Ito yung magpapanalyze katropang sintiya.
4: Yes.
5: Kaya sa pag-aaral din katropang sintiya, hindi din maganda, no? Na kung mayroon kang bukol, hindi din maganda na mag-decision ka ng agarang pag-biopsy sa bukol. Kasi delikado kasi yung katropang sintiya.
4: Mm-hmm.
5: No? Kasi kung sa ano pa yan, mas lalala yung bukol. Kaya payo ng mga eksperto katropang sintiya ay hindi agad mag-desisyon, no?
4: Oo.
5: Maghanap na ibang opsyon katropang sintiya kung paano malutas yung bukol, paano matunaw.
4: Mm-hmm.
5: At sa ngayon sa ating teknolohiya katropang sintiya ay may mga paraan na matunaw yung bukol,
4: mm-hmm,
5: sa pamamagitan ng natural. Ayun nga katropang sintiya, yung pasyente ko na dalawang breast yung bukol niya, tumitigas pa, kumikirot pa siya.
4: Yes.
5: Kaya yun yung patunay katropang sintiya na mayroon pang mga opsyon na pwedeng gamitin para matunaw yung bukol.
4: Mm.
5: Kaya isa sa ating may recommend katropang sintiya, yung ating produkto, no? Produkto ng Yes to Health.
4: Yes.
5: Yung Santon Gold natin, Santon Plus Gold. Ayan ay marami ng mga kabaybayan natin na natulungan, no? Na may mga bukol sa kanilang breast, kahit hindi sa breast, kahit sa mga lalaki katropang sintiya na may mga bukol sa katawan, yung Santon Gold natin.
4: Napakaganda.
5: Napakaganda talaga sa mga bukol, no?
4: Yes.
5: Kasi talagang tinutunaw niya yung bukol kahit malaki na.
4: Oh,
5: kaya ang payo natin katropang sintiya, habang maliit pa lang yung bukol, napansin nila,
4: mm-hmm,
5: agad na agapan para ilang buwan lang,
4: mm-hmm,
5: mapansin niya nila na mawala na yung bukol. Yeah. Kasi,
4: makikita agad nila yung
5: makikita,
4: pagbabago. Oh,
5: makikita
4: no,
5: kaagad nila yung pagbabago, pagliit,
4: yes,
5: ng bukol, mm-hmm, or natutunaw kaagad.
4: Yes.
5: Kasi pag paabutin pa nila na laki,
4: mm-hmm,
5: kailangan talaga nila na gugulan ng mahabang panahon para matunaw yung bukol. Gastusan mo talaga katropang sintiya pag malaki na yung bukol mo.
4: Mm-hmm.
5: Oo. Kaya yung ating Santon Plus Gold ay mahusayan sa iba-ibang klaseng bukol katropang sintiya.
4: Mm-hmm.
5: Kahit nga yung meron kang naramdamang mga sakit sa katawan, sa tuhod,
4: mm-hmm,
5: o sa balikat, sa mga joint mo, yan, nakakatulong yung ating Santon Gold kasi yung mga pananakit ng katawan katropang sintiya, ibig sabihin yan, mayroong mga pamamaga sa loob.
4: Oh.
5: Oo, kaya yung Santon Gold natin, mahusayan sa iba-ibang klaseng pamamaga, ano? Iba-ibang klaseng bukol,
4: oh,
5: no? Ma-cancer ba yan or hindi cancerous? Yung ating Santon Gold, talaga ma-recommend natin katropang sintiya. Kasi napakarami ng ating mga kababayan na nagpapatunay na mabisa talaga siya.
4: Yes.
5: No? Hindi lang siya sa mga pangbukol, maganda din siya sa iba-ibang mga karamdaman katropang sintiya.
4: Kasi Dok, yung ating Santon Plus Gold or yung Santon Plus Capsule, no, mas marami ang mangustin nun.
5: Mas marami ang mangustin.
4: Yes, at saka yung mga Santon products natin Dok, meron yung tinatawag na Santones. Ano yung Santones? Yun yung antioxidant na compound ng ating Santon Plus Gold at sa Santon Plus Capsule. Dahil ang santons na yan, yan ay bioactive compounds na makakatulong para maprotektahan yung cells, no? Yes. From damage, no? Yan. So, mas maganda talaga dahil may santons na antioxidant yung ating mga Santon product. Yes. May antioxidant para ma-reduce yung mga, halimbawa kung may mga bukol-bukol nga tayo, babae or lalaki, malaking tulong ito, no, yes, Doc? At syempre, anti-inflammatory properties. Okay? So, before tayo magpatuloy, mga katropa, sa ating mga talakayin, pakinggan muna natin yung mga nagpatutuo, no, sa kanyang mga karamdaman nung uminom sila ng ating produkto ng Santon Plus Gold.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold! Sigurado ka dito! Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
6: Premium D3. Pag-health ang pag-uusap man, prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang marayos sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lamang uri na sakit.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
2: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
4: Okay, napakinggan po natin mga katropa ang mga customer natin at mga client na gumamit ng ating mga product at mga patutuo. Okay, magpatuloy tayo, Doc.
5: Yes, katropang Cynthia. Isa din sa ma-recommend natin katropang Cynthia. Yan yung mga nabanggit natin kanina, no, yung mga benepisyo na makukuha sa pag-inom ng Santon. Santon Plus or Santon Gold. Meron din tayong Premium D3 katropang Cynthia.
4: Yes.
5: No, na maganda ding isupply sa katawan, no, kasi yung mga benepisyo niya ay talagang napakarami. Bukod na mapasigla yung buto, napupuksit din niya yung mga virus, bacteria na nakakapasok sa ating katawan, no? Kasi meron siyang BCO na ika-convert ng iyong katawan na into monolaurin. Yan ay mabisang antimicrobial, no, yung ating Premium D3. Hindi lang siya pamuksa ng mga virus, bacteria at pinapalakas niya din yung mga immune system natin. Kasi yan yung pinaka-importante, no, sa araw-araw na dapat masigla yung ating immune system, no? Kaya yung ating Premium D3 ay napakahusay sa ganong function sa katawan. At meron din natin tayong ma-recommend katropang Cynthia, yung Santon Betsy natin, na yan naman yung dapat isupply sa katawan. Kailangan kasi na ating katawan katropang Cynthia yung mga herb, yung mga antioxidant na mga herb, mga fats, no? Isa yan sa mga dapat isupply sa katawan. Then yung vitamin C ay napakahalaga din katropang Cynthia. Kasi yung vitamin C, yan yung hindi ma-create ng iyong katawan, hindi din siya may imbak sa iyong katawan. Kasi nga, water soluble yan siya. Yung vitamins kasi, katropang Cynthia,
4: yes,
5: dalawang klase yun.
4: Oo.
5: Fat soluble vitamins at saka water soluble vitamins.
4: Oo.
5: Pag yung vitamin C ay water soluble vitamins yun, ibig sabihin, araw-araw, yan ay nawawala sa iyong katawan. Kaya kailangan mo inumin yan araw-araw yung vitamin C. Kasi yung vitamin C kailangan na ng buong organ natin. O, para mapanormal yung function ng ating mga organ sa katawan, ay yung vitamin C ay napakakailangan. Lalo na sa pagpapalakas din ng ating immune system. Hindi lang fats yung kailangan yan. Una talaga yung vitamin C, katropang Cynthia.
4: Yes.
5: Yung vitamin C natin, yan ay alkaline vitamin C. At ibig sabihin, katropa, ay 100% siya ay na-absorb sa katawan. No? Kasi pag iinom tayo ng vitamin C na acidic, 50% lang yan na-absorb sa katawan, ang 50% natatapon. Kaya siguradihin na hindi tayo lugi sa ininom natin na vitamin C. Piliin natin yung alkaline vitamin C, yung Santon Betsy natin. No? Kasi yan ay maraming kababayan din natin na nakatry din yan. Maganda talaga yung epekto. Kahit ako, katropang Cynthia, yan talaga yung iniinom ko, yung Santon Betsy natin. Kasi naramdaman ko na maganda talaga effect sa katawan.
4: Yes.
5: Sa kombinasyonan pa ng premium D3 sa Santon, napakaganda yung epekto.
4: Yes.
5: At saka sa ating mga kababayan din, mga katropang Cynthia na may mga high blood, may mga diabetes,
4: mm-hmm.
5: ang talagang titirahin talaga yun, yung mata eh.
4: Oo, at saka yung lalabo.
5: Yes, at saka yung kulang sa tulog, laging nakaharap sa computer buong hapon,
4: oo.
5: Yung mata talaga yung naapektuhan.
4: Mm-hmm.
5: No? The more na na-expose yung katawan mo sa ganong sakit at saka mga radiation katropang Cynthia,
4: mm-hmm.
5: the more na nga ilangan ng supply yung katawan mo, ha, yung mata. Isa sa may recommend natin katropang Cynthia, yung Visionix.
4: Mm-hmm.
5: Yung Visionix natin katropang Cynthia, complete ito na yan.
4: Yes.
5: No? Yung meron na yan, sisantin, lutein, beta-carotene.
4: Yes.
5: At saka yung
4: vitamin A.
5: Yes, katropang Cynthia. Yan yung mga benepisyo maibigay sa katawan, lalo na sa may mga problema ang mata, panlalabo. Yung Visionix natin, pag yung i-combine natin ng katropang Cynthia, vitamin C, santon, at saka yung Visionix natin, napakagandang combination yan para sa may mga problema sa mata.
4: Oh.
5: No? Maganda na din yan sa mataas ang sugar, yung ating premium D3, kasi mas pinapaganda yan niya yung trabaho ng insulin sa katawan.
4: Yes.
5: At saka nakatulong din siya pagbaba ng sugar.
4: Oo.
5: Yung apat na yan. At saka mayroon din tayong kape katropang Cynthia dyan sa ating clinic na mapagpilian ng ating mga kliyente na bibili na mahilig sa mga kape. Yung kape natin, no? Yan ay healthy na kape, mga katropa, yung kape natin.
4: Yes.
5: No? Yung Santon Gold Coffee, at saka yung Premium D3 Coffee, at saka yung Santon Plus Coffee Mix. O, yan yung mapagpilian nating mga katropa na naghahanap ng mga healthy na coffee. O, kasi habang nagkakape sila, gumaganda din yung kalusugan nila. Kasi nga, mga herbal yung coffee natin. Hindi yan gaya ng mga kape na mabibili sa mga tindahan na nakakasira ng mga organ, no? Nakaka-acidic ng tiyan.
4: Yes.
5: Pero yung coffee natin, katropang Cynthia, maganda talaga siya. Hindi siya nakaka-irritate ng ating tiyan. Kaya yan yung mga ma-recommend natin dyan sa ating clinic ng mga product, no? Produkto po ng Yes to Health.
4: Yes. At maliban po mga katropa na meron tayong mga produkto ng Santon na product, meron din tayong mga free services gaya ng free health consultation na gagawin niyan or ibibigay ng ating wellness consultant na si Doc Jemar. Meron din tayong mga free terahertz therapy. Yan po ay libre lang. Ang terahertz therapy, malaking tulong po ito sa atin, lalong-lalo na kung meron tayong mga karamdaman na masasakit yung ating balikat, tuhod, paa. Ito po ay napakaganda na therapy na binibigay po naming libre lang sa lahat naming clients and customers. So, maaari po kayong bumisita sa aming clinic sa Yes to Health Wellness Center. Everyday po kaming open from Sunday to Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m. Open po kami everyday except po sa Saturday. Tuwing Sabado po kami ay close, mga katropa. So, isipin nyo, mga katropa, wala kayong gagastusin kung kayo ay magpakonsulta. Maliban sa mga food supplement na irerekomenda ni Doc, yun po, syempre, doon lang tayo magkakaroon ng bayad. Syempre, kung tayo ay nagagamot, magagastos po talaga tayo para tayo ay gumaling. At syempre, kung kayo ay nag-aalala sa mga budget nyo, pwede naman natin gawa ng paraan, magpa-advise tayo sa ating wellness consultant kung may mga alternative way na mga herbs na pwede natin gawin. So, free po yan ang consultation. Maaari na po yung bumisita from Sunday to Friday po yan. So, anytime po open kami hanggang alas 5 ng hapon. Ang address po namin ay nasa second floor ng DZRM Plaza Building. Taas po yan ng Nokinox at syempre meron din po kaming branch dyan sa Rojas, Palawan. Matatagpuan po yan. Ang Yes to Health Wellness Center sa Rojas ay nasa Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Sa harap lang po yan ng ASMES, no? Yung elementary school po dyan. Kaharap mismo po ang Yes to Health ng ASMES. So makikita nyo po agad ang signage ng Yes to Health Wellness Center. Nandyan naman po ang ating wellness consultant every Monday to Wednesday. Dyan po ang kanyang schedule tuwing Monday, Tuesday at Wednesday. Ayan, maaari po ulit kayong mag-text sa aming text line kung may katanungan po kayo or may mga gusto po kayong itanong mula sa inyong mga karamdaman, magtanong ng magandang advice. Maaari po kayong mag-text or tumawag sa numerong 0975-842-4832. Ulitin ko po ang numero po namin, 0975-842-4832. Ayan po, maaari po kayong tumawag kay Doc para kayo ay mabigyan ng payo.
5: Yes, Katropang Cynthia, no, yan yung lagi nating i-ano sa kanila. Sabi sa kanila no, na kung meron silang tanong, pwede sila mag-text para mabigyan sila ng magandang paraan, no? Ibang pamamaraan sa pamagitan ng natural.
4: Yes.
5: At dyan sa ating klinika, Tropang Cynthia, kung sila ay pupunta, mayroon din tayo maibigay sa kanila no, na guide na doon nakalista yung mga bawal, no? Yung mga pagkain na bawal, yung mga pagkain na pwedeng kainin. No?
4: Yes.
5: Yan ay mahalaga para madaling gagaling sa mga karamdaman. Yun talaga maturuan sila sa tamang pagkain at tamang mga inumin.
4: Okay. So maraming salamat mga katropa sa pakikinig, no? Salamat din po sa ating wellness consultant na kasama ngayon na nagtalakay po ng about sa breast cyst. So nawa mga katropa, meron kayong mga nakuhang advices or health tips at kagalingan na i-share niya, no, sa ating lahat. So maaari po kayong bumisita po, ano, dito po sa Puerto Princesa City. Matatagpuan lang po kami sa second floor, DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Salamat sa inyong pakikinig at pagsubaybay sa programa po naming The Secret of Health dito lamang po sa Estasyon 104.7 XFM Palawan. Hanggang muli mga katropa, ako ang inyong lingkod, Katropang Cynthia.
5: At ito din po ang inyong wellness consultant, Jimar Ibit. Magsasabi, if you eat wrongly, no doctor can cure, but if you eat rightly, you don't need a doctor.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: XFM.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa. Sister
1: Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpili sa mga buki ka.
5: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
6: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-araw win mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
9: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng premium

0: T3. Araw-araw, para malayo ko sa mga sakit, gusto ko talaga ang Premium T3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
1: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsanto Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
4: Magsanto Plus Gold.
5: Ang kako, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Sakit ng katawan?
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Santon Plus Herbal Oil.
13: Talagang maaasahan.
12: Santon Plus Herbal Oil.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
14: XFM.
15: XFM.

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Corona, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
2: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
1: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman.

sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at manunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: If symptoms persist, call your doctor.
0: Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
9: Santhon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santhon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
11: Ice yan!
10: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
0: Santhon Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Isel Complicado, si Balab Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
16: Santhon Plus Herbal Oil.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Tara, kape tayo!
0: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix. XFM.
19: XFM.

0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin sis. Tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nabihirap. At nung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Anton Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Anton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
2: Cellphone Plus Gold.
4: Yeah!
1: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
2: The Secret of Health.
1: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panakos.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
2: The Secret of Health.
1: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kimikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
2: The secret of health.
1: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
2: Cellphone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakapin, pero nung masubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
2: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
2: The Secret of Health.
1: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium Dietrich Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang Vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Premium D3 Softgel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.

0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: Sister Pain. Si Cathy po ito, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhid.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Sarap!
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Supple Plus Gold.
9: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santhon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santhon Plus Gold.
2: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may natural energy booster. Santhon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
10: XFM.
11: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 na umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
0: Santon Gold, live testimony.
12: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
13: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
14: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
15: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
14: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Sestapain! Si Dayan po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
17: Sestapain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain! If symptoms persist, consult your doctor.
0: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Kanta ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
19: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
3: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
20: XFM.
21: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan, dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Tapos na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
5: Santon Plus Go! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
2: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain. Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan

0: kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Cofemex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na kaganyan ito. Sundown Cofemex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Cofemex. Mmm, sarap.
1: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, pteridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Esel Completado. Si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sunton Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Sunton Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Sunton Plus Herbal Oil.
5: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Sunthorn Gold Coffee Mix.
8: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Sunthorn Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
7: Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
10: XFM.
11: X.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Batarasa. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
4: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM. Mga Barboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
7: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
10: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sis the Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
12: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
10: Santon Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
14: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
15: Mag-Vision X Plus. Soft Gel Capsule.
16: Vision X Plus. Soft Gel Capsule.
15: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
16: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
15: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
17: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
18: Premium D3 Coffee Mix.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Santon Gold Coffee Mix.
21: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
20: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
20: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
2: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nag-comment sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Trinutong rin na wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sekreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyonan na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at magbabara nito sa malalaking daluya ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong uri ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong soaking mga butika.
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadipin depende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga panirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Bisonix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes, at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki niyong mga butika. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
3: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Supple Plus Gold.
6: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Delphine, ito lang masasabi ko. Sa Santon Plus Coffee Mix, the best ang lasa. Tama lang ang tamis at tapang at malalasahan mo ang soya, malunggay at santon na wala sa ibang kape.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil tatlong take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
0: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Santon Plus Gold.
12: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasak. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Santon Plus Gold.
13: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. At timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sa kape. Mangosteen, moringa, at soya, kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
14: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
16: XFM.
17: XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 na umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan. Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri na sakit.
6: Hanilo ng Laguna.
7: Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri na sakit.
1: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Pabili sa mga butika.
1: Sister Pain.
9: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
1: Pabili sa mga butika. Santon Plus Gold.
10: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Delphine. Ito lang masasabi ko. Sa Santon Plus Coffee Mix, the best ang lasa. Tama lang ang tamis at tapang. At malalasahan mo ang soya, malunggay at santon na wala sa ibang kape.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
12: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
13: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibdib.
12: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
16: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
17: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika. XFM.

0: XFM. Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes family and we're certified Premium D3 user.
4: pinapakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM. XFM.

0: ko.
1: XFM.
2: Proteksyon para sa kalusugan ng hanap mo, dito na tayo sa Subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health.
3: Iba ka sa lahat.
4: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
5: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan.

0: may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santhon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
2: Santhon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
9: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
10: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
11: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
12: symptoms persist, consult your doctor.
11: Santhon Gold Coffee Mix.
13: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santhon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
11: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
14: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at mamamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis, pero pwede pa lang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santhon Plus Gold.
4: Santhon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santhon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check. Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
16: Ice yan!
15: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Santhon Plus Herbal Oil.
18: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati para dating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santhon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
17: Santhon Plus Herbal Oil.
19: Isang pahid lang sa puso.
17: Desminoria.
19: No more.
17: Santhon Plus Herbal Oil.
4: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
20: XFM.
21: XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang May Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y-media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan,

0: XFM.
1: XFM.
2: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
3: Kape na may natural energy booster. Santol Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
0: Premium D3,
9: makatutulong sa kalusugan
0: na may VCO
9: at moringa.
0: Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
0: Santon Gold, live testimony.
13: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
14: Mas pinalakas, Santon Plus Gold!
15: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
16: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
15: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
17: Sestapain!
18: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
17: Sestapain!
19: Tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain!
20: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Santon Gold Coffee Mix.
21: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix, dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta, dahil nasa Santon Gold Coffee na.
19: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Kanta ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
22: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
19: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
23: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
4: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo?
1: Dahil sa iyong karamdaman, ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: XFM.
3: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Girlicious naman

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Sistapain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sistapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sistapain.
2: Sistapain. Tanggal ang pain.
3: Fast and safe.
2: Sistapain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpipili sa mga butika.
5: XFM.
6: Mga katropa, exciting dito!

ating time, mga katropa. Oy, 7 minuto makalipas na po ang alas 4 ng umaga.

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa Kapuluan ng Palawan at Lungsod ng Puerto Princesa.

Pilipinas! Sabit! Hey, magandang morning po mga kabayan, mga katropa sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Oy, kamusta po ang ating pong mga katropa? Ngayon pong Tuesday. Martes na mga kabayan, mga katropa. Oh, ang bilis ha. Ika-28 sa buwan ng Hulyo. Huling Martes po sa buwan ng July, mga kabayan, mga katropa. Marami sa ating pong mga kabayan, tulog pa siyempre. Kaya narito po ang ating pong palatuntunan na pag ganito pong oras na po ng madaling araw, mambubulahaw na po sa inyo ang mga kabayan, mga katropa. Siyempre, maghahatid po ng mga balita at impormasyon, ha? Ito po ang ating pong palatuntunan, Exciting Pilipinas! Kaya doon sa ating pong mga katropa dyan na gising na rin sa mga oras na ito dahil Martes, naghahanda na rin para sa kanilang pagpasok sa kanilang mga trabaho. Di kaya naman ay mga papasok sa eskwelahan, mga estudyante, mga magulang gising na dahil naghahanda. Ako talaga naman o. Happy Tuesday po mga kabayan, mga katropa. Ay, sa ngalan ng ating partner sa bagay technical engineer Rene Boy Federico. Sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, sa pangunguna ng ating po station manager Calu Willa Rosa. Mga kabayan, mga katropa, ako naman ang inyo pong tagapagbalita pag umaga. At syempre ang nambubulahaw sa umaga. Mga kabayan, mga katropa. Katropang Alison Salvatus po ay nagmamagandang umaga na po sa inyong lahat. Mga kabayan, mga katropa, ano pa man ang mga pinaplano nyo sa araw na ito? Ay magpasalamat po muna tayo sa ating pong poong may kapal sa panibagong biyaya ang ngayon pong umaga na ito, mga kababayan, mga katropa, ha? Dalangin din po, magpasalamat din po tayo, ha? Ayan po, isa sa mga napakahalaga paggising sa umaga. Yung mga simpleng, oy, thank you Lord for another blessings. Another life. Turiin mo, di ba? Nakarating ka pa o nakaabot ka pa sa panahong ito, sa oras na ito, sa araw na ito. Kumikit ka kagabi, nagpasalamat ka. Ginising ka ngayong umaga, magpasalamat ka pa rin, ha? Sabi nga ni Sir Weng Hara Ilabera, Sir Weng, good morning, ha? Every smile, every loving word, every kind action are reflections of the beauty of our heart and soul. O, diba? Lahat ng bawat ngiti, bawat pagmamahal na mga salita o mayroong pagmamahal sa salita. Mga loving word ba? Every kind action. Yan ay sumasalamin sa ating pong magandang kalooban at ang ating pong espiritu o kaluluwa. Ha? Good morning and have a nice Tuesday, mga kabayan, mga katropa, ha? Oh, siyempre, nako, sa ating pong mga katropa dyan na gising na at naghahanap na po. Opo, naghahanap na po ng tasa. Siyempre, magkakape na. Samahan niyo po kami, mga kabayan, mga katropa, ha? O, habang kayo po ay nagpapainit or mayroon ng tubig na mainit. At naghahagilap na ng kakapihin. Sana may mahagilap po kayong premium D3 coffee mix, ha? Mga kabayan, mga katropa.
O premium D3 Coffee Mix ay lagi po nating kaagapay sa ating pong palatuntunan kada umaga. O, siyempre, kape! Kape ang unang, sabi nga ay iniinom ng karamihang mga Pilipino pag umaga. Kape muna! Oo, sabi nga, halika muna rito, magkape muna tayo. Di ba? Magpainit muna tayo. Painit. Oh, painit ang sikmura, oy. Sikmura ang painit. Oh, yung atin po kasi mga kababaka tropa dito sa Pilipinas, hindi po yun baga hindi sanay na kain agad. Ano muna, painit muna ng sikmura. Ayan ako sa atin po mga kababaka tropa na coffee lover, certified coffee lover. At syempre, at nagigising din po ng maaga tulad po natin. Ito, kape muna tayo ha, premium D3 coffee mix. Mga kabayan, mga katropa, gawa po ito sa mangustin powder na pinatamis ng stevia. Stevia na isang uri po ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener. Ha, mga kabayan, mga katropa, para doon sa ating pong mga kababayan dyan, meron na pong diabetes at ayaw magka-diabetes. Pero hindi nga po mapigilang magkape. Ito na, para hindi ka na mag-alala na baka mag-fluctuate ang inyong blood sugar level sa katawan, ha? Narito na po ang ating pong premium D3 Coffee Mix. Mapipili na po ninyo mga kapay, mga katropa, sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ganun din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At available din po yung ating pong premium D3 Coffee Mix sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers dito sa buong lalawigan ng Palawan. 15 minutos, mga kabayan, mga katropa, ha? Bago po, makalipas, 15 minutos, makalipas po ang ika-apat ng umaga. Siyempre pa ako, mga kabayan, mga katropa, yung atin naman pong ulo ng mga balita ngayon pong umaga na ito. Narito naman po yung ating pong mga headlines sa ating pong mga balita.

Para po sa ating pambalitang nasyonal, o kahapon nung sinagawang sona ha, ikalimang sona ng ating pong Pangulo, isa doon sa mga kanya pong nabanggit. Ito yung kanya pong ano na, mga gagawin daw po sa mga nalalabi niya pong taon sa panunungkulan. Ito ay nalawagan sa mga mambabatas, mataas sa kapulungan, sa mababang kapulungan. Kanya pong inihiling na sinabi niya, pinapatanggal niya na raw po, ha? Yan daw pong system loss charge sa singil sa kuryente. Ito yung isa sa mga nagkaroon siya ng standing ovation. At ito pa, magandang balita raw ito, mga kabayan, mga tropa. Para sa ating pong mga mananakay, ating pong mga chuper, at doon sa mga meron pong mga sasakyan, yun daw pong all price hike rollback. Posible rin pong ipatupad ngayon, araw na ito, araw ng Martes. At sa atin naman pong balita ng International Bagyong Noel. Nagdulot daw po ng malawakang paglikas sa dali sa baha sa Katimugang China. Sa atin naman pong mga balitang lokal, ulo ng mga balitang lokal. Purok, kalusugan at TB active case finding isinagawa naman sa bayan ng Brooks Point. Misis na pinaghahanap dito mga kalipas na mga araw na galing sa Brooks Point, nakita na raw. Mga malikhaing floats ibinida naman sa pagdiriwang ng malagnang festival sa bayan ng San Vicente. City government nilinaw o mayroong paglilinaw ha? Doon daw po sa tinakdang deadline para para sa pagsusumite ng mga account details para doon sa 3,000 pesos na ayuda sa mga estudyante. Isa naman pong pintor ang huli sa isinagawang bypass operation sa bahagi po ng barangay Santa Lourdes kahapon. Four Peace Beneficiary sa bayan ng Brooks Point tumanggap ng cash gift mula daw po sa DSWD bilang pagkilala at pagtupad daw po sa mga kondisyon ng programa. Samantala sa bayan naman ng Quezon, Palawan o doon sa kanilang pong pamilihang bayan, wala na rin po nagtitinda ng mga ibinebentang karne ng baboy. Provincial Mobile Force Company nakiisa naman sa coastal cleanup sa bayan ng El Nido. Pagpapanatili ng malinis sa baybayin, isinusulong. 20% discount sa real property tax para sa mga agricultural property, aprobado na po sa ikatlo at huling pagbasa ng sangguniang panlunsod. Labing isa, 1.1 milyong pisong smuggled na sigarilyo na samsam naman. Sa Balabag, 5 katao ang arestado. Pagtanggal naman ng systems na nabanggit ng Pangulo sa zona kahapon, ikinatuwa ng mga consumer ng paleko. At BPAR, sinanay ang mga mangingisda laban daw po sa mga maling impormasyon kaugnay sa West Philippine Sea. Mga kabayan, mga katropa, yan po mga ulo ng ating po mga balita ngayong araw ng Martes. At yan po, ihandog naman po sa inyo ng pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Yan ang ating pong Samsun Gold Coffee Mix na meron pong glutathione at collagen. Nandiyan pa rin po ang mangosteen powder at moringa powder. Ha? Healthy coffee pa rin po yan, mga kabayan, mga katropa. At yan po ay mabibili na po ninyo sa mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Santon Gold Coffee Mix. Magkakaroon ka na po ng younger looking skin.
At ang kaping ito, mga kabayan, mga katropa, ay nagsisilbi rin pong energy booster. Ha? Medyo sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan, medyo nananamlay-namlay. Kumbang wala sa kondisyon ng gising. Inom ka lang ng Santon Gold Coffee Mix, katropa. Ha? Mabuboost na ang energy mo. Samantala, mga kabayan, mga katropa, 21 minutos. Sabit pa rin talaga. 21 minutos makalipas na po ang alas 4 ng morning. Ay, mga good morning muna doon sa ating pong mga katropa dyan. Okay, Ma'am Lynn Planas Magalso. Good morning po, katropa. Lagi kami nakikinig sa Kalumpang. O, dyan sa Quezon, Palawan. Good morning, po, Ma'am Laika Planas Magalso at sa pamilya nyo, ha? Sana nga magbago na yung ipiralo. At makinabang tayo sa malampaya. Problema lang, wala ata ginagawa ang mga congressman natin about this issue. Okay, sabi ni Sir Weng Harald Berion, ha? Happy Tuesday morning, mga katropa. Katropang Ali, Kapitan Keto. Thank you, Lord, siyempre. Gising na naman kami. Ayan talaga naman, ha? Mga kabayan, mga katropa, magbabalik ang ating pong palatuntunan para sa detalye ng ating pong mga balita. Siyempre, ganoon po sa iba pong mga impormasyon na dapat po ninyong malaman ngayon pong araw ng Martes. Siyempre, dito lang yan po sa ating pong palatuntunan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
0: Santon Gold, live testimony.
12: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
13: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
14: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
15: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
14: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Sister Pain!
17: Dayan po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
16: Sister Pain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain!
18: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin ganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
20: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
21: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
18: XFM.
22: XFM.
23: Mga katropa, exciting

0: Oras natin mga kabayan, mga katropa, ganap na po nga alas sa 4:30 na po ng umaga.
1: Masabit na naman itong ating.
0: Ako mga kabayan, mga katropa, ang buhahaging ito at ang oras na yan. Handog naman po sa inyo ng mild coffee. At healthy coffee, mga kabayan, mga katropa, na produkto rin po ng Yes to Health Incorporated. Ito po ang Santon Plaza Coffee Mix. Mild coffee, mga kabayan, mga katropa. Dahil ito po ay non-caffeinated. Healthy dahil gawa po ito sa mga natarulasang kamba. Gaya po ng mangosteen powder, malunggay powder, at soya powder. Ang ating po nga Santon Plaza Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, o mainam itong inumin. Nung ating pong mga kabayan dyan na nakakaranas na po ng pangangasim ng sikmura or di kaya, mga kabayan, mga katropa, nagkakaroon na po ng palpitation. Palpitation! Kinakabahan, kumakabog ang dibdib. Yung iba nga dyan, may parang maduduwal, hindi malaman kung ano bang meron. Dahil po yan, dahil mo meron kayong mataas na uric acid level sa katawan, ha? Ako, katropa, kung ganyan na po ang inyo pong nararanasan kapag, kapag kayo po ay nagkakape ng mga non-healthy coffee, ay panahon na po para mag-switch pa kayo, ha? Switch na kayo sa ating pong Santon Plus Coffee Mix. Healthy coffee, mga kabayan, mga katropa, at ito ay mabibili na rin po ninyo sa mga butik at parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po, ha, sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Santon Plaza Coffee Mix, nakapagkape ka na, ginagamot ka pa.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Mga kabayan, mga katropa, dakuhin na po natin ang detalye. Ang detalye ng ating pong mga balita. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan din pong napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. Tayo rin po ay napapakinggan sa angmang bahagi ng mundo sa pamamagitan naman po yan ng XFM Radio App sa inyo po mga Android phone. Live na rin po tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at ganoon din po sa XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, ako naman po ang inyo po magiging tagapagbalita, katropang Alizon Salvatos.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Unahin na po natin ang balitang nasyonal. Sa ating po mga kabayan, mga katropa dyan, napakinggat, napanood na rin po ang sona kahapon ng ating pong Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito po, nanawagan pa rin yung ating pong Pangulo sa Kongreso. Nananawagan ito sa Kongreso na agad na raw pong amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o ito po yung tinatawag na EPIRA Law, upang tuluyan na raw pong maalis ang system loss charge na ipinapasa sa mga consumer bilang bahagi ng kanila pong buwan ng singil sa kuryente. Sa kanya nga pong sinagawang 5th State of the Nation Address, sinabi ng Pangulo na malinaw sa pamahalaan yun daw pong panawagan ng publiko na mapababa ang presyo ng kuryente sa buong bansa. Ayon pa kay PBBM, hindi dapat ipinapasa sa mga consumer. Yun nga daw pong tinatawag na system loss dahil wala naman silang pananagutan sa pagkawala ng kuryente habang ito ay dumadaan sa transmission at distribution systems. At dahil dyan, mga kabayan, mga katropa, hiniling ng Pangulo ang agarang ang pag-amyenda nga raw po sa EPIRA upang ipagbawal ang paniningil ng system loss sa mga consumer. Kabilang na rin daw po na amyendahan o tanggalin. Ito rin pong value added tax na ipinapataw rin nga po sa mga konsumera. Ang Epira, mga kababayan, mga katropa, o ito nga pong Electric Power Industry Reform Act, mga kababayan, mga katropa, o Republic Act number 9136, ay batas na nagre-reforma sa industriya ng kuryente noong pang taong 2001. Sa lalim na po kasi ng kasalukuyang mga probusyon nito, pinapayagan yun pong mga distribution utility. Distribution utility na ipasa sa mga consumers nito ang bahagi ng system loss na dulot po ng technical losses at ilang non-technical losses kaya ng illegal connection at pag nanakaw na ang kuryente. Bukod po sa pag-amyenda ng sa Epira, hinihikayat din ni PBBM ang Kongreso na ipasa ang panukalang sariling kuryente anchor na layo namang gawing mas madali at mas abot kaya ang paglalagay ng rooftop solar panels at battery storage system sa mga tahanan. Ayon pa sa Chief Executive, makatutulong ang panukalang batas upang magkaroon ng mas maraming alternatibong pinagkukunan ng kuryente ang mga Pilipino at mabawasan din mo ang kanilang gastusin sa singil sa kuryente. Kayo mga kabayan, mga katropa, ito yung bahagi kahapon na una siyang nagkaroon ng standing ovation. Mga kabayan, mga katropa, yung banggitin niya, itong kanya pong panawagan na amyendahan ng Kongreso, itong Electric Power Industry Reform Act o EPIRA. Para tanggalin na raw yung pong paniningil sa system loss charge. Alam naman po natin, kada may bill po tayo, di ba, sa kuryente. Ito sa buong Pilipinas to, hindi lang po dito sa Palawan, hindi lang po sa Paleco. Ano ba yan? Basta mga electric distribution utility. Kasama na dyan, siyempre, yung ating pong Paleco. Tanggalin na yung system loss. Pero, mga kabayan, mga katropa, siyempre, ito pa ay aamiendahan pa lang yung Epira. Wag muna kayo umasa. Kasi nakasalalay pa yan sa Kongreso, mga kabayan, mga katropa. Yung pag-aamienda dyan sa Epira law. Ang tanong, magiging prioridad ba yan? Wag muna kayong umasa.
2: Ito ang Exciting Babies.
0: Baka masaktan lang kayo.
2: Ito ang Exciting Babies.
0: Mga kabayan, mga katropa, ang balitang yan at ito naman po sa atin ang Vision X Plus Capsule. Vision X Plus, meron pong kakayahan upang maipanumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin na aprobado po ng FDA. Ang Vision X Plus Softgel Capsule, mga kabayan, mga katropa, mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at yun din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Vision X Plus Softgel Capsule para po sa malinaw na paningin.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa, meron kagadag komento si Sir Weng. Sana nga araw Epiralo. Maamyendahan agad nang mawala na raw yung system loss charge na yan na ipinapasa sa ating mga konsumidores, ha? Sana nga, Sir Weng. Wala naman din po masama ang umasa, pero wag masyado. Sabi nga nung mga kabataan ngayon, ako naman, nauhugot din. bigyang prioridad mo ang iyong sarili. Huwag kang umasa sa iba.
2: Ito ang Exciting Ideas.
0: Pero pag ganitong mga standing ovation, nakakatuwa naman. Mga kabayan, mga katropa, ha? Wala pong masama sa umasa, pero huwag masyado.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Oy, karagdagang balitang national pa rin po tayo, mga kabayan, mga katropa. Oo, ito good news din ito, mga kabayan, mga katropa, lalong-lalo na doon sa ating pong mga mananakay. Doon sa mga merong sasakyan. Sa usapin naman po ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ito, inihayag po ng DOE o Department of Energy, mga kabayan, mga katropa, na posible raw po na magkaroon ng rollback. O di kaya naman, pagtaas sa presyo ng gasolina. Oo, ngayon pong araw na ito. Hindi natin malaman, taas baba. Merong bababa, merong tataas. Yan, ganun. Taas baba, mga kabayan, mga katropa. Ang ibig sabihin din eh. Battery po sa itinakdang adjustment range ng Department of Energy maaaring bumaba o tumaas ng hanggang piso kada litro ang presyo ng gasolina. Samantala, inaasahan naman pong tataas ang presyo ng diesel o crudo ng 2 piso, 62 sentimo hanggang 4 na piso, 62 sentimo kada litro. So si diesel, mga kabayan, mga katropa, maaari daw pong tumaas ng 2 pesos and 62 centavos hanggang 4 pesos and 62 centavos kada litro. O habang 2 piso naman at 22 sentimo hanggang 4 piso at 22 sentimo kada litro naman ang posibleng idagdag sa presyo ng gaans. Ayon po kay Energy Secretary Sharon Garin, nananatiling pabago-bago rin daw po kasi ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Kaya ganyan, may tumataas, may bumababa. Dahil pa rin daw po sa tumitinding tensyon sa gitnang silangan, particular na po sa Strait of Hormuz, na isa nga sa pinakamahalagang daanan ng mga oil tanker sa mundo. Sinabi pa ng kalihim na ang banta sa pagdaan ng mga barko sa naturang ruta ay nagdudulot din muno ng pangamba sa supply ng langis, dahilan upang tumaas daw po ang presyo nito sa pandaigdigang merkado. Dagdag pa ng DOE chief, kung magpapatuloy daw po ang matinding pagbabago sa presyo ng langis sa mga susunod panlinggo, maaaring hindi na raw po maglabas ang DOE ng adjustment range at sa halip daw ay magtatakda na lamang ito ng tiyak na halaga. Okay, magtakda ka ng tiyak na halaga o okay, hindi, kahit na hindi ka maglabas, ganun pa rin ang mararamdaman ng mga, siyempre tumatangkilik sa mga produktong petrolyo, walang iba, no choice. Siyempre, sino bang unang apektado dyan, mga kabayan, mga katropa? Di si ordinaryong Juan, mga kababayan, mga katropa, ordinaryong mga Pilipino. Hindi na naman talaga eh, lagi naman bagsak kay kasan kay Juan de la Cruz, mga kabayan, mga katropa, ang mga nangyayari na ito. Bay, sabi nga, hindi naman talaga nila hawak yung presyo dahil nga sa meron tayong world market. Ang problema, mga kabayan, mga katropa, yung inventory nila, meron pa silang old stock, pero yung presyo sumabay na. Sumabay na doon sa kaguluhan. Ay nako, mga kabayan, mga katropa, ay 43 minutos makalipas na po ang alas 4 ng umaga. Samantala, puntahan na rin natin ang balitang international. Sa ating mga balitang international, matinding mga pag-ulan at pagbaha. Yun daw pong nagbabanta sa katimugang China matapos tumama ang bagyong Nuol sa Guangdong. Ito pong nakaraang araw na Linggo. Ayon daw po sa mga ulat ng lokal na otoridad, mahigit sa 800,000 na katao ang inilikas sa naturang probinsya, habang mahigit sa 350 flights na mga eroplano ang nakansila sa Hong Kong, kung saan mahigit sa 20 katao ang nasugatan dahil sa malakas na hangin at ulan. Tumama raw po ang bagyo sa baybayin ng Huidong County, County bandang alas 3:50 ng madaling araw noong pung Linggo. Dala ang malalakas na hangin at matinding pag-ulan. Naglabas ang pulang babala sa flash floods ang bansang ang China Meteorological Administration para sa mga probinsya ng Jiangxi, Hunan, Guangdong, Sichuan, Shaanxi, Gansu at Southern Xinjiang. Inaasahan ang patuloy na pagbuhos ng ulan hanggang ngayong araw na Martes, na magdudulot na po ng panganib ng mga pagbaha at ganoon din ng landslide sa mga bulubunduking probinsya, laro na sa mga nakatira sa tabing ilog. Bagamat uminya na itong sinuol sa tropical storm, ito po yung bagyo ni si bagyong Quiapo. Mga kabayan, mga katropa, galing dito sa Pilipinas. Bagamat uminya na itong sinuol sa kategoryang tropical storm habang papasok ng inland China, nananatiling mataas daw po ang panganib sa mga apektadong probinsya. Naglaan naman daw yung pamahalaan nila ng 100 milyong yuan o katumbas ng 820 million pesos para sa mga relief at rehabilitation sa ibang o sa ilang probinsya na apektado ng bagyong Nuol. Patuloy namang nagbabalik sa ang operasyon ng kanilang paliparan sa Hong Kong matapos ang 12 oras na suspensyon. Ang bagyong Nuol na dating bagyong Quiapo dito sa Pilipinas ay isa sa pinakamalakas na tumama sa China ngayong taon, na nagdulot nga po ng malawakang paglikas, pagkansila ng mga biyahe at matinding panganib ng pagbaha sa bansang China. Ito nila, medyo minus din yung tama nitong sinuol dito sa Pilipinas. Sa China, 800,000 yung kanila pong inilikas. Marami naman kasing doon, mas malaki ang populasyon nila, mga kabayan, mga tropa, ha? Pero sana naman yung bansa nila kasi naging ready yan yung mga ganyan na mga disaster, mga kabayan, mga tropa, makakabawi rin yan sila, ha? Samantala, ang ating pong balitang international, mga kabayan, mga katropa, ay handog naman po sa inyo ng numero unong vitamin C sa bansa ngayon. Ito po ang Santon Vitamin C, mga kabayan, mga katropa, na pumasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Kaya ikaw, katropa, opo, ikaw na nakikinig ngayon, mga sa ating palatuntunan, ha? Ugaliin mo na rin uminom ng Santon Vitamin C araw-araw, ha? Para araw-araw sigurado kang malakas ang iyong immune system. Ang Santon Vitamin C, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na rin po ninyo sa lahat ng mga butika at parmasya dito sa lungsod ng Puerto Princesa, at ganoon din po sa mga nangungunang mga butika at parmasya sa mga munisipyo dito sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 48 minutos makalipas po ang alas 4 ng umaga, o 12 minutos bago po ang ika-5 ng umaga. Mga kabayan, mga katropa, dakuhin na po natin ang atin naman pong mga balitang lokal. Mga balitang lokal na hatid naman sa atin ng ating pong mga kasamang mga field reporters. Unahin na natin itong balita ni katropang Dennis Chua.

0: wanga ang mga barangay workers sa pamamagitan ng Pulkal Subban ng karundin ng health education, consultation at iba pang serbisyong medikal para sa mga residente. Patuloy naman na panawagan ng New Bronx Point sa publiko na makilahok sa mga programa ng munisipyo para sa maagang pagtuklas ng gamot upang maagapan ang mga sakit. Ang ganitang ito ay atin sa inyo ng Platinum Plus Copamex, ang kating siksik sa bitamina, kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal Dennis Chua XFM.
1: Ito ang ating Pilipinas.
2: Maraming salamat, Kachopang Dennis. Samantala, yung pong isang misis na pinaghahanap sa bahay ng Brooks Point. Kamakailan ito, mga kabayan, mga katropa, ha? Natagpuan na raw. Alamin natin ang detalye ng balitang ito mula naman kay katropang Ray Elgaran.
3: Live report! Live report!
4: Natagpuan na ang isang misis na hindi nakawika makailan sa Brooks Point, Palawan matapos itong magpapa-offset ng card sa Sitio Maranan, Barangay Calatigas. Kinilala itong si Licit Pulga kung saan ayon sa mister nito si Oliver Calmane Veson ay halos hindi umano nila makausap si Pulga na tila nawawala raw ito sa kanyang sarili at hindi makausap rin ng maayos. Bagamat ganun umano ang nangyari, ay labis pa rin ang kanilang pasasalamat sa publiko na tumulong para makita ang kanilang kaanak. Samantala sa ngayon ay nasa Barangay Bato-Bato Nara ang nasabing misis para sa kaukulang binigasyon nito. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix, kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
3: Ito ang Exciting Babies.
2: Maraming salamat, Kachopang Ray. Samantala, mga malikhaing plots ibinida naman sa pagdiriwang ng malagnang festival ng bayan ng San Vicente. Katropa natin sa balitang ito, katropang Belia Mucha.
3: Live report! Live report!
5: Nagsisampok ang mga malikhaing float at makukulay na parada sa pagbubukas ng malagnang Festival 2026 sa bayan ng San Vicente nitong araw ng Linggo. Nakibahagi sa parada ang iba't ibang sektor ng pamahalaan, paaralan, organisasyon at mga barangay, nagpapakitang gilas sa kani-kanilang makukulay na kasuotan, masining na float at mga pagtatanghal bilang hudyat ng pagsisimula ng serye ng mga aktibidad para sa taunang kapistahan. Layunin ang pagdiriwang na maipakita ang mayamang kultura, tradisyon at pagkakaisa ng mamamayan ng San Vicente habang ipinagmamalaki rin ang kasaysayan at pagkakakilanlan ng bayan. Ang salitang malagnang ay nagmula sa lokal na wika na nangungulugang putik o maputik na sumisimbolo sa matabang lupang naging pundasyon ng kabuhayan ng mga unang naninirahan sa lugar. Ito rin ang naging inspirasyon sa pangalan ng taunang pagdiriwang na nagbibigay pugay sa pamana at pag-unlad ng subayan ng San Vicente. At yan ang balita hatid sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin, uminom ng Vision X Plus, katropa. Mula rito sa bayan ng Iligo, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
3: Ito ang Exciting Babies.
2: Maraming salamat, katropa nga Belia. Samantala, makinig mga magulang, nagising na sa mga oras na ito. Ang problema pa rin ninyo doon sa pagkakabol sa deadline. May kaugnayan pa rin po doon sa 3K na ayuda ng pamalaang panlunsod. Mayroon pong paglilinaw ang city government, ha? Na walang itinakdang deadline para doon po sa pagsusumite ng account details. Alamin po natin ang iba pang detalye ng balitang yan mula naman kay katropang Mike Iscote.
3: Live report! Live report!
6: Lininaw kahapon ni City Information Officer Atty. Iglesia Mungkataan na lahat ng opisyal na naka-enroll sa mga pampublikong paaralan sa Puerto Princesa ay makakatanggap ng student assistance mula po sa pamalang palungsod. Ayon kay Mungkataan, walang estudyante nga alisin sa listahan ng mga beneficyaryo. Gayon paman, sinabi niyang nakadepende ang petsa ng pagtanggap ng ayuda sa bilis ng pagproseso ng kanilang land bank piece of plus accounts.

0: Ipinaliwanag din na opisyal na walang itinakdang deadline ang city government para sa pag-submit ng account details kahit pa man ipinaalam sa mga school administrator officers na unang mapaproseso ang mga seksyong unang makakapag-submit ng kumpletong impormasyon. Dahil dito, kanyang naunawaan kung bakit nagtakta ng magkakaibang internal deadlines ang ilang paaralan upang magkaroon ng sapat na panahon sa pag-aayos at pagsusumiti ng mga account details. Binigyan din ni Moncatar na malinaw ang guidelines na ibigay ng city government sa mga paaralan at dapat pa rin tumanggap ng account details kahit lumagpas na sa mga internal deadline na kanilang itinakda. Samantala, para naman sa mga aplikanteng may nakabinbing LATPAC account application, hinikayat silang maghintay sa approval o confirmation ng kanilang aplikasyon. Ayon sa kanya, isang biniberipika ng LATPAC ang lahat ng isinumiting informasyon at maaaring manatiling painting ang aplikasyon kung may mali o kukulang sa mga detalye na inilagay ng aplikante. Yan ang balita natin sa inyo na Visionex Plus Capsule na tutulong para may balik ang linaw na inyong paningina. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Tropang Mike!
0: Yes, Tropang Ali.
1: Oo, malinaw pa rin talaga na True Land Bank Piso Plus ang release ng ayuda, Tropang Mike.
0: As of now, pero ayon sa ating mapagkakatiwalaang source, may instruction daw si Mayor Bayro na ayusin, madaliin itong, mukhang may ginagawa silang hakbang, pero ayaw pa magpa-quote nung source natin kahapon. Kasi siya tanong natin, magkakaroon ba ng payout, no? Yung face-to-face? Sabi niya, may ginagawa lang hakbang tungkol dyan.
1: Ah, may ginagawa. Pero walang kumpirmasyon.
0: Wala, ayaw pa. ayaw pang kumpirmahin. Ayaw niya pa rin tumpakot. Kasi katayong kasayang mga media kahapon, lilapitan natin itong isang taon na ito. Pero ayaw niya pa.
1: Ayaw niya pa mag-umantad at magsabi na gano'n.
0: Yung kaibigan ko din.
1: Kaibigan ng lahat.
0: Kaibigan na gano'n.
1: Sige, pero siyempre.
0: Ano pala in charge dyan? Si Sir Charlie Ligat.
1: Siya bang in charge?
0: Itanong mo muna doon. Siya na lang yung magsalita. Pero may instruction na dyan daw sa kanila ni Mayor Pero na ayusin nga na
1: Kasi nga, di ba, kahapon kita mo naman yung land bank, dalawang branch dinumog. Tapos yung kanilang portal, grabe rin, no? Ang tagal.
0: Kaya nga, yung doon sa group chat, yung city government, may ginawang group chat kasama si CIO. Doon, pag may mga tanong tayo, doon siya nagbibigyan na ng direkta.
1: Sige.
0: Itong balita natin ito, sinabi niya ito doon sa group chat. No?
1: Sige.
0: Internal deadline lang pala yung ginawa.
1: Sa mga eskwelahan lang yun, pero hindi sa city yung galing. Hindi sa city galing.
0: Hindi sa city.
1: Ito kasi naman sa mga eskwelahan, kasi nga para makonsolidate kung sino ang section na unang makakatapos. Ilang naman yun. Pero yung pamamahagi, siyempre yung city pa rin ang masusunod dyan.
0: So walang deadline. City government sabi niya, attorney, walang deadline, no? Sige. Kahit na lumang ko sa 29, yung pala ay internal na ng eskwelahan yun.
1: Sa eskwelahan yun. Sige, di ba, Ale?
0: Hindi yung city government.
1: Tabayan na natin mamaya yung mga mangyayari.
0: Ayon sa ating source, pagkakatuwa lang source na kilala mo naman. Na tinatawagan mo na hindi umakot kahapon
1: basta merong ginagawa, pinapaasikaso si Mayor. Asikasuhin na yan.
0: Asikaso si Mayor na ayusin yan. Baka mamaya buong maghapon
1: meron pa ning bagong announcement. Antabay lang ha.
0: Kasi ang sabi niya, nakikipag-meeting siya kay Mayor, pero
1: Hindi sila kapunta.
0: Hindi sila kapunta eh. Kahapon, diba, after flag raising ceremony, may meeting niya sila sa taas. Hindi sila kapunta eh. O nung sabi niya, di siya nakapunta. Pero subukan natin hanapin si Sir Charlie Ligan.
1: Yeah.
0: Para pala yung recharge dyan.
1: Sige. Oo. Maraming salamat, Katrapa Mike.
0: Sige, maraming salamat. Pagkala umaga, balik sa'yo.
2: Ito ang Exciting Filipinos.
1: Mga kabayan, mga katropa, pintor, huli sa bypass operation sa Barangay Santa Lourdes kahapon. Di tala ng balita niya, mula naman kay katropang Gerald Gales.
2: Live report! Live report!
3: Huli ang isang lalaki sa bypass operation ng PDEG kasama ang PDEA, PS2 at CPDEU. Ayon sa PNP, nabilihan nila ng isang sachet ang suspect na kilala sa alias Ven, 40 anyos, isang pintor at nakatira sa Supi, Barangay Siksikan. Ang bypass operation ay naganap sa Barangay Santa Lourdes para sa isna ng hapon kahapon. Ayon naman kay Ven, iniutos lang sa kanya at pag nabigay niya ito, may commission siyang matatanggap. Yun nga lang, pulis ang kanyang katransaksyon. Kinapkapan ng suspect, nabawi ang bypass money na halagang 1,000 pesos. May nakuha pang isang sachet mula sa pitaka na nakalagay sa kanyang bulsa. Ipapa-drug test si Ven. Pero tiwala siyang negative ang resulta dahil hindi naman daw siya nagdodroga. Yan ang balita natin sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Proteksyon na ng katawan araw-araw. May 17 mangosteen, moringa at antioxidant. Likas na malakas at pang-iwasan na nanamlay na katawan. Santon Plus Herbal Capsule mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Gerald. At ang ating puntamang oras, mga kabay, mga katropa, ganap na po isang minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Okay, good morning muna. Okay, RMB Balidor. Sir Ali, naniwala ka naman ba sa sinabi ni BBM? Sa sinabi niya na tatanggalin ang system loss? Ay sus! Tatanong lang si RMB Balidor, ha? Yung ating katropa. Wala naman pong masama ang umasa pa rin, ha? Sir RMB. But anyway, good morning po sa inyo, ha? Ganoon din kay Ma'am Yed Capia. Good morning, mga katropa. Mga kabayan, mga katropa, magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunan at siyempre ang iba pang mga balita. Pagkalipas lang po muna ng ilang paalala, coffee break lang, mga katropa.
2: Ito ang Exciting Filipinos.
4: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Pain. Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
10: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagpili sa mga butika.
13: Premium D3.
14: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
15: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VC at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
18: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus, goal ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri rin ang antioxidant. Sunzone Plus Gold. Sigurado ka dito. Sunzone Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sunzone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdan nito. Sunzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sunzone Coffee Mix. Mmm, sarap.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
11: Sunfone Plus Herbal Oil.
12: Ako po, si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Sunfone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
11: Sunfone Plus Herbal Oil. Maaasahan sa sakit ng katawan. Sunfone Plus Herbal Oil.
13: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
20: Sunfone Gold Coffee Mix.
21: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Sunfone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
20: Sunfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
22: Mabibili sa mga butika.
23: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
24: Sunzone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Sunzone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
25: Sister Pain.
26: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
27: Sister Pain. Tanggal ang pain.
28: Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
29: If symptoms persist, consult your doctor.
30: Pagpipili sa mga butika.
31: XFM.
32: XFM.
33: Mga katropa, exciting dito!

0: oras natin, mga kabayan, mga katropa, ganap na pong 8 minuto makalipas sa po ang ikalima ng umaga.
1: Ito ang Exciting Philippines.
0: Balikan natin ang iba pa natin pong mga balitang lokal. Mga kabayan, mga katropa, unahin muna natin si katropang Kuya Totoroni mula sa Ospital ng Palawan. Kuya Toto, good morning!
2: Live report! Yes, good morning, katropang Ali. At siyempre, good morning sa ating mga katropa at happy Tuesday. Katropang Ali, isang malungkot na balita ang nakalat natin mula dito sa ospital ng Palawan.
0: Bakit?
2: Dahil pasado alas 12 kaninang hating gabi, nang dinala sa ospital ng Palawan itong isang motorista kung saan nagkaroon ng banggaan. Particular na diyan sa may Maranat Dos Barangay Bakungan, katropang Ali. Itong si alias o pangalan ng katropang Ali, itong nasawi dahil nagkaroon ng banggaan dead on the spot, itong si Helberto, no, 40 anyos. Ito isang construction worker at taga barangay Sagpangan, Aburlan. Base dito sa medical record ng ospital, pauwi naman itong si Helberto, katropang Ali, papuntang Sagpangan na kung saan nga nakasalubong nitong isang lasing na nakamotor, katropang Ali. Sa tindi ng pinsala nitong biktima ay agad itong binawian dyan sa kung saan siya nangyari ang aksidente dahil nagtamo ito ng malaking sugat sa may bahagi ng kanyang ulo at bali ang kanyang binti matapos nga ang ng banggaan, katropang Ali. Yung kabanggaan naman ito ay nagtamo din ng bali sa binti na agad naman ito sinugod din sa isang pribadong ospital, katropang Ali. Nadala pa sa ospital itong biktima para sa deklarasyon ng doktor at sa kalaunan ay nalaman na rin ng pamilya at sinundo na rin ito dito sa mismo sa ospital ng Palawan at ito ay nakauwi na rin doon sa kanilang pamilya, sa kanyang pamilya sa barangay Sagpangan sa bayan ng Aburlan, katropang Ali. So medyo malungkot na balita dahil nga itong biktima ay pauwi na sana diyan sa may Sagpangan, Aburlan dahil nga ito ay nagtatrabaho diyan sa may resort diyan sa bahaging Bakungan, katropang Ali, at ito nga ay pauwi noong nangyari ang aksidente. So condolence sa pamilya noong nasawi sa banggaan sa may bahagi ng barangay Bakungan, particular sa Maranat Dos, katropang Ali. Maliban diyan ay wala na rin ibang naitala natin ng ospital lang Palawan. Ang ating inabangan ngayong araw na ito ay nasa 3, katropang Ali. Sa ngayon ay narito tayo sa Police Station 1. At siyempre, good morning kay Sir Raymond Hagmis, yung ating dis officer ng Police Station 1. At kagabi nagkaroon naman ng checkpoint at ilang mga motorista ang natikitan, katropang Ali, dahil sa walang suot na safety helmet o may suot man ay hindi siya safety helmet, katropang Ali. Kaya ito ay natitikitan. Nasa 3 ang natikitan kagabi sa ginasinasagawang checkpoint ng Police Station 1, katropang Ali. So, so far, yun lang yung naitala dito sa Police Station 1. At siyempre, good morning no kay Ma'am Jam Osalia dyan sa ospital ng Palawan. At siyempre, good morning din sa ating mga kapulisan mula dito sa Police Station 1 hanggang Police Station 6. Yan ating balita, hatid sa atin yan.
0: Confirm mo lang dyan sa PS1 yung isang nating katropa, si Sir Arellano. Pumanaw na ba?
2: Confirm yan, katropang Ali. At ako ngayon, niyaya kasi isa kami sa GC sa aming pinag... Kasi dati kami magkasamaan sa trabaho niyan. At mayroon kaming GC. At yan nga, ito ay nakatagdag ililibing sa August 1 sa katropang Ali. Pero wala pang aapit sa oras. Pero nakatakda ito sa August 1, ililibing, katropang Ali.
0: Master Sergeant, di ba?
2: Siya ay nakaburol ngayon sa may barangay Tanglaw, katropang Ali.
0: Sa bahay nila?
2: Sa bahay ng kanyang nanay. Dahil ito siya ay nakatira sa may barangay Bangkaw-Bangkaw. Itong si Crisanto Arellano dati ko rin tong kasama sa trabaho diyan sa isang hotel dito sa Puerto Princesa, Katropang Ali.
0: Condolence sa pamilya ni Sir Arellano.
2: Sige. So, yan muna ating malita, Katropang Ali. Balik muna sa iyo.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Mga kabayan, mga katropa, oras po natin, o 13 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Samantala, balikan muna natin si katropan Dennis Chua, o 4-piece beneficiary sa bayan ng Brooks Point, tumanggap ng cash gift mula daw po sa DSWD bilang pagkilala at ganoon daw po sa pagtupad sa mga kondisyon ng programang 4-piece. Ano ba itong mga kondisyon na ito, ha? Alamin po natin sa balita ni katropang Dennis Chua.
1: Live report! Live report!
3: Mga tagumpay, na isinagawa kapon July 27, 2026 ang Pantawid Pamilyang Filipino Program Purpose Cash Gift Awarding para sa mga beneficiaryo sa bayan ng Brooks Point. Pinangunahan ng Municipal Social Welfare Development Office o MSWD o katuwang ang DSWD. Ang pamahagi ng cash gift ay bilang pagkilala sa mga pamilyang aktibong nakilahok at tumupad sa mga kondisyon ng programa. Layunin ang aktibidad na matulungan ang mga mahirap na pamilya sa kanilang pang-araw-araw na pangailangan, lalo na sa kalusugan at edukasyon ng kanilang mga anak. Dumalo sa pagdiriwang ang 4-piece beneficiary sa mga barangay officials sa MSWDO Stampa at kinatawan ng LGO Brooks Point, nagpahayag naman ng pasasalamat ang mga beneficiaryo sa pamahalaan sa patuloy na pagsuporta at tulong na kanilang natatanggap. Ayon sa LGO, patuloy ang kanilang pakikipagtulungan sa DSWD upang matiyak na napapakinabangan ng tama ang mga programa para sa kapakanan ng bawat individual. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Clear Skin Beauty sa upandaan sa makinis na kutis. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala, oy, dyan sa bayan ng Quezon, Palawan, doon sa kanila pong pamilyang bayan, wala na raw pong nagbebenta, oo, ng karning baboy. Oy, bakit kaya? Oy, alamin po natin sa balitang yan mula naman kay katropang Ray Elgarana.
1: Live report! Live report!
4: Wala umanong binibitang karne kahapon sa pamilyang bayan na Quezon, Palawan, Hulyo 27, 2026, ayon sa ulat, isa sa mga tinuturong dahilan kung bakit walang mabibiling karne sa pamilihan ay dahil mas pinipili na lamang umano ng ilang nag-aalaga ng baboy na katayin ang kanilang alaga at ebenta ng direkta sa mga bahay-bahay o ilako. Ayon naman sa ilang mga nag-aalaga ng baboy na mababa umano ang presyo ng bintahan ng buhay, kaya mas pinipili nila nga sila na mismo ang magbenta upang miski papano raw ay may kita sila. Samantala, makikita sa video na ipinose ng mga vendor na tanging mga gulay at isda na lamang ang kasalukuyang ay binibenta sa palengke. Yan ang balita atin sa inyo ng Sisdapain na sigurarong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sisdapain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Yun lang masaklap. Kung pupunta ka ng palengke dyan sa bayan ng Quezon at naghahanap ka ng karne ng baboy, huwag ka na rin umasa. Mababa raw ang bilihan ng live. Minabuti na lang daw po ng mga nag-aalaga, sinala na rin yung magkatain at direkta na lang event. Pwede ba yun? Ang atrapang rin, boy. Yung nga naman, kung malulugi din lang naman yung pong mga hog grower, kung kukunin naman sa kanila ng mura, tapos bibenta ng medyo may presa sa pamilyang bayan, edi sila na lang direkta. Sana matingnan nito ng LGU Quezon. Alamin po ninyo yan. Kung magpapatuloy nga, ako. Ang tanong doon, dumaan ba yan sa slaughterhouse dyan sa Quezon bago ibenta sa mga bahay-bahay? Alam naman natin yung mga panuntunan pagdating sa mga live. Hindi na, no? Totoo ba? Kailangan meron yung may tatak ng NMIS. Ang tanong, may nagmamonitor ba doon? Naku naman. LGU Quezon, tingnan po ninyo yan, ha? Hindi po yan basta-basta wala na lang talaga na nagbenta. Kahit 1 peso, wala, Kahapon daw po yan dyan sa bayan ng Quezon.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala, Provincial Mobile Force Company na kaisa naman po sa isinagawang coastal cleanup sa El Nido Yun daw pong pagpapanatili ng malinis na baybayin isinusulong. Katrap natin sa balitang yan, Belia Mucha.
5: Live report. Live report.
6: Nag-iisang second platoon ng 2nd Palawan Provincial Mobile Force Company sa sinigawang coastal cleanup drive sa Barangay San Fernando, El Lido nitong Hulyo 26 bilang bahagi ng kampanya sa pangangalaga sa kalikasan at pagpapanatili ng kalinisan ng mga baybayin. Pinangunahan ni Police Lieutenant Daniel Cancino III, platoon leader ng 2nd Platoon, ang pagkikilahok ng kapulisan kasama ang mga opisyal ng Barangay San Fernando, Municipal Tourism Office at Philippine Coast Guard El Lido. Nilinis ng mga kalahok ang iba't ibang bahagi ng dalampasigan at nagtanggal ng mga basurang maaring makapinsala sa yamang dagat at marine ecosystem. Layunin din ng aktibidad na mahikayat ang publiko na makiisa sa mga programang pangkalikasan at maging responsable sa wastong pagtatapon ng basura. Ayon sa 2nd Palawan PMFC, ang kanilang pagkikibahagi sa coastal cleanup ay bahagi ng patuloy na suporta sa mga programang nagtataguyod ng pangangalaga sa kalikasan at pagpapalakas ng ugnayan sa komunidad para sa isang mas malinis at ligtas na kapaligiran. At yan ang balita hatid sa atin ng Santon Herbal Soap, ang sabon na nakatulong upang proteksyonan ang ating mga balatlapan sa mapanirang init ng araw. Mula rito sa bayan ng El Lido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, oras natin, 20 minutos, makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Ma'am Isneri o Miss Alpa, good morning. Maraming salamat po sa pag-share dahil ng ating pong programa. Ating Maribel Gasita, good morning din po kay Manong Galo dyan sa Santa Monica. Christopher Aligway, good morning din. At kay Sir Tristan Wyatt Gulay. Samantala, sa iba pang balitang lokal, punta muna natin itong si katropang Mike. O ito, magandang balita para po sa may mga agricultural property dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ordinansa ba ito or resolusyon na patungkol po sa 20% na diskwento sa real property tax na meron pong description na agricultural property. Aprobado na rin po sa ikatlo at huling pagbasa sa sangguniang panlunsod. Katropa natin sa balitang ito, Mike Iscote.
5: Live report. Live report.
7: Aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa ng sangguniang panlunsod ng Puerto Princesa kahapon sa kanilang naganap na regular na sesyon ang panukalang ordinansa na magkakaloob ng 20% discount sa pagbabayad ng real property tax para sa mga lupain, gusali, bodega at mga makinarya ginagamit sa pagpapaunlad ng agrikultura. Ang panukala ay nakda ni Vice Mayor Jimbo Maristela bilang bahagi ng pasuporta sa sektor ng agrikultura sa lungsod. Sa ilalim ng ordinansa, kinakailangang magkaroon ng sertifikasyon mula sa City Agriculture's Office na produktibo ang lupang pagkakalooban ng diskwento o hindi bababa sa 60% na kawang lupa ay aktwal na ginagamit para sa agrikultura. Samantala, ang Office of the City of Bidararia naman ang magbibigay ng sertifikasyon para sa mga lupang ginagamit sa pagkahayupan. Ayon kay Vice Mayor Maristela, malaking tulong ang pagbibigay ng tax incentive upang mahikayat ang mga magsasaka na ipagpatuloy ang pagpapaunlad ng kanilang mga lupain at makahikayat din ang mas maraming mamumuhunan sa sektor ng agrikultura. Samantala, binigyang tindi ng Vice Alcalde na mahalaga ang papel ng agrikultura sa pagpapatibay ng seguridad sa pagkain, pagpapalawak ng kabuhayan ng mga magsasaka, pagunlad ng mga malalayong barangay at pangangalaga sa kalikasan. Inasahan naman na lalagdaan ito ni Mayor Byron para may patupad na kaagad ang ordinansa. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Gold Herbal Tea na tumutulong para maging maayos ang pakiramdam ng iyong tiyan. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
5: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Mike. Samantala, 11.1 million pisong halaga nang smuggled na sigarilyo na samsam naman sa bayan ng Balabac. 5 arestado. Katropa natin sa balita niyan, Girly Cadasio.
5: Live report. Live report.
8: Nasamsam ng 2nd Special Operations Unit, PNP Maritime Group, ang mahigit 11.1 milyong halaga ng pinaniniwalang smuggled na sigarilyo sa isinagawang Seaborne Patrol sa karagatang sakop ng Balabac, Palawan. Kasama ring nakumpiska ang isang motorized bangka na pinaniniwalang ginamit sa pagdadala ng mga kontrabando. 5 individual ang naaresto sa naturang operasyon. Ayon sa mga otoridad, nabigo ang mga suspek na magpakita ng kinakailangang permit at iba pang kaukulang dokumento para sa mga kargamento. Nahaharap ngayon ang mga naaresto sa mga kasong paglabag sa mga umiiral na batas laban sa smuggling at custom, habang patuloy naman ang kampanya ng PNP Maritime Group laban sa ilegal na kalakalan sa karagatan ng Palawan. Yan ang balitang atid sa atin ng numero unong kape sa bansa. Itong premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girl Kadasho X sa Pamilya.
1: Ito ang Exciting Babies!
0: Pagtanggal naman ng system loss na nabanggit ng Pangulo sa Sona kahapon, ikinatuwa raw ng mga konsumidores ng Paleco. Ha? Alingan po natin ang detalyang balitang ito mula naman kay katropang Gerald Gales.
5: Live report! Live report!
9: Ikinatuwa ng mga consumer ng kuryente sa buong Pilipinas ang kahilingan ng Pangulo na tanggalin na ang systems loss. Standing ovation si Pangulong Bongbong Marcos nang mabanggit niya ito sa naganap na 5 SONA kahapon. Ang systems loss ay kuryente na nagagastos pero hindi malaman kung paano nakukonsumo at ipinapataw ito sa bayarin ng mga consumer. Ramdam yan dito sa mga consumer ng Paleco na mataas ang bayarin dahil sa systems loss. Kaya kung mapapatupad ito, ayon sa mga kamay-ari ng Paleco, malaking tulong ito na makakabawas sa bayarin sa kuryente. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang kumikinis ang inyong balat basta naka-Santon Plus Herbal Soap. Mangingibabaw din ang bango umaga hanggang gabi. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFMU.
1: Ito ang Exciting Babies.
0: Samantala, sa uling bukso ng ating po mga balitang lokal, BFAR, sinana o sinanay ang mga manging isda laban daw po sa mga maling impormasyon na may kognayan pa rin po sa West Philippine Sea. Katropa natin sa balitang ito ay si Pakaldo.
5: Live report! Live report!
10: Sinanay na ng Department of Agriculture, BFAR, ang mahigit 80 na mga mangingisda, kabilang na ang mga kinatawan mula sa Mimaropa upang maging tagapaghatid ng tama at beripikadong impormasyon tungkol sa West Philippine Sea. Bahagi yung menu ito ng paglulunsad ng Alliance of Fisher Folk for Truthful Information and Narratives on the West Philippine Sea na naglalayong palakasin ang kaalaman ng mga mangingisda laban sa mga fake news patungkol sa WPS. Tinalakay sa pagsasanay ang mga batas sa kasaysayan at mahalagang usapin kaugnay ng West Philippine Sea. Yan ang balita atin sa ating Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pakaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, katropang IC, at syempre sa iba pa nating kasamahang mga field reporters. Samantala, mga kababayan, mga katropa, ang mga balitang inyo pong napakinggan. Handog po sa inyo yan ng premium D3 coffee mix, Santon Gold coffee mix, at ng Santon Plus coffee mix. Ang mga kapeng ito na produkto po ng Yes to Health Incorporated, mga kababayan, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 27 minutos makalipas na po ang alas 5 ng umaga, mga katropa! At sumain nyo na po ang kabuuan ng ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas ngayong pong araw ng Martes. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod po ng Puerto Princesa. At tayo rin po ay napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at sa XFM Palawan Facebook page para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Sa ngalan po ng ating partner sa bagong technical engineer Rene Boy Federico. Ako naman mga kabayan, mga katropa, ang inyo pong naging tagapagbalita ngayon pong umaga. Maraming maraming salamat po mga kabayan, mga katropa. Katropang Alison Salvatos po, maraming salamat at magandang umaga na Pilipinas!
11: Narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
12: XFM.
13: XFM.
12: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
14: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
15: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
16: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
14: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang magpalang araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto. Kung paano po natin mas paingatan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. At kung paano rin natin susolusyonan ang samot saring mga karamdaman gamit ang mga natural, mga herbal na pamamaraan. At syempre, kung paano rin po natin gagamitin ang mga produkto, mga dekalidad na produkto ng Yes to Health sa pagpapalakas ng ating pong pangangatawan, ha? Kaya sa mga kaibigan natin dyan, welcome po muli sa ating pong palatuntunan sa kanon po ni Dr. Remily Tuuy, ating pong CEO, at ni Dr. Algie Bacla. Ito po yung likod, Dr. Michelle Hinas. May kasama po ng live dito sa ating pong programa. Kasama-sama po muli tayo sa loob ng ilang mga minuto ng pagkabahagi po natin ng iba't ibang mga sekreto at solusyon para sa ating pong kalusugan. Samahan niyo po ako dito sa ating pong programa sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries po ninyo about your health. Pwede nyo i-text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ganyan kamasaya ni po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Ayan, malusog na pakikinig sa lahat ng mga kababayan natin, mga katropa natin dyan, kung nasa man po kayo ngayon, kung ano man ang inyong pong pinagkakaabalahan ngayon, ayan. Ay malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. We hope and pray na sa maayos at malusog po tayong kondisyon. Lalo na pag nakakainom ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Ang atin pong ultimate trio, ayan. Lagi nating ipinapayo sa atin pong mga katropa, mga kababayan, na dapat sapat lagi ang nutrisyon na atin pong nakukuha. Kasi ito yung ano, ito yung pundasyon ng atin pong kalusugan, ano? Yung mga nutrisyon na pumapasok sa atin pong pangangatawan. Especially yung tinatawag po ng mga micronutrients. Yan yung pagkain, yan yung lakas. Pinaghuhugutan ng enerhiya ng atin pong mga selula. Ang basic unit ng atin pong pangangatawan, ha? Pag malakas ang atin pong mga cells, pag healthy ang atin pong mga selula, magiging malusog din ang iba't ibang sistema, iba't ibang organs ng atin pong pangangatawan. At ang buong kalusugan natin ay mapanatili po natin na malusog at malakas, ha? Kaya punuin natin lagi, pakainin natin lagi ng sapat na nutrisyon ng atin pong mga selula. Ayan. Sa pamamagitan ng pagkain, ng mga masustansyang mga pagkain. O hindi yung mga ano, ha? Hindi yung mga junk na mga pagkain ang ipapasok natin sa ating pangangatawan. Dapat yung dense and rich in nutrients na mga pagkain, mga kaibigan, ano? At syempre, sabayin na natin ang pagsuplemento, ano? Kasi yung suplemento, kaya nga tinawag na supplement, ano? Ito ay pag-supply ng mga kakulangan na hindi talaga natin nakukuha o madalas ay nagkukulang doon sa atin pong mga pagkain na kinakain, ano? So yung mga suplemento na yan, yun yung trabaho nila na supplyan ng sapat yung mga kakulangan natin sa pang-araw-araw, mga katropa, mga kaibigan, ano? Kaya nandyan ang atin pong mga suplemento, ang atin pong mga dekalidad ng mga produkto, ano? Yung atin pong ultimate trio, ang ating Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at yung atin pong Premium D3. Yan yung kasangga natin, yan yung katuwang po natin, ha? Sa pang-araw-araw po natin na pagkikilos, mga kaibigan, ha? Huwag kalimutan na ito po ay mainom po natin sa pang-araw-araw, mga kaibigan. At marami pa tayong ibang mga produkto na pwede po ninyong subukan. Mga healthy coffees po natin, yan, available yan sa mga local pharmacies sa inyo pong lugar. Yan rin sa atin pong online shopping store sa Shopee. Pwede nyo i-order din yan ang atin pong mga produkto, ha? O di kaya, kung malapit kayo sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center, ay pwede nyong puntahan, bisitahan ang atin pong mga wellness clinic, mga kaibigan. Para makapagpakonsulta po kayo doon, mabigyan kayo ng holistic assessment, ayan, at mapayuhan kayo kung ano po yung mga naharapat nyo pong gagawin. Ano yung mga dapat nyong iwasan, para mas mabilis makarecover ang inyong pong pangangatawan. We also have different kinds of modalities na pwede nyo pong subukan. Ayan, marami po tayo dyan, no? Mga services na in-offer ng Yestro Health na naangkop para sa inyong pong kondisyon. Ay pwede nyo masubukan yan, ha? Kaya sa mga nagbabalak pong bumisita, pumunta sa atin pong mga wellness center, ay narito ang atin pong mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si Rodel ng Pampanga. Sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako. Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione nito. Kaya subukan nyo na rin.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabilis ang nabutika.
4: Ako po si Louie La Rosa, screen name Kalui. Ito po sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. 20 years na tayo sa broadcast at simula reporter hanggang maging broadcaster, anchorman, lahat-lahat na. Multitasking yung trabaho natin. Masyadong ma-stress, mapagod. Kung mahina-hina ang katawan mo, hindi ka po pwede sa ganitong trabaho. Minsan, pumunta ako dun sa bahay ng nanay ko. Yung nanay ko, 76 years old na. Pero kaya niya pang magwalis ng bahay, paikot, mga dahon na naglaglagan, magdilig-dilig ng halaman. Tinanong ko siya, sabi ko, ma, malakas ka pa. Tapos, alika sa mama ka, anak. Pumunta kami ng kusina. Meron siyang lalagyan ng mga gamot. Nakahiwalay talaga. Sabi ko, ano yan? Nakita ko yung Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sabi, ito, araw-araw ito, Louie. So, simula nung marinig ko sa nanay ko yun, sinubukan ko dahil talagang hirap akong gumising sa umaga, stress na sa hapon. So, sinubukan natin. Gumanda yung pakiramdam, no? Parang pagising mo sa umaga, parang bagong silang nasanggol ka eh. Tapos yung lakas mo, kulang yung buong araw na makonsume mo yung energy mo. Ganon siya nung masubukan natin. Madali siyang inumin. Swak sa ating mga busy lifestyle. Sa ganitong trabaho, kailangan natin yung aktibo tayo sa pang-araw-araw. Nakita ko, tinignan ko, sabi ko, iba yung
5: yung nararamdaman ko, meron siya palang ano, antioxidant, mangustin, dagdag suporta dun sa resistensya natin at pang-araw-araw na sigla. Subukan nyo para mapatunayan ninyo. Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Talagang inaalagaan nito. Ako, yung lakas ko sa araw-araw.
6: Shanton Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Shanton Plus Gold Herbal Capsule.
7: The secret of health.
8: Secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo mga katropa, mga kaibigan. Pero bago yan ha, kung kayo po yung may mga katanungan, huwag po mahihang magtanong, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Pag-usapan natin dito sa atin pong pelatuntunan, ito ang isang problema na may kinalaman sa atin pong isa sa ating mga endocrine gland. Ayan. Ito ang ating pong thyroid gland. Yun. Ang ating thyroid gland ay masusumpungan dito sa ating pong throat area, sa ating pong lalamunan. Malapit yan sa ating pong voice box. Ayan. At ang thyroid ay may ginagampanan na mahalagang gawain o gampanin sa ating pong pangangatawan. Ha? Ang thyroid ay responsable sa pag-produce ng hormones. Yan po yung tinatawag na T3 and T4 o yung thyroxine and triiodothyronine. Ito pong mga hormones po na ito, mga katropa, mga kaibigan, ay responsable sa iba't ibang mga gawain ng atin pong pangangatawan. Ha? Ang mga hormones po na yan ay responsable para sa metabolismo ng atin pong pangangatawan. Kung gaano kalakas mag-metabolize ng energy ang atin pong pangangatawan. Ha? Ito rin ay responsable para sa atin pong heart rate. Kaya ang papansin niyo, pagka sobra yung production ng mga hormones po na ito, kadalasan sa mga tao na mayroon pong hyperthyroidism or overactive yung kanila pong thyroid, ay nakakaranas sila palagi ano, ng palpitation sa kanila pong heart area. Ano? Kasi naapektuhan nito yung pagtibok ng atin pong puso. Ano? Kapag ka sobrang konti naman ng na-produce na hormones po na ito, so nakakaranas naman ano, ng bradycardia, yung atin pong mga kaibigan dyan. Ano? O yung mabagal na pintig ng atin pong puso. Ano? Yung sinus bradycardia. Ito rin ay responsable para sa pag-control ng temperatura ng atin pong pangangatawan. Ano? Kaya nga, yung dalawang klase ng problema sa thyroid natin, yung hypo at saka hyperthyroidism, magkaiba yung kanilang yung tolerance nila sa cold and heat. Ano? Kasi apektado yung atin pong body temperature. Yung mga nakakaranas ng hypothyroidism, lamigin sila. Ano? O yung naman nakakaranas ng hyperthyroidism, masyado mainit yung katawan nila. Yun yung mga tao na pag pumasok sa isang room, kahit sobrang lamig na ng aircon, parang pinagpapawisan pa rin. Ano? Dahil sa iba yung temperatura ng kanila pong pangangatawan. Ano? Ganon din, ang thyroid hormones ay responsable para sa pag-control ng atin pong timbang, ano, yung weight control. O kaya yung iba nahihirapan na magpapayat, yung iba naman nahihirapan magpa-dagdag ng timbang. Basta mayroong problema sa kanila pong thyroid hormones. Alam niyo ba na ang T4 and T3 din, mga katropa, ano, ay responsable para sa brain development, ano? Para maging fully developed ang atin pong brain area, malaki ang ginagampanan ng trabaho ng mga thyroid hormones po na ito. As well as dun sa growth and development ng atin pong pangangatawan, yung paglaki. Kaya yung mga nakakaranas ng gigantism, yung nakakaranas ng dwarfism, ay apektado yung, malaki yung kinalaman ng kanila pong thyroid functions doon sa kanilang kondisyon po na iyon. Ano? Ganun din sa mga kababaihan, ay naapektuhan po nito ang menstrual cycle and also yung fertility ng mga kababaihan. Ano? Kapag mayroong problema ang iyong pong thyroid gland, maaari ka makaranas ng menstrual problem. Ano? Yung iba, nakakaranas ng absence of menstruation. Ano? 3 months, hindi dinatatnan. Akala niya, buntis. Ano? Akala niyo po, may laman yung tiyan. Ayun pala, ay problema sa thyroid gland. Ano? So, maraming ganyan. Ano? Yung iba, heavy bleeding, malakas yung daloy ng kanila po menstruation, ano? During their periods. Yung iba naman, sobrang konti, tapos sobrang iksilang, ano? Ng kanila pong menstrual period. So, apektado yun siya. And also, fertility. Yun ang mahirap sa mga mag-asawa na kung saan matagal na kayong hindi nagkakaanak, ipacheck nyo po yung thyroid gland. Especially sa mga ano, meron mga hypothyroidism, kadalasan yun siya. No? Pagka merong hypothyroidism, doon talaga nahihirapan makabuo ang mga mag-asawa. Ano? So always check this. Ano? At iba pang aspeto sa reproductive system. Ayan. Ang mga thyroid hormones ay responsable din sa mood and mental clarity ng isang tao, mapalalaki man o babae. Oo, kaya pala yung mga ano dyan, merong mood swings, sabi pa. Yung ano, hindi mo malaman, hindi mo matansya, yung kanilang moods, yun. Problema pala yan sa thyroid, mga katropa, mga kaibigan. Ano? Also, mental clarity. Ano? Yung mga tao na confused, lagi, ano, hindi mapalagay, may term sila dyan, ano? Aligaga palagi, ayun. Yan po mga kaibigan, ay apektado na apektuhan yung thyroid functions, ano? May problema sa thyroid somehow. Either hyper or meron siyang hypothyroidism, ano? So itong mga thyroid hormones na ito ang kinakailangan para maging maganda ang production, ano, ng mga thyroid hormones na yan. Unang-una is yung iodine, ano, minerals na iodine. Kinakailangan yan, napakahalaga po yan para sa normal na production ng thyroid hormones. Kaya nga pagka meron kang hypothyroidism ay pinapayuhan ng isang tao na mag-consume ng mga pagkain na mayaman sa iodine, ano? O kaya karamihan ng mga pagkain na mayaman sa iodine is mga seafoods. Ayun. Ang problema lang sa mga seafoods, kung meron namang ibang problema yung pangangatuan mo, maaaring magkaroon ng contraindication, ano? So pipili kayo ng mga seafoods na pupwede para sa inyo, ano? Like yung mga seaweeds, yan. Ito yung most preferable natin, ano? Kasi less yung mga bad effects na pwede mo makuha sa kanila at maybe wala nga makukuha ikaw na contraindication para sa iyong mga karamdaman or bihirang-bihira lamang, ano? Compared doon sa mga ibang seafoods like yung mga shells, ano? At yung iba na mga mataba na mga lamang dagat. So yung mga seaweeds, mayaman yun sila, ano? So, kung kumakain kayo ng lato, guso, yan, ako. Ay mayaman po yan sila sa iodine, mga kaibigan, ano? Kaso pagka meron kang hyperthyroidism, ay doon naman ipinapabawas ka sa mga pagkain na mayaman sa mga ganon, ano? At yung, alam niyo ba yung tyrosine? Isang, ano yun siya, isang amino acid or building block ng proteins, mga kaibigan, ay mahalaga din yan, ano, para sa normal production ng thyroid hormones sa ating pangangatawan. Ganon din, yung iba pa mga minerals, tulad po ng selenium, iron, and zinc, ano, ay mahalaga para sa normal na production ng mga thyroid hormones po na ito. At kung kayo po ay magkukulang sa mga minerals na ito, ay posible, ano, na magkaroon ng problema sa normal production ng atin po mga thyroid hormones. Kumbaga, mas mahihirapan gumawa yung atin pong thyroid ng mga hormones, ano, na T3 and T4 at sa atin pong pangangatawan. Yun. Kaya nagiging problema niyan, mga katropa, mga kaibigan, ano, pagka nagkaroon na ng problema sa atin pong thyroid gland, kadalasan namamaga yung atin pong thyroid, ano? At doon na nagkakaroon ng problema na tinatawag na goiter. Ayun, yung enlargement ng atin pong thyroid gland. Merong iba't ibang klase din ng goiter. O kung sa Tagalog pa ay bosyo, ano? Merong iba't ibang klase niyan. Meron yung paloob, yung tinatawag nila na toxic goiter. Hindi yun siya masyadong visible sa labas, ano? Ang visible sa panglabas is yung coast by hypothyroidism. Ayan.

kondisyon, kalagayan ng isang tao. Kadalasan, hindi siya nagdudulot ng mga symptoms, ano? Pero merong mga possible symptoms na maranasan ang atin pong mga kababayan. Depende sa goiter na meron po sila, mga kaibigan, ano? So, localized symptoms, ano? Especially sa neck area, pwede sila makaranas ng swelling. Pamamaga dun sa kanila pong neck area, tightness and pressure, yung parang pinipiga, ano, at parang may pressure dyan sa atin pong throat area, na yun din nagiging dahilan na nahihirapan po tayo sa paglunok. Kumbaga parang mayroong sagabal, sumasagabal sa atin pong paglunok, ano, even fluid ang atin pong sinaswallow ay nahihirapan po tayong lumunok, mga kaibigan. Kumbaga parang may sumasabit palagi sa ating lalamunan, no? And sometimes, pwede rin po itong maging dahilan ng hirap sa paghinga, ano, lalo na pagka masyado na pong malaki yung atin pong goiter, no? Siyempre, nandiyan yan sa ano natin, eh, sa atin pong throat area, at yan ay nakapaikot dun sa ano, dun sa daluyan ng atin pong hangin, ano? O sa atin pong lalamunan, ano? So, pag lumaki ito ng husto, maaaring mag-put ito ng pressure, at yung pagsikip nun ay maaari pong maging dahilan ng hindi magandang flow ng air papasok at palabas sa atin pong lungs area, no? Yung iba nakakaranas palagi ng pamaos, pamalat, no? Yun, pagka inyo po naranasan yan, mas maganda magpa-consulta na kagad kayo, magpa-check po kayo ng inyo pong thyroid gland. Dahil maaaring meron na nag-umpisa dyan, if ever not visible man, yung paglaki ng ano po ninyo, ng thyroid po ninyo, ay mas maganda makapagpa-consulta na po kayo, mga kaibigan, no? Iba pang mga systemic symptoms, ito po ay nagdepende kung anong dahilan ng goiter po ninyo, no? Kasi pwede nga yung dahilan ng hypothyroidism or hyperthyroidism, o yung tinatawag po na hypothyroid goiter or hyperthyroid goiter. Kapag kayo ay meron pong hypothyroid goiter, kadalasan na symptoms niyan is weight gain, yung mabilis na pagdagdag ng inyo pong timbang. Yung iba, kahit na anong diet po nila, tumataas ng tumataas, bumibigat ng bumibigat yung inyo pong timbang. Dahilan nga sa kulang yung production ng thyroid hormones, at ito ay nagiging dahilan ng mabagal na metabolismo ng inyo pong pangangatawan, ano? Sobrang bagal ng metabolismo ng katawan mo to the point na hindi na nagagamit, ano, yung mga nakakain po natin, mga macronutrients na atin pong nakakain, hindi na may metabolize at tumatambak lang na tumatambak sa atin pong pangangatawan. Kaya nangyari, pabigat ng pabigat ang isang tao na meron pong hypothyroidism or merong hypothyroid goiter, ano? Isa pa is yung fatigue, ano? Since hindi ka nakakakuha o hindi na may metabolize na maayos yung mga kinakain po natin, ano? Yung mga macronutrients na atin pong ini-intake, hindi ito nagbibigay ng sapat na enerhiya sa atin pong pangangatawan. Even though marami ka nakakain, kaso nga lang hindi mo naman napapakinabangan o hindi na ko-convert into energy, maaaring magdulot yan siya ng fatigue sa inyo pong pangangatawan. Parang laging pagod na pagod yung inyo pong pangangatawan. Kahit naman na hindi ka nagkikilos, ay feeling mo parang pagod na pagod ka, ano? At isa pa, yun nga, cold intolerance, ano? Kumbaga, lamigin, yun, ang mga tao na meron pong hypothyroid goiter. Ikaw ay mas mabilis makaranas ng depression compared to other people, ano? Kahit naman hindi masyadong stressful yung buhay natin, ano? Mga tao ngayon, sino bang tao na hindi nakakaranas ng stress? But if you have a hypothyroid goiter, mas mabilis kang ma-depress. Yan. Kasi nga, yung mental clarity natin, focus natin sa ating pong pag-iisip, ay hindi ni ganun ka ganda. O dahilan nga sa kakulangan nitong mga hormones po na ito, mga kaibigan. Ano? Maaaring makaranas ng dry skin and constipation. O, sa mga kababayan natin na meron pong hypothyroid goiter. If ang condition mo naman is hyperthyroid goiter, ito yung kabaliktaran naman, ano? So, kabaliktaran to nung mga simptomas ng hypothyroid goiter, ano? So, sa hyperthyroid goiter, yung weight loss mo ay mas mabilis. Ayan, napakabilis. To the point na pati yung mga kalamnan mo nag-shrink, ano? Kaya ikaw ay papayat ng papayat. Yung mga tao na ganito, kahit na ang lakas nilang kumain, pero makikita mo pa rin sa kanila pong pangangatawan, ay

0: payat pa rin sila, ano? Napakapayat po nila. At dahil sobrang payat nila, ano? Especially dito sa face area, ano? Merong mga cases na kung saan yung mata ay parang lumuluwa na po, mga kaibigan, no? O yun yung ilan sa mga symptoms ng hyperthyroidism or hyperthyroid goiter, ano? Isa pa, rapid heartbeat, ano? Especially kung medyo advanced na yung condition mo ng hyperthyroidism, napakabilis na talaga ng tibok ng inyong pong puso, ano? Parang lagi kang kinakabahan, no? Ganun yung pakiramdam mo, parang lagi kang in threat, ano? O, parang lagi merong nasa panganib ang inyong pong buhay, mga kaibigan. At ito ay hindi magandang kondisyon para sa ating heart area, no? Kasi nakaka-stress po ito ng gusto sa atin pong heart area. Yan. And then, possible din na makaranas ng anxiety yung mga tao na meron pong hyperthyroid goiter. Itong sweating, especially sa gabi, ano? Yung cold sweats, kung tawagin, yan. Malamig na pawis tuwing gabi. Yan. At sila rin ay nakakaranas ng heat intolerance, yun. Binabanggit natin kanina, ano? Na mainit lagi yung kanilang pakiramdam, ano? Tremors, yung panginginig, pangangatal ng iba't ibang parte ng pangangatawan. Kamay, palad, itong hita at talampakan ay pwede makaranas, ano, ng tremors o yung uncontrolled movement, mga kaibigan. No? So, yun yung pagkakaiba nila, mga kasama. Ano? Ang thyroid or goiter, problema, pamamaga sa atin pong thyroid gland, ay iba't iba rin ang paraan kung paano po ito susolusyonan, mga kaibigan. Depende sa dahilan. Yun. Kasi kung hyperthyroid ka, iba yung treatment para sa iyo. At kung ikaw naman ay merong hypothyroidism, ay iba rin, ano, yung panglapat na solusyon para po sa inyo, mga kaibigan, no? So dapat malaman natin 'yon. And also yung mga pagkain, ano, na dapat po ating kakainin ay merong pagkakaiba rin, depende doon sa kondisyon po ninyo, no? Kaya sa mga kababayan natin dyan, ha, na meron pong goiter or meron kayong thyroid problem, ayan, mahalaga na malaman po ninyo kung ano yung mga dapat at hindi dapat para po sa inyo, mga kaibigan, ha? So, sa ating pagkabalik mamaya, ay atin pong ipapaliwanag kung ano yung mga pagkain na pwede, ano yung mga pagkain na hindi pwede para sa inyo, para mas mabilis makarecover ang inyo pong pangangatawan. Especially kung nakikita nyo na, ano, na papansin nyo na na unti-unti nang lumalaki yung inyo pong thyroid gland, ano, or nagiging visible na yung goiter po ninyo, nako, ay kinakailangan mabigyan na kaagad yan siya ng solusyon, mga katropa, mga kaibigan, ha? Okay? Paano po, nako, napakabilis ng atin pong oras, ha? Maraming salamat sa mga katropa natin, mga kabayan natin na sumali dito sa atin pong programa at palatuntunan. Ganoon din sa lahat po ng nakikinig at lagi pong umaantabay sa atin pong mga programa. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng atin pong palatuntunan, The Secret of Health, ay magkarinigan po tayo at magkasama-sama. Sa ngalan po ni Doc Remilito Uy, atin pong CEO, at ni Doc Algie Bacla, atin po yung likod Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon pong laging dalangin, ang Panginoon nawa, ang siya magpapalakas at magpapagaling ng atin pong mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting time, 6 a.m. Oras, sa inyo ng Uno Plus.
1: XFM.
2: XFM. Kabalik at pasa, negosyong hanap mo.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita. Headlines.
2: Sa ating mga headlines. Ang Ulong Bongbong Marcos sinilatag ang mga hakbang laban sa mataas na presyo at pagpapalawak ng serbisyong panlipunan sa ikalimang sona.
3: At ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
4: Pangulong Bongbong Marcos nanawagang alisin ang systems loss na ipinapasa sa mga consumer.
5: Panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.
2: Mga magulang, hirap magbukas ng land bank account para sa 3K cash or student assistance.
6: Kasi naaabala din minsan kasi mga magulang, lalo na pag may mga trabaho.
4: LTFRB, dapat pinag-aralan muna ang permit ng beach bus sa bayan ng Ilido.
2: Sa balitang nasyonal, PNP chief ginumpirmang 51 kataon na ang naaresto sa naganap na sona rally.
4: Balita naman sa Bayong Dagat, Bagyong Lool na nagdulot ng malawakang paglikas dahil sa baha sa katimugang China.
2: Sa balitang sports, NLEX nananatiling walang talo sa PBA Governors Cup.
7: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Martes, July 28, 2026.
4: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
2: Nasa bayan ng napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Balawan.
4: Kami rin po ay napapakinggan saan mang bahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
2: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
4: At ako naman si katropang Mike Escote.
8: XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express Balita.
2: Mga katropa, bago ang detalye ng ating mga balita.
8: Express Balita.
2: Kung kayo po ay mayroong mga alagang baboy at hanap ninyo ay yung pong feeds. Mga katropa, feeds para ho sa alagang baboy ang hanap. Narito po ang Uno Plus. Feeds na meron pong kalidad, may immunized immunity builder na tumutulong po para tumibay at lumakas ang resistensya ng inyo pong mga alagang baboy. Manlaban din po ito sa mga sakit na po pwedeng dumapo sa inyo pong mga alaga. Kaya para tiyak na kita ay lalago, Uno Plus. Siguradong di ka malulugi. Feeds na meron pong kalidad, Uno Plus. Kabalikat mo sa asenso. Basta feeds, Uno Plus na tayo.
4: Maganda pala yan, Choy. Kasi pinag-usapan kahapon sa City Council, lugi yung mga magbababoy ngayon.
2: Lugi? Bakit?
4: 140 lang yung kilo.
2: Nako, tapos ang gastusin nila sa pagkain
4: ay umaabot ng nasa 12,000 yung gastos.
2: Sa isang buwan?
4: Oo, ang kita nila nasa 10,000 lang, kaya lugi.
2: Lugi.
4: Pag bumaba daw ng 150 per kilo ang baboy, lugi na ang magsasaka.
2: Lugi.
4: Lugi na ang hog resource. Mm. 80 pesos yung tinaas daw ng ng feeds.
2: Feeds.
4: Pero kapag sila ay nakauno,
2: yan. Mas mababa yung presyo ng
4: mas mababa.
2: Uno.
4: Yun,
2: at mas mura. O mas kalidad talaga ito.
4: Oo, yan.
2: Yan na. Uno plus.
4: Yan. Kahapon, pinag-anohan yung presyo ng baboy dyan sa City Council. Yan,
2: pinag-usapan pala yung doon kahapon. Yan, ha?
4: Kasi nagreklamo si Parek Arnold.
2: Ito si Arnold Mendoza?
4: Oo.
2: Nandoon pala ito, ha?
4: Reklamo siya doon.
2: May baboyan pala?
4: Oo, mababa na yung panay kayo. Kaya lang, hindi makapag-set ng selling price. Farm gate price pala. Ay, sabi ni kabarangay mo, Luis Marcaeda, City Councilor, sabi ng City Legal, walang jurisdiction ng City Council.
2: Ayun, wala pala. So,
4: kaya ang gagawin nila, para makatipid sila, paano? Hindi sila malugi, gumamit ng Uno.
2: Uno Plus.
4: Uno Plus.
2: Yan. Para sa feeds na mura at mayroong kalidad.
4: Si paring Rinaldo Bacolino, dyan sa Los Biminda, may baboy din siya.
2: Galaga rin pala ng baboy.
4: Galaga din. Dinalo pa kahapon ng mga kaibigan niya.
2: Yan. Uno Plus, ha, para ho dun sa mga mayroong alagang baboy. Sa zona tayo, Choy. Inilatago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address kahapon ng mga hakbang ng pamahalaan upang maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis at bilihin kasabay ng pagpapalawak ng mga programang pangkabuhayan at serbisyong panlipunan. Kabilang sa mga pangunahing inihayag ng Pangulo, ang pansamantalang pagsuspinde ng excise tax sa LPG at kerosene, papalawak ng programang libre at abot-kayang bigas, ayuda sa mga magsasaka, maging isda at transport workers, installment payment sa electricity bill, at pagpapalawak po ng fuel subsidy at libreng sakay. Iniulat din po ni Marcos na umabot po ng 95.3% ang employment rate noong 2025, habang patuloy na pinapalawak ang mga programa sa pang sa pabahay, kalusugan, pension, enerhiya, disaster response at infrastructure. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, nanawagan ng Pangulo ng pagkakaisa at muling tiniyak ang paninindigan ng Pilipinas sa 2020 or sa 2016 Arbitral Award at sa mga karapatan ng bansa sa ilalim ng UNCLOS. Express
9: Balitas Umaga. Ista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Express
2: Balitas Umaga. Yan po ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Express
4: Balitas Umaga. Intro pa lang, Choy. Kasulte na kagad si Romualdez,
2: Oo. Gulat ako. Yung talaga flood control kagad ang una. Pangalan kaagad ni dating Speaker Martin Romualdez ang pambungad.
4: Oh, kaya lang, Choy.
2: Pambawi niya talaga yun,
4: Pambawi yun, pambawi talaga.
2: Oo. Talagang inaabangan din ng marami, ng lahat siguro. Kung paano niya mababanggit o hindi.
4: Hindi naman binanggit yung pangalan, pero siyempre dating House Speaker,
2: yun na rin yun. Masakit para sa kanya raw,
4: Kaya nga, kaya lang kasi inaantay kasi ng tao, Choy, bago sana yung SONA, na-file na ng kaso. Titingnan natin ito mga susunod na araw, kung talagang mapapaila na ng kaso. Sabi naman, kahapon nagbigay ng statement si dating House Speaker Romualdez, nanilindigan siya, wala siyang kasalanan. At haharapin niya raw yan. Respeto niya naman daw yung statement ng kanyang pinsan. Mukhang best friend niya ito, Choy, si Martin Romualdez.
2: Hindi lang basta pinsan,
4: Hindi lang basta pinsan, Tropa peeps talaga ito.
2: Yan, close sila.
4: Close talaga sila.
2: Pero matindi. Pambawi niya talaga. Introduction pa lang yun kagad ang atake. Diba? Masakit para sa kanya, pero kailangan gawin dahil siya ay hindi pangulo ng kanyang pamilya.
4: At yun kasi ang gustong marinig ng mga Pilipino, Choy. Ano ang gagawin mo kay Romualdez. Samantalang itong nakasuhan na yung iba, si Romualdez wala pa.
2: Yan.
4: Kaya sa intro pa lang, magaling yung speechwriter niya.
2: Magaling, oh.
4: Sa intro pa lang, casualty na agad si Romualdez.
2: Yun na nga eh. Hindi ako pangulo ng pamilya. Hindi ako pangulo ng kaibigan, pangulo ako ng Pilipino.
4: Pilipino, yun. Oh. So medyo magandang, para sa akin, points yun. Oh. Oh, kaya nga lang, dapat matupad.
2: Dapat. Hindi lang pangako, no?
4: Hindi lang pangako.
10: Express Balitas Umaga.
4: Samantala, nakatanggap ng malakas na palakpakan at standing ovation si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. matapos niya ipanawagan sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA ang pagtanggal ng systems loss na ipinapasa sa mga consumer ng kuryente. Ayon sa Pangulo, hindi dapat mga consumer ang nagbabayad ng systems loss dahil wala silang pananagutan sa naturang pagkawala ng kuryente sa transmission at distribution system. Kasabay nito ay ginit ni Marcos ang agarang pag-ambyanda sa Electric Power Industry Reform Act o IPIRA upang maisulong ang mga reformang magpapababa sa pasanin ng mga consumer sa kanilang bayarin sa kuryente.
11: At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Napasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the IPIRA and to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon.
10: Express Balita sa Umaga.
4: Yan po ang tinig ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa kanya ikalimang State of the Nation Address o SONA. Ito talaga, Choy. Napakahalaga nito, Choy.
2: Dito nakita natin na talagang tumayo at nagpalakpakan yung
4: kaya,
2: yung nasa loob mismo. Biruin mo, mabigat ang mensahe na yan.
4: Mensahe, talagang ano yan. Tsaka maraming ano yan, Choy. Maraming balakid. Maraming sasagupain. Kasi meron ding mga congressman doon, yung mga galing sa electric cooperative.
2: Okay.
4: Siyempre, tututol agad yun eh.
2: Oo.
4: Yung sigurad. APIC, ano pa ba? APIC.
2: Yung mga ano na yan, congressman na yan, talagang para silang ano eh. Para silang...
4: Isang black din sila eh.
2: Oo, yun. So, sasagasaan yun.
4: Oo, sasagasaan talaga yun.
2: Dito sa naging mensahe, talagang gusto hong matanggal ng Pangulo yung systems loss na yan. Tama ka naman, bakit kasi tayo ang nagbabayad
4: na... Masushoulder yan.
2: Oo, ng systems loss gawa na hindi naman natin alam kung paano at nasaang pagkonsumo yan.
4: Kaya nga eh. At ayan talaga, maraming matutulungan. Ito ang mga common Pilipino, no? Yung mga nasa laylayan ng lipunan, talaga ang matutulungan ito kapag ito ay napatupad.
2: Yan. So, ito pangako ito ha.
4: Pangako.
2: Ano niya
4: instruction.
2: Talaga ito? Instruction. Demand niya talaga
4: demand
2: ito.
4: Demand talaga. We demand.
2: Yan.
4: The amendments of IPIRA law.
2: Yan. Tignan natin yung proseso kung anong kalalabasan.
4: Kaya nga. Oh,
2: kasi marami naman mga pangako ng mga nagdaan.
4: Mm-hmm.
2: Lalo na ang kampanyahan, pero di pa rin naman talaga natutupad.
4: Kaya nga eh. No. So tingnan natin kung ano ang magiging bakbakan sa, siyempre, didepensa yung electric block.
2: Mm. Tatanggol ni Leo.
4: Tatanggol, hindi.
2: Yan. Sino bang, saan kukunin natin yan? Sino ang magbabayad yan? Manulugi tayo yan. Ano mangyayari yan? Baka bumagsak. Diba?
4: Kaya nga, habang ito kasi, katulad yan, yung linya natin dito, habang papalayo ka ng papalayo, may mga systems loss na tatawag dyan. Pero tama ka din naman ang Pangulo, bakit may papasa sa mga consumer? Diba? So dapat kung ano lang yung nakonsumo, yun lang yung ipapasa mo.
2: Yun lang yung bayaran.
4: Yun lang babayaran mo.
10: Express Balita sa Umaga.
2: 6:16 ng umaga.
10: Naging
2: earth shaking o iiwa sa mga controversial na issue ang State of the Nation Address or SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Political Economy Economy Analyst Ramon Villano III, hindi tinalakay ng Pangulo ang mga sensitibong usapin gaya ho ng flood control, impeachment at iba pang isyong politika na kasalukuyang kinakaharap ng administrasyon. Sinabi ni Villano na inaasahan niyang mababanggit ang usapin sa West Philippine Sea, ngunit posibleng malimitahan na pagtalakay sa iba pang kontrobersiya. Iginait din niya na dapat matugunan sa SONA ang tumataas na inflation, paghina ng piso at nakaambang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa halip na itoon lamang ang talumpati sa mga programang ayuda at iikot o pag-iikot po ng Pangulo sa mga lalawigan.
10: Express! Express! Balita sa umaga!
12: Siyempre, no, yun yung unang naisip ko. And then of course, kung mahuhuli na tong si Romuald, eh, siyempre, lalabas na si Zaldi.
13: Yeah.
12: Diba? Kanya-kanya na ito. baka mas matindi, mas earth-shaking pa ito kaya sa impeachment.
13: Yeah.
12: So yun yung medyo, no, medyo in-expect natin.
13: Laglagan.
12: No, I'm not expecting na the president will talk about the impeachment.
13: Mm-hmm.
12: Baka off-limit sa kanya yun.
13: Uh-huh.
12: Una-una, very controversial. Baka magpakpay.
13: Diba?
12: So yun yung ano. No? Yun sa ngayon, ha, yung mga tinitingnan natin. No?
10: Express Balita sa Umaga.
2: Si political analyst Ramon Villano III.
10: Express Balita sa Umaga.
2: Yan po ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito po ay marami ng natulungan na gumaling po sa iba't ibang karamdaman. Ito po ay dahil sa kanyang mabibigsang sangkap tulad ho na mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin po ang pag-inumpo ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
10: Express Balita sa Umaga.
4: Meron talaga siya ano, medyo iwas talaga yung Pangulo sa mga controversial issues. Yeah, impeachment, di niya talaga binanggit yan.
2: Wala, hindi napasama yung impeachment trial.
4: Oo, yung flood control, kay Romualdez lang binanggit.
2: Maikli lang. Pinakapunto naman talaga,
4: Maikli, pero shoot pati.
2: Nabanggit niya rin na marami nang nakasuhan.
4: Nakulong.
2: Pero ang pinakapunto naman talaga ng publiko ay yung pumpangalang Martin Romualdez.
4: Yun.
2: Kaya hindi na pinahaba. Yun na rin talaga kagad.
4: Ilan naman ang gusto marinig ng taong bayan eh.
2: Oo.
4: Na nakasuhan pa o hindi. Eh, sabi niya, malapit na daw.
2: Oh.
4: Yung barangay eleksyon, marami
2: nag-aantay.
4: Walang binanggit.
2: Hindi nabanggit.
4: So sabi ni Barangay Councilor Ignacio ng San Manuel, San Jose pala, tuloy. Mukhang tuloy yata. Pagka hindi nabanggit daw, baka tuloy. Kaya kailangan na mag-prepare. pero hindi natin alam. Baka ano, walang nabanggit, no? Walang nabanggit sa barangay election. Marami nag-aantay noon. Mm. Yung inflation.
2: Inflation, nabanggit yan.
4: Nabanggit niya.
2: West Philippine Sea.
4: Nabanggit niya yung West Philippine Sea.
2: Nabanggit niya rin.
4: Ano niya talaga yun.
2: Ito kasing interview na ito, before, di ba?
4: Before ng expectation ano. Expectation.
2: Si Ramon. Pero okay naman, nabanggit naman yun. Yung impeachment lang talaga, yung hindi talaga.
4: Ako din, kung ako ang kanyang political analyst, kanyang advisor, hindi ko i-advise na babanggitin na pa yung impeachment.
2: Kaya nga, kasi mahirap gawa ng lumabas yung survey, napakataas ng survey ng pangalawang Pangulo. So, kung yun ang atakihin mo,
4: negative.
2: Hindi ka plus doon. Negative ka doon.
4: Tsaka sinasabi niya kasi, trabaho ng Kongreso yan, trabaho ng Senado. Kung babanggitin niya yon, talagang yung, kumbaga, maja-justify. Ay, utos na yan ni Pangulong Bongbong.
2: Pero kung babanggitin niya, siguro doon siya sa, hindi ako papayag sa tinatakbo ng proseso ng impeachment trial na matanggal ang pangalawang Pangulo.
4: Boy, kung ganun yun, plus points yun.
2: Plus points yun.
4: Pero hindi niya gagawin yun.
2: Hindi, siyempre. paano? Sila-sila rin naman.
4: Kaya nga. Although alam naman natin, ang isang vice president, hindi naman yan matatanggal kapag, hindi naman ma-impeach yan pag wala instruction mula sa Malacanang. Pero siyempre, hindi niya yan sasabihin. Maganda yung ginawa niya, hindi niya binanggit yung impeachment.
2: Iniwasan niya na
4: lang, diba?
10: Express Balita sa Umaga.
4: 6:22 na umaga sa iba pang balita. Dapat tumanong masusing pinag-aralan muna ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagbibigay ng temporary permit sa beach pass bago ito pinayagang bumiyay sa bayan ng El Nido. Ayon kay Board Member Winston G. Arzaga, kasunod ito ng planong pagpapatawag ngayong araw ng Committee on Transportation ng Sangguniang Palalawigan sa pamamagitan ng beach pass transport upang ipaliwanag ang mga isyong kinakaharap ng operasyon nito. Kahit ni Arzaga, dapat isira ang alang ng LTFRB kung angkop ang operasyon ng beach bus sa El Nido, lalo na't nasuspindi ito matapos sumanong lumabag sa kondisyon ng permit sa pamamagitan ng pagpasok sa mga inner road na nakaralaan para sa mga tricycle sa halip na manatili lamang sa mga national highway.
14: Ngayon lang ko nakakita, Birmo, pati yung bus pumapasok sa mga PD road, barangay road, eh, pag pinasok mo yan, eh, one way, hindi na yung kasalubong mo, atas, eh. Ang laki, bus talaga. Biro, mapasok siya sa mga barangay road. Ito, malaki to, eh. But sana makarating yung, sana mapilit natin na, hindi naman mapilit, yung beach bus.
4: Express Balita sa Umaga. Ayan po ang tinig ni Board Member Winston Arzaga. Express Balita sa Umaga. Yan ang balita atin sa inyo ng numero ng vitamin C sa bansa. Itong Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Ngayon ang Choy, committee meeting.
2: Ako, Roy, nasa committee?
4: Oh, committee. May committee meeting mamaya. Di lang natin alam kung after ng
2: committee lang ba? Session. Tuesday kasi ngayon.
4: Tuesday nga ngayon. Committee on Transportation daw eh. After ito ng ano?
2: Ng committee of the whole o plenary
4: ng,
2: mismo?
4: Ng session.
2: Session.
4: After ng session pa ito. Kasi usually, dati ginagawa umaga. Marami po ang palagla.
2: Pwede bang i-refer na lang kaagad sa Committee of the Whole?
4: Wala, na-refer sa Committee on Transportation.
2: Kaya nga, pagdating sa Committee on Transportation, pwede na kaagad sa Committee of the Whole para masagasaan ang ibang mga committee rin?
4: Hindi, i-report na sa plenaryo.
2: Sa plenaryo?
4: Oo, sa plenaryo. After na Committee on Transportation, if wala ng mga kailangan pang ipapatawag sa committee, i-report na yan, committee report na. Committee report na.
2: Sana pagdating doon sa plenaryo, doon na lang matalakay, doon na lang maimbitahan yung mga ito, yung mga involved dito. Kasi sa Committee on Transportation, ilan lang yung makakakuha nan ay, ng yun, mga media.
4: Yun nga eh. Yun nga yung ano doon eh. Pero sa doon sa committee report, lalabas naman kung ano yung magiging legislative ano measure na gagawin ng sangguniang panlalawigan. Either magpasa sila ng resolution requesting sa LTFRB na ayusin natin yung problema na ito or tingnan natin baka yung LTFRB kasama rin mamaya malamang
2: sana meron bang kinatawa ng LTFRB nandito na
4: may opisina naman sila dito
2: pero palagay natin na yung opisina na yun ay ano lang pagtanggap lang ng mga dokumento na pang proseso pero kung sila mismo yung titindig, uupo, mukhang sige po, kukunin ko lang yan. Sige, papaabot ko po sa taas. Sige po. Parang mga ganun lang.
4: Yun lang. Yun
2: pero
4: lang,
2: kung mag-say, magbibigay ng opinion based on my opinion as LTFRB representative, hindi pa pwede.
4: I hope si Regional Director Bautista
2: kung bababa
4: ay
2: dito.
4: Bababa. Dumating, no? Para once and for all, maayos na itong problema na ito. Simple-simple lang naman kasi ang problema na ito, Choy. Huwag ka lang dumaan sa rutang hindi binigay sa'yo.
2: Yun
4: diba? Lang kasimple. Anong ruta binigay sa'yo? National Highway. Doon ka lang dumaan. Wala na. Huwag mong daanan yung... Nakalagay naman yan dyan sa, ano mo, sa permit mo eh. Asan ka dadaan?
2: Oh.
4: Sundin mo lang yon. Ang problema dito, ang tigas ng ulo ng bisbas. Ayaw sumunod.
2: Pumapasok eh, hanggang pumapasok doon sa mga barangay road, inner road.
4: Kaya nga.
2: Nakaka-apekto tuloy doon sa mga tricycle driver dyan po sa munisipyo ng El Nido. So yung LGU pupunta, si Mayor pupunta. Yung kahit na pumunta yung TMU, Naka-depend, oh, nakadepende lang din kasi yun doon sa instruction sa taas eh.
4: Pag wala ang instruction ng mayor, hindi nga kikilos itong TM yun si Baksaho.
2: Si may ano na lang, si mayor na lang mismo ang imbitahan.
4: Sasabihin na, di ba? Inano
2: niya na nga. Gaano ka ba katapang? Kaya mo bang ipatupad ang batas mo?
4: Yun.
2: O talagang hindi mo kaya? Di ba? Challenge si mayor si na mayor, ano, ng Sanggunian.
4: Sino bang kailangan protektahan, bakit hindi kayang may patupad yan? Ano na yan? Diba? Kung ako nga, wala ng temporary permit eh. Cancel mo na yung permit. Hindi ka sumunod eh. Simple lang naman yan eh. Bakit hindi ka sumunod?
2: Oo. Pero ang TMU pwede nang mag-report na sabihin, natikita na namin yan.
4: Oo,
2: nasa 20 na yan, natikita namin.
4: Yun, yun ang justification na talagang lumalabag sa batas itong beach pass kasi may natikitan eh.
2: Meron, no? Itong nakaraan, isang beses na natikitan sila.
4: Oo, di ba? Ang ano lang ni Sir Baksa, hindi niya daw ma-hold.
2: Ma-impound.
4: Ma-impound. Kasi wala daw sa kapangyarihan ng TMU ang mag-impound dahil wala doon sa ordinansa. Wala daw sa... Pero mayroong executive order eh.
2: Meron?
4: Wala ba kayong ano diyan? Wala ba kayong municipal legal office para itanong niyo diyan? Ano ba yung ano doon? Yung ordinance, kung wala sa ordinance, pwede bang i-supplement ang executive order at yung executive order ang i-implement mo? 'Di ba? Parang ganoon 'yun eh. Kung wala doon sa ordinance, may conflict ba 'yan?
2: Mm. Kaya lang
4: itanong legal, natin sa legal office.
2: Legal na usapin 'yan kung halimbawang bababa ng executive order, memorandum order galing sa opisina ng mayor, baka naman tamaan. Yung
4: o baka naman tamaan lang si mayor.
2: Baka tamaan si mayor. Yun ang mabigat.
4: Yun ang mabigat eh. Mayor. Bakit mo naman wala yung beach bus?
2: Abang ho tayo ha. Doon, abangan natin siya ngayon. Itong Committee on Transportation. Pagtalakay dito sa usapin na ito. Sana wag nang pahabain pa sa committee. I-recommend na kaagad. Pag-report doon kaagad sa plenaryo. Sabay request na kung po pwede sa Committee of the Whole o kaya sa session mismo na maimbitahan. At doon matalakay. Para paputukin talaga yung issue na yan at makuha ng iba mga kasama
4: nating media. Wala na ito, Choy. Pagka nasa Committee on Transportation, pag na-report doon, wala na. Hindi na ipapatawag eh. Report na lang eh.
2: Pwede pa naman yun.
4: If merong tumayong mga board member mag-request na, meron pa kaming mga questions.
2: Yan.
4: Kaya lang, pag umatin din sila lahat sa Committee on Transportation, yan ang nangyayari, umaatin din sila lahat doon eh.
2: Doon nga tinatapos ka agad, plenaryo.
4: O sa plenaryo.
2: Pero kung merong kagawa diyan na mukhang oops, hindi malinaw, nasa gasaan yung committee ko? Sige, patawag naman natin 'yan. Ano bang mga committee na po pwede pang sa gasaan do sa issue na 'yan? Bukod sa Committee on Transportation,
4: Committee on Tourism.
2: Tourism, 'di ba? So pwede rin na mag-raise up yung committee chair. At pagkatapos nun eh, basta ang habol natin doon talaga matalakay.
4: Sayang, dapat sa plenar. Kasi ang problema kasi, sa dami ng topic ng provincial board, pag dinala mo ito doon sa plenaryo,
2: makaka-apekto rin talaga.
4: Haba talaga.
2: Haba yung oras.
4: Haba ng oras. Pero noon, ginagawa yan, Choy. Kahit hapon na nga tayo nakaka-uwi noon.
2: Si board member... si Manunghil, Committee on Environment, di ba?
4: Kaya nga Manunghil Acosta Senior.
2: Hindi lang basta sa ano 'yon, sa committee chair niya, sa committee niya tatalakayin. Doon talaga sa sa plenaryo.
4: Oo, at saka sila Alice Board Member Alice Pavilion.
2: Yeah.
4: Ayan, mga talagang sino pa ba mga natin doon? Dami sila.
2: Oo. Ngayon kasi
4: natatandaan ko yung si Junji Rodriguez.
2: Oo.
4: Si that's board member pa sila. Bakbakan sila ni auntie niya si board member Bukay Rodriguez. Matindi yung mga noon eh.
2: Kadalasan kasi ang nangyayari na ngayon, once na mabasa na doon sa committee report,
4: wala na masyadong
2: Refer agad eh. Refer ka agad sa committee on sa committee.
4: Ganun.
2: Tapos doon na tatalakayin sa committee.
4: Sa committee na. Yan ang nangyayari. Kasi nga, para yung oras din. Yung oras kasi nga, noon kasi talaga umaabot ng hapon talaga.
2: Talaga lang. 6:31 na gumaga.
4: Express. Sa iba pang balita,
2: Express. Balita sa umaga. Ikaw na pala. Marami pa rin na mga magulang ng mga estudyante sa Puerto Princesa City ang nahihirapang makapagbukas ng land bank account na kailangan upang makuha ang 3,000 pesos cash assistance. Sa panayam po ng XFM Palawan sa mga magulang, sinabi nilang marami ang umuwi na lamang kahapon matapos na pamila ng matagal sa bangko dahil sa haba ng pila at kakulangan sa kaalaman sa online account registration. K-pad phone lamang din ang gamit ng ilan kaya nahihirapan silang makasabay sa digital na proseso. May ilan pa rin numanong nawawala ng pag-asa at gustong sumuko dahil sa nararanasang abala lalo na sa mga mayroong trabaho.
15: Express Balita sa Umaga.
6: Sabi ang ano sana para hindi mahirapan yung mga magulang, cash to cash na lang sana katulad dati sa school.
16: Kung gusto nyo cash to cash na lang, hindi dadata gitong bangko.
6: Ganito, andyan, ngayon, andito ang mga magulang, makapila, hindi rin makapasok sa loob. E paano naman yung mga iba na pending yung account nila? Katulad sa akin, pending din. Paano kayo kung ngayon ang ano ng school ngayon, yung deadline ngayon? E paano ang ibang mga magulang? Yun lang naman po sa namin nakita ng bata na ayusin galito po. Kasi naabala din minsan kasi ang mga magulang, lalo na pa may mga trabaho.
15: Express Balita sa Umaga.
2: Isa lang yan sa napakaraming mga magulang yung pong nagsasalita ngayon na ayaw ng online gusto cash yung pong 3,000 pesos.
4: Choy, nilinaw kahapon ni CIO.
2: Anong sabi niya?
4: Sabi niya walang deadline na binigay yung City Government.
2: Ah, okay. Walang din. Saan niya sinabi yan?
4: Ah, sa group chat ng mga media.
2: Oh, pwede raw siya magpa-interview?
4: Pwede naman.
2: Kasi hirap eh. Kahapon, nakaramang araw pa natin gustong ma-interview. Hindi maabot.
4: Merong yung City Government may ginawang group chat. Kasama tayo.
2: Okay.
4: Lahat ng mga nagko-cover sa City Hall, sa City Council. Nandun, ang maganda doon, nandun si CIO.
2: Nandun
4: so,
2: siya.
4: So pag magtanong ka doon, sasagot siya kaagad.
2: Ayun, no.
4: Okay, mabilis yung ano ngayon, yung communication ng media at sa City Information Office, no? Kaya kahapon may nagtanong si Ma'am Teng at okay. Ayun, nasagot kaagad yung mga query ng mga media tungkol dyan. So, internal ano lang pala yun, sabi ni CIO, internal deadline ng mga teacher.
2: Ay, dapat din nabanggit yun kasi hindi lumabas sa mga, kung sa teacher lang, dapat din nabanggit sa mga magulang kasi yun po yung nagpa-stress sa kanila.
4: So, internal lang pala ng school yun. Ang sabi ni CIO, nandito sa aking balita yung kanina, na walang estudyante nga alisin sa listahan ng mga benepisyaryo.
2: Hmm.
4: O, kahit na matapos yung 29, tuloy pa rin, kasama pa rin sila.
2: Kasama pa rin.
4: O, at sabi niya, ito na nga, ipinaliwanag din niya na walang tinakdang deadline ng City Government para sa pagsusumiti ng account details. Ano lang daw yun, ipinaalam lang daw sa mga school, na ipinaalam sa mga school administration officers na unang mapuproseso ang mga section na unang makakapagsumiti ng kumpletong impormasyon.
2: Ayun.
4: Pero kahapon, Choy, kinausap natin si City Councilor Victor Oliveros tungkol
2: dyan. Yan, no? Kasi sabi niya mag-uusap daw sila ni Mayor eh.
4: Kaya lang, hindi siya nakapunta.
2: Arohoy, hindi nakapunta.
4: Sabi ko, binanggit kita yung, eh. Sabi ko sa kanya, Konsyal, yung interview mo kay interview ka Gerald sa'yo,
2: oo.
4: Sabi mo mag-uusap. Kaya nakapag-usap pa kayo ni Mayor.
2: Ang sabi?
4: Sabi niya, hindi ako nakapunta eh.
2: Arohoy.
4: Kasi na... Kasi diba meron silang ano doon, pagka-Lunes.
2: Oh, di ba? Pagkatapos ng flag raising ceremony, doon muna sila sa taas.
4: Oh, hindi na siya naka-.
2: Nako, Konsyal Oliveros, yan ang hinihintay ng tao ngayon na mga magulang.
4: Pero, may pero.
2: May pero pa pala.
4: May instruction na daw si Mayor.
2: Meron na?
4: Na ayusin yung ano yan, ayusin yung problema na yan.
2: Okay.
4: Padaliin yung proseso.
2: Sino bang committee? Kasi sabi ni ano, merong committee.
4: Si ano, nabanggit ni Konsyal Oliveros, ang in-charge pala dyan, si Sir... Yung idol natin na puging-pugi.
2: Sino?
4: Si Sir Charlie Ligad.
2: Anak ng ba?
4: yung idol natin yun eh. Good morning, sir. Ikaw pala yung in-charge yan, ha?
2: Ayun,
4: sabi ni Sir Victor Oliveros, ha? Yung mga i-chat ka natin siya mamaya.
2: Siya pala yung in-charge. Sir, paano ito? Kasi ang gusto ng mga mag-okay, digital world na tayo. Kasi siyempre, mga bata pa naman ito si, ano eh, mas may edad tayo dito kay Sir Jan. So mas ano niyang, mas prepared niya talaga yung mga online-online, di ba? Pero sir, yung mga matatanda na mga magulang, ang gusto po ay cash. Yung binabanggit kanina ni CIO, na wala pang deadline, yun nilinaw niya, okay yun.
4: Walang deadline.
2: Pero ang pinakausapin po, hindi yung tungkol doon sa deadline, kung kailan yan, walang deadline o meron. Ang usapin dito, nananawagan yung mga magulang na yan ay gawing cash, hindi online. paano ba? Po pwede ba? Papayag ba?
4: Parang ano eh, sa pag-usap namin kahapon eh, hindi niya kinukumpirma, hindi niya rin dinideny.
2: Ah, ganun?
4: Na parang papunta na rin doon.
2: Papunta na rin, oh. O,
4: papunta na rin. Pero si Sir Charlie, John Charlie Ligan na lang daw ang...
2: Oh, pakikinggan ba ng... binuong komite ba, di ba?
4: Wala siyang binanggit na komite, pero ang sasabi ni Sir Victor is si Sir John Charlie, yung group niya, yun ang ano doon.
2: O yan, pakikinggan ba? O ito na lang, pakikinggan ba? City government, pakikinggan nyo ba yung panawagan ng mga magulang na gawing cash nyo na lang? Yung 3,000 na yan, sa halip na online.
4: Payout ang term, Choy, payout.
2: O yung payout, gawing kasi cash na lang.
4: Cash din naman talaga yan. Kahit na sa online, pero ang ano doon, ang term, ippayout.
2: Payout.
4: Payout or payroll. Payroll, rather, parang ganun. Yun ang ano. So siguro, tingnan natin kung anong gagawin ng group ni Sir Charlie Riga. Dahil may instruction na doon si Mayor eh.
2: Ako, nagpost ako, hiniwalay ko talaga. Iba yung literal na cash doon sa online.
4: Sa online.
2: Kasi yung online, di mo mahawakan yan eh. Nasa ano siya eh, nasa cellphone mo eh, hindi katulad ng cash, hawak mo yung pera.
4: Ayun.
2: Kaya mas madaling maunawaan ng tao na magkaiba si online, magkaiba rin. Para yung payout, nakuha ko yung punto doon ng city government, para yung payout yan. Pero ang tinutukoy kasi ng tao doon...
4: Na face to face.
2: Yan. Oh.
4: Ibigay sa'yo ng harapan, kaliwaan.
2: Ganun.
4: Pero tingnan natin, dahil may instruction na Rosie Mayor, sabi ni Sir Victor Oliveros sa group ni Sir John Charlie Ligad, ako naman, tiwala naman ako sa mamang yan. Magaling yung mamang yan na gagawin niya yung kanyang makakaya para mapadali pa yung ano. So parang pinag-uusapan na rin yung gusto mong mangyari, Choy. Parang nandun na din yung ano na yun.
2: Mga magulang, konting ingay pa. Okay yung ingay natin kahapon. Sige pa, dagdagan pa ng mapakinggan.
4: Pero hindi niya dinidina. Hindi niya rin hindi niya rin kinakumpirma.
2: Okay, sige, mamaya sa program natin ang mga magulang, pwede kayong tumawag mamaya alas 9. Ano ang opinion ninyo para at least mapakinggan ng city kung payag ba kayo. Welcome din naman. Kung mayroong gusto ng ano ng online na sa land bank, magsalita rin ho kayo kasi panay ang nagsasalita, panay mga magulang, panay cash eh. So mamaya alas 9, doon tayo sa program. Di ba na magsalita?
4: Kaya nga, kaya. Pwede. Yan.
2: Express! Si ano pwede yun? Si Sir Ligad na magsalita? Pati si CIO kay manager siguro?
4: Tingnan natin. Hindi ko pa nakausap si Sir John Charlie. si CIO. Wala nga namang problema eh. Ay, nagre-reply naman yan sa atin.
2: Nagre-reply naman. Okay.
4: Kahit nga gabi, minsan natatawagan natin eh.
2: Ah, ganon?
4: Sa bakante lang.
2: Maraming beses ko na yan na ano eh, na gustong subukan na ma-interview sa program, pero wala, hindi maano, hindi
4: baka nagkakataon lang na
2: busy.
4: Na busy, pero mamaya iano natin, iano natin sa dahil natin. Active naman siya doon sa group chat na binuo ng City Information Office sa lahat ng mga nagko-cover sa City Hall.
2: Yan, okay. Express, at syempre, ang balitang yan natin sa inyo ng Vision X Plus na meron pong kakayanan upang manumbalik sa maayos na paningin ang inyo pong mga mata. Ito po ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. Ito po ay aprobado po ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Express,
4: balita sa umaga. 6:40 na umaga! Sa mga live reports na tayo! Capitol Lockdown 2.0, matagumpay na isinagawa. Katropa mo sa balita, Alison Salvatos.
17: Mas pinalakas pa ng pamalang panlalawigan ng Palawan ang kahandaan nito sa pagtugon sa mga high-risk emergency. Ito'y matapos sa matagumpay na pagsasagawa ng Capitol Lockdown 2.0 active shooting full-scale exercise nitong nakalipas ng Hulyo 23 sa Kapitolyo. Sa pangunguna ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nilahukan ang simulation exercise ng iba't ibang emergency response agency upang subukan ng koordinasyon, komunikasyon at mabilis sa pagtugon sa isang simulated active shooting incident. Ayon kay PDRRM Officer Jeremias Alili, mahalaga ang pakikiisa ng lahat ng mga ahensya at volunteer sa pagpapalakas ng kahandaan sa pagtugon sa mga sakuna at iba pang emerhensya. Layunin ng naturang aktibidad na o higit pang paigtingin na ang interagency coordination bilang suporta sa adhikain ng pamalangpan na lawigan na matiyak ang maagap, organisado at ligtas na pagresponde sa anumang uri ng emergency. Yan ang balitang hatid naman sa atin ng Santon Vitamin C upang palakasin naman ang ating pong immunity araw-araw. Mag Santon Vitamin C, mabibili na sa mga butika nationwide para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Ako naman, katropang Alison Salbatus, XFM News.
2: At Lombong PDL sa Taytay at Brooks Boy, nagtapos po sa ALS program. Katropa mo sa Balita, Belia Mucha.
18: Matagumpay na nakapagtapos sa ilalim ng Alternative Learning System o ALS ang kabuuang 30 persons deprived of liberty o PDL mula sa Bureau of Jail Management and Penology Taytay District Jail at Brooks Point District Jail sa isinagawang magkahiwalay na moving up at graduation ceremonies nitong Hulyo 24 taong kasalukuyan. Pinakamarami sa mga nagsipagtapos ay mula sa Brooks Point District Jail kung saan 26 na PDL ang nagtapos ng junior high school. Dinaluhan ang seremonya ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan, Department of Education o DepEd Palawan, mga ALS teachers, mga opisyal ng BJMP at mga pamilya ng mga nagtapos. Samantala, 4 na PDL naman ang nagtapos sa BJMP Taytay District Jail. 3 sa kanila ang nagkatapos ng junior high school habang 1 naman ang nagtapos sa Antas Elementarya. Ayon sa pamunuan ng BJMP, ang edukasyon ay isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng rehabilitasyon ng mga PDL. Sa pamamagitan ng ALS, nabibigyan sila ng pagkakataong maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral, magkaroon ng bagong pag-asa at makapaghanda sa kanilang muling pagbabalik sa lipunan. Ang mga seremonya ay nasikatuparan sa pakipagtulungan ng DepEd at ng mga lokal na pamahalaan bilang bahagi ng patuloy na rehabilitasyon at education program ng BJMP Mimaropa para sa kapakanan at pagbabago ng buhay ng mga PDL. At yan ang balita hatid sa inyo ng Sandra Plus Gold, ang katuwang natin para sa mas malusog na pangangatawan. Uminom araw-araw ng Sandra Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
2: Isang gasolinahan sa bayan ng Quezon na biktima ng peking pera. Katropa mo sa balita, Ray El Garang.
19: Nabiktima ng peking pera ang isang gasolinahan sa harap ng pamilyang bayan na sakop ng barangay Alfonso Teresa Quezon, Palawan, kung saan sa pagpapanayam ng news team kay Sheik Carloto Combla, empleyado ng Emerta na Petron, anya hindi daw napansin ng kanilang pop attendant ang perang na ibayad ng isang motoristang nagpagas. Ayon pa rito, nasa 1,000 pesos ang perang na ibayad at ang masaklap lang ay ibabawas raw ito sa sahod ng pampa attendant. Tagdag pa ni Combla na mukhaan daw ng kanilang kasamahan ang customer na nagbayad ng peking pera. Samantala, sa ngayon ay inihimok ang mga motoristang magpapagas na sana daw ay ugaliin ang pagiging tapat sa kapwa-tao at iwasan ang mapaglamang. Yan ang balita atin sa inyo ng SysDepain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang SysDepain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray El Garang, XFM News.
2: Construction sa road widening sa secondary ng Puerto Princesa South Road sa Brooks Point. Official na hog sinimulan. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
20: Opisyal lang sinimulan kahapon ang groundbreaking ceremony ng road widening ng secondary road Puerto Princesa South sa Sichulada, Barangay Pangubilyan sa bayan ng Brooks Point, July 27, 2026. Ang naturang proyekto ay isa sa mga prioridad na infrastruktura ng pamahalaan na naglalayong palawakin ng kalsada at pagandahin ang daloy ng trapiko sa kabaan ng Puerto Princesa South Road. Inaasang magdudulot ito ng mas ligtas, mas mabilis at mas maayos sa biyahe, hindi lamang para sa mga motorista kundi pati na rin sa mga residente at mga negosyante sa lugar. Dinaluhan ang seremonya ng mga opisyal ng LGU of Rocks Point, mga kinatawan mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH, mga leader ng barangay at mga residente sa Sichulada. Naging saksi rin ang komunidad sa pagsisimula ng proyektong matagal nang hinihintay. Ayon sa LGU Bronx Point, ang road widening project na ito ay bahagi na patuloy na pagsusumikap ng pamahalaan na mapabuti ang pangunahing kalsada at maisulong ang kaunlaran sa timog na bahagi ng Palawan. Bukod sa mapapagaan ang biyahe, inasang makakatulong din ito sa pagtaas ang oportunidad sa kalakaran, turismo at serbisyo ng mga karatig na barangay. Ang balitang ito'y atid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
4: Ilang magulang nais nang isuko ang 3,000 pisong ayuda dahil sa hirap ng online registration sa Land Bank. Katropa mo sa balita ay si Pakaldo.
0: May ilang mga magulang ngayon na mga estudyante sa Puerto Princesa City ang nag-iisip ng wag na lamang kunin ang 3,000 cash assistance dahil sa hirap na proseso ng pagbubukas ng land bank account, partikular na ang kinakailangang online registration. Sa panayam ng XFM Palawan sa ilang magulang, napapagod umano sila sa mahabang pila at nahihirapan ng makasabay sa digital na proseso dahil wala silang smartphone o sapat na kaalaman sa online application. May ila ring umalis kahapon sa pila sa bangko para magpatulong sana sa pagbubukas ng account, at ang iba naman ay nawawala na ng gana dahil sa abala sa oras at hirap na kanilang nararanasan sa mahabang paghihintay sa pila. Umaapila naman ang ilang mga magulang na mas gawing simple sana at mas madaling paraan upang matanggap ang tulong pinansyal na nagkalaan para sa mga estudyante. Yan ang balita atid sa atin ng Vision Next Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkagaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News.
4: Maraming salamat, IZ Pakaldo. So, good morning muna kay Roy Villin dyan sa Bantog, Siksikan, kay Nanay Green sa Supi Village. Mukhang kahapon doon kayo sa Supi Village. No?
21: Taga-Supi, yung nahuli.
4: Taga-Supi, yung nahuli.
21: O, sa Baybas. Pero tubong ano yun, tubong Taytay.
4: Tubong Taytay.
21: O, ang nahuli. Pero dyan na nakatira sa Supi.
4: Yeah.
21: Tapos yung Baybas Operation doon sa Santa Lourdes.
4: Sa Santa Lourdes.
21: Ang Supi ay sakop ng Barangay Siksikan.
4: Siksikan. Komplikado na komplikado.
21: Kabisado ko na yung lugar, ah.
4: Si Kagawad Soto, kasama nyo eh.
21: Ayan, Kagawad Soto yung kasama sa Baybas Operation. Ayan.
4: Pati si Sekral Padilla pumunta rin.
21: Oh, nandun din. Maganda ng motor ni Sekral.
4: Ayo talaga. Nanonood ngayon, no?
21: Maganda na.
4: Nanonood si Sekral Padilla. Tatako kaya itong Kagawad?
21: Mananalo na ito ngayon.
4: Mananalo ito talaga.
21: Oh, napakasipag eh. Diyan sa barangay hall ng Barangay Santa Lourdes.
4: Okay, kung papayagan na kaya siya ni Kap Pulangko na tumakbong Kagawad.
21: Yan.
4: Kasi kailangan talaga siya ni Kap Pulangko eh.
21: Oo, oh, yung ganung skills talaga. Ang galing sa paperwork.
4: Sa paperwork talaga.
21: Oh, galing yan.
4: Tsaka siyempre si Mr. President Nick Bundal Cardano na nanonood din ngayon.
21: Yan. Binis na tuloy yung ano ngayon. Mga usapin sa mga barabarangay.
4: Barabarangay. Kaya. Talaga naman. Oh, tatakbo rin itong Kagawad sa Siksikan.
21: Yan din.
4: Si Sir Nick.
21: Oo.
4: Mga taga-homeowners yan, ha?
21: Mm.
4: Yan, ha? Aloy sa Supi. Hi, Mike. Hunting.

0: Anok niya?
1: Wala, no. Sarado na dito sa ano eh.
0: Sa Santa Monica? Baka nalipat yun doon sa ano?
1: Kamuning?
0: Kamuning?
1: Kamuning? Native na yun, Choy.
0: Aba, talaga.
1: Aba. Kagawad bong!
0: Paano ba yan? Kagawad bong, magkakahiyaan ba tayo dito?
1: Kaya nga. Kaya nga.
0: Iisnabin mo ba?
1: Oo, ay siyempre. Pinsan ni Kaluyan eh.
0: Winner siya na eh. Kakahiyaan tayo dito. Kaya pagkata tayo. Yan.
1: Sige ka, sasabihin ko na meron kang picture ng ano, na nagiinom sa barangay hall. May joke lang yun ha, joke lang. Napuwersa eh, napuwersa.
0: 6:51 ng, pero napakasipag niyan.
1: Napakasipag niyan. Talagang ano yan, talagang matindi yung mga, talagang mga panukala niya sa barangay.
0: Oo, tsaka mabilis eh, pagka tinawagan mo, nandiyan ka agad.
1: Matik ka eh, siyempre, dating taga-fiscal's office yan eh.
0: Kaya naman pala eh,
1: kaya mabilis
0: eh.
1: Sa tawag mo lang dyan. Bong Carlos, happy birthday!
0: Happy birthday! 6:52 ng umaga. Ay, ganun din pala ha. Good morning din kay Engineer Dagumboy ng Bangkaw-Bangkaw.
1: Happy
0: ano lang, good morning lang. Pumunta sa atin sa bahay. Nagnanais din na ano na maglingkod sa Bangkaw-Bangkaw.
1: Aba, kahapon sa City Hall may pinakilala sa akin si kagawad Mike Flores ng Luzbe.
0: Oo.
1: Yung kasama niya, tatakbo daw kapitan ng Maingisda. Kalimutan ko yung pangalan eh.
0: Dami na nagde-declare ha.
1: Kaya nakalimutan ko yung pangalan no. Tox Mike, paki-text mo sa akin yung ano, yung kasama mo kahapon.
0: Iya.
1: Mga kalaban ni ano, ni Kapitan Umpad.
0: Aroy.
1: Oh, ata meron nang nadideklara Kapitan Umpad ha. Meron ka na mga kalaban pala diyan sa Maingisda ha.
0: Si paramdam lang ako kayo kung saan kayo tatakbo, kung sino yung mga lalaban ha.
1: Oy, ito nang paramdam ka na do.
0: Sino ba yan?
1: Si Kapitan Evangeline Carbonel Aquino.
0: Ano?
1: Kap, good morning. Oh, tatakbo ba ito ulit? O city councilor na?
0: Pang city councilor na ba?
1: Pang city councilor na kasi ito siya. Hindi na ito pang barangay eh. Pang city councilor
0: kaya
1: na ito.
0: Kaya pag sa barangay nila, wala namang problema eh.
1: Ay, wala.
0: Mabigat na pangalan yan.
1: Kaya si Sir Nabian, siyempre.
0: 6:53 ng umaga. At mga katropa inyo pong darinig ang mga balitang nakalap po ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
1: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasa bayan po ninyo napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Panlawan.
1: Napapakinggan rin sa mga sulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita ngayon. Yung umaga, ako si Katropang Gerald Gales.
1: At ako naman si Katropang Mike Escote.
0: Maraming salamat, magandang umaga,
1: Pilipinas! Express, Express, Balita sa Umaga.
2: XFM. Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang tuwing nawala ang pain. Sister Pain, the best.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Santol Plus Gold.
4: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang takasa. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
3: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Gold.
5: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na reflex ang chak. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
6: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
10: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis, laging matamlay.
13: Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin.

0: may taglay na maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansong Vitamin C.
2: Kasi Sansong 25
0: years. Sansong Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
11: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
13: Sample Plus Gold.
14: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
13: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butik.
15: Santon Plus Coffee Mix.
16: Ako si Delphine. Ito lang masasabi ko. Sa Santon Plus Coffee Mix, the best ang lasa. Tama lang ang tamis at tapang. At malalasahan mo ang soya, malunggay at santon na wala sa ibang kape.
13: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
17: XFM.
13: Sister Payne.
18: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
13: Sister Payne, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Payne.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pagpili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
20: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalap raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
21: Mabibili sa mga butika.
22: XFM.
23: XFM.
0: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
24: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
25: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: 7:03 ng umaga.
1: Kabalik at pasa, negosyo hanap mo, may Uno Plus na.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang walang usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sapul na sapul ang bawat Bullseye!

0: Kamusta ang ating mga katropa? Araw na ho ng Martes ngayon. Ba, malapit ng palapit na ang oras sa de peligro, ha? Pero yung iba, oras de peligro na, ha? 28 na eh. O, 29, 30. Agosto na. Pagkatapos, September na. Aba! Mga kaibigan, mga katropa, ang palatuntun ng Bullseye. Atid do sa atin yan, siyempre. Nang Yes to Health Incorporated, your number one complementary and alternative medicine provider, mga katropa. Yes to Health. Alam nyo, minsan, pag umaga, di ba parang, nakatulog ka ba ng, nakatulog ka ng 8 oras? Pero pagbangon mo, katropa, parang pagod na, pagod ka pa rin. Di ba? Oo, meron mga ganon, mga kaibigan. Tapos pag nagkakapika-pika ka, parang kulang, parang may kulang, mga kaibigan. Kaya ang daming sumubok na nito eh. Ha, yung Shanton Gold Cover Mix. Shanton Gold Cover Mix. Hindi lang ito pampagising, meron pa itong mangustin, meron pa itong moringa, may spirulina, tapos may collagen. Oo, tama ang pagkakadinig mo, katropa. Collagen. At meron din itong gluta. Tayon, ha? After ilang araw, mapapansin mo yan. Mas magaan ang pakiramdam mo. Totoo yan. Hindi yan yung parang pagod ka agad. Kahit kagigising pa lang, may pagbabago yan. Kaya kung mahilig ka sa kape, try mo na ito. Upgrade mo na. Oh, upgrade mo yung iniinom mong kape araw-araw. Kasi alam mo, sa panahon ngayon, hindi sapat yung basta kumakain ka lang, may mga ganun, di ba? Kailangan talaga palakasin mo yung resistensya mo. Sa simpleng paraan, kape lang. Pero hindi ito ordinaryong kape, mga kaibigan. Ha? Hindi ito ordinaryong kape. Yung bang parang habang nagkakape ka, nag-aalaga ka na rin ng katawan mo. Practical na, healthy pa, di ba? Oo! Produkto yan, mga kaibigan, ng number one complementary and alternative medicine provider sa Pilipinas, ang Yes to Health. At yung mga produktong binabanggit namin, Shanton Gold Coffee Mix, Premium D3, Vision X Plus Soft Gel, Turbo, mga kaibigan, Turbo. Yan lahat, mabibili nyo, mga kaibigan, sa Mercury Drug, Biochemist, yung mga kapartner nating pharmacy dito sa Palawan at lungsod ng Puerto Princesa, mga kaibigan. Available yan lahat. At syempre, available yan doon sa ating mga klinika. Klinika. Meron na tayong klinika, malapit lang dyan sa ating XFM station sa Brooks Point. Meron din ho tayo sa klinika sa munisipyo po ng Nara. Yes to Health ito, ah. Yes to Health Clinic. Meron din ho tayong Yes to Health Clinic yan ho naman sa munisipyo ng Rojas. Meron din ho tayo siyempre yung main branch po ng Yes to Health Clinic. Ay nandito lang ho sa second floor, TCRM Building. Dito lamang sa may bahagi ng Barangay San Manuel, National Highway. Huwag nating ipagsawalang bahala yung po mga nararamdaman natin. Ha? Baka mamaya cancer na yan. Baka mamaya hindi na gumagana yung parehas na kidney mo. Baka mamaya barado na yung mga ugat mo sa puso. Ha, mga katropa, ha? Pa-check up mo kaagad yan, huwag ka matakot. Then para naman sa'yo yan eh. Baka mamaya pagka pa-check up mo huli na. Sasabihin na lang, sir, kailangan mo na dun sa operating room ng ospital ng Palawan. Kundi mo ipapa-opera yung bara sa ugat sa puso mo, 5 araw, tigmao ka na. Nako, mahirap yun, mga katropa, di ba? Okay? So, mahalin natin ang mag-invest tayo sa ating health, di ba? Yan. Batiin muna natin yung mga nagbe-birthday ngayon. Baka may gusto kayong ipabati. Kaya chat nyo lang ako o i-text para mabati natin yung mga babatiin po ninyo, ha? Happy birthday muna sa pinsang ko, ha? Kikagawad Adrian Bong Carlos. Adrian Bong Carlos ng Barangay Kamuning. May lichon ba dyan na kagawad Bong? Sabi ka lang, ha? Para makasirit kami dyan. 15 minutes lang naman galing Puerto yan, ha? At syempre, binabati natin ang kaisa-isa. Kaisa-isa lang ho ito sa buhay niya. Ang kanyang pinakamamahal, pinaka-iibig na may bahay. Bahay, may bahay ni Axel Bon Obaredes. Mga katropa, si Miss Judy Ann Arquizal from Quezon, Palawan. Happy birthday mula sa yung mga kaopisina dyan sa Princesa Garden Resort. At syempre, sa yung mga kaibigan dito sa XFM Palawan. Happy birthday, Ma'am Judy Ann. Abat talaga naman, ha? Tommy! Ready na ba ang pinaghandaan mo dyan? Napakalaga naman. At sa lahat na nagdiriwan ng kanilang birthday sa araw na ito, happy birthday. I-chat nyo lang ako pagka may papabati kayo, ha? Oo, para mabati natin yung mga babatiin po ninyo. Sino? Ano? Oo, nabati ko na si Consial Bong. Ay, Consial Bong. Si Kagawad Bongbong Carlos. Sabi ko, Mike, 15 minutes lang naman yung layo ng Kamuning. Pwede naman nating puntahan yan. Magsabi lang siya at alam ko meron siyang pinapaikot-ikot dyan sa likod niya na baboy. Ha? Lechon? Naku, talaga naman na Adrian Bongbong Carlos, happy birthday. Bueno, 7:12 ng umaga. Ano naman ang nagustuhan ninyo doon sa mga sinabi ni President Bongbong Marcos? Saan doon? O, teka mo na, may pinapabati si... Habol natin ito, ha? Batalata naman. Habol natin ito. Happy birthday kay Ray Kuya. Ray Kuya, supervisor ng City Traffic. Aba... Binabati ka ni paring Ronnie ng XFM Palawan, na si Ray Kuya, supervisor ng City Traffic. Happy birthday, sir. Ako, nagsalubong kami ni paring Ronnie kanina, ha? Doktora Indira Santiago, yung mga aso dyan sa National Highway, tumawid yung aso, iniwasan ng motorista, ayun, tumbling. Kanina lang, mga bandang alas 6 ng umaga, malapit dyan sa Palawan Electric Cooperative. Kailangan na naman natin, Doktora Indira Santiago, mag-operate ng mga asong gala, mga kaibigan natin, ha? Talaga naman yung mga aksidente. Okay! Ano naman, nanood ba kayo ng Sona kahapon? Ito alas 4 hanggang para sumobra nga ng ano to eh, sumobra ng isang oras at kalahati, mga kaibigan, no? Nanood ba kayo o hindi? Ngayon, kung nanood kayo, saang party doon kayo medyo napatayo, napapalakpak, napasabing yes! Di ba? Meron mga ganun eh. Sabihin natin ano yan, mga binanggit ng ating presidente. Merong iba dyan, mga band-aid solution, pantakip doon sa mga nangyayari na hindi maganda sa ating bansa, 'di ba? Oh, ngayon sa mga binanggit niya, saan doon kayo medyo na mayroon pang yung napasabi, ay ikaw? Meron mga ganun, 'di ba? Meron namang talagang napapasabing yan. 'Di ba? Meron mang yes. Oh. Pero lahat naman ng sinabi doon kahapon eh nakakaganda sa ating bayan. Lalong wala namang babanggitin doon, 'di maganda, 'di ba? Siyempre eh ibabas naman siya pagka hindi siya nagsabi ng puro naaayon sa ating kagandahan, kaayusan ng ating bansa, mga kaibigan. Okay? Saan doon? Paki-chat nyo nga ako. Saan doong party yung gusto ninyo? Ah, mga kaibigan. Yung pambungad pa lang, talagang bungad. Ito yata yung kahapon, di ba? Kausap natin si political analyst Professor Beleno. Sabi niya meron daw babanggitin ng mga earth shaking. Yung bang parang uugain yung mundo. Pero hindi naman siya masyadong uga, no? Yung talagang pambungad. Ito ngang speech na to ayon doon sa pinapanood kong isang national news network, yung Billionario News Channel. Ayon daw sa kanilang source, hindi naman daw dapat ito kasama doon sa babanggitin ni presidente kahapon sa kanyang sona. Pero ito pa yung talagang unang binanggit niya. Di ba? Nagulat ang lahat eh. Usually, pagka ganitong medyo intriguing moments, yung bandang nasa huli na binabanggit eh, yung exciting part. Pero yung binanggit niya kahapon, yung unang-una pa lang, di ba, yung hindi ako presidente ng pamilya ko. Hindi ako presidente ng mga kaibigan ko. Presidente ako ng bansang Pilipinas. Alam nyo na yon kung nakinig kayo. Diba? Ano yung sinabi niya? Hindi ako presidente ng kaibigan ko. Ng mga kaibigan ko. Hindi ako presidente ng pamilya ko. Kung hindi, presidente ako ng bansang Pilipinas. Galing ha? Bakit niya sinabi yon? Eh, nakahanda na raw yung patong-patong na kaso, no? May kaugnayan doon sa maanumalyang mga flood control project sa bansang Pilipinas, no? Kakasuhan yung dating House Speaker, no? Mabigat daw para sa kanya. Ang problema doon, hindi niya binanggit kung sinong House Speaker eh. Eh, dalawa yung dating House Speaker, si Alan Peter Cayetano o si Martin Romualdez. Hindi niya binanggit. Pero binanggit niya nga yung ano lang. Kakasuhan na ng DOJ, mga kaibigan, ng patong-patong na kaso, yung dating House Speaker. Diba? Eh, dati, dalawa yan eh. Peter Cayetano at saka si Martin Romualdez. Pero alam nyo na yun kasi gets na natin. Kasi sabi niya, hindi siya presidente ng pamilya niya. Hindi siya presidente ng kanyang mga kaibigan kung hindi. Presidente siya ng Pilipinas. Galing, di ba? Oo, medyo konti lang yung palakpak doon. Konti lang yung palakpak doon. Kasi una, ano pa lang yun eh. Kumbaga, pambungad na bilang eh. Kauna-unahan doon sa binanggit niya, yung bandang huli doon na nagpalakpakan eh. Mga kaibigan. No? Kaya ito, yung kauna-unahan niyang binanggit, kakasuan na. Nakita niya kasi, siguro, mga kaibigan, na inip na inip na inip na ang taong bayan. Diba? na panagutin ang mga misala. Itong mga casualties of war, tawagin natin silang casualties of war kasi laban nito ng korupsyon eh. Di ba? Ang natatamaan dito, yung mga casualties of war, gera laban sa korupsyon, ay yung mga kalaban ng administrasyon. Di ba? Aminin na natin yun. Ang kinakasuhan nila ngayon, flood control man yan o hindi, o flood control tayo, ay mga kalaban ng administrasyon. Jinggoy Estrada, Bong Revilla. Oh. Ngayon naman, Senator Marcoleta. Diba? May kaugnayan yan sa lahat yan. May kaugnayan yung mga kaso ng tatlong senador na yan sa korupsyon. Diba? O si Marcoleta doon sa kanyang tinanggap na donasyon sa kanyang campaign fund. Eh, pambihira. Eh, lahat naman ng politiko at lahat naman ng kandidato tumatanggap ng donasyon. Diba? Walang hindi kandidato simula sa barangay hanggang sa pagka-presidente ang hindi tumatanggap ng donasyon mula sa kanyang mga taga-suporta. Eh, lahat yan tumatanggap ng donasyon. Eh, bakit si Marcoleta lang? Kasi kalaban ni Marcos. Si Jinggoy, kalaban yan sa ni Marcos. Duterte yan eh. Bong Revilla, Duterte yan. So ito lang mga to ang umiikot-ikot lang dito sa mga kinakasuhan para lang masabi na may kinasuhan. Hitting two birds in one stone. Di ba? Naka-score ka na o kinasuhan na namin. Yung mga flood control, may nasa likuran ng mga flood control anomaly. At the same time, kalaban mo sa politika. Tanggal. Di ba? Kita mo, hindi makaboto doon sa gaganaping impeachment. Di ba? Hitting two birds in one stone. Magaling! Oh. Pero yung pinaka-mastermind, yung pinaka-nag-utos, di ba? Yung may pakana, hindi gagawin ni Saldico yan. Party list representative lang yan. Congressman lang yan. Si Martin Romualdez, ang Speaker of the House. Dumadaan sa kanya lahat yan. Di ba? Ewan ko kung may dumadaan pa Martin Romualdez kung meron pang nag-uuto sa kanya. Mga kaibigan, hindi gagawin ni Saldico yan. Sus naman, ang tagal na natin pinag-uusapan yan eh. Di ba? Hindi gagawin ni Saldico yan kung walang sinasandalan. At pinatunayan na yan ng mga Marines, ng mga testigo sa Blue Ribbon, nagdala ng mali-maleta, pinatunayan na yan doon sa Blue Ribbon Committee Hearing, yung mga department head, mayroong 5%, 25%, 35%, alam na ng taong bayan lang ang problema. Ang hinihintay ng lahat, sampahan ng kaso, si Martin Romualdez. Diba? Kasi ang hinala nila, siya ang may pakana ng lahat ng ito. At may target pa yan. Kung si Martin Romualdez, siya ang Speaker of the House, meron pa bang nasa likuran niya? Siyempre ang target niyan, yung presidente din. Diba? Pero hindi natin alam kung tuluyan ng ilalaglag ni Bongbong Marcos ang kanyang pinsang si Martin Romualdez. Sa pagsasabi kahapon, walang pa, hindi ako presidente ng aking pamilya. Hindi ako presidente ng aking mga kaibigan. Presidente ako ng Pilipinas. Pero hindi niya binanggit yung pangalan ni Martin Romualdez kahapon. Basta sabi niya, kakasuwa na yung dating Speaker of the House. Eh, dalawa yun. Si Cayetano o si Martin Romualdez. Pero ang hinihintay ng lahat na kasuhan, no, okay lang kung grab in corruption. May piyansa yan. Ay kung plunder yung sinampa ng ombudsman. Di ba? Plunder. Walang piyansa yon. Si Martin Romualdez, multi-billionaire. Sa lugar nila, Romualdez yan. Di ba? Mga kaibigan, ikukulong mo yan doon sa Quezon City Jail? Ay, wan lang. Pero kung mangyayari yon, mga kaibigan, baka umangat yung trust rating ni Presidente. Ha? Pero sabi nga, di ba, ewan ko lang kung umiiral pa rin yung blood is thicker than water. Pero hindi ito basta kaso eh. Ninakawan mo ng pera ang sambayan ng Pilipino na ayon sa Department of Finance, Ralph Precto Secretary, ang sabi niya, estimated of 1.2 trillion pesos ang nanakaw sa kaba ng bayan. At ang 2025 budget, ang pinaka-corrupt budget sa kasaysayan ng Pilipinas, panahon ni Martin Romualdo. Kaya yung nag-take over si Martin Romualdez dito sa Palawan, namatay si Congressman Egay Salbame, namatay si Mayor Edward Hagidorn, siya ang nag-take over, siya ang caretaker ng 3rd District, siya ang caretaker ng 1st District, ang daming proyektong sinalo niya. Sinalo! Ay, alam naman natin, di ba? Lahat ng mga proyekto na mapupunta sa 1st District, 3rd District, mga kaibigan, ang insertion na tinatawag at naglalagay ng budget for that sa mga proyekto ay galing doon sa Kongreso, ha? Bago dadalhin doon sa DBM at pupunduhan, mga kaibigan. So, yun ang isa sa pambungad na bilang ng presidente. Sasampahan na ng kaso ang dating Speaker of the House. Pero walang sinabi kung sinong Speaker of the House yan. Diba? Given na ang kanyang pinsan, si dating Speaker Martin Romualdez, ang sasampahan ng kaso. At sinabi na rin yan ni Ombudsman Boying Rimulya na naka-ready na ang patong-patong na kaso laban kay dating Speaker of the House, Martin Romualdez. Sino ang inihintay ng taong bayan? Ha? Yung perang ninakaw, sino ang dapat managot? Nasaan na yung mga pera na yan? At sino nagpakasasa sa pera na yan? Kunyeta kayo, ang dami-dami naghihirap sa Pilipinas, dito sa Palawan. Pinapahirapan nyo pa dyan sa cash assistance na yan. Papapuntay ng land bank, pipila doon. Hindi na lang ibigay na pera-pera na lang. Di ba? E ganun din naman dyan sa DSWD, pera din lang binibigay. Ba't kailangan pang idaan sa land bank? Oh. Dami nyong arte. Bakit naman, bakit yung ano, sabi ni, kailangan ng, sa COA kasi, ganito yung COA, ganyan-ganyan eh. Bakit yung DSWD? Pera din ang binibigay. Cash assistance din yun. Ang pinagkaiba niyan. Gobyerno din naman yun. Pinapahirapan nyo pa eh. Bibigay nyo rin lang 3,000. Dami nyo pang arte. Oh. Ngayon, yan yung pambungad na bilang. Ha? Isa yan doon sa, hindi masyado yung palakpak doon kasi ano pa lang eh. Una pa lang eh. Okay. Ano pa yung nakita ninyong dapat palakpakan? Ha? Ako meron. Oh, habang minomonitor natin, meron ako kahit isa lang. Na binanggit ng presidente. Oh, napaano naman ako dito, napa. Yes. Oh. Napa-yes ako eh. Parang yes to health. Alam niyo kung ano 'yon, Bon? Yung napapalakpak siguro, tatlong palakpak. Yan. Ngayon. Yes! Yan. Alam nyo kung ano yan? Baka parehas tayo. Ito, pakinggan niya. Ito yung sinabi niya na napaganito ko. Yes! Ito yun. Sige, parinig mo.
1: At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.

0: pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon.
1: Yan! Diba? May binanggit siya doon kung napapansin nyo. We request. Tapos binago niya. We request. No. We demand. We demand the amendments for the EPIRA law. Pero hindi ganun kadali yun, ha, mga kaibigan. Si Manong Tony Cabristante, kausapin natin. Kasi yan, siya sumusubaybay dito sa palayko natin eh. Diba? Yung mga nangyayari dyan, yung mga systems loss na yan. Tama rin si Presidente. No? Bakit ipapatungo sa amin yan? Eh, punyeta, hindi naman kami ang nagkonsumo niyan. 5%? Laki, diba? Manong Tony, good morning.
2: Kaluwi, magandang umaga. Magandang umaga sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon na kahit pa paano natuwa. Sa timura ng Pangulo kahapon.
1: Oo nga, meron din.
2: Kaluwi, matagal na naming sinasabi. Alam mo nung minsan, mayroong kaming pag-uusap na masinsinan ni Manong Cesar Lindura. Yung total systems loss ng Paleco na siningil sa mga konsumidor. Alam mo, umaabot ang 3 bilyon.
1: Ha? Oh, grabe na. 3 bilyon.
2: Matagal na rin naman, Kaluwi, simula nung hindi nalimutan ko kung anong simula nung
1: sa Paleco lang yan, ng Tony.
2: Paleco
1: lang yan. Ay, pambira.
2: Paleco lang yan. Luwi, imagine mo, kasi noon ang kanilang systems loss 2 figures, ibig sabihin 10 up, mga 10, 11, 12, 13. Palagay mo na lang ang isang ang kumpanya ng kuryente sa atin ay yung mga planta ay nagproduce ng worth na say, sabihin natin sa isang taon ay worth 10 billion.
1: Mm-hmm.
2: 10 billion na, imagine mo ilan ang 12% niyan.
1: That's more than
2: the billions. Anyway, Louis, alam mo yung yan ay nasa EPIRA law na pwede naman tanggalin yan.
1: Oo nga.
2: Bakit yan naaprubahan sa Kongreso kaluwi noon sa EPIRA law? Dahil yung mga planta, yung mga malalaking kumpanya ng kuryente, may mga ano yan eh, may mga connection yan sa loob ng Kongreso, kaya naisisigit ang ganyang mga provision ng batas.
1: Pahirap diba? Pala ito, no, ng Tony, no? Pahirap pala ito sa consumer, no? Naisingit talaga, no?
2: Ito ang tanong ko dyan. Bakit yung pinagmamalaki nilang APEC na si
1: yan,
2: itong si Dagook, saka itong si Pilreca,
1: yan,
2: bakit hindi nila ipinupush yung pagtanggal na yan ng systems loss?
1: Ay, malabo
2: tanong
1: kasi.
2: Tanong ko sa dalawang yan. Di ba?
1: Oo.
2: Apik kayo ng apik, Pilreca kayo ng Pilreca, wala namang kwenta yung mga party list na yan eh. Di ba? Bakit? Kasi kaluwi, yung systems loss na yan, milking cow yan ng mga cooperative at ng mga power companies.
1: Nako.
2: Bakit? Louis, sino ba yung nagme-measure? Ano ba? Ikaw, tanungin kita.
1: Oo.
2: Kahit ako wala nga kung alam, paano ba mini-measure ang systems loss?
1: Hindi nga natin alam eh. Kasi, define muna natin. Definition of word, systems loss. Ano ba yan sa Tagalog?
2: Yan yung nawawala. Yung naglaho.
1: Okay. Naglaho. Yan.
2: Ito ang formula na logical formula na alam ko.
1: Yan.
2: Okay.
1: Sige.
2: Yung ang kuryente na itrinudos ng planta, minus yung binayaran ng tao, yung kulang doon, yun ang systems loss.
1: Teka, formula ulit. Ano yan? Paano nun, Tony? Yung bill?
2: Kaluwi, chapi. Medyo chapi-chapi. Moving kasi dito ako sa Manila.
1: Sige.
2: Yun, Kaluwi, yun yung missing. Yung missing yun ang binabayaran natin. Ngayon, kung nawala yung kuryenteng yan, if tao sa pagnanakaw dahil pinabayaan ng kooperatiba, pangalawa, yung kusang naglaho kasi ang linya nila puro palpak.
1: Okay? Kusang naglaho.
2: Bakit mo ipapatong yan sa mga konsumidoros na katulad natin? Ba't pagbabayaran sa pagbabayaran?
1: Yan nga eh, si Presidente nga nagsabi nga eh. Ba't ipapatong sa amin niya, hindi naman namin ginamit yan, nakonsumo yan.
2: Okay. Diba? Kaluwi, bakit ko nasabing milking cow?
1: Oh yan, sige, sige.
2: Sa Tagalog, gatasan.
1: Gatasan, oh.
2: Yes. Sino ba ang nagme-measure yan? Sila-sila lang naman nag-uusap yan eh.
1: Mm.
2: Diba?
1: Oh, oh, oh.
2: Now, sabihin natin, totoo naman talagang may systems loss yan, Kaluwi. Yan yung nawawalang kuryente mula sa planta papunta doon sa mga kabahayan natin. Nawawala yan eh.
1: Diba? Oh, oh, oh.
2: Parang tubig din lang, Kaluwi. Diba? May mga leak.
1: Oo. Oh.
2: O yun, may
1: pero
2: yung, nawawalang tubig.
1: Hindi, may bako lang ko. Yung water district, yung mga nawawalang, yung mga leakage na yan, sinasalo ng water district yan, sila nagbabayad.
2: Yes.
1: Hindi pinapasa sa concessionaire.
2: Hindi, Luwi, kasi ang water district kasi is a government corporation.
1: Okay.
2: Itong mga power utility, dapat ganun din, saluhin din nila ang nawawala. Okay, Kaloy, balik ako doon sa systems loss.
1: Sige.
2: Sila-sila lang naman nag-uusap eh, di ba? O, sabihin na natin ang actual, 5% lang. 5% lang.
1: Oh, okay. 5%, oh.
2: Eh, hindi ko naman sinasabing racket yan.
1: Oh.
2: Eh, sabi nilang, taasan natin ng 8%.
1: Mm-mm.
2: Okay. Kaluwi, imagine mo, magkano yung cost ng 3% na yan na mapupunta sa bulsa?
1: Mm-mm.
2: Tanungin kita.
1: Hindi ako alam, mahina ako dyan. Hindi ko rin alam kung paano may proseso dyan eh.
2: Sila-sila ang walang definite measure ng systems loss.
1: Oo.
2: So, ibig sabihin, nang nawawalang yan, questionable rin, nawala ba talaga yan?
1: Yun na. Oo.
2: Yun ang tanong dyan.
1: Naipaliwanag na ba ng Tony, naipaliwanag na ba ng Paleco yan kung yung systems loss per consumer, paano nila kinukompute yan?
2: Kaluwi, naniniwala ka ba sa explanation ng Paleco? Kahit kailan, hindi ako naniwala sa mga yan. Bakit?
1: Oh, yun
2: una,
1: oh.
2: Ang general manager natin nangako ng refund. Saan ang refund na yan, Luwi? Tinanong nyo ba sa kanya yan? Pinagmayabang ni general manager Contrivida, ang refund na yan, ilang buwan na nakaraan.
1: Di ba binabawas? Di ba binabawas?
2: Hindi na niya binabanggit yan.
1: Di ba,
2: kasi purit lang naman yan eh.
1: Oh, di ba binabawas na yan sa mga ano natin?
2: Hindi, Kaluwi.
1: Wala ba?
2: Sumulat si kasamang Tony Magbanwa sa NAPOCOR.
1: Mm.
2: Kinagot ng NAPOCOR. Sabi ng NAPOCOR, ang desisyon na sa Delta P. Kaluwi?
1: Delta
2: P? We are at the mercy of Delta P?
1: Oh.
2: At saka ng DMCI?
1: Bakit sa kanila?
2: Ibigay ko sa iyo siguro later yung sulat ng NAPOCOR. Si kasamang Tony Magbanwa sumulat. Si Tony Magbanwa talagang masipag yan sa ganyan, sa pagsusulat. Kinulit-kulit niyang NAPOCOR hanggang sa sumagot talaga sila kung anong dahilan.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Ang pera nandyan yan.
1: Mm-hmm.
2: Pera yan ng mga Pilipino na pang-subsidize sa mga isla na katulad natin.
1: Mm-hmm.
2: Bakit pinahihirapan tayo? Bakit na nga ako si General Manager Contribier na magre-refund na? Ngayon, tanungin niyo siya uli, nasaan ang refund na ipinagmalaki niya noon? Yabang na lang ba yan?
1: Kailan niya ba sinabi yan na yung refund?
2: Kaluwi, alam mo, gusto ko ngang kunin ang ano na yan, yung video na binitawan niya yan.
1: Last year pa yata yung refund.
2: Last year pa yan, Kaluwi. Inahanap ko ang video na binitawan niyang salitang yan.
1: Di ba parang, diba? Parang sinabi noon, hindi ko lang alam kung ano na ito automatic ibabawas per sa monthly bill.
2: Hindi, Kaluwi.
1: Wala bang ganun?
2: Ano yan? May option yan, ibabawas o ibabalik ng cash.
1: Oo.
2: So ang tanong ko diyan, ano nang update diyan sa sinabi niya noon?
1: Cash refund ano?
2: Uh-huh. Yung pagre-refund yan ng subsidy.
1: Okay.
2: Anong pinupursige nila, yung maging AAA?
1: Mm-hmm.
2: Na samantalang na-demanda ang NEA dahil sa mga taga-Paleco. Dinimanda kaya sila sa ombudsman.
1: Yun lang.
2: Oh. Isa yun sa nakabawas, dapat doon sa ano, sa rating nila as a AAA. Wala. Sinagot ako, AAA pa rin daw. Kaya ito may demanda. AAA pa rin. Nakabuti naman yun sa mga empleyado ng Paleco kasi nakatanggap sila ng bonus.
1: Malaking bonus.
2: Parang 1 month salary yata. Natutuwa rin naman. Deserve din naman nila yan.
1: Kaya
2: sana maging makatotohanan ba, di ba?
1: Nang Tony, balik ako doon sa systems loss. Di ba nakalagay doon sa resibo natin systems loss pag binayaran natin yun? Ngayon, pagdating doon sa accounting ng Paleco, papasok ba yun sa pondo ng kooperatiba yung systems loss?
2: Ibinabayad yan sa power generation company, DMCI, Delta P. Kasi, kumbaga, ganito, kunyari by mass, sabi kunyari lang example, nagbigay sila ng 1,000 megawatt.
1: Oh, yan. Oh,
2: okay.
1: Oh.
2: Sa 1,000 megawatt sa yan, kailangan bayaran niya ng buo ng Paleco. Yan. Ngayon, Kaluwi ba? Ang tanong ko dyan, ba't hindi sinushoulder yan ng power generation company? Kaluwi, pare-pareho ako, negosyante ako. Sinushoulder ko ang ang lugi kapag itong lately na mga tumaas sa mga presyo ng mga bilihin.
1: Oh, tama,
2: sino
1: tama.
2: Sino-shoulder na negosyante ang lugi? Eh, ba't itong mga power companies, hindi sila nagsushoulder ng mga risk at mga losses nila.
1: Oh, hindi, tama.
2: Dahil pinapatong sa consumer.
1: At saka yung biglang shutdown ng kanilang, ano, ng kanilang genset, eh, biglang shutdown, eh, brown out lahat, tapos biglang nasisira yung mga appliances. Di naman natin sinisini sa kanila. Sa, tayong consumer, ang apektado at lugi nang wala tayong walang balik.
2: Sila dapat may penalty, yan pinipenalize sila. Ang problema nga noong panahon ni Indriga sa dami-dami ng brownout, hindi yan kaya napipenalize. Kasi suspecha ko noon, imbis ay penalize, under the table na lang diyan ang regluhan.
1: Mm-hmm.
2: Oh. May regluhan yan ka Luis, garantisado ko diyan.
1: Oh.
2: Kasi meron certain limit noong hanggang kailan allowable na mga shutdowns.
1: Mm.
2: May mga term silang sa IPSA, di pinabubwisit ako sa mga term nila. Why not make everything simple?
1: Natatandaan diba? Mo yung ano, DMCI,
2: oo,
1: na talagang sinyat down nila yung kanilang genset kasi wala daw silang krudo. Diba? Anong pakialam natin kung wala kayong krudo, kami sa Paleco? Di yung Paleco yung murahin ninyo? Bakit
2: negosyo
1: papatay?
2: Yan, diba? Negosyo yan. Lahat ng negosyante pumapasok sa risk.
1: Oh.
2: Ngayon, dahil sila lang ang may exclusive na mag-generate dahil meron silang kontrata, i-hostage niya tayo dahil walang krudo.
1: Oh.
2: Actually, Delta P yan, hindi DMC. Ah,
1: Delta P ba yun? Yung shutdown na yun? Oh,
2: Delta P. Iba blackmail tayo ng ganun-ganun na lang?
1: Hindi blackmail, pinatayan talaga kasi para
2: talaga ako pinatay.
1: Oh, para,
2: actually, nung pinalik nila, nang blackmail sila uli nun.
1: Oh, para bayaran sila. Diba? Para bayaran sila. Eh, wala kaming pangkrudo eh. Eh, pambira, sinakripisyon niyo yung consumer dahil lang hindi kayo nakasingil dun sa sisingilin niyo eh. Papatayan niyo kami ng kuryente. Di ba?
2: Ang problema sa atin eh, yung pamahalaan natin sa Palawan, sa Puerto Princesa, walang bayag pagdating sa ganyang usapin ng kuryente. Takasan kong sinasabi, walang bayag.
1: Mm.
2: Di ba? Oh. You know what I mean, Louis?
1: Oh, alam ko yan.
2: Kung sakit man sabihin ng binitawan kong yan, pero dapat magising ang mga opisyal natin.
1: Oh.
2: Kami nga lang ingak-ngak na ngak-ngak, kami ingay ng ingay, di nga kami pinapansin. Sa bakit? Sino nga naman kami para pansinin?
1: Pero,
2: di naman kami politiko eh.
1: Pero sinasabi nila nung Tony, bumaba na, 16, 17, magkano na ba ngayon?
2: 11. Kaluwi, deserve natin yan. Kasi bumaba. Nga naman, hindi ako papahayag kaluwi na hindi po ipurso yung pagbaba na yan.
1: Oo, oh, tama.
2: That's unfair kasi nga, ang subsidy na yan sa Louis, ay galing yan sa bulsa ng mga kababayan natin para tulungan tayo sa mga isla.
1: Tama yun, oh. Pero ano ha, hindi, kanino bang ano yun, yung pagbaba? Kipalay ko ba yun? Move niya ba yun? Di ba sa Congress?
2: Hindi ka Louis, nag-expire na yung EPSA. Ang EPSA naturally died.
1: Oo.
2: So, pag wala ng EPSA at bagong contract na ang pumasok at hindi EPSA contract,
1: automatic
2: subsidy.
1: Matik.
2: So nobody gets credit to that. Ako ayaw kong kumuha ng credit dyan. Paleco has no right to get credit to that.
1: Kasi
2: even our provincial government official, walang karapatang kumuha ng credit dyan.
1: Kasi pinapaano nila ngayon na parang mindsetting. Ayan ha. Oh, kita nyo ha, 16, 17, oh, 11.
2: Isang palo ko sa kanila yung mga pinagsasabi nilang yan, ang yayabang nila. Nobody should get credit to that.
1: 11 na ngayon ha. Parang gusto nilang kunin yung kredito na napababa namin ha, from 16 to 11 na lang ha.
2: Si manager, ay naku, puro yabang lang naman yan eh. Mm-hmm. Wala namang pinakbats yan eh.
1: Mm-hmm.
2: Okay, sabihin na anong pinagmamayabang niyang ano, yung subsidy na saan ang subsidy pinagmamayabang niya?
1: Matanong nga natin yung subsidy na yan. Tagal-tagal
2: subsidy,
1: na yan.
2: Subsidy, Sos Mari Josep. Mm-hmm. Alam mo, Kaluwi, yung NEA, dinimanda ng Socoteco, ng mga Socoteco, dahil sa takeover. Ombudsman case, ha?
1: Oh.
2: Alam mo, itong Paleco, susundan din namin ito ng ombudsman case, eh. Itong NEA kasama si Contribida, eh.
1: Mm-hmm.
2: Itong pagmamanipula nila sa Paleco, I would be happy to see Contribida inside prison dahil sa mga pinanggagawa nila sa Paleco.
1: Ako ha.
2: Hindi naman ito titigilan.
1: Mm-hmm.
2: Ang Socoteco nagdemanda na sa ombudsman kasama si Almeda sa Casimayo.
1: Okay.
2: Dito sa Palawan, susundan na namin yan. Mm-hmm. Mayroon na kami mga presidents sa susundan. Hindi ako papayag at may hininga ako. Hindi ako papayag na ganyan-ganyan na lang nangyari sa bayan ko. Sa Palawan, hindi ako papayag, Kaluwi.
1: Galit na si Manong Tony bilang consumer.
2: Ano, Kaluwi? Kaluwi, naghihirap ang mga kababayan natin.
1: Oo.
2: Balik... Naghihirap na nga, mas pahihirapan pa tayo.
1: Manantoni, balik ako dito sa systems laws. Matagal ba ito? Matagal ano? Kasi amendments ng IPIRA. So congressional act ito. Tama?
2: Kaluwi lamang naman ang hawak ng presidente Ang problema lang talaga, ang problema lang talaga, Kaluwi, ang lalaki ng kumpanya na may interest, Meralco, Aboitiz, More Power, kaya nilang magsuhol ng mga kongresista para lang harangin yan, Kaluwi.
1: Pero napangako na ni presidente ito, sabi niya, we
2: Kaluwi, ang pangako lang yan. Ito, dadaan pa kasi sa kongreso
1: yan. Sabagay. Yung ano nga pala, yung SONA, mga kaibigan, yung SONA, hindi po ito batas ha. Ito po report lang, hindi batas ito. So, sinabi niya lang, political statement ng presidente. Kaya sabi, bilanggit niya doon, sinabi niya nun Tony na we request. No, pinalitan niya, we request. No, we demand. We demand. Parang utos. Na
2: nasa script yan. Nasa script para i-excite yung mga tao. Pero Kaluwi, na pansin ko, tuwang-tuwa yung mga tao, even mga kongresista.
1: Palakpakan eh.
2: Ako, tingin ko, Kaluwi, actually, meron ng technical working group na nagtatrabaho dyan. Kasama dyan sa technical working group ng Kongreso sa pag-amend ng IPIRA, ay yung kaibigan ko na nagpapatako, kung makikita mo yung Kaluwi, yung website, yung Facebook na Pare Consumers.
1: Pare? Ano yan? Pare Consumer.
2: Pare Consumers, yes. Pare. Philippine Advocacy for Renewable Energy. Yan, kasama siya. Siya nagbibigay sa akin ng information. Alam kong siniseryoso yata yan. Takwan sa IPIRA law. We suppose it. We hope so. Kaluwi, talagang alam mo, tayo ng pinakamahalang kuryente sa Southeast Asia. Saka malaking porsyento ng kinikita ng bawat Pilipino na pupunta sa kuryente.
1: Kaya nga po eh. Okay, sige po. Manong Tony, maraming salamat po doon sa impormasyon na banggit po ninyo. Sana matuloy ito dahil Kongreso pa rin ito, Senado, then signature ng Presidente para matanggal na yung systems laws na yan.
2: Yes, Kaluwi. Kaluwi, remind ko lang, hamunin nyo si General Manager Contribida na saan ang refund.
1: Ipaliwanag niya. Yun, sige.
2: Ipaliwanag niya.
1: Nakikinig naman yung palito.
2: Kung hindi niya napaliwanag yan, talagang certified burit talaga siya.
1: Certified burit.
2: Sinisabi kong harap-harapan. Certified burit pag hindi na ilabas ang refund na yan.
1: Sige po. Okay, tatanungin mo mamaya. Sige, tingin naman to ni.
2: Sige. Sige, Kaluwi, salamat.
1: Si Mantoni Cabristante. Meron bang ano yun? Bon, may diploma. Parang may ano yung pan-diploma. Certified burit. Meron ba ganun? Diploma. Si Manager Contribida ng Paleco. Pwede kayo mag-react ko, ha, Manager. Tawagan din natin si Miss Ribusada mamaya. Yung refund daw. Nabibigay na ba yung refund? Kasi parang pagkakadinig ko nun, ibabawas dun sa monthly bill natin. Kayo, mga nakikinig, kung may nakikinig dyan, naka-refund na ba kayo? Binanggit na o doon sa bill ninyo na nababawasan? Paki-check na lang, ano, kasi hindi ko rin mo-monitor. Pero... pakitawagan mo si 3rd District Congressman Hill. Nandun siya kahapon, Bon. Tingnan natin yung magiging proseso nito. Systems loss. Ang presidente na nagsabi, ha? Pahirap ito sa consumer. Ulitin mo yung sinabi ni presidente. Para madinig nito mga power provider natin. Ba't naniningil pa kayo niya sa water district? Pag may nawawala yung mga ganyan, power loss, yung nagsosolder, yung water district, hindi nila pinapasa sa concessionaire. Bagay, semi-government naman yung water district, pero maganda. Pero dito, yung systems loss, pinapasa talaga sa consumer, mga kaibigan. Andiyan na? Oo. Eto, sinabi ng presidente, para madilito.
0: At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.

pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate

statement made by the President of the Republic of the Philippines. Naalala ko. Itong SONA, for the information lang ho ng mga kababayan natin, hindi ito batas. Ito ho report lang ng presidente. Nung nandun kami, sa, naalala ko lang, panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, nandun kami sa hearing, sa Supreme Court, naimbitahan kami. No, tatlo lang kaming media yata doon. Hearing ng Malampaya. Yung share natin sa Malampaya, di ba, nilalaban ng provincial government yan. Mga kaibigan, nilalaban. Yung proper sharing, kasi tinanggi na ni GMA noon eh. Wala kayong ano, ihinto nyo yung sharing kasi hindi naman sa inyo yung Malampaya eh. National government yan, doon nagtalo. Ngayon, naisama tayo doon sa hearing. Ikokonekta ko doon, ikokonekta ko ito doon sa sinabi ng ni PBBM. No? Kaya nasabi natin, political statement made by the President of the Republic of the Philippines. Ngayon, nandun kami sa hearing sa Supreme Court. Si Yumaong Attorney Dave Ponce de Leon, Vice Governor that time, Dave Ponce de Leon, ang lead counsel ng provincial government, no? Laban sa Solgen, Solicitor General ng national government. Pagka ganitong may laban ng national government, laban sa mga LGU o kung kanino pa man, ang nagre-representa sa korte in behalf of the national government is the Solicitor General. Yan yung mga abogado ng national government. So Solgen versus lawyers from provincial government, at ang lead counsel ay si Attorney Dave, Vice Governor Dave Ponce de Leon. Nagtaas ng kamay si Attorney Dave at inacknowledge naman siya ng nandun pa sila Carpio. Si Honorable Judge Carpio, nandun pa siya, membro pa siya ng panel ng Supreme Court justices natin. Tinawag si Vice Governor Dave. Sabi sa kanya ni Chief Justice, puno yata. What is the pleasure of the Honorable Counsel from the Provincial Government of Palawan? Sabi ni Attorney Dave, Your Honor, may ipipresenta po kaming clip, video clip. And what is that video clip? Sabi ni Justice Puno. If I remember it right, na si Justice Puno yun, ano? This is a statement from President Gloria Macapagal Arroyo. Matagal ba yan? Maiksi lang. Na-i-play, sa mandaling salita, na-i-play. Pinlay. Sabi ni Gloria Macapagal Arroyo. Nandito siya, guest siya ni Joel Reyes sa Kapitolyo. Sabi ni na-i-play yung video, sabi ni GMA. Napakaswerte ng lalawigan ng Palawan! Dahil nandito sa inyo ang Malampaya! Oh, napakaswerte ha. Si GMA may sabi ha. Si Gloria, napakaswerte ng mga taga-Palawan dahil nandito sa inyo ang Malampaya gas bill. Di Pinlay, no? May mga sinabi pa si PGMA pero pinahinto ng Chief Justice. Sabi niya, we get your point, Mr. Honorable Counsel. We get your point. Can you please stop the playing of the video? We get your point. Sabi ni na Attorney Dave. Tinanong siya ng isang justice. Nakalimutan ko na eh. Kung sino yun, sabi niya. We get your point. But ano yung gusto mong palabasin dyan? Sabi ni Attorney Dave. Ito po ang nagsasalita ay presidente ng Pilipinas, si Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Presidente po yan. At sinasabi niya doon sa video clip

report na pinalabas po namin, nung bumisita po siya doon sa provincial government of Palawan, sa Kapitolyo, sinabi niya po yan, live on air ng mga nagko-cover ng mga stasyon, maswerte ang mga taga-Palawan nandito sa inyo, malampaya, gaspil. Sabi ng justice, mga justice. So, ano yun? Ay, nagulat yung mga abogado. Eh, yung presidente po nagsabi na nandito po sa Palawan yung malampaya gaspil, kaya maswerte daw po kami. Oh, sumagot yung, hindi ko na maalala kung sinong justice ngayon, mga kaibigan, sabi niya, Mr. Lead Counsel, o Counsel for the Provincial Government of Palawan, that is the statement of President Gloria Macapagal Arroyo is not a law. Hindi batas yun. That is a purely political statement made by the President of the Republic of the Philippines. But that is not the law. Naku po. Nuggets po niyo. No. Wala ho. So hindi siya pwedeng ilaban doon sa argumento. Kasi political statement yon. Walang corroborating documents na nagsasabi sa sinabi ng Presidente Gloria Macapagal Arroyo na atin yung malampaya. Corroborating documents like statement from Namria or yung mga nag-aaral na itong lugar na to sa Malampaya, sa Palawan yan, ito boundary. Yung mga ganun. Wala eh. Sinabi lang ng presidente, maswerte ang lalawigan ng Palawan dahil nandyan sa inyong Malampaya. Political statement to gain sympathy or presidente yan eh. Di ba? So hindi umubra. Yung mga ganong political statement, talo pa rin tayo. Kaya kahit piso, wala tayong natatanggap dyan sa Malampaya na yan. Na dapat, 40% share. Napakaswerte talaga natin kung may 40% share tayo every year. Ha? Eh baka lahat ng mga sityo o baryo dito, eh, may mga ilaw. Pero talo tayo. Di ba? Hindi natin napatunayan na yung malampayan na yan ay nasa Palawan. Nandun ho kami. Talo ho tayo. Malas tayo. Hindi natin, noong mga mambabatas natin, hindi agad nila na-establish na yung malampayan na yan ay sa atin. Nasilipan tayo ng national government, kaya inako nila ang pera na nakukuha dyan. Mula sa Shell. Ang Palawan, kahit 5, wala. Meron lang, siyempre, may ambon-ambon. Ha? Yung mga binibigay sa ating mga bigas, libre. Yung mga binibigay sa ating mga 200,000 pesos na yan, saan ba galing yan? Di ba, kahit papano, maaring bunuting yan ng national government from DBM na naka-escrow account, billions of dollars, pwedeng bunutin nila yan para assistance doon sa mga probinsyang katulad natin. Pero, barya-barya yan. 200,000 per barangay. Di ba? Bigas. Mga kaibigan. Pero, ambon lang yan. Hindi ka pa nga matitingan dyan kung kumakain ka eh. Di ba? Pero, yun sana, mas doble o triple makukuha natin kung nailaban natin yun. Kaya lang, zero tayo. Talo tayo. Di ba? Kaya, ambon-ambon na lang. Ngayon, bakit ko binanggit ito? Ganyan din yan yung sinabi ng presidente. Ganyan din yung sinabi niya. Kahapon na we request, no. We demand the amendments of IPIRA law. Mga kaibigan, that is purely a political statement. Hindi yan batas. Ngayon, natawagan mo ba si Kong? Ha? Hindi ang bata.